dégg nga xam ni soxlay boppam la joko ñor diggam ak boromam, Thierno rek la fa yebal, musu fa yebal keneen ku dul Thierno, yàlla xam na ko. Soxlay boppam intime Thierno rek la Seyd Touba di yebal, Thierno rek. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam non la meloon, soxlay boppam intime ku muy yebal Seydina Aliou, Aliou rek la fa yebal. Gis ngeen keroog ba muy gàddaay te tem laaj bakkan, bakkanu Aline la fa teg, bakkanu Aline la fa teg. Seyd Touba bi mu fiy jóge di dem te bakkan aju ci, bakkanu Thierno la teg, bakkanu Thierno la teg. Ñeneen ngi fi woon waaye bakkanu Thierno bi la fi teg. Nga xam ne luñ ko waroon a def rek def ko Thierno. Seydina Aline nit yonent bi teg ko fa. Nga xam ne luñ waroon a def yonent bi buñ ko fa fekkee rek, buñ ko fekkee Aline def ko ko. Waaw ñoom yàlla leen ñoroon, ñoom yàlla leen ñoroon. Ay ci ñun kenn ci ñun ñi rek na essayé rek, na essayé rek nekk ci yàlla ba catastrophe dal la ca nga woo sa rakk ni ko kaay wutuma fi. Day yaakaar gars yi dañ koy boole ci dossier bi, day daw de, day daw, day daw de, day daw parce que danaan tem gars yi boole ma ci dossier bi. Waaw Thierno ak Seydina Aliou nag ñoom bokkuñu ci ñooñu, ñoom ñooñu bokkuñu ci ñooñu radiallahu taala anhuma. Looloo tax Seyd Touba bindaat na ko beneen leesal. Jamono boobu defe naa mooy bi mu nekkee Mbacke Diolof, leesal bi mi ngi tàmbalee ci assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu amma baad fabxas illaya bi muridin saqir yafusu lquran aw yafusu lquran maa mislayhi liyuallimo sibyaana alladina maayi wa arsil salaasatan atqanu lilma aw atqanu lilmu liyuallimu sababa lasina maayi walyatu maan bada ru'yatika haasa alqat almubaraka lak. Mu xamal ko ni ko yow Thierno Ibra Faati Mbacke radiallahu taala anhu, gannaaw bi nga xamee ni maa ngi ñaan jàmmi suñ borom ak xéewalam ak barkeem ak yërmandeem sottiku ci yow, ginnaaw loolu damaa bëggoon nga tànnal ma foofu ay ndaw yoo xam ne ay murid lañuy doon te wattu alquran man koo jàngale, te boo tànnee ndaw ñooñu ba noppi na nga ma tànnal yeneen ñett nit ñoo xam ni ay faqih lañuy doon, woromi xam-xam lañuy doon. Mu ne ko ndax damaa bëgg ndaw ñi nga xam ni ñoom lañuy indi fii fi man fii ma nekk nii, ay ndaw a ngi fi ak ay sëen yoo xam ni ñoom laa bëgg ndaw ña buñ ñëwee jàngal seen moromi ndaw yi alquran, borom xam-xam yi buñ ñëwee jàngal waxambaane yi xam-xam. Moom la wax ni Seyd Touba lu ko ñor lu ne Thierno lay woo mu wootu ko ca. Xam ngeen ni Seyd Touba xam-xam da ko ñoroon lool ak jàngale alquran, ndax nee na dëkkam bii di Touba jenn yii ne képp la fi amoon mooy toog fi di jàngale alquran ba ñu suba la ñuy dekki. Nee na yii ne ji rek la amoon ci Touba, leneen loo fi dégg pexem doomu aadamaa ko fi indi dong, waaye Seyd Touba jenn yii ne ji dong la amoon ci Touba mooy samp fi daara di jàngale alquran ba ñu suba la ñuy dekki. Gaa yee fi ñëw di fi def leneen rek nag, waaye lii ma doon yéene Seyd Touba ci Seyd Touba jenn yéene jooju dong la am. Nee na loolu rek mooy sama yéene. Ba fu mas a nekk rek samp na fa daara di fa jàngale alquran. Ndaw luñ ko mas a wax day wax ni nañ ko jàngal te yar ko. Loolu Cheikh Salim Mbacke rahimahullah wax na ko waxati ko ñu dégg ko. Ndaw luñ ko mas a jox day wax ni nañ ko jàngal te yar ko. Mason naa ko wax menn réew ci réew yi nga xam ne ñooy réew bitim réew yi ba ma fa demee, newoon naa leen kër Seyd Touba gi ngeen defar bam ne boy dara jekk fi lu dul jàngale alquran. Ma ne kër Seyd Touba yi ñu defar bañ ne boy ñu di ko tudde kër yi Seyd Touba, kër goo fa dem te fekkoo fa taalub jàng dañ ko tudde waaye moomu ko. Kër Seyd Touba day am taalub jàng,
kër go dem min la seigne touba ko mom nga ubbi kër ga fekk ko fa talub jang dañ ko ko momale way seigne touba mo momuko de seigne touba kërëm day am talub jang seigne touba kërëm day am talub jang kër gu massa mom rek talub jang nga fa bañ nako ba kërok bi mi wo seigne dame abdourahmane lo diko jangale lo alcorane r plus 4 am la

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام في إذاعة خسيدة أونلاين، نؤيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوك أوديتيري راديو خسيدة أونلاين، ديلو سي نيو نين يون سي سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة، تي سين بوك سين خريط مصطفى مباي سام دي لين كو ديفال dimas du nek bu ñenti waxtu jotté fi ci Sénégal ñu mbokk leen wénen yoon ci di leen balu haq di leen bal di sakku ci yeen ngeen bal ginaaw biñu sant yalla julli ci Moussa alayhi salam na tay nak digeen ma bal ndax dama soj mo xali doyna wa ñu sant yalla julli ci Mustafa ali sallatu wassalam ni ñu baxu and ak yeen émission bi di top waxi ay ci moy actualité yi di ci waxtaan suñu kemtu lay katant tibbe ko ci alquran ak sunna lolo tax leg leg sax di ngeen deg mawdu bo xamni xeyna takrar lay doon way ko arab ban ñene won wa man taraka takrar fala budda an yansa ku lu répété faté man la yomb ñi lo xat ni répétition dafa bok ci pédagogie motax lu bëgg waxtane tarbiyatu wa tahlim yar njangalé ak yar ñaari doomi nday lañ ñaari cheikh lañ ben munu ca dem wacc morom ja wala bu ci dem wacc morom ja rek mu jur yaquti wu reey lol tax suñu jamono bi yaquti gi nga gis ci suñu jamono lu ko waral moy dafa am ben cheikh bu ni wax xam xam dafa dem wacc gannaaw cheikham bi ñi tudde yar xam xam bu amé te yar amut dina bu yaq lolo ko yaq musiba mu am ci fofu la sababo li nga xamni sax mo xawatané touti moy xam xam ñak te yar am manam yar am te xam xam ñak sax mo gën xam xam am te yar amut lo tax cheikh ahmed bamba radiyallahu anhu daan wax naan bula masana jox njabot dalay wax ni la na nga ci boole xam xam ak yar bo ci mën ta boole ñaar yoy def ci na nga ma ci defal benn bi moy yar waye yar mom bu manki mukk bu amé luy manki dal na doon xam xam bi waye bu doon yar bi ndax xam xam man na manki te du jur lorange waye yar mom sa bu manki rek lorange lay jur lorange sahir ak lorange batin jamono bi ñu tollu yar dafa manki liñu tuddé asu'u tarbiya mal éducation xalé li jang nañu ba mëna manipuler internet xalé yi jang nañu ba luñu lire comprendre ko waye and ak lolu yar amu fa ñak yar gogou motax ñuy saaga seen moromum nday di saaga seen moromum bay legi wessu nañ ci saaga seen moromum nday wessu nañ saaga seen moromum bay waye seen nday ji leen di jur lañuy saaga seen bay bi leen jur lañuy saaga legi fofu lañ yegg motax yonent daan wax naan man yemuna koy saaga ndayam ñu ni ko yi yow ki yalla yoni ndax boba yaakar nañ ni nit mom ak ndofam du yegg ci di saga ndayam lolou lañ jappone nañ ni doom adama ak ndofam ako xamadem ako ñaka xamam du yegg ci muy saga ndayam yonenti ma yimu ci koy saga ndayam ñu ni yow ki yalla yondi kuy saga ndayam taw ñu ni waw da ngay saga nday mor ku ja saga sa nday bu boba ya saga sa nday ñu tollu jamono yi sagante nday nit ki di saga ndayam do wax sax sagante nday way dañu tollu jamono bax nit ki sa bu xey mi ngi dagal ndayam sa bu xey rek mi ngi dagal ndayam di tek lutax ndax mi ngi dagal mor ku ja di ko dagal ci fekk kon mo dagal ndayam alquran sun borom tabaaraku ta'ala da wax yaron tabi sallallahu alaihi wasallam ni ko wala khad karamna bani adam wa amalnahum fil barri wal bahri wa rasakhnahum min at-tayyibat wa fadalnahum ala kaseerin mimman qalaqna tafdila man yalla lima bindi lepp dom adam la ci gëna war mal man yalla lima bindi lepp dom adam la ci gëna war mal bëgguma xotti war may dom adam man yalla bëgguma koy xotti war may dom adam li yalla sakkon mu gëna sakré mom la ndaw ñi nga xamni kenn yëru leen mom la ñëw de sacraliser ko li yalla sak def ko muy lu sakré muy dom adam bani man yalla lima bindi lepp mom la ci gëna war mal man yalla lima bindi lepp mom la ci gëna sutural man yalla lima bindi lepp mom la ci gëna bëgg koku yalla jox xima bobu dom adama mi yalla joxon xima bi mo wagnou ko ñewat di désacraliser bopam di saga bopam di daggal ndayam bopam mom dom adama bobu yalla teralon teranga joju wala khad karamna bani adama yalla niko xolal ni ma la suturalé amo lenn loy def lul di tuddu sa awray nday gi nga xamni ci nga jaar ñew jamono subhanallah sa awray nday gi nga jaar ñew jamono mom ngay dag di wacc lutax ndax yaang koy daggal kenen mu dila ko daggal kon ya ko dag wala khad karamna bani adama wa amalnahum fil barri wal bahr waye xolal fi yalla jeexale wa fadalnahum ala kaseeran mimman qalaqna tafdila lima bindi lepp mo ci gëna sakare mom doom adama lima bindi lepp yalla may ko xel mo ne day bay wi ni doom adama yore awra non la bay wi yore awra ni doom adama yore awra non la xarmi yore awra non la nag wi yore awra non la fas wi yore awra waye gis nga ñom ndax gis nga len ñi ñew ay yere diko sol ngir neub seeni awra yow bo doon dox ci mbedd mi say awra feñ luñ lay jiñ ab dof ñepp naan diw da dof legi sa awra yoyu nga xamni da nga dem ci teyer ba mu dogal la ay yere nga sol ko diko neub legi awra yoyu ngay tok ci internet sa awra bi nga xamni yow ci la sa yaay jaarale indi la jamono mom ngay dag di wacc mom ngay dag di wacc la qadarallahu wala saman wa xana jango mayal fas min qawlin ila ladayhi raqibun atid yalla neena amul ben parler ben kaddu ben kelima ben wax buy bayiko ci lamiñu dom adama lulul ni amna ñaari secrétaire yu mako bolel yo xana ñi ngi bind wax ji yowmal khiyam ñu dekkal la ni la kay wax li nga waxon lepp ngi ni ci ben document kitaban mansur ñepp deggal yowmal khiyam ngay daggal sa nday di tek ndax bobay sun borom tabarak wa taala sans contraire bi lay def ni nga don tuddé awray way juru makhujja fi ci jamono non la yalla di wëlbeuté sa lamini ngay tuddu sa awray wajuru bop yow ngay tuddu awray sa wajuru bop ñepp di deg luñu ko yobbe mal éducation suu tarbiya mal éducation Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu neena won dama ma sa tok yaron tou sallallahu alayhi wasallam ba yag ma laj ko diko yow ki yalla yoni ma haqqul waladi ala al walidi wajur ban aq la amel dom wajur bu ne ban aq nga amel sa dom neena mako laaj yonent bi de abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma neena yonent tontu manima an yahsin ismuhu wa yahsin adabuhu wajuru nek amelna ak ak njabotam ba ci jëk moy mu wutal ko turu rafet budé wa sénégal mom ak joju ñing koy jema matalé waye way ahsin adabuhu mom matalé wuñ ko mom moy nga wutal sa doom turu rafet ñu ni waw mu ni waye bu ci yam nga yar ko yar bu rafet sun doom yaangi ni ay mam jaara lañ leen tuddé ay sayyidatuna khadija lañ leen tuddé sunu doom yaangi ni cheikhul khadim lañ leen tuddé sayyid alhaji malik cheikh ibrahim yass al kawlahi non lañ tuddé sunu doom yi ba nopi nak mal education ñu ñak leena yar taxna ño nek ci internet bi di dagante di tek di sagante nday kon li yaronte sallallahu alaihi wasallam waxon ni an yahsin ismuhu wa yahsin adabuhu ak ji wajur amel dom moy ba ci jëk nako wutal turu rafet ba ci top moy nako yar yar bu rafet yar bobu nak lañ faté legi wajur nangu wuta yarlu wajur nangu wuta yarlu demal ci internet bi loy diglu diw sangam sa Touba am sa Touba muy wax lu bon xam nga ni yow do am sa Touba de yow ya bolé Touba ci sa bop waye Touba bolé wul ci bopam yow muy adresse wo Touba ba nopi lu ñaaw rek kay genn ci sa lammiñ yaq deru gorñ rek kay genn ci sa lammiñ yow xam nga ni joté wok Seigne Touba dara Seigne Touba mala waxon ni la fala tuhadu ma ngi lay dink yow tamsi fala tuhadu man ra'aytum fahu yukhrij la ilaha illa ko deg muy tudd yalla bu ko waxati lu ñaaw bul tegati ab deram ci lu ñaaw lolou la mustafa alissa lolou la cheikh ahmed bamba waxon radiyallahu anhu yow ngay adressé wo ci dekkup seigne touba ni man may morxu jot touba wala may aminta demba touba ba nopi di wax lu bon xam nga ni joté wok seigne touba dara seigne touba xamut lu bon fekki wul fañ koy defé ab dekkum xamut lu bon fekki wuñ fañ koy defé joté wok seigne touba dara mo taxone seigne touba néna won amna ño xamni dana len yelbu amna ño xamni dana len selbu amna ño xamni dana and ak ñom bajjana rafakhani ila al jinani jimu amna ño xamni dana len yelbu am ño xamni dama len di selbu moy lan moy yow jaar nga ci daari al qur'an ji bo demé sax kokki nga néwon bo demé sax xelkom nga nekkon bo demé sax daari ihya ulum din nga nekkon jang al qur'an yar nañ la sun kamtul ay katam wala ba yar bi da tan ma dal genn nga ci daara ja legi dem nek ci sa bop la nga fa jele won la nga jele won xelkom la nga jele won kokki la nga jele won daari ihya ulum din seigne touba yelbu ko xam ngeen yelbu de ki selbu selbu seigne touba day rocc lu bax li won ci yow ngay wenn xottu rek di tuddo won nan xelkom la nekkon wala ngay tuddo won nan daari ihya ulum din mustafa mbay sam la nekkon wala ngay tuddo won nan kokki la nekkon fekk seigne touba yelbu na la ndax ya ñew ci ab dekkum de adressé wo ab dekkum te lu ñaaw rek ngay wax ci deri gor yi lu ñaaw rek ngay def ci deri gor yi lu bon rek ngay wax ci internet bi jotté wok seigne touba dara lepp lo gis dafa am positif am négatif seigne touba néna fu ngeen fekk lu négatif ba leen ko fa te jël lu positif da mata hasra dañu qus mata yasra da mata hasra seigne touba néna fo fekk lu négatif bayyi fa waye fo fekk lu positif jëlal qus mata yasra da mata hasra yow nga dëkk ci dëkkub seigne touba ba nopi fuñ la fekk rek yaangi ci lu négatif lu la ko yobbe par parlo waxna ba tay far ay ay par parlo mo ay farna mak diw sangam diw mima faral taxna kima ki farut ak mom tay wax khalat bu wote ak khalatam ay di buri sara lula neex wax ko lula neex nga wax ndax lan parce que farut ak yow rek farul fi nga far farul fi nga far dama len di laaj ku gëna bon iblis bim opposé yonte yalla muhammad ndax taxna yonte yalla muhammad yaq abderam ma ngi len di laaj kan mo gëna bon merlé bu ndar bi yobbu won Seigne Touba ci geejgi mas ngeena dok ci tankop Seigne Touba mu wax ci merlé lu ñaaw parce que bokku ñu xalaat wala Seigne Touba du soroy kay wala yonnentou sallallahu alayhi wasallam du soroy kay parce que bokku len xalaat parce que da contre ki nga andal parce que da bokku te ki nga andal xalaat ah motax ngay sos di tek ci ab deram te jangon ca hadith yonnent ayatul munafiq salasa walegi noy def lolou lolou nokay def wala da nga yakar ni yonnent bakkanam la doon waxe te jang ci alquran lima ci gëna jaaxal moy donga daara yi xamni jang nañ alquran ba xamni yonnent du waxe bakkan wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha ñu jël alquran ni ko ñël na fele yow nan nga mëna jàngé alquranul karim sun borom nila wa qada rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidayni ihsana nga taxaw jakarlok sa nday ak sa bay niko diwo ma len gënal jakarlok sa nday ak sa bay niko budi waxé nga wax la di wax lay top la qadarallahu wala sama la ilaha illa ant subhanaka subhanaka ana wax yalla ji ana wax yalla ji suu tarbiya mal education ben jaar nga fu fuñ la wara éduquer éduquer nañ la waye nak da nga ñew yor wenen melokan Seigne Touba seul bu la ñun yag nañu deg mag ñi daan wax naan diw da asaru diw ko asaru moy ko baxon ba nopi jaar nga fu bax jaaral nañ la fu bax waye nga xey adina yaq la lolo dal iblis di iblis da asaru iblis ko ko da ko ne jaamu yalla fo su jot ta jaan matul rek iblis su jot na fa fo tek sa tank ta jaan matul iblis rek na fa ab jeum jaamo ko yalla dem na ba nek sangu malaaka yi waye da asaru dañ ko rekki yalla nañ yalla mussel ci rekki yalla nañ yalla mussel ci rekki motax Seigne Touba diko ñaan ahtaytani jami aduna salabi neena yalla joxna ma lepp ba nopi nak garantil manima dotu ñu la sel boti lutax yalla garantel ko niko dotu ma la sel bu yow Seigne Touba moy xamna ni Seigne Touba dotu wax ci lamiñam luñ koy sel bo yalla dafa xamni Seigne Touba defaruna bu dotu wax ci aw lamiñam luñ koy sel bo motax mu niko yow ahmadu lula neex defal dotu ma la sel bu ndax xamna ni Seigne Touba dotu def lu naqari yalla yow nga jang kokki la watu alquran di domi dara waye ñak respecté lila alquran wax taxna Seigne Touba seul bu la bu fekke ni ci Seigne Touba nga aju ba nupi nak di def naka sudul nona di tuddo wo Seigne Touba ndax bu len fatte ni dajeb Seigne Touba ba ak iblis iblis dañu ko won legi day nimay fexé ba génération bi nga xamni ñoy ñu mujj ñima yobul leen safara moy damay fexé ñu nekk ci la gëna bon ba nit man leen tuddo leen Seigne Touba dama leen di xir ci la gëna bon waye nak man leen na ngeen di tuddo Seigne Touba lolu bokk na ci li ñu mag ñi net li ci tarikh ni iblis masna jotaay ak Seigne Touba ñu waxante ko ñom ñaar mu ne ko man day xamna ni teunguma ñi nga defari teñuñ ma waye mujuk jamono ci lay profiter ñu bari dina lim yobbu sawara Seigne Touba ni ko nokoy defé muni ko xana damay sét wa jo xamni ma nga ca lama bëgg man iblis waye nak bu ta nekké ba nupi nak mané ko tuddol Seigne Touba nak bu ko defé ñu na ah pourtant waji ab mouride le dé pourtant waji ab tidiane le dé pourtant waji ab khadir le dé fekk lool do nga ci am seul bu ñu la bu yag seul bu ñu la bu yag Seigne Touba du and ak koy wax lu ñaaw Seigne Touba du and ak koy def lu bon lu ñaaw wax lu bon ak wax lu ñaaw nak wessu wut asgor so xamalul dara bok wute ak mom xalat rek wute ak mom xalat rek tax nga dem say sos sos say sos indi tegal ko mom muy asgor so xamni mënta tontu mënta dagasante Seigne Touba digalon ko niko waxtu wo degete lu ñaaw ñu wax lako te mëno tontu muna mune ko ma nga lay xamal ni bari na wax jo xamni noppé tontom rubba khawlin jawabuhu fi sukut rubba khawlin jawa mu jëfëndiko loola nak nga yaakar ni da ñaka xam nga yaakar ni da mënta tontu fekk da jëfëndiko waxi Seigne Touba rek waye bu la tontu won nga xar suuf dugg ci waye mom rusna di wax lu bon ci awla miñam mi diko rekki ñu dem ba légui waxkati njaaxum yi waxkati lu bon yi ñoy wadet yi ñoy wadet yi légui waxkati yi bon yi saga kat yi ñoy wadet yi légui demal nga laaj wa YouTube laaj len kan mo upp ay wi ci ñi nek ci internet bi bo len ko laaje ñun la saga kat yi waxkati lu bon yi ni wax lu bon ni xass gor yi ni tuumal gor yi ñoo ci upp ay wi ñoy wadet yi ñen balma ñoy wadet yi bu jikon bo gisé tuddé sa doom ku bax amon njariñ boba da bari won lol luñ min ci nit sa buñ ko tuddé ku bax rek koko lay nuru nuru koko la bëgga doon ku bax kiñ ko tuddé motax sax Seigne Touba doon wax naan la yahmadu fi nafsihi siwa ismihi Muhammad man Seigne Touba geureewuma ci sa bop luddul bima dikke adina Seigne Mor Anta Seri tuddé ma Muhammad néna li rek la geureum ci sa bop tur yont Yalla Muhammad rek gis nga biñ ko tuddé Muhammad da fexé ba doon Muhammad miñ ko tuddé a dañ ko tuddé Muhammad mu fexé ba doon Muhammad miñ ko tuddé ali salatu wassalam yow say wajur tuddé la am mam jaara concours miss bu ñëwé yaay jël premier pecc ma bu ñëwé yaay jël premier té mam jaara lañ la tuddé wala ma faawa di wéla waye concours ba concours miss bu ñëwé yaay jël premier fa ñi natte jigen ñi ba xam rafet na ñu rafetuñ subhanallah mam jaara lañ la tuddé waye fañuy fecce dansin ba yaay jël premier Cheikh Modou Bamba lañ la tuddé waye buñ dé natt saga kat yi yaay jël premier saga kat yi buñ dé natt ñi gëna bécc ngal seeni wajur ci kaw suuf yaay jël premier buñ la né no tudd nga ni Ahmadou saga kat yi yaay jël premier no tudd nga ni Alhaji Malik njibar kat yi yaay jël premier buñ la né tuddu nga ni Alhaji Malik bañ nañ ko ba njibar kat yi ci internet bi sax bala ñu am lu leen neex jël photo Seigne Touba taf ci seen gannaaw té naan malaaka dama feño jinné ja bama feño bama sa bay feño bama sa bajjen feño jox ma ayal qur'an ba daara du ci deug ay businessman ngeen business leen rek te genn ci serigne ci kon ñom mo gën ngeen di ci yubale suñu njabot gi ndax xalé bi nga xamné takalifagul di gis loolu mom day yaakar ni li lu bax la ndax xalé imité da ko yomb roy da ko yomb roy da ko yomb netti won na leen ci 2005 ben xalé bu ndaw bu jigen buñ tuddé won mam jaara tollé ci ay juroom ben at rek

indi fi xalal bi, ma di ko bindal arafi ijaayi mu di ko jàng. Waaye muy gis bu yor yor jotee ma bàyyi kalaas bi dem ci jàkka ji di julli. Mu dem seen kër dimanche jàng si wul, yor yor bu ma daan julli jot ndayam bett ko ci saalam muy julli. Ndayam tëgg ak yuuxu naan ndax dama jombi. Ñëw ci man sama doom ji, ma ne ko du dara lum gis doom nga la di ko tari. Ñu ne ko waaye maam jaara lu tax ngay julli yor yor? Mu ne ci oustaas laa ko gise. Jeex na. Bu ko gisoon ci ndayam ak bàyyi mit noonu la koy defee, noonu la koy defee, noonu la koy defee. Kon parents yi am nañ masuliya, am nañ responsabilité. Boo yaree nag ba nga xam ne fa nga war a yam, yam nga fa nag. Léegi leneen lu ñëwati day xam loolu dogalub yàlla, waaye yow li la war def nga ko. Ndax ponkal mu ni léng-léng rek nga jaarale ko fa nga war a jaarale, jàngal ko, yar ko, mu génn bitim réew dal di soppiku ba mel ni kàkkatar, yow sa jaan wàcc na. Léegi moom daa asaru. Te kat ëhlu asaru xam ngeen fuñ jëm ëllëg safara. Ku weddi laaj iblis, iblis ay seen sëriñ, ëhlu asaru safara. Sëriñ Touba nee na ku amul kilifa rek xamal ni da ngaa yaakaar ni amoo kilifa, waaye ba nga ñàkkee kilifa doom aadama la seytaane soppliku jëmmi doom aadama ñëw doon sa kilifa. Li ànn man addi ma sayqan mursida fa sayquhu seytaan aysu xasada. Nee na keroog bi nga noppee ni bàyyi yilifatooma amatuma kilifa, mu ne keroog ngay doog a am kilifa nag. Seytaane ñëw na wuutu sa bàyyi ci yow di sa kilifa. Seytaane ñëw na wuutu sa nday ci yow di sa kilifa. Nga sol saw dàll bëgg a génn kër gi, sa nday ni la diw. Mu ne mu ne tey dëkk bi daa tàng di bul génn. Nga ne ko waaye maire baal mu sedd rek garaawut, ñaanal ma rek ma dem te ñëw. Boo moytut boo demee fa ngay deede, boo moytut boo demee doo dellu si. Da ci am waajur yoo xam nag seen xola leen di tooñ. Ndax njaboot boo ko nee kaay mu yilif la, mu ni yilifoo ma, lu ko dal da nga ko war a toog di seetaan. Lu ko dal rek da nga ko war di toog di seetaan. Benn waaye proposé na ma ni ma waaw, est ce que yaakaaroo ni xale yi ci mbedd mi dañoo war buñu leen jàppee, bu seeni nday ñëwee di def intervention ci police yi ak gendarmerie yi, ñu jàpp seeni nday ak seeni bàyyi. Ma ne ko kon ñu tooñ leen. Ndax ponkal mu ni léng. Ponkal mu ni léng seeni nday ak seeni bàyyi kay lañ war na am mooy am fayday bañ faa dem. Ginnaaw man tere naa la nga të, ma dégg ñun la yaa nga gendarmerie wala police, man duma la seet si, duma la gis, soxlawuma la, sama tànk du fa jam. Ndax wolof njaay nee na tere mu të baal mu gis, tere mu të baal mu gis. Waaye saa buñ déggee ne jàpp nañ leen seen nday ñaafay jiitu di simbi rangooñ, yow looy jooy koo yilifut. Mënoo ko ni defal mu def, mënoo ko ni baal mu baal. Kooku buñ la ne ma nga gendarmerie daa jër seeti wala dalay ëppful la, waaye fi mu ne foofu la jamono toll. Mooy léegi doom yee mujj wàññiku yilif bàyyi. Ah, yonente waxoon na ko sallallahu alayhi wa sallam bañ ko ne waaw mujjug jamono kañ la, mu ni an talidal ummata rabbataha, bis bu doom yilifee nday ak bàyyi, bis buñ demee ba doom yilif nday, doom yilif bàyyi. Mu ne mu ni mujjug jamono ngoog, wallahi àgg nañ ca, àgg nañ ca. Xale yi ñoo yilif seeni nday ak seeni bàyyi. Ndax yow xale boo xam ni mënoo ko ne defal mu def, mënoo ko ne baal mu ba, te gravel yi goo ko dégg wala musiba boo ko dégg ni dal na ko, yaa fay jiitu di bis bi si jooy, fa ne nga daw fa di sàkku ndimbal naan kaay dimbali ma ci sama doom jeeg, wool ma commissaire ak wool ma commandant ak wool ma masamba ak ma dem ba. Subhanallah, jooju doom yilif na la, yóbbu na sa firi fara. Da ngaa war a am fayda ju toll ni jim yonantu sallallahu alayhi wa sallam amoon. Yonantu sallallahu alayhi wa sallam keroog buñ ñëwee def intervention ci koo xam ne daa def lu dul yoon, dañu leen maa ngi wàcc ci yàlla ni Fatimatu Muhammad mi nga xam ne mooy sama dogitu xol sax, bu ko defoon ma def ko nii. Maa ngi wàcc ci yàlla mi nga xam ne sama ruumi ngi ci loxom, Fatimatu bintu Muhammad mi sama dogitu xol, bu defoon lii kii def bañ war koo pinir, danaa ko pinir ni ñuy pinire kii. Loolu mooy fayda. Waaye sa doom def aw defaa nga.

0: ñu war ko pinir ngay ñëw di bis bis yi jooy te yow yaa ko digal ni ko bu sa tàgg génn kër gi mun la waaye meer garaawul baal baal mu sedd léegi bàyyi nga mu sedd léegi mujj na tàng mujj na tàng wex xat kër sëriñ bu ne nga daw fa naan ñaanal maag kaay defal ma intervention kër sëriñ bu ne ñenn ñi li tax mënuñu yar seeni doom mooy tuut si la doom ji di jox tuut si weccet si weccet si yow yonent sallallahu alayhi wasallam ma waxoon fii ni anta wa maaluka li abika yaak sa alal ji yépp sa bàyyilin moom yow ak sa alal sa bàyyilin moom léegi bàyyi moomu nag moo mujj di yappar yappari ci sa gannaaw ndax sa alal bàyyi moomu nag moo mujj di subhanallah subhanallah sallallahu alayhi wasallam neena ittaqullaha wahdilu bayna awladikum ay wajile ragal len yalla te ngeen mandu ci éduquer sen dom yi ragal len yalla te ngeen mandu ci éduquer sen dom yi amna ci xalé yi ñoo xamni batay nak suu tarbé li len ko yobbe moy mal éducation moy ci wajur wala wajur yi mo yor ñaari jabar jenn jabar ji dom jum am yobbu nako mu jangi jenen jabar ji dess mu setan ay domam parce que lan ndaw si jubbu ko alors lu ci yonu xalé yi ndaw si deggalu la ndaw si ku deung la ndaw si nangam la lu ci yonu xalé yi lu tega def lila war ci xalé yi rek da nga tagok sen nday lu ci yonu xalé yi defal lila war ci xalé yi rek lu ci yoonu xalé yi defal lila war rek defal lila war moy lan moy nga manu yamale len ci education yamale len ci li nga len di dundale ila akhirih manu sa kemtu lay katan yalla xamna motax sun borom wax ci alquran ya ayyul lisina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar e yeen ñu wax ni gëm ngeen yalla fexé len bu mucc ci sawara muccel ci seenu njabot waaw nu ñi mucc ci sawara muccel ci suñu njabot ndax da ngay xaar ba yowmal qiyam yalla yabal malaaka yi ñu jital say doom jëme safara nga naan yalla bal ma def intervention dimbele ma ci xalé yi mu ni dedet fi ci adina nga koy defé yaral sa bop te yar say dom lol lay tekki khu anfusukum wa ahlikum naran yaral sa bop bañ mucc ci safara yaral sa bop ba mucc ci safara waye yaral sa njabot bañ mucc ci safara yaral sa bop ba mucc ci safara sa njabot ñew nga yar leen bañ mucc ci safara xam nga luy taxa mucc ci safara baña togn li do nga mëna musli ci safara kat yar sa bop ba do togn kenn ngir yalla loy wax yalla tax loy sédé yalla tax loy def yalla tax mucc nga ci safara mune fofu nga jaar nak jaarale fi njabot gi jaarale fi njabot gi waye diw sangam porte-parole la moy porte-parole yon sangam nga amel ko en yaakar ni mo dox sa digeunte ak keur gamu nek porte paral lula neex tek ci deram fek jigen ni mom sen bop nga boole ak ñom di taf di wax lu ñaaw rek lu ni nga ni mako fekke mako la ilaha illa an ay way xana xamu di nga la lo sa nday yor bi te li ngay wax di nga ko waxat li ngay wat nan mako fekke di giñ ngir bëgg kula gëm te yow xam nga ni waji min adama ila yawmina hasa musu ko xam lolou nit ku asarul munu ko vraiment li ku asarul munu ko nit ku asaru kep mo man li yalla xam nako waye nit kuy sourale digëm ak boromam wallahi munu li munu li yonent sallallahu alayhi wasallam neena kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'yatihi kenn ku ne responsable nga te la nga responsable bi nga nekké adina dina la ko laaj mani compte bi nga ubbi kan moy responsable bi kulukum mas'ul an ra'yatihi kan moy responsable compte bi nga ubbi di ci xass gorñi di ci yak gorñi lu leen neex kep ko dakk wax lu ñaaw nga invite ko mu ñew ci compte bi wax lu ñaaw lu ko neex kan moy responsable kulukum mas'ul an ra'yatihi compte bi yaay responsable te ëlëk di nga rendre compte ci kana musul borom yow mi ubbi sa compte YouTube di invite ay nit nit ci saga ay gor di désacraliser seen aw seeni dignité ah ba nga dajé ak yalla bis bo dajé ak sa borom da nga rëcc lo doon ubbé compte YouTube bis bo dajé ak sa borom da nga rëcc lo doon ubbé compte YouTube ñu di ci saga gor ñi wallahi wa rabbul kaaba kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'yatihi yonent ko wax de te du waxe bakkan yow yaay mas'uliyé bi yaay responsable bi tele bi nga ubbi di ci inviter ay nit ñu ci saga ay gor di sacraliser ay serigne di sacraliser ay serigne di len wax lu ñaaw lu nekk a nga yakarne yow borom tele bi bis day ñew rek nga ni man sama yo neeku ci waji dal moko don wax mom la concerné ba nga dajé ak yalla ba xam kan mo joxone moyen waji pour Moussa ga gorñi man dama xamul doom adama toroxal asgor lan la koy jariñ ak lu ko ci neex masna ci dajé ak ben émission buma soggé yalla xam nako ñu invité won ben way bu ñuy wax nandeena njay kuma nandeena njay ma nga dëkk feele ci boori kaoula a wakala souleyman deena njay la tuddu souleyman deena njay mom lañ invité nit ñi tudd ay chroniqueur defena non ngeen koy waxe waaw yow invité nga ben way mu ñew nga diko laaj xalaata mu di la tontu tambale go sax dal ci kawam niko yow diw mi nga xamni moso toj fenn moso gagné ben procès wa lu ci indi lool poser question lu ci indi wax ju sew ji toutal nit ki lu ko ci indi yagna émission bi ma xamni yagna dama ci yam ni rek waye daf ma soké parce que dama xamni asgor nan lañ ko wara mëna toroxalé ni nan lañ ko wara mëna soufélé ni yow ko xamni moso ko xam min adama ila yawmin hasa dang ko éviter sa plateau donc poser ko question pour mo tontu wa affaire par parlo rek tax mu ñew nga daal di koy humilier diko damaté ci kilifa lol du l'islam du diiné asgor waru ko def ndax bëggoo ko lako def te yonnentou sallallahu alayhi wasallam neena lo bëggul ku lako def bu ko defaté waye rew me naqare wax dëgg rew mi mom ak naqare wax dëgg ngir yalla man kañ invité ñako invité xawma ci kenn waye li nga xamni mom la xamte dereti gor nanguko moy as gor kenn duko humilier ci lo xamni ni amul ben sabab lul mak mom dañu bokul fuñ far lol du raison de lol du raison bu don lol yonntu yalla muhammad ak iblis bokku nu fuñ far waye muso gis fenn fu yonntu bi massa humilier iblis seigne touba ak borom ndar bokku nu fuñ far wax ma fenn fu seigne touba massa humilier borom ndar dedet day wax resom rek day wax lim gëm rek paré ci day wax lim gëm paré ci légui na yow mi ubbi sa télé tek fa ay chroniqueur yo xamni dañu amé mal éducation ni humilier gor yi di len toutal di len toroxal nga yaakar ni amu ci ben masuliyé ben a dedet kullukum ra'in kon nokoy def wa kullukum mas'ul an ra'yatihi kon nokoy def lo tax yonnentou sallallahu alayhi wasallam sun borom ni ko nga téla éduquer sa njabot wamru ahlaka bis salat wastabir 'alayha yaral sa njabot gi ci tege ci alal kitab wa sunna yaral sa njabot gi ci bayyi wax lu ñaaw mun waye nak wastabir 'alayha muñal choona bi ci ne de choonab yar sa njabot ci du awlam miñam mu jomb ca wax lu ñaaw muna choro bu reey ci nek lutax yalla jëfëndiko baatu salat wamur ahlaka bi salat da nga yaakar ni ko digëlal sa njabot ñi ñu julli xam nga ni kay njabotu yent yalla muhammad ñi ngi julli kon julli tax koy wax moy bayyi lu ñaaw ko tax di wax lutax inna salata tanha anil fa'sa wal munkar yalla neena li fi ak yaangi julli di def lu ñaaw julle go bis bo baye def lu ñaaw rek xamal ni bo julle julli nga inna salata tanha anil fa'sa wal munkar muni ndax buñ saxé ci julli rek te julli amal len njariñ ñu gis njariñal julli dotuñu def aw fa'sa dotuñu def munkar dotuñu émilier kenn dotuñu toraxal kenn dotuñu soufel kenn wamru ahlaka bi salat yaral sa njabot bañ bayyi wax lu ñaaw wamru ahlaka bi salat yaral sa njabot gi bañ bayyi def lu ñaaw wamru ahlaka bi salat yaral sa njabot bañ bayé de sakralise lu yalla sakarel wamru ahlaka bi salat lolou la yonent lolou la sun borom waxon yonent sallallahu alaihi wasallam nit ak ni mu sakare nit ak ni mu sakare nga tok palato amulo ben oxystif lulu rek de sakraliser ko lo xam ci lokoy toraxal bala jog ci palato bi nga wax ko ko ndium te lum massa def lum massa ritile subhanallah wa yow ya gëna xam yalla waji te waji kat yalla susural nako be ken xamu yow nga ne yalla li nga def makoy dindi man si ahmad bamba neena ay teggin moy tax nit jega aljana ay teggin day tax yalla du seul bu waji manam duko yel manam duko rekki moy du asaru dal ay teggin day te asaru wa ma gatal ko ci wolof ay teggin day te asaru mag ñu topon seigne touba jang nañ alquran jang xam xam ba wonu lef ñu gis ni ndekete jang xam xam ak jang alquran ci amo ay teggin alquran dula jariñ xam xam dula jariñ buñ xamé lolu ñu def délégation yonne ci seigne touba ni dañu bëgg yeen ñi ñu yonni bu ngeen démé ngeen waxal ñu seigne touba niko alquran baqara bu minal jinnati wa nas mokal nañ ko xam xamu fiqh jang nañ ko waye da am lu ñu déssé lo xadi moy tax nitu mucc ñu ni lolan la mu ni so démé neeku nañu bindal ab téré bo xamné day jàngalé ay téggin téré buy jàngalé ay téggin ba Seigne Touba tambalé di bind téré ba ca bop téré ba rek la tambalé wax nan khatala bo nasman hawa tahaduba li yatahadabu wa saaka wajaba amna délégation bu fi ñew de ay mourid lañ nénañu na leen bindal ben téré bouquin ben livre buy jangale éducation buy jangale at-tarbiyatu nafsiya buy jangale yar buy jangale ay teggin nenañ na len ko bindal Seigne Touba ni ñom day li tax ñu wax li man xamna ko is kullu man bi khayrihi ramatiba fa innahu yahramu fawsan wa intifa muni ndax man Seigne Touba ma ngi len di xamal ni li ngeen di sakku muy ay teggin kepp ko xamni yaangi wut ci yalla ngeureum mba ngay wuta taxe yowmal qiyam te jaro ko ci yoonu ay teggin Seigne Touba neena do am ngeureumal yalla do taxe do jariñu adina ak al-akhirah do jariñu adina ak al-akhirah la Seigne Touba wax min ko lutax muni waxo fi daareyni ghayru kansi wa ghayru mahtasabihi suhissi li'annahu munawwirul janan mu ndax mom ay teggin mu ni ñaari avantage la am avantage su adina ak avantage su al-akhirah mom ay teggin mu ni ay teggin moy ngeen gi trésor compte banque budul wid Seigne Touba ne na ay teggin moy compte banque budul wid khayru kansi compte banque budu wid bo xamni sa bo deme bo retirer rek fekk ko fa mom ay teggin khayru kanshi mun waye mu ca wa khayru mahtasibihi su hissi moy ngeengi li yalla di sukkandiko ngir teral ascham mom ay teggin ci la yalla di deug teral ascham gi so yont yalla muhammad duko yalla di teral diko tag lum ko tagge ndax am juddu la ko tagge ndax journalisme la ko tagge ndax ko afisul qur'an la ko tagge ndax faqih la ko tagge dede daniko wa innaka la ala kulli khal azim wallahi ma ngi ginci sama maggi man yalla ni yow muhammad ya bari teggin wallahi muhammad ya tegginu wa innaka la ala kulli khal azim wallahi muhammad yow ya ami teggin muhammad ya tegginu sallallahu alaihi wasallam li la yalla tagge muhammad ay teggin wa innaka la ala kulli khal azim way muhammad ya bari teggin way ya bari teggin lu am njariñ la lu am solo la wallahi yalla xamnako mang koy wax barki demb rek ben way juru ben xale fi ci daara ji ba sama rom ngoñ di rot maniko diw sangam mi ci daara ji man dama tuddu turam sax fallu jaxata la tuddu dama bëgg téré hadith bi makoy jangal ni bu jexé ma yewi ko nak mu delu téré Seigne Touba yépp jangal nako ko muqaddimatul isyak yako gëna fété suuf ak yépp jang nako dana mané ko waye diw dal ñett la am luma nakari ci mom ñett rek bu féké amna luma nakari ci mom ba ci jëk moy lamiñ wu dër wi sama dong la dé fi la dalé alcorane ci daara ji lamiñ wu dër wi mu ni waw mané ko ak labir gu ëpp xam nga labir do waxé na rek manam yar bop la bir gu upp benen bi ci dess moy xeyna ñak ité wo jamono maniku bu fekke amna luma nakari ci mom li rek la du lenen xale yu bare fi ci daara ji mo len mag waye kuko ci yoni mu dem wallahi sama dom ji gëna tuti di cheikhul khadim bu ko seenon muy dem maniku e fallu jaxata kay yut man nangam wala kay jot mo wagnou ko lam doon def lepp tokay baye wagnou dal nako yalla sam dal nako yalla ar jikko ju rafat joju leg leg sans lay doon yalla xam nako lol la yalla tagge yonent bi nak wa innaka la ala kulli khal asim wallahi muhammad ya bari teggin lol la ko yalla tagge seigne touba ni teggin yoyu ci la yalla di sukkandiku ngir teral ascham xam nga nek fi ñun buñu ne tiranga dañuy yaakar ni moy auto yu rafet ak etage yu rafet fekk tiranga fa yalla bokut ak etage yi ñuy gis de wa khayru mahtasibihi sul hissi li'annahu munawil ja muy nak teggin day defar xol teggin day defar xol wax deug yalla internet bi man nga wax li nga bëgg wax te do saga nday kenn man nga wax li nga bëgg wax te do tumal kenn man nga wax li nga bëgg wax te do humilier kenn lun mo tax rek yow dal bala nga wax li nga bëgg wax faaw nga humilier nit ki wala nga tuddu ci rum ndayam baye fa ci rum nday wuurene yow ciir bi ngay tuddu ci ndayam bu ni mel do nga la sa nday ben xalima ko bi ni moy xalima ak sun borom yow xam nga lolou kon lo ci tuddu te pourtant li nga bëgg wax man nga ko wax ma muskilé fi ci mom man nga wax ni ko man bokku ma ak yow xalaat li nga wax dekoruma ci par ci par la waye nak wal yas billah te lolou kat bimu xewé yegul kat politiciens yu bess yu ko fi indi ak seeni gaay barki demb la fi xew kat ñun ay année 80 man ko doon wax barki dem ben journaliste mané ko gis nga depuis 2012 ma ngi wax ni adina bi génération 2000 ñokay tal depuis 2012 wallahi parce que génération 2000 dama leena diagnostiquer xol leen danaka nama yalla balte balatima xaw ñoo wuté ak bayima ñun ñu yor dara di yaré dañ koy xol diko sétantal diko gis dañ lay andil ab xalé mu ne sa dara gis nga xalé bu togon ci digg yoon wi nga waxu jëm ci mom mu woor ko ni fi mu tok fi ngay jaar du déplacer wu du randu fi ak ñëw ba ci mom nga fëgg ko ne ko may ma jall wa melokanu bayima wi lu ko def nit bayima rek mel nonu am xar do ngay gor fi barap nga ñëw ba aksi ci mom kunta ba ko mu dogu juk am xar rek koy def set lu leen génération bi ma leen di wax depuis 2000 ak légui génération 2000 bi bayima dong moy waxu jëm ci lu koy lor mu woor ko ni feemu jëm bu yeggé dana loru té du ko té dem xol leen xalé yi fimné buñ waxu won jëm ci ap policier mu woor ko ni police bi bu ñëwé dana ko door bal xalé bi du ko té dem mu woor ko ni bu ñëwé police bi dana ko door grenade bi xalé bi du ko té dem mom day dem lor bopam rek lolu bayima koy def waye xolal politiciens yi nga xamni juddu wuñ 2000 fuñ doore ben grenade ñom ñep ñu daw duggu ci seen auto yi parce que ay nit lañ dofunu waye xalé yi rek ngay door grenade ñu daw di la songu di gañu ñi seeni tank di dag ñi seen adina doxé fa yaqku lolu bayima rek koy def xam lu lay lor waxu jëm ci te yow nga jang al qur'an ni la wala tulqu bi aydikum ila tahluka bul gis lu lay lor nga waxu jëm ci al qur'an ko wax ah da nga russo daw loy russo daw al qur'an neena la bul gis lu lay lor nga waxu jëm ci wala tulqu bi aydikum ila tahluka génération 2000 bi man len ñoy tal adina bi xuma kañ la nak xuma dana fekk xuma do waye ñom ñi ñoy tal adina bi xuma nak ban xétu mew lañ dajel ñu nampalé len ko waye subhanallah dañuy def ba paré doga réfléchir lolu bayima do nga koy def dañuy def ba paré doga réfléchir buñu réfléchiré nak ci lañ ñi soga réccu wala ndaay neena fekk jëf yu ina réccu fekk jëf yu ina comme man soow lañ nam waye set lu leen li ma leen di wax rek ñun ñi yor ay donga di jangalé di yaré xam nañ loolu xalal bi bala nga dindi ci mom melokan wo ni nga ci sonné fukk yoon ak juroom ñaar di ngi ko wo bul defati nangam bo gisé koy def nangam defal nangam manam xalé bi yalla mima tim xamna ni yalla mima tim xamna ni wallahi bo don setlu xalé sax da nga nan dedet dañuy gis deku wex tal waxu jëm ci yow kay yaay gaaw yuuxu xajj li ngay def mu doga arrière waye deku woor la ni ki bu demal rek day de man na ca doxé de waye mom xamul lolu xamuko lolu nak bayima kep ko mel bayima rek mo mel nonu bayima kep moy gis lu koy lor mu waxu jëm ci bayima rek koy def wala tulqu bi aydikum ila tahluka alquran neena bu len gis lu len di lor ngay jaay fit wala ñeme yow granat bo xamni bu la dalé sa tank dag wala sa loxo dag wala man nga ci faatu ya xeyta dawal bu granat du daano ba toj ba tak nga jël benen position etc sax bok waye ñi nga xamni ñoy politiciens yi te wessu génération 2000 bi may wax ñom fu garana tak ñu daw duggu ci seen auto yi dem seen yoon parce que ñom duñ tayle seen bakkani gane yi kay lañuy tayle ñom gane da xamnañ ñom da naka ñom yalla bal dundu bayima rek lañuy dundu bayima rek da nga yete ba son waye dara xam lu leen seen nday nampale do ko xam yalla xam nako da ngay bind kiss ba say loxo tokki pour bëgg ñu am xel yu neex waye dara lu leen seen nday nampale xam génération 2000 ba fi ma tok di wax ak yeen génération 2000 journaliste bobu 2000 dus lama intéressé won ki introsé won ma wax ko lolu niko ndangat mi ma def ci mustaqbal bi ñew muna mané ko moy génération 2000 bu rew mi tak ñoko fimna France di tak barki dem ñom la génération 2000 bobu ñoko tal waaw fekk France yalla da ko fay borom rek France yalla da ko fay borom kama tudinu tudanu tilkal ayamun daawilu ha bayna nas alquran la alquran neena amna benen bu gëna graw lol bo xani mo dal France alquran dani wala yahiqu makru say'u ila bi ahlihi yalla neena boy pexel nit boy fexel nit diko lalal ay ndeug seurex diko lalal ay parents muna mo ne gis nga pax mom nga ko gassal ba yaakar ni mo ci daanu neena ya ci nan yu ñu sul la modal france barki dem li xew senegal mu yene koko dugal ci loxom tay ma nga ne musiba ni kep ci kawam muni wedam yent yalla muhammad ali sallatu wasalam amo jahlin da xey rek gas pax mu reuy buntu keureum dal di cey lal ay affaire lal cey basal ak yoy invite yent yalla muhammad dal ni bal rek bu ñewé bu ma ubbe buntu keur bi bu ci daanu rek ma sul ko mu jeex ben yoon dal di invite yent yalla muhammad mu ne ko ma ngi ñew mu ne ko tay na nga agni sama keur yent yalla muhammad déparé keureum di ñew abo jahlin yalla fatte lo nako pax mim gason ci buntu bi yalla fatte lo nako ko yent yalla muhammad ñew feug buntu bi rek abo jahlin ni beurep dem di ubbi ci buntu bi fatte ni gason na fi pax bam ñewé du buntu bi rek ni ma bax ci pax ma wolof nday ni yene neeg la boroma cey fanan france lolo ko dal france lolo ko dal man neena len par par lo wuma feruma ngor gi fi nekit nak waye ngor gi fi nek ki ne ci bob bi da am ngeureumal walli waxuma ko tay de depuis 2021 la ko waxon ni len waxuma sene waxuma ku juddo senegal waye rew yi nga xane ñone ci adina yi la wax de rew yi ne ci adina bi kep ku ci dugg ci tayam boy genn do soli dal yalla rek tax ma wax ko wallahi wa rabbul kaaba waxuma ko ngir faral ko parce que musuma ko gis xawma ko waye ku ko fexel dugg ci tayam boy genn do soli dal man ma la ko wax da am lutax fam ko defé du fi waxon na len ko ci melni cheikh becho tune liko top ko xamni yow ngeen balma nam ko daan waxe da waron di fessani yalla toftal la mbolo luko ko yobbe moy da fek ben bis beutu waliw bu xonk mu wexal ko ci lako lako top batay ken munu ko dindi ken yalla xamna ko ken munu ko dindi beutu waliw bu xonk nga wexal ko subhanallah ay ko yalla dajale ak mom bis seigne modou bou sadiak lolo ko dalon digam ak cheikh mahmoudou fadal amna ganinar beug leena yewi beutam xonkuna seigne modou bou sadiak nga wexal beutam motax lim am ken amuko motax seigne modou bou sadiak da melni ko seigne touba djou xam nga doomi seigne touba yimu ta ken waye seigne modou bou sadiak bo xole ay maqamam ak darajatam da melni ko seigne touba djou luko waral wexal beutu wali bu xonk beje tun fi la cheikh salim mbake bay ruuj bay xaar nawet amul aw jiwu bam wax ay dongam ni ren baye bo ngeen bay dugub ndax gerte amul beje tun ni cheikh indi ñegu gerte bam dess xerang la beutam xong la beutam wex te dootu xong ba yowmal xiyam da ngeen xamul wexal beutu waliw bu xong rek ki nek ci bop rew mi lolo ko dal da ma sa fek beutu waliw bu xong mu wexal ko té mom defu ci ben defu ci ben ñaar la ci def muy beutu waliw bu xonk fi ci keur seigne touba mu wéxal ko ak keur aladji malik wa ñaar ñi kuñ tuflu lorté ci xanuñ ku la bëgg toroxal fu mu jëm fu mi jaar kon bu boba mag ñi jëratuñu liggéeyal bu dé nak ci affaireu état ak ni muy doxale sama yoneeku ci waye li mom xamna ko ci jëmam ji mom li xamna ni ci jëmam ji wéxal na beutu waliw ba li ko top motax ku koy yene baye bo nga yene ko jam man mako wax te yalla rek tax nak te yalla dong tax beugumako gis beuguma gis koko gis beugumako xam sax nak waye yalla rek tax mo alquran ne wama sayyidna ila bima limna yalla rek tax may wax seumul bamba neena bok na ci effet yi nga xamni mom la ay teggin di def kama yukharribu ila al jinan neena ay teggin day tax sa bo xeye di gëna jégué aljana éducation day tax sa bo xeye di gëna jégué aljana chalayam dede wayujibul madha lad al jirani day tax nak day tax ñepp andando di la tag ñi la xam ñepp lay sédel lu rafet ñi la xam ñepp lay sédel lu rafet da bok ci liñ tagge yonent bi sallallahu alaihi wasallam moy nagu botam wi du ko xol doom adama manam du sigi xol nit du sigi xol nit ki may wax tam nek ci bop rew mi yeen ñepp dem leen ngeen xol ko gis nga goné gu ndaw sax bu ko fixé mo xif naka ngom yi muy andal sax di politique ku ko ci ni jakk rek mu seug ku ko ci ni jakk rek mu seug sétlu leen ko ngeen xol ko li luñ jangale ci l'islam du lumay wax ni ngir bëgg lu neex ma samba wala ma demb du sigi xol nit wallahi alwah wallahi alhasim sama wajur maslama ni wayo lutax do xammi nit maneko man duma sigi xol nit numay xammi kaddu la gëna mëna xamé ci jëmmi nit yalla ñuma tim xamna ko samay soxna mas nañ ma poñé ci ni buñu déforoté ba nuppi dénu xol
1: mo
0: leen fa yow mané ma ngi leen di xol kay ñu xolonu kay té wax nañ dëgg sama ñent bi di mësta dajé ak seeni bëd mësta dajé ak seeni bëd kama yuqarribu ila aljinani way nak wayujibul madaha ladal jirani kama yubahidu an niran neena am ay teggine education day tax sa bo xey di gëna sori safara day jaar ni nga jaar na le kama yubahidu an niran señ touba neena bama dañu studié ba gis ni nak deug deug ñi nak délégation bi ñu yabal liñ ma wax ni nako bind ndekete ni la amé ahamiya ni la amé important neena fa khumru man neena fa khumtu musrihan ila aljawabi fa saase rek luma don def dama ko fa ni tegg dal di dem ci liñ man ñaan fa khumtu musrihan ila aljawabi neena ba seen kaddu daano ma gis ndariñal liñ bëgg muy education li ci nek nim amé ndariñ fa saase rek fa khumtu musrihan ila aljawabi ma dal di ñoké juk fas yene bind téré bi ci le bind ab téré tudde ko nahju qada'il aaj lay faju aajo ay teggine day faju aajo yoon way faju aajo ay teggine day faju aajo yalla ko wax rabbi sitwi jall ci la tagge muhammad sallallahu alaihi wasallam seigne touba ni man mi koy bindi nak maangi sakko am ngeureumal yalla ci def gi may def lu bax jeme ci ñom warta ji ridda ma as-sawabi ah lolou yonent ko wax sallallahu alaihi wasallam moni man dalla ala khairi ka fa'ilihi ko gis lu bax ni gaay kay lu lu bax ngi ni ku ca ñew yalla bindal la yol bu tol ni bam ko bindal man dalla ala khairi ka fa'ilihi ko gis ko bax ni gaay ku bax nga ne ñepp dem ca ko bax ka di barkelu muna muni yak ñom dana la bindal tuyaaba ju tol ni seen joss te duma wañi ci sa tuyaaba dara bokku na ci li yombal education nak moy xalel bi di andak ñu ñu éduquer da bokku ci li yombal education moy xalel bi day andak ñu ñu éduquer bo gisé légui education yombatul moy xalel bi mi ngi taxok ben andando bu ñu tuddé portable am bobu adina la buñ dajé la tek ci loxom ma nga TikTok difa dajé ak ño xamni kenn éduqué wu len ma nga YouTube difa dajé ak am karam place bu mu fay nek bo xamni kenn éduqué wu len kon xalal bi soko bëggé éduqué da ngay dox digëm ak ay andando yo xamni ñok ñom bokku nu fuñu jëm bokku nu luñuy wut bokku nu luñuy def motax waykat ba néna won waykatu arab ba dañi won wa ay sukana ahlu qayri فهناك خير وايس كان اهل خير فهناك خير نينا بو ديمي غرام بلاص تيك توك فك فا نيو باخ دونغ منا مني خمالني لو باخ رك فا ني واي وايس كان اهل سر فهناك سر بو ديمي تيك توك فك فا لو بون رك من خمالني لو بون دونغ فا ني
2: ني نود تاك ساندي
0: وايس كان اهل خير فهناك خير nit budé and ak ñu bax lu bax rek lay am waye nit bi lay and ak ñu bon lu bon rek lay am motax éducation da ci bokku ngay dox digënté xalal bi ak majalis yi nga xamni moy jotaay yi nga xamni du jotaayu ñu yar da ngay ñëw fi ci daara ji fekk fi donga bo xani magum jëm la jang na lim wara jang lepp waye ñom ñepp dama leen di téléportable ku ci sa bay soxla dama lay wax ni bo soxla sa doom wo ko ci sama portable bi ma jox la ko nga wax ak mom bu ñu pé délo ku ci génn ci mbéd mi ab portable jambour wo sa ñaari wa jur suma ko yégué safara ko fa saasu
2: li do nga ma ci mussel kat li do du lenen li do nga ma ci mussel de donga yi nga xane ay donga yi mag lañ lay lay ñu génn wala ñu yoni len ñu dajak ben way ci mbéd mi ab ko portable wo ci ay wa juram sayyidina muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam waye comme man tayeluma fuma tollu ma ngi gesto ko xol yoyep dama koy yek bu ko defé ñi nga xamni dañ ma bëgg ba bëggalé samay donga toujours dama leen di wax ni bu ci kenn abal sama donga portable muy wote ku seen sa donga ci lu jëdul boma gisé nak mako wax soko difut té di ab dekkendo yow mal xiyam top na la motax ñoom ñu dimbalé ma ci lool nak wax deug yalla dekkendo yi ma ngi leen di gëreem ci lool ñu dimbalé ma ci lool motax ñoom ñepp dañuy ragala def dara lélé nga gis ku genn sax ci lu dul ndigal mu tassé kenn ci dekkendo yi day taxaw yalwaan ko diko nang ma sarax rek bu ko suñu biyep dimbalé ma ngir yalla rek bu ko wax ba koko nangul koko mu soga dem bul ko ni gis nga mu mukk kon éducation non la kër gi da daan yar mbéd mi di yar wajur wi di yar jambour ñi di yar yar soga manam mais légui yoy yeb buñ ko dindé wax deug yalla yar dana jafé yar dana jafé dé yar dana jafé sa dom day nek daara ji sax sëriñ ba diko jéma yar mu ñew ci yow di la won nakaray nakari gu daara ji nakari fekk daara ji nakari wul li nakari ci bakana moy piné giñ koy piné ci ben barab bo xamni du gis lu bon du fekke fuñuy defé lu bon du sétan télé du nangam yoyu la mënatu la supporter mu bëgg nga jëlé ko ci daara ji tax mu ni la daara ji li lañuy def daara ji li fa am daara ji duñu lek daara ji dañu xif ba nga jëlé ko fa nak mu yaq ci say loxo mu yaq ci say loxo fekk lim lay wax dara amu ci layu ko bëgg joggé ci daara ji rek la lay wax bo dé wajur wo xamni nak da nga am lenn ci sentiment wu ki da ngay daldi wax rek xalé bi kon bo démé lim wax dëgg la daara yu bari loolo fa am xalé bi day ñew rek wax la lo xamni ci daara ja fekk sax dara amu ci mom bëgg joggé ci daara ji do nga tax ndax buñ faté ni xalé li dañuy dajé ak seeni morom ci mbéd mi lélé nga gis ben xalé bu nekkon daara bayyi daara ja moromum do nga am dajé ak mom ci mbéd mi wa boy no def ba joggé daara ja muni ah man kay dama dem ci sama papa fenn ko rek ni ko seññ daara ba li seññ daara bala enregistré na lolu momit lolu lay dal di jema véhiculer dem ci ay param wax lu melni le donga beulé wax bañu jëlé ko ci daara ja te fekk bo démé wayjur wowa la yalla xam doyna teniwul donga bi sax li lepp nak ñu war ko sét war ko taxawo xalé yi baña top xalé bi ci liko neex sétal li jëriñ xalé bi nga def loko ko waxna ko batay sa li sa dom bi nga xani da siburu nga dem ci médecin bi mu war ko pikir mu joy nga ni médecin bi bayil pikir bi siburum soso mo koy ray médecin bi dara nekulu ko ci waye bo bayi won médecin bi pikir ko mu joy te nopi te wir ëlëk mu jariñ la mo gën nga nan médecin bi bañi joyam tax nga ni ko bal pikir bi bañi joyam bu taxé nga ni médecin bi bal pikir bi siburu soso mo koy ray moko yobbu yowal xam nga ñak dom waye daara jamono legi gi nga dem ci sa dom mo nan la daara ji li nga nan daara ji da metti daara jamono legi fu metti daara jo xamni yow liggeyo tous bayo goro yeto ñun dañ dan bay ba midi iner ñew dem ci ten ba wuggi soga ñew jangi alquran gontu dema tol etc etc yow sa dom demul fenn dila gemlo daara ji metti yow ba nga reconnaître lolu yow bam jaral li jele ko ci daara ji tous kare tuskare lotax sayyidina usman neena won mukhalatatu salihin wajiba wa yaqtadi bihim farida sayyidina usman neena fekk ñu bax ñi ngay garam palaaso ak ñom né lolu wajib la dafa war mu ni waye roy ñu bax ñi mu farata la mu waxuma da war farata la roy ku bax mu lolu mu farata la mu ci ñeen señ Touba to ko bañ ba tuddé ko majalisu saqawa nim amé majalisu saqawa muy jotaay way taxé ni non la amé jotaay way taxé motax sayyidna usman ni fexé ba sa dom di garam palaaso gañu bax ñi koku mum wajiba la waye fexé ba sa dom di ray gañu bax ñi nak di len roy lolu mum farata la lolu farata la motax sayyid touba ni isa ahjabatka khisalu imrihin fakunhu muni fakunhu yakun minka ma yuhjibuka cheikh ahmed bamba neena bu fekenteni mudu mbay cham dala yim ci jikko yu rafet muna muni jaaral ay tankam rek jaaral ay tank da ngay xey rek ñu ni waji mudu mbay chamayam mudu mbay cham dotul yobul dara ci jikko ju rafet isa ahjabat ki khisal umrim seigne touba ne bu fekkeni jikko mudu mbay cham dala yim ci rafetay muna muni fakunhu defal ni mom da nga yakar da xey am ko dedet da xex ak bakanam yag nañ ko togn mu muñ ngir yalla baña fayu la seigne touba waxon ni dañ ma togn mu muñ yalla fay ma fayul ma yag nañ ko togn mu muñ ngir yalla baña fayu lol nak bu yagge sa jikko day defaru waye bo le def ko and ko jot andal ko jot andal ah ay diburi sara ay di buri sara de ndax seigne touba wax nako ci genn qasidam defena sax ci nahju qada'il ajla batay bim nan anil mar ila tasal wasal an qarinihi fa kullu kharini bil muqarni yaqtidi neena bu laaj mor ku jay kan muni setal ku mor di andal rek bo beugé xam seigne modou mbay cham muni jeru laaj te ji jeru ngay dem jeerem di laaj nan kan moy seigne modou mbay cham muni setal ñamuy andal rek nga dugg ci sen bir jeexat len bo ca noppé rek xam kan moy seigne modou mbay cham bo ca noppé rek diko xam jeurutul laaj anil mar'i la tasal wasal an qarinihi rek seigne touba ndax fakul qarini bil muqarin yaqtidi nit kum yag andal roy ko dana jël ci mom ay jikko motax arabiy di wax nan at-tiba tasriqu at-tiba aw yasriqu at-tiba jikko day satiante jikko day satiante bo gisé l'islam di wax ni bo yarlul sa dom kula jikom rafet wala bo kula jikom doy yaral sa dom kula jikom doy waye légui interpersonnel taxna nit ñi interpersonnel lañuy tuddé dom ngeen balma sëñ mi tax dé léré damay ciuraxaan interpersonnel amna ko xamni xaritam bi mu tudde dom wallahi yalla taxut xam nga lutax dépasse bi ko xarit bi yoral rek dépasse bi 10000 francs yim koy may leg leg dal cheikh ahmadou kabir mbay neena won la ta takhis uqaya min siddiqi li ajli daf'i sidatin wa dayq mam cheikh neena rik way bul xaritou nit ngir njariñal adina ñariñal kessé adina rek tax nga xaritou nit du jikko ju rafet du xam xam du dara xana muni way di ëppuna def la ta tax uqaya min siddiqi li ajli daf'i sidatin wa dayq amna ko xamni lutax mu xaritou président passeport diplomate ci bu magal li do nga ko bolé ak président bis bu président noppé tok ci bop réew mi mu faté ko buy wota xewam sax dootu ko limalé mam cheikh ni bu len lolu bolé amna ko xamni li tax mu xarito commanda intervention rek amna ko xamni li tax mu xarito borom xam xam bi masala pour bu bëggé laaj masala am ko xamni nak mom da xarito mom ngir yalla rek leneen lu cey ñew nak door ca ñew waye yalla ay kessé rek yalla la gis ci mom rek ande ko ak mom la ta takhis uqaya min siddiqi li ajli daf'i sidatin wa dayqi
0: amna ko xarit fi ne li tax mu xarito commissaire moy pour ëlëk buñ ko jappé rek mu wo commissaire commissaire wo benen commissaire bi di sama xarita way tin ma ci way la way sama bay bo wax ak mom de bo légué bu mu am de acca kessé waye bis bu yégué né commissaire retraité na kéro la ko commissaire di muñu jot téléphone bobu and du and dedet lolou du and ko yalla taxut xam nga lutax li ajli daf isidatin wa daykh yu imam cheikh wax bekkula fagal lor rek bekkula fegal lor do nga tax nga and ak waji koku nak bo and ak mom tudde ko dom commissaire yakar na ni yang ko tudde dom ngir lan ngir xaritam nga dedet fek njaaxum yi nga nek bëgg mu di ci intervenir do nga tax wa yalla taxut politiciens bi nga tuddé dom yalla taxut bëgg bëss ben man na am bëgg bëss tax wa ila bu féké ñu du bëgg bëss lén tax moy sentu jariñ ëlëk waye xam nga ni day politiciens bi nga tuddé dom amna ko bokkal nday ak bay gën ko rafet jëk gën ko jup dekk ak yow di sa mbokk deret te mëso ko tuddé dom bo démé sax bayyi nga fi sa sëriñ bi nga xamni mo la jangal yar la ay way bokk yi génération 2000 dé len xalaat doga def génération 2000 ma ngi len koy ñaan ndax man xel ni ma koy faral di waxé génération bi yalla mi ma tim xamna ni dama leena bëgg ngir yalla damay wax ni sa bo mo beugé jot rek laal génération bi rek sa bo waxé ci ñom lo xamné da leen di yobbé musiba rek man dana jog intervenir ta dara wul ku lu rek bëgg génération bi rek ngir royé ko ci yonte yalla muhammad rek ndax kéro bam dajé ak génération bo bi may wax lum leen waxoon akhtanim khamsan qabla khamsin kéro bu yonent bi dajé ak sabab génération bobu xam nga lum leen wax akhtanim khamsan qabla khamsin seen juroom ngi ni bu leen ci kenn nax seen juroom ngi ni bu leen ci kenn nax ñu ne ko ban ak ban mo ne ayataka khabla mautik bila yalla wërsegalé dundu amul marché bu muy jaay amul réew mu muy jaay amul quartier bu muy jaay kenn mënu ko défar kudul yalla défar nako ba nuppi joxlatu du ci défar ñaar ayataka khabla mautik fexé ko sakré fu am njariñ sacrifier ko fu am njariñ li la ab génération la yonent bi dajalon de di len denk li sen dund gi mo na amone bu len ko basar de sacrifier len ko fu am njariñ ndax du jaay ci ben marché amul ben marché bu dund di jaay wasi'ataka khabla sukhmi sante man rew lay jaay sante ah no yalla bi sallallahu alayhi wasallam yalla nango yalla fayal yalla nango motax generation bi ko degalon subhanallah ay tanef lañ waaw generation bi ko degalon ay tanef lañ waye mar asaf ñun sun generation yow da ngay am vision gis la ca gannaaw rido ba di len ko wax waye dañ wax naan da farak da nangama bo demé li tax muy wax ak so demé dañ ko koramp ak yow ne nga am nga dignité ba kenn mënu la koramp wa lutax lolu nga xalat ci sa bop do ko xalat ci sa moromum jam mi ci dess wala da nga yakar ni yow ya ko gënou juddou yow japp nga ni kenn mënu la koramp yow te yonent neena bala nga bax ni nga yakar ni nonu nga mel non nga yakar ni ma samba non la mel so ga bax kon yow baxago yow bu fekke ni yakar nga ni mudu mbey cham limuy def dañ ko joxub xaliss dong motax mu diko def wala limuy wax dañ ko ger dong motax mu diko def te yow nak yow gem nga ni yow ken mun la ger yow ah way fekk na boba bëgg xett li sa génération rek la yalla natton la nga jang touti yalla natton la nga am experience touti ci adina yalla natton la nga xam touti ci batine yalla na lool rek tax ngay éduquer lool rek tax ngay wax lool rek tax ngay orienter ndaw ñi waye ñom duñ ko gisé non mu am ci ndaw ñu baax ba yegg ci lool yalla mi ma tim xamna ni amna ndaw ño xamni dañu def délégation ñew fi niñu dañu bëggoon conférence yek waxtani nga arrêté ko ba ca kanam man leen lutax ñu ma ndax yow xamnañ ni yow mëno wax loolu dëgg ngir yalla té fim nekk ni ku wax dëgg ñu sagal té ñun bëggu ñu ko la saga wallahi ay goné ñoo ñew fi di mako wax kéro dama joy ay goné amna ci ko xamni dama téléphoné mom jaxaté la sant waye limi wax ni ay goné yu ndaw ño def délégation ñew bu fi ci daara ji ni dañ lay ñaan ngir yalla dañ la bëgg te yalla tax gis nañ jariñ li nga ñu amal waye ñun dañoo xam ci yow ni mëno wax lu dëgg dëgg cëpp nga mëna wax ngir yalla te gis nañ ni lay ku wax dëgg ñu saga la man leen waaw ma ngi leen di sant di leen gëreem waye ma ngi leen di laaj fim na tay di buñ doon qiyas ci seen xel rek maak seen muntaha ku gën ngeneel mom yalla ko xam waye ma ngi leen di laaj rek maak seen muntaha ku gën ñu ne wax deug ci rafet njort day seigne muntaha la gën mané saga nañ ko bam toy mané rom na fi seigne muntaha seigne touba nak ñu ni hi ko kay amul morom mané saga nañ ko bam toy yonent be ñu ni hi ko kay moy dañ depp ki mané saga nañ ko bam toy wa ku saga yonent bi saga seigne touba saga cheikh muntaha mi nga xamni khalbu salim lako yalla defal la yalla tagi won ibrahim yow bo bañé ko la saga doto wax deug ngir yalla di doto wax deug ngir yalla serigne sini mix lepp lol do jema rafet sang sinum der rek waaw dama ni der bu yalla rafetal der bu yalla sang der bu yalla mur der bu yalla ñongal wa lo ci bañe ben way bu tekki wul dara lim lay wax fum lay tak day melni weñu dem ci kawu all do bo sango muset waaw weñu tong ci kawu demu kayu xale ye ñew tongat ci sa kaw non do nga la mel mën ta wañ ci yow virgule mbaxok cheikh muntaha gi buñ ko don saga ba rendi deew du ko wañ dara ndax mom baxna ba nuppi ndax jëm jo xamni neena la bu lo nit d'abord door lam talata nga kep bi nga xame ba ximili ko bo geso di xol ki la door nit la wala malaka sax mourid desna xam ngeen ni ki mo yegg de man bu don mana buma ximili ko damay fayu motax man yeggaguma waye mom mi yegg neena bo joge yow bul gestu sax ba xam ki la dur nit la wala malak ki lu ko saga di wagn ñun kay la saga yi di déranger waye mom wagn ko dara ibrahim ibn adham li seigne muntaha wax fofu la tollon ibrahim ibn adham dafa jog jëm ci ab dekk wa daf doon doxantu di doxantu ben soldat la jek mom ci all bi diko laaj ana yoonu dekk ba ibrahim ibn adham hala bi mu tollu ci digam ak boromam pour mom bammel kep di deug ab deuk mu joxuñ ko baqiya soldar bi ni ki damay fonté door comme talata bam rot fi souf malay la yonu deuk ba ngamay joxuñ baqiya ibrahim ibn adham ni kep fi souf xam ba ximiliku soldar bi ni ko ana yonu deuk ba la wax giddat ko mu joxuñat ko baqiya mu feugati comme talata ba muy ñett yoon mudu mbay cham ma nekkon ci ay tolam seen ko daw ñew ay wajile yow xana xamoo ki ngay door ki moy seigne muntaha di ci misal muni fi nga ni lan ay koku ni mako degge balma muni ko la illa man waxuma la balma sama digeentey waxatumako man kay gis nga boma dooré tek ji may def muna muni ko dama fa nek di la balul yalla yalla la bëgg mu bal la bam xamal man ni la bal na la man ma soga ju man kay sa bop waxumako man yalla ci bofam la bëgg mu bal la mom fim ne ñi saga seigne muntaha ñepp ku ci xeyoon suba dem ñuko mala doon saga re la koy def ay re yalla xam nako kon nak nañ wax deug te yalla tax rek keneen ku wax leneen ya xam waye ñun dañuy wax ngir yalla rek subhanahu wa ta'ala waxu ñu ngir parlo faruñu ak samba faruñu ak demba yalla lañ faral diko wax ngir yalla tabaaraku wa ta'ala man na am nak ku ci gis bopam defé ni ñun la dedet seigne touba da xone wa kun ma an nas jami'an dahraka kama tuhib an yakuna ma'aka seigne touba neena ni nga bëgg fi nga bëgg nit ñi tek la fa tek fa nit ñi ni nga bëgg nit ñi def la ko def ko nit ñi way li moy wax ju jeex waye gëm ni yow da nga sel da nga bax ñi ci dess ñep ken baxut gëm ni yow da nga sel da nga bax ku wuté yow xalaat baxut lool deug du adina yont yalla muhammad mo la gën te da daan wote ak ay xalaat ay sahaba mi gën ci li yalla sak gënaaw yoonte yalla muhammad seigne touba la gën te defé nekkon di wote ak ñeneen ay xalaat seyd alhaji malik la gën te defé nekkon di wote ak ñeneen ay xalaat di wax limu xalaat ñeneen di wax liñu xalaat kon bal nit ñi wax seen xalaat li rek la ku ci dem ba mëna convaincre sa morom ci xalaatam bu sel nak nga xamni li la yalla def lol dong la du leneen kon yalla na yalla may ñepp jam rew mi di rewum senegal yalla nako yalla dolli

atiko waxati ko mang koy waxat rewum senegal bokul ak men rew ci adina bi waxon na fi wax jo xamni ay nit wax nañ ma dal ci sama kaw ni ma li nga wax da upp luma waxon dama ni jamono bi ñu toll adina ba adina daj senegalé ci gën adina ba adina daj senegalé ci gën senegal ba senegal daj ci lima japp ci sama xalaat touba ci gën touba ba touba daj fe señ touba tudde ci gën waxuma ko nak ci tek ko ci xel de boma laaji alquran ma andil lako nga laaj ma hadith ma andil lako nga laaj ma waxi xawlu salaf ma andil lako yonent sallallahu alaihi wasallam mo taxaw tek loxom ca kaaba ga niko ñu tabax la ma mabla ñu tabaxat la ma mabla moma gëna lor ben julit ta tay ko dal nit hurmatul mu'min ahsamu min hurmatil kaaba war may seigne touba nak kon min sha'irila muy ben benen bi ci dess makkatul mukarrama moy umul qura moy nday dekk yi batin bi yalla jëk wacc ci kaw suuf fala ko def yontu yalla muhammad ñew mu roof ko ko mu and ak mom ñew madinatul munawara yontu yalla muhammad tedd madinatul munawara yalla yamal fi kuy wax ahmadu bamba mu diko xitmal ba yalla jël batin ba boole batinu seigne touba bu yonenti bi muni kataballahu tabaarak wa ta'ala tarfuhu malaikatu ila touba wa fi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ni ko waxe sax kataballahu tabaarak wa ta'ala adna baytillahi al-harama tarfuhu malaikatu ila touba wa fihi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam waxna len ni mason nako laaj baye sam mu wax ma lo xamni no bu ko degurui lama wax ta lama tontu ta conférence ba te bir bas ba bokut lama wax bañ duggé ca neeg ne soxna nday fall manam lam ca doli la bëgg wax lam ca doli nob bu ko dégguruy ba ma tontu ba nopi ni ma éw waaye ndaw waxi señ touba mu waxi waxam nga bëgg mako laaj waaw kataba yoyu dey mom sax señ cheikh bay cheikh gayne fatma neena mo ci won li cheikh abdoulaye neena mo ci won la waaye bañ duggé ca neeg soxna nday fall la ni waxna ma ci lo xamni nob bu ko dégguruy kon senegal lima len waxone ni dafa am borom ñom sayyid alhadji malik ñom seigne touba dafa am loxo yo xamni ñokay tan tek ko ci waye mu jaar ci sababu nak senegalay yi waye batin ba mom ah bari pexe taxul nga jot ci de bari mbolo taxul nga jot ci de mel niñ bëgg do ngay tax nga jot ci waxon na len ko waxat na len senegal bari mbolo taxul nga jot ci bari pexe taxul nga jot ci bari man man taxul nga jot ci melni mag ñi bëggay tax nga jot ci mag ñi nak yalla di leen defal tawfiix yi sa bu ñaar dajé bon ak bonone ni bon ak bonone ni dañuy jël bon bayyi fa bonone ni ndax senegal leg leg lolay am leg leg day am ko xamni ni da bon gadd bon dok bon and ak bon yanu bon bon foré ko nday jor ak chamoñ kaw ak suuf mu and ak bon di dem am ko xanda bon dong yonenti bi lolou sa bu amé mag ñi dañuy tan ci bon baye ka bonone ni ñom non lañuy def lolou tax biñuy tan sengor xam nañ ni sengor amna lu ko gën waye mo fi nek fexé amul kenen ku fi newon kudul mom lamuy jur mo gëna graw xam nga fuqaw yi dañuy wax ni boy téré lu bon boy téré lu bon té li ngay téré ci lu bon bu fi joggé lu ko gëna grawé ñew bayyi fa lu bon lool wa li ñun jangunu ko jang nañ ko boy téré lu bon ci sa kër waye xam nga ni lu bon li ngay téré boko fi jëlé lu ko gëna grawé ñew kon bayyi bo nga bon bay fi li mag ñi lool la leen yalla défalé tawfiq motax bi señ mahmoudou fadal mbacké di tan sengor and ci ak señ babakar si téguñu ko ci seen bakkan xam nañ ni sengor du ab julit ta ay julit nga fi soxla rew mi waye gis nañ ni bon ak bon na ne fi nek buñ ne bon ak bon na ni ab julit ci bopam deug la du bon ci waxin ndax julit la waye dafa am lo xamni lamuy indi mo gëna graw ke li fi ne legi ñom biñu fexé ba jox rew mi ko xamni du ab julit koku num jëk def

xaritu tàndarma, xaritu tàndarma ci kan, ci ki nga xam ne amul lu dul xaritu tàndarma. Waaye yor ay compte banque yi fees di sarxi xaritu tàndarma, yàlla du la geesu sax, yàlla xam na ko. Ki nga xam ni amul lu dul xaritu tàndarma mu joxe ko ngir yàlla, kooku moo ko yor milliards joxe ko ngir yàlla ñoom. Moo ko yor milliards sarxe ko ngir yàlla ñoo tolloo tuyaaba wala bi siqi tam. Bu ñu ne asadaxa muy sarax, sarax mooy loo jël jox ko ngir yàlla rek. Ñun nag fii liñ miin ci sarax, liñ miin ci sarax ba sama classe gi sax moom boo leen ko joxee ñu delloo la ko. Mooy da ngay dem ca ku mel ni Mbaye Ndiaye, Mbaye Ndiaye, Mbaye Ndiaye mu gudd moom tëri. Da ngay dem ci ku mel ni Mbaye Ndiaye, mun la yii ay sa sëy bi yow, nee na ko luy pexe, mu ne sal xeet juróom-ñaari këyit yu weex te sarax ko Serigne Daara ak ñetti doomi gura, man boo ma ko joxee ma delloo la ko. Ni la duma yee guro ay kay du jeex ci daara yi. Ba nga dellu ci Mbaye Ndiaye mu digal la sax boog ñaari saako ceeb tanta moom gone yi mën nañ cee lekk sax ñaari fan xëy. Delluwaat la ca Mbaye Ndiaye, Mbaye Ndiaye sama doomi bàjje na mi ngi foofu ci bitim réew. Bu ngeen fi gisee ku gudd te rëy te njool rek moom, ñu gisee rek moom. Ñaari kayit, ñaari sondeel, ñaar ñaar ñaar, loolu la fii ci Sénégal tuddee sarax. Ñoom ñoom loolu lañ tuddee sarax, waaw loolu lañ tuddee sarax. Wala nga xëy jënd juróom-ñaari donji galaas, donji fukki dërëm. Lii nga dem fekk kër gu amul rëbbi nga xëccal ko rëbbi na def ko sadaxa nga juróom-ñaari juróom-ñaari doomi galaas. Xam nga ni boobu sarax mënta fekk juróom-ñaar fukki dee yu ñaaw di sarax bi Sëñ Touba naan juróom-ñaar fukki dee yu nuy ñaaw moom lay fenq, moom lay fenq. Sadaxatun waahida xatta dafaw sab ina mitatan min suui faw. Sarax bi fay merum yàlla xool ko ci rek, xool ko ci rek kër guy tàkk nga ñëw sotti ci benn siwam ndox ba xam dana fayam déet. Kon bu Sëñ Touba nee wa tutfiul xadaba wal xataaya, am na lu tax sarax bi fay merum yàlla, sarax bi tax yàlla bàlla sa bàkkaar di juróom-ñaari sondele juróom-ñaari kayit kayitu tabax déedéet ci déedéet déedéet. Mu ne xam nga boobu sarax ban la? Mooy sarax bi nga xam ni it fa ama anaar sil ataaya, mooy sarax boo xam ni ni ndox di fayee safara safar pompe yi bu ñëwee jol ko raakool bi rek te bàyyi. Ah léegi tey safara bi fay? Mu ne sarax boobu laa wax man Sëñ Touba, sarax boobu mooy fay merum yàlla. Safar pompe yi bu ñëwee rek jol ko raakool bi rek te bàyyi day mujj foofu fépp lu rek ndox. Mu ne yow tamit sarax bu mel noonu laa wax, boo saraxee aji néew ji doole na yëg ni sarax nga ko, na yëg ni sarax nga ko, na yëg ni sarax nga ko. Am na mel na mbokkum géwal mu nekkoon Louga te sant Samb, xam naa turam may bañ a moo mas a nett li moo mas a nett li foofu ci kër gu mag ñu daje ci barab bu Maam Cheikh bi ñuy wax ba yegg ci lu mel nii may nett li ni Baye Djili day mas nay duggandoog nit koo xam ne dafa amoon am tudd, am tudd mu daf ko ci yoon mu ni ko yóbbaale ma mu yóbbaale ko. Noonu ñi def rek léeg-léeg bu ñu amee lu leen jaaxal fuñ toog rek dañ koy jàmbat.

andak éducation yalla na andak éducation bo andut ak éducation walay ngelaw lu fi jaaron dong lay doon bu andut éducation motax seigne touba bu massane di joxe domam dara say nop day wax ni so demé ñaar buñ ci mané dajé nang ko ci bolé ñu ni ko lan mu ni jang ak yar ñu ni waaw mu ni bu fekente ni ñaar yi mënu ñoo xacc ci ndabli wala ñaar yi mënu ñu ci bokk dajé benn bi mom bu mu tardé moy yar bi mom bu mu am retard xam xam bi nak man na tardé waye yar bi mom bu mu tardé mu li la seigne touba dal kum mas di joxe dara li lay lay denk radiyallahu ta'ala anhu li la lay denk li la lay denk muniko sa nday dala eumb ci ciona plus ciona egal ciona nampal la ci ciona plus ciona egal ciona muniko waye nak yak sa nday man yalla mi seen borom war ngeen ma delo njukal aniskur li wali walidayka ndax illa al masir yak sa nday ak lu meuna xew war ngeen ma delo njukal man yalla ndax bila sa nday eumbe manon na la ray ci bir bi nga yobale ko nga rayale sa nday yobale defumako ma sam sa nday ba sa nday wasin la kon nak aniskur li sant len ma delo len ma njukal moy yow nday sa njukal li may delo man yalla moy yaral ma gone gi ta jangalal mako moy sa njukal ak man yow ndaw si sa ñaari wajur ndax an walidey ke lako wax sa ñaari wajur moy nday ak bay muniko yak sa nday ak sa bay na ngeen ma delo njukal mune nday ak bay nak lañ may njukale man yalla ma gis ko moy nañ mala yaral yow gone gi jangalal mala yow gone gi xam nga lo may delo njukal muna nga bañ ma bolé ak dara ndax ci ñetti lendeum nga nekkon ñetti lendeum ma fekk la fa dila dundal dila sam petto lagiwo bama wacce la ci kaw suuf xam nga ni bo amé jom doomu wutal ndenn de bo amé jom doomu wutal nawle ci ñetti lendeum nga nekkon ñetti lendeum nek ci espace bu xat ma dila fa wëlbeuti nu la neex wëlbeutiko te boy wëlbeutiko sa nday sax daanako du yek ni yaangi wëlbeutiko déplacement bu ne nga diko déplacer ci bir entourage bu xat bobu ah ma samale ba nga ñew nak nga ñak jom ba dima dendalé kenn ñak jom ba nungo ma jox sa haq sama haq mu ni lolu bum la dal lolu bum la dal anuskur li wali walidayka mu ni ko nak lu meuna xew layal masir de boko defuti bi sa ngi ñew yaak sa nday yeen ñepp dañ leen massa taxañ yobbu leen baq ye ngeen ñew fekkat ma fi man yalla illa yal masir lu yag yag yaak sa nday des na leen massa tak ci ay morso dugal leen baq ye ngeen ñew fekkat ma fi mu melni gone gi dafa poser question yalla ni ko yalla bu ma la bëgge jox sa ak sama nday ak sama bay bëgge dox sama digënté ak loolu nak légui numay def sun borom tontu ko wayin jaadaka ala an tusrika bi ma laysa lak bihi ilmun fala tutihuma bu fekenteni da nga beug ma jox sama ak man yalla sa nday ak sa bay beug dox sama digeunte yow muna muné fala tutihuma bu len ca top lankal fala tutihuma sa nday ak sa bay buñ beugé nga wutal ma nawlé nan la seigne mor khudja ak seigne mor dembay sa serigne moy sun yalla muné lankal am serigne aramud de waye jappé serigne yalla aramna am serigne aramud waye jappé ab serigne yalla aramna mune ko boba na nga lank mune ko waye nak lo lank bum tax muk nga ñak leen kersa nak ndax ciona plus ciona égal ciona lañ dac ci yow motax mune ko wasaib huma fi dunya ma'rufan na nga and ak ñom ci adina ñek so ñaari wajur dañu nek ci yeneen diine nga bayyi len fa nek ci diine l'islam ji yalla yoni muhammad sallallahu alaihi wasallam ni moy dernier diine jo xane diine dootu ñew gannaawam muna mo ni bum tax na nga beddi len wasaikuma bi mahruf wasaikuma fi dunya fi bi num ko waxe sax ci aya ba ngeen balma wasaikuma fi dunya ma'rufan na nga and ak ñom ci ñek ak tiranga na nga jëflante ak ñom ci ñek ak tiranga lo tax l'islam di wax ni même bu fekkone ni sa baye ci yeneen diina la nek te mom diinem permettre nako mu nan sangara
yow dom

li sangara di aram aram ci yow jënd ko dong da aram ci yow tektal fuñ koy jaay dong aram na ci yow mu ni waye bu la ko so baye jënd lo mbassa nday demal jëndi jox ko waye yalla ni ma ngi lay xaar nak boko joxe bu la ne nanal mu na mu ni fala tutihuma lankal bul nan lankal fala tutihuma amna droit jënd lo jël ko nga jëndal ko ko waye ne la so ñëwé fala tutihuma bu la ne nanal lankal al qur'an la de lankal li lay xamal ni am serigne waru gar la lolé mom la ci yalla tek sun borom niko wa tabih sabila man anaba ilaya muna mu niko setal serigne bu jog dem ci fi man nga andak mom setal serigne bu jog dem ci fi man yalla muna mu ni andal ak mom mom la fi ba mom la fi ba de ndax ilaya marjiukum yen ñepp ñeppay delu ci wat fi man fa unabbiukum bima kuntum ta'maluna lu ngeen massa def dana leen ko tegal ci seen kanam kon buñ la fi ba tax am señ dagan na ay bi ci la wasila genné wasila wutub señ watabbi sabila man anaba ilaya yalla neena boy topal señ bi jëm ci fi man mas nañ ko laaj señ Touba niko waaw mbacke ku bëgg defal yalla ta ñaar tok ñaara ngi tok ñaar ñoo ñepp ñu di leen jiñ ay sëriñ di leen jiñ ay nit yalla te man dama bëgg defal yalla waaw ñaar ñi kan la ko ci jox señ Touba niko jox ko ki gëna ragal yalla mune waaw mbacke question bi dess na kon de waxin la question bi dess na de mbacke na mu ni man munuma xam ko ragal yalla nekuma ci xol yi muniko waw kay balas biñi pesé ko ragal yalla na mu ni ko sétal ki gëna samonté ak sharia nga jox ko ko koko ki l'islam jappé ko ragal yalla ki gëna samonté ak sharia ay sëriñ bo xamni bu ko jigen ji jurul mahram né jabb loxo muniko jabb loxo sëriñ bo xamni bo démé kërëm wa kërëm ñepp ni ci addo lañuy mel serigne bo xamni du digle lu bax du tere lu bon lu ko waral ndax xamna nit jamono toll na fo xamni nit ñi bo leen de digal lu bax di leen tere lu bon dañ lay daw ñom serigneup intellectuel bo xamni ni dafa am bran lo lañ bëgg serigne ci xam nañ ko motax serigne ci legi dañuy bayyi talibé rek seen bala xal madda nañ leen di andil ay addiya rek nañ leen di basal bu magal jotté rek wala gamu waye serigne bu taxaw nit talibem bal nangam bama bala nga ko serigne talibé bu poste ba 10 talibé bu poste ba 10 la wax nak ñuko bo bawul nangam ma bala fi ngay xamé serigne bi ma serigne ay bari na talibé yo xani bu len ko seen serigne waxé fa lañ lay ba ko dé nak so nangu wula ñak talibé bu am alal noy def talib bo xamni loko def lol loko liggey lo ci alalam mu liggeyel lako waye sa yon nekul ci lamu loxa bamuy tak sa yon nekul ci cienu bat ga muy tak way kon luñuy doyeb serigne ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar liñuy doyeb serigne bi tekil lam bi dafa aram tekil barasel bi nga tak dafa aram jeexna yonnentou sallallahu alayhi wasallam la ben way ñew nuyu ko tak barasel ci loxom sallallahu alayhi wasallam ni ko tekke sanni ci allah ba bi yonnent bi joge am gaay ku ñew dey koko niko saay faratal sa affaire bi comme mohammed demna mu ñu yalla tele lu mohammed bañ ba sanni ko sa loxo dootu ko laal na maxe fofu tele bi jike non lañ melon bo len digale dañuy def lu muhammad xol ba dindi ko sanni sama loxo dootu ko laal sallallahu alaihi wasallam sa talib ñew na ci yow tak téméri jaarok juroom ñaar fuk ak genn wal ne ko tekil benn dagan ci yow
dal di koy wax nak l'islam wax ci jaaro bi dagan ci mom moy bo xamne ñaari deureum lay doon te ñaari deureum yoyu sañu ko xajjala def bi ben deureum def bi ben deureum dedet ben jaaro lañ la may nga tak ko yow goor wax ko ko waye ponkali jaaro yu tol ni ñay nga tak ci témer ak juroom fu ku lako digal ben buhaba bi day maye mbolo bi day maye xaaliss bi day xëc ci jigen ji rafet bi day nangam nga tak tak bani gajji te kenn du lako wax ana education te kenn du lako wax ana education muniko nak kon waxtu wo xamantene gis nga ku jog jëm ci man andal ak mom mom luqman mu xamal domam niko nak liks wërta tax nga samañ sa bop ci lulay alak bëgg liks waru ko sabab muniko ya bunaya innaha in taku misqal habatin min qardali فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بالله إن الله لطيف خبير أو كما قال تبارك وتعالى في سورة لقمان يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من قردل منكم ما غلي سيدلوني بو فكنتني گم گني يالا امنا mana man ko gis nga wërseug wi la yalla bindalon kéro ba nga nekké ci sa biiru nday am 40 ans la yalla yabal malaaka mi yoré wërseug yi mu ñew bind ci sa jëb yi dal ni yow mi day kuy am alal ngay doon nangam ding ko am ci adina mba do ko am nitu aljana nga wala nitu safara nga mana muni yalla daldi dogal lolu rëdd ko ci sow jë waccale ci kaw suuf mënu gis nga bu fekké ni yalla neena bim lay indi adina bindal na la fi wenn fepp la wax de wenn fepp mune fepp wowe yalla bindon te yaw nga tax bu nekkon ca jebalu khaf bu nekkon ca jebalu uhud ca makkatul mukarrama nga ne fa gëna sori ci sawu bi muna mune yaati biha allah yalla dana ko womat ba tek ko ci say lox mune gis nga sa wërseuk wi bum la taxa ñak jom bum la taxa doye di muna mu ndax sa wërseuk bu nekkon asmani juroom yar yaati biha allah yalla dana ko xëc ba jox la ko munu gis nga wërseuk liks muna mu ne bum la taxa jaay sa ngor ndax bu nekkon suufi juroom yar yaati biha allah luqman ay wax ak domam de yaati biha allah nga wax ko sa dom xamal ko niko ay wi yu bari bum la jaral yaq asgor wi yu bari bum la ko jaral ndax li sa wërseuk ci internet wala ci sa compte bi muna muni yaati bi allah bëgg liks bëgg wi yu bari bëgg gañ pé muna muni bum tax mukk ñu wax ci nit vidéo bu ñaaw yow nga bok ci ñukoy partager ndax yaati bi allah sa wërseuk yalla dana ko indi camera kasse yi ngay gis ñikoy def bëgg wi yu bari rek mu jaral la nga tok yor sa téléphone di fenn rek di dem li nga wax lepp ay katch la waye lo ci diglu wi yu bari bo nu pé sax da ngay demane nit ñi ni len ay ca aimé len partager len ndax ma am wi yu bari subhanallah néna bu féké wërsega tax nga diko def yaati bi allah li sa wërsek yalla dana la ko jox té do am bakkar li sa wërsek boko xaré yalla dana la ko jox té do ci am bakkar da nga jël sa jëm samañ ko ci ak gal ni da ngay dem espagne ba amerique ndax lan fofu nga man fa am lu liks mune mune yaati biha allah bo doylo yalla yaati biha allah bo doylo yalla rek yaati biha allah lutax mune inna allah latiful khabir xana xamone yalla la gëna yërem sa nday ak sa bay inna allah latiful khabir yalla la gëna yërem sa nday ak sa bay yermane ju yalla ju sa nday ak sa bay am ci yow bam jaral sa nday tekki ablamam dem ci teug ba jaay ko ko ñew jox la ni la bul wax ak kenn ngay genn mu tour ndox ci say tank xep la safara su ko bay morxul la joxon muna mu ne sa nday ji dacc yow lolu yalla ko upp yermane ci yow
yalla ko pirme ne ci yow nga dem dess ci geej gi legi sa nday nak mom farnito ci nak mom legi perte 10 perte lestek sa nday mi taxone ngay samagn sa bop ci gal yi duggu ci khatar xamo ndax da nga yegg xamo do yegg te tukki l'islam day bëgg boy dem nga am certitude ci ni yoon wi mom ginaaw ba nak benen catastrophe bu am waaw ñu xamni li yalla ko dogal mais bi ngay dem yow bi ngay jël gal yaangi tok tal sa radio ñu la amna gal gu soox ñu am ni 100 personnes dé nañ ci ben borom xam xam bu ñu wax météo ni la tellement geej gi lu ci jaar soox nga ni sama fou da nga xaru ku lako waxu dalay nax rek da melni ñu ni gaynde ngi ci mbedd mi gaynde gu recc nga soobu ci mbedd ma bu la gaynde gi fadé da nga xaru xaaral bu mu woor la ni ñi am xam xamu gaynde ñew nañ ba japp gaynde gi okay nga soogo soobu mbedd ma bu yalla dogalé gaynde gu recciat nak dal ci sa kaw ray la legi xaru wo yalla ko dogal ndax togon nga ba deg ni gaynde gu reccion ko jappat nañ ko ba delo ko alukañ après da recciat yego ko kon bu la ray xaru wo yalla ko dogal ngiss xale bo xamni bëgg wërseuk comme ni ko luqman waxe domam ji bëgg wërseuk taxna mu ibbi ab TikTok mu doonon ku ñu yar bokku ci fami bu baax waye nak bëgg wërseuk taxna dal mu bayyi lañ ko yaré won jël wenen yoon tuddé bopam TikToker lu ko neex wax day xey bëgg ko lire taxna mu fekk ko xamni moko gëni bokkam karaw bop moko gëni bokkam mu xey tax photo di wax ci mom ndax lan bëgg bi yu bari ko xamni mo la gën sa nday ak say bokk yépp nga xey taf fotom di wax ci mom ndax bëgg wi yu bari subhanallah wi yu bari jëru ko dé wi yu bari yu lay indil xaaliss a jëru ko mom la luqman wax doom ja niko wi yu bari yu lay indil am koom yu lay indil lix muna muni jëru ko ndax li yalla dogal ci yow yaati bi allah fo nek dana la fa fekk kon bu la ko dara jaral waxal lu bax di def lu bax di téré lu bon lu cey sa wërseuk nga xamni lolay ci sa wërseuk waye boné pinch mi da yaq ba nit ñi lu ñak fayda do nga lañuy sétan moy am yu bari kon na def lu ñak fayda yow do jombalé sa bop lu ñak fayda nit ñi sétan la yalla ak malaakam di la sétan ko gën yalla ak malaakam tok di la sétan mo gën nit ñi di la sétan ndax nit ñi mom nama yalla bal tay lay exister ëlëk dootu ñu exister yalla ki malaakam jamono bu ne ñi ngi exister ñom kon bu la ko nit ñi jaral xalal yi leele ñu ñaan ma waxtaan nima ñu bëgg waxtaan ci tém sangam tém bi ñi wax sax dalay réelo yow tém bi rek dalay tulu tém bi rek dalay réelo wala sax nga laaj leen waaw ban mawdu ngeen bëkk leen ci waxtaan duñ xam lu ñi wax kenn ko ni naan sa morom ban mawdu ba téño sét bi té duñ la wax dara lu concret su ko defé en tant que man éducation ma lay wax ni bayyi leen suma ñëwé ma xol la jotaay ba laaj ma wax ci ak yeen amna conférence bu ma def bu yagul fi rek ci Touba bi ma noppé mbolem xalé yi dañu wër sama auto bi sam ko ba melni weñ mani wa lu xew ñu ma yow buñ la téelo na gis li ñu dugg duñ ci dugg yow buñ la téelo na gis wallahi li ñu dal duñu dal mukk ma leen lutax
ñu né dañ noyé mënuma gis nga ñun biñu déggé ni Seigne Moustapha dafa joxé alal ci réew sangam ak réew sangam bokk nañ ci ñiko doon nakarlu mais bi nga ñu yé ci affaire diplomatie ak li waral mbir mi suñu yaram yépp dafa dé wallahi xalé yé mako wax suñu yaram yépp dafa dé nga xamni xalé yi wallahi bañu ñoo bax dañoo gisut ku wax ak ñom xalé yi wallahi bañu ñoo bax dañoo gisul ku wax ak ñom nek ci juma yi di khutba waaw ni lañuy julé yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ben way ñew na ci jakka ja bëgg saw mu niko bu fi saw tour fi ndox waaw bañ aje makk boy aj makk kaaba gi tamuñ la lay fété ay wajilé yeleen gonay yeleen gonay te dindi politique bi te ko fe farak ma samba farak ma demb bu mu la te wax deug yeleen gonay dindi len par parlo bi tek ko feta ye gonay xamal len ni nit dafa wara yaru dafa wara correct jambour bo jote lul dara waxu romb la di dem nga jël sa appareil taf ko ci sam nop melni koy telephone te yang koy filmer gogu njubadi nan la ko dom adama mané té djuté wulén dara bu fekkone sax da ngay na sékk dara ngén way yow djuté wogu aji dara té même bu ngén sékkone dara sax na war nga ko yégal gogu njubadi nga né yowul ci lolou ngay dundu ndax bëgg ay vie ba nopi nga né yowmal xiyam ya nga yaakar aljana nax nga sa bop nax nga sa bop xalé yi bo waxé ñu ni jamono ko laaj sama wëlëré yi xalé moy défar sama téléphone bis dama ñëf dama ñëw rek mu défal ma ci ben logiciel bo xamna lu way wax mu enregistré man xawma ci dara manal ben sou rek lay manipuler téléphone bi rek am fuma laal dégg ñoo xamne dama ñu wax ak ñom par téléphone mu ci jaar ak ma ñëw ni ko waaw sa way li nak mu ni ah dama ci def logiciel bo xamne parce que gaay yi han yow fi nekk ni nit ñi ci seen bop position yi ngay jël taxna man nañ la pièce wax li wax maniko dedet man dindil li l'islam da ko téré alcorane téré nako dindil man duma arrestéré kenn comme neex nak arrestéré ma ndax man limay wax ci sal bi mom lay wax ci pinch mi limay wax ci sal bi mom lay wax ci pinch mi ko wedd nga laaj ko ben way bu ñu wax ko Muhammad nan da doon jàngé lycée l'imam lay bima fi waxé ni bari na ku joggé xel kom ñew non la ko waxé won bari na ku joggé xel kom ñew défé ni ya gën sa ñaari wajur déferu wo ñu dal di jël wax ja falsifier ko nan Mustapha Mbaye Sam néna Serigne Salih mënta défar astaghfirullah xolal man lima wax ak lañ net li ñom bam andi ay ciow Muhammad momu moma wo téléphone de xolal turami ni magge woma téléphone di enregistré nima waw man dama la bëgg ndax dañ ñu daan fekk lycée l'imam lay boba ay élèves lañ daan ñu defal conférence par ci par la wax légui nak dama dégg nga wax lo xamni ci Seigne Saliw wax ju rafet mané ko da nga bëgg xam li wax mu na ma répété wat la waxon ndeké mi ngi enregistré mané ko xam na sax bo dem ya ngi enregistré waye nako waxé won xam nga fu mujj ak man woma dima ñaan conférence fofu lu mujj ak man de woma dima ñaan conférence subhanallah li lu ko jar ndax lan mako enregistré man kay mako wo mako jikko jot mako wax li lolu succès la lolu ngay sakku yow lolu dal dikoy duggal ci sen groupe bo nak groupe soppé Serigne Salih len man Mustapha Mbaye Sam da ngeen ma tek ak wacc bes waye man ci yoon yu la jiddo yaro ci bobu ñu bari dañu umpulé rek bobu ñu bari dañu umpulé len man ci tanki Serigne Touba la jiddo quelqu'un du jëkke ja ba ca démé hôpital la yéwo ci kenn jitu mo fa hôpital la yéwo ci quelqu'un du jëkke ja la wax
nañ bayyi xel yoyu te xamni wallahi adina bi lu gatt la te bisangi ñew de bisangi ñew bisangi ñew do am genn kilifa guma wo angi ci sama ben message ben xalel momako yone ma xalel la saxuma en tout cas dal daf ma yone ben message fekk ma def ben intervention ci ben radio interview mu daldi ni yone ma message ni ma dag ma bet mané kon dina la yag bet fekke wax deug moy sa mbettel ci man dina la yag bet de ba legi message bangi man dina la yag bet de fekke wax deug moy am kilifa go xamni événement man ko do wax bëkki dem ay xalé mané len catastrophique yi am ci xalé yi mané man buma sañon buma len doon conseil dama wax ni xalé Sénégal nañ wote ben événement mo xam dañ koy yobbu grand théâtre mo xam ci stade mo xam tawon mo xam touba lañ koy defé ñom xalé yi Sénégal yépp ndaw yi Sénégal ma ngi leen di ñaan dama leen ko proposer rek impossible ma leen ma ngi leen di ñaan wallahi bu ngeen ko manon ngeen fexé dajé ben bis surna lëm bo xamni jang alcorane ak qasida yi magni dong ngeen fay def djeglu ñu nek ci bop tariikh ay Sénégal tambalé ko ci cheikh muntaha cheikh mayi niass cheikh babakar si ak cheikhou tianaba ngeen djeglu leen man leen bis bu ngeen ko defone wallahi da ngeen gis lu ngeen fogu ton lolu bu ngeen ko defone nax nañ leen ba ngeen tek ci deri wali wi lo xamni posen la posen te ay nax dong la ay nax dong la ay bu ngeen ko defone da ngeen gis lu leen bet ci aw yiw ci barke bu kenn wax ni bokuma ci ndax man mi di wax ak yeen man ma kérok événement bi jëk am Touba ci toj ak talak lak ak rajaxé man ma jëk jël sama téléphone woté fi ci ab radio ci Sénégal mi nank IRCAP mani man Moustapha Mbaye Sam de man ma ngi jéglu Cheikh Muntaha mi nga xamni ak ayam fekk na ma ci kaw suuf ñuy sakasse Touba ak liko wër man ma ngi tuub lolu man mi ko fekk rek mang koy tuubal Cheikh Muntaha man ci ayam man lolu wax nako dégager na sama responsabilité ci tel ci ak ayam ñuy sakasse Touba mani lolu man fekk gima ko fekk mang koy tuubal sama borom tabarak wa taala bu kenn wax ni bokuma ci wala defuma dedet sun borom tabaraku taala dafa xey indi kris ci kaw suuf kris bo xamni kenn xamul nu mu mel boba yonent yalla Moussa mo fi nek khalifa bi yalla ci kaw suuf yonent yalla Moussa ni sun borom kris bi ñaan na ba son dara regle wut lutax muniko kris bi nak pourtant ben way kep moy def aw jongolom ci seen bir ben way donc motax ma tek len kris bi ma len tek ben way bi def aw jongolom ci seen bir rek Moussa ni sun borom gayama ndax ñun ñongi de won ma waji ma departé ko mu genn ma exilé ko bu doon señ Muntaha tay mu ne won ma waji ma genné ko Touba bu doon señ Babacar Si mu ne won ma waji ma genné ko Tiwaone bu doon Cheikh Mayi Niass moy won ma waji ma genné ko Kaolack sun borom ni ko e waye ndaw kon ma melni waji suma la wane waji nga genné ko Touba kon mag waji yam kon ma melni waji yow kay nga bëgg kilis bi rek le mu ne wol wa Touba gep ñu dajé tuup jéggulu ma bal waji rek balaay leen yef yi soti Moussa ni kon nay tay Moussa dal di wote ndaje bu don legit wote na grand théâtre ñepp ñew muy nañ and suku ci kanam yalla baluko dañu togn ay xaritam ndeke ñuko def rek kris ba jeex waye jang yalla bu melni Cheikh Muntaha nga xani bam ne uwe samay nop ba fi ma tok di wax ak yeen mossi suko seen ci luñ nan ndo nga jël deram bi ngant ko nim la nexe tani lol day jur jam way yeen dal xana xamulen batin motax evenement bobé bim amé dafa am kilifa guma wo fi nim waaw mbir mi noko gisé maniko ah mbir mi de nimako gisé moy ku massa togn Seigne Touba Cheikh Ibra Fuddou na sa ndig ni la ko waxé de dana ko dégg xeyna ku massa togn Seigne Touba rek Cheikh Ibra Fuddou na sa ndig muna amane ko kon nak mal asaf lima gis mo gëna té graw moy togn Seigne Touba daw duggu kër Cheikh Ibra muna amane ko daw day tabé ci jëmb la seul bu mën na ca joggé ñak ba faaw mën na ca joggé am ay catastrophe yu dul jeex mën na ca joggé
mune ma señ bi li nga wax ci téré bu nek mané ko man yeruma di wax dama yegg di wax ni ngi may dégg li la ko wax man yeruma di wax dama yegg di wax toñ señ touba daw dugg ko cheikh ibra mune ma niko xam nga ni kay lolu moy daw day tabbi ci jëmbu daw day tabbi ci jëmbu kérok lolu la ko tont waaw ngeen bal ma de say wax du neex waye deug lay doon yalla xam nako ah du neex nak mom waye deug lay doon de du neex nak waye deug lay doon mune ko kon yow sama dom bula dara jaral ci adina beug lix buum la jaral nga jaay sa ngor ba nga jaay sa diine muy TikTok muy Facebook muy compte YouTube presque lool rek tax gaay ubbi ko bu fekkone tane yow da nga cey wax la nga xam do ci toñu gor do ci fay bor do ci leble da ngay partager yu bax rek lo ci am muy seul sax lew na la dom dara neeku ci waye nak top gor yi niko ñen di tuddé na xuma top kala xuma bo mujju rek bo muy tudd da ngay mujju dip ka rek jot balma da ngay mujju dip ka rek gor suñu sosal mu woor la ni yow waji di wax ni ci gor si wallahi yow woor na ni waji buñ ko ni won kay mel ni ki wax ci yow du ko nangu kon kay joji wax bu ko partager baye ko ak mom rek waye boko partager yena bok bakar ba ndax wa tahawun ala al birri wa taqwa wala tahawun ala al ism wal udwan waye lu bax nak partager yena bok tuyaba ja lu bax rek partager ndax yena bok tuyaba ja misal na ko miraran ni julit dafa wara nek setu moromam la mustafa ali sallatu wasallam wax mané da amone ben julit bo xamni biñu tumalé sayyidatuna aisha radiyallahu ta'ala anha tumal safwan radiyallahu ta'ala anhu mu am ben way buñu tuddé namima non la ko mëna waxé man ben journaliste dal bo xamni mom liggeyam moy ciopeti bi ndong ci bi ñun dong daara yi xam nañ lolu ciopeti bi ndong ci bi bo bëgge ñaari dong yu xex non ngay def ni ciopet ci bopup ki tek ci bopup ke ni ko jël na sa karaw jox ko nangul sa kawar bo ñëmé won da nga jël sa kawar xam nga ni yobul sa kawar da ngay goné rek mu dem ci ben sahabi ni ko way sa way yow man damay def enquête na mu ni ci ban loy enquête muni mangi enquête ci mbirum Aïssa ak Safwan muni lo ci deg ba diko enquête muni man dama deg ñu ni Safwan da desone ak Aïssa ci ginaaw dekk ba de koku da juk taxaw niko bu ci wat dese jox ma na mané ko mangi lay watal ci Yalla ni lolu dara du ci deg journaliste bi niko yo nga xam Safwan ba diko mimal muni ko dede sa bop la xam balil insan ala nafsi basira man sa bop la xam muna am gis nga Safwan mi ñuy tumal ci li man woor na ma ni moma gënte man jomb na li ñu wax ci mo kon xamna ni mom jomb nako man woor na ma ni Safwan na ma gën te man xamna ni jomb na li ñuy wax ci Safwan wallahi kon xamna ni Safwan jomb na li mu ne ko ba kon legi nañ jall ci Sayyidou Aïssa nañ tecc sa Peter bobu ñu dem ci Aïssa wa Aïssa nak mom tamit deg na mu ne ko ma ngi wat ci Yalla ni Safwan taqi wu ci laale wu ci ki Aïssa mu ne ko lutax yow lo xamal sayyiduna aisha sayyiduna aisha soxna ci yonent bi la danaka yow doko frequenter loko xamal muniko aisha soxna la xam xawma aisha mais sama soxna la xam muna muniko kuma tegal alquran ma watni sama soxna jomb na liñ tumal aisha te wallahi aisha gën sama soxna bokki xolal ma julit bi rek xolal ma julit ñi rek legi xolal bëkki neegi luñ nekk ci kër serigne ci moy ciopet ci bi ndong ci bi rek diw mi may deg nangam di wax na li diw nangam serigne ba di funké ka dal rek te du man ci diw moma dara wa da ngay funké ba faatu rek waye do man ci diw moma dara ginaaw bu fekké ni diw lam wax yalla tax dara do ko ci man yalla xamnako mbir mo gis rek dafa am sabab waxna ko ci bima waxon ci khutba bima defon nonu ci acte baski tama waxon ni bari na ñi joge xel kom tay delu ci wat defé ni ñu gën seeni wajur defaru wuñu
gaay firé ko ni man ma wax ni Serigne Salih nangam fekk lolu dara amu ci do ngay Serigne Salih ño doon def ak tant woma ca nima duñu bëgg nga waxtaanal ma ngi tuup sax mané donga man ay soppem la wax ay soppem xamu nak ay dongam lañu ndé way ay soppem lañu ñoma woni kay defal ñu conférence ci dunduk Serigne Salih ma ñew wax leen fa Serigne Salih gané adina kuy ay wajurum fu mu jàngé ba mustawa bi mu aksi ba bi muy nekk khalifa Serigne Touba jikko yim amé yépp mu wax ko ca bi conférence bi jéxé ma jog di ñibbi jëm ci sama auto genn goor gu tollu ci jurom ben fukat japp jurom ñaar fuk daw dogalema nima jikko yi nga wax ci Serigne Salih mané ha muni ma sa dom dey fala ko joxe won muna muni way jikko yi nga wax ni gisumako ci ngorsi ani ko deet way señ bi muni ma ngorsi buma nuyo da xey rom ma ci buntu keur bi te may bayam mako yor ci keur gi nak buma nuyo rek dama rom ci buntu keur bi lol do ngay tax mu nuyu ma ma delu ci wat fi ci sama dara ci suba sa ma sango and ak ñaari talibé fi ci sama yidonga tal sama auto dawat ba fama don defé conférence laccé kër goor gi ñu tektal mako ma yabal donga bi ni ko demal ci kër gele laccel ma diw nga wol mako mu dem wo waaji mu ñew fekk ma ci trottoir bi ma ngi tok bi may dem jinn na mbusu tangal ak kilo sucre ma jox ko ngosi ñuko bëgguma xam lajuma lajluuma xam nga luma bëgg moy dama bëgg nga dem sagalal ma Serigne Salih ci sa bay ngorsi ni ma li nga wax li lan la maniko demal nga sagalal ma Serigne Salih ci sa bay la yow nan la sa bay di joxe Serigne Salih yaakar ni bo fa joge sa bay da yaakar ni bo fa joge ya koy gën da yaakar ni bo delu ci waté kërëm am Serigne Salih ngay doon te bo nuyo sa bay dang ko romb ci buntu kër bi ngorsi joy jël mbusu sukar sek tangal ji dem wallahi ak waxtu wi te dewel sa ba conférence bi ñu waté ma dem defal leen conférence ba paré di ñibbi ci wat gor gi dawat dogalé ma sama digënté ak auto bi nima señ bi muna mune ma ngorsi de mang koy sante bu baax wacce na ma kër gi wallahi alhasib ngorsi mang koy sante bu baax légui wacce na ma kër gi li dong la won li dong mo sababal wax ja ñu bëkk ko tawil fu ñu duggal ko fa nga xamni gannaaw yalla señ am sañ seul lat mi mom mo wax lu melni mi ni len man Mustafa Mbaye Sam mi ma xam dend ak mom bu señ Touba waccion kërëm gogé du fa fekk lu ko nakari bu Serigne Touba waccion ci penc mi keureum lay jëkke ndax keur go xamni alquran ja ngay rir qasida ya ngay rir man xawma keur gu ko gën yalla nako yalla fay ci sédé yoyu ab julit non lay mel ab julit non lay mel yalla nako yalla sam baye ko ba mi Cheikh Abdullah way man dama munul di wax di wër wër lo damay wax li am paré ci kum neex falilahi alhamdu kum naqari nga xamni loolu la yalla dogal waye waxuma pour gar wala kenn wala pour soufel kenn xamna dañu foga ni man ben étranger la bu joge fele rek ñew ci yoonu mourid loolu ak reer la man ci tanki Serigne Touba la juddo ci tanki Serigne Touba la juddo loolu ak reer la dañu defé non xeyna fenen la bok wala nangam nangam motax ñu diko interpréter non waxna ko genn kilifa wayaw diw lutax do ma sersi man lay waxal lutax do ma sersi bis bu ni nga rom ma fi maniko ye sama daara je ngay rombu demaka ñew bu fi Serigne Touba nekkon dana fa lej li wit sama daara ji bu fi Serigne Touba neewon ay tankam dana fi bari lol mune ma lutax maniko alal ju saytu borom foko ma sa gis man alal Serigne Touba la yow setup Serigne Touba nga ya ma wara saytu way man waruma la saytu ya wara sol sa dal li ñew di set luy xew ci sama daara jele bu de lu jaadu nga encourager ko bu jaadul nga ni ma dindiko ndax man alal Serigne Touba la Señ Modou ñu yamale fofu waxtane benen yoon jazakumullahu khairu jisaahi tan lañu yalla defal tax ak adina ak alakhirah tan lañu yalla defal njub defal ko sunu njabot ma ngi fateliku rek barki dembu ma diko wax fekk boba dama bokk ak sama dom ji ñi wax Cheikhul Khadim hafizahullah ñi añ muy def lu mu bëgg rek jël ko ci ndabli mune ma papa yow do dag mané ka man sa baye dama yar ni ma sa baye dama xol ci 7 ans la tolo de sa baye dama yar moy lan moy ko sa baye dama yar sama baye buma sana bok ak mom buma laalen ñam wi ci ndabli muna mané am talata lamay door muni den ba yag mun ma yow sa baye da soxor ñun nak sun baye da bax motax buñ laalen ndab duñ wax dara fa non la ko firé mom mun ma yow sa baye da soxor rek
ya motax balaay ndab li mu door lam taat waye ñun mom suñu baye suxul motax mom duñ wax dara deug la jamono mo tollu fo xamni legi mu ngok wajuri suñ doon yare sax ñun ñimeetuñ ko yare yalla xamnako yalla xamnako yonent bi bok nak ibnu abbas agn wala bok aw ñam dal ibnu abbas di def comme ni cheikhul khadim di def rek lu ngiss bëgg rek yottu ko jël yonent bi dafa tiyé loxom niko kul mima yallika waqul bismillah aw qul bismillah waqul mima yallika niko e waxal bismillah tayam ci sa kanam yonent bi loolu la ko wax kéro abdullah ibn abbas neena heure buma sukkew ñam rek wax joju daf may travail ah daf may travail ni luqman def moy dajale njabotam di len war yalla mima tim xamna ni sama wajur da ko daan def miraran bobu man gonela ma ngi fateliku seigne fallu soyi bu mi dafa amon ay dongam yo xamni daf leen yobbu won ci sama wajur ñu nefa mu ñew fa nak di len setsi di galesi walé sama wajur fekk bobu sama wajur baxona danaka wër wu ne dana dajale njabot gi gannaaw timis war leen yé leen daf ñu daan wax ni bu len ni ma peul ba bu len ni ma nar ba bu len ni ma sereer ba bu len ni ma walaf ba ku ngeen gis mu mat nday def len nday ku mat bay def len bay ku mat mam def len mam ila akhirih ginaaw timis xam nga lu ci nit mokal dootu ko fatte bobu man xalel la waye terewul ma ngi fateliku seigne fallu soyi bu mi ñew na fa man mi la wo may ataya tollu ci ati adolescent manam xale bu goor bo xam dal monsieur ak mi ngi digeenti monsieur ak monsieur gul legi amna sama badjan bu fa ne ku ñu wax soxna mbenn bay badjan mbenn ma nga fa doomi si ibrahima mbay la badjan mbenn momi dal ni serigne daf may baral du ma dan togn nak dal ni serigne fallu soyi bu waaw mustapha mi do ko ñaanal ndax mu am soxna serigne fallu soyi bu ni ah nañ ko laaj ba xam nit kay balang ko ñaanal dang koy laaj lu bëgg serigne fallu soyi bu ci bopam mo yëkëti ka dom ni mo mustapha lo bëgg mané ko man shahadatu daraini bobu xawma sax luy shahadatu daraini ndax sama jang yegul fenn fi mané ko shahadatu daraini muné amin ak mayit lool la bëgg yalla nañ ko yalla boole defal seigne fallu soyi bu mi wax la ni njabot il faut nga diko wax di wax ak mom diko yé di partager ak mom pour ëlëk mu mën ko jariño bu ko jariñewul ci immédiatement un jour viendra xelam dana ci delu ci wat mu retrouver bu mané tégué ci yoon lolou motax njabot ngay waxtaan ak mom diko yé diko xamal ni ni lañuy togué boy nuyu kilifa ni ngukoy nuyo boy wax ak kula mag ni nga wara wax ak mom boy def li ni nga ko wara defé ila akhirih wayé bu fekkenté ni lolou amut la yalla xam doyna la yalla xam doyna kon nak nañ jëllo ci wat yar bi ak njangalé mi wa juri ma ngi leen di ñaan bayi leen njabot yi ci daara yi bañ nopi ci ñoom te yare kat yi muy serigne ci yeen tamit takko leen ak daara yi ndax kat wax deug yalla yor daara ba nupp melni fitu gu beur sanni do yendal do fananal ko ndaje mo deg ya nga fa ndaje mo deg radio bi ngay dupp sam nopp rek nga deg ñu publier waaw waaw keur serigne touba ga ca xeyra tay ji danañ fa ard ben téré bo xamni sol nga saw dal ëlëk sa ñu ni waaw waaw keur serigne touba ga ca gannaaw mbum ba doxul danañ fa ard ben téré buñu bidon serigne ibrahima mor xuja nga sol saw da ba kañ bayi daara ji ak ay jangale kat yo xamni seen ben responsabilité jëluñu ko ñom liñ am ak yow moy nga jangal leen ñu jangale la nga fay leen ñibbi yow nak dañoo jël njabot tek ci loxo nga war leena jang war leena yar togal ci daara ji absent yi bu mënta ñak na doon farata ni ma koy farat waxe man luddul julle ji am neew luddul julle ji neew so mako waxe daana na xara ba ma wacc tuddu doom sax dama wax ni bu sore dama lay wax na ginaaw midi lay ñew wala nga set ki ñu ko la tuddal mu ngok na def sama rugal rek lay bax nak mom yalla ko xam nit ki liñ ko sant rek moy na def lim wara def la ci def mu baye ko suñu borom tabaaraku ta'ala kon ñi ngi sant suñu borom di julli ci yonnante bi sallallahu alayhi wasallam di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan di gëreem ñi ne ci diaspora bi yépp ni mo koy faral di waxe kep ko xani tuddu ñu la yépp yaangi ci suñu xel dadi nak leg leg xala bi dana ma japp ba duma yu bari sama xel duko mëna tewlu waye lolu ngeen bal mako ñu ngi nuyu goor ñi di nuyu jigen ñi wax deug yalla jox nañ émission bi trop pal moy bayyi nañ ko xel trop ci seeni wote ci seeni message ci seeni nangam
ñom ci nuy ku melni soxna njoba njoba ciun ñona bi fi ci daara ji andak borom kërëm ndaysan nak yalla fay yiw diko xamni momit leg legi mu gendiku daara ji ñi ngui koy gërëm bu baax diko ñaanal ci melni serigne mudu ngom nek fele ci weli ngara am ci ñun xoxel ba danaka man nga xni bu don lu upp ñi ni upp na heure bu ma woyé téléphone ke ma sekkat motax bu ma woy sax ñu na sama ak sama baat bi ni mel sekkat donc moko def munuma yow mi da nga fièvre tam mu yoné la xamni demal dindi ndawal del lek ndawal ndax yow togo da nga fi conférence fi nopplu wo ndaysan yalla nako yalla dolé sam ta ar ko nako nonu señ ndogal pen gej na la deg ñoo ngi lay nuy bu baax ndogal pen fele ca ties te nek bitim rew di mbok ci baye mbay pen xam ngeen ni señ mbay pen waxon na ni genn mag gam gu amon luga ci le ma señ sam bolé won ak mom nima bo jogate dakar man ngay jaar fa mom wax may bari masna fa jaar waxna ko ay yoni yon fekk domam bi tuddu defena jim tuddé señ sam war na def examen waxna wacc ñaanal ko ci ki maniko nañ ma jox café man nan daldi fekk mu bëgg fa def ay tirang man dée café rek baxna nama xalé bi jox big ñu jox ma big ma ñaan ca daldi départ momit genn adina yalla nako yalla yërem te jéggel ko mom señ mbay pen ak njabotam yépp sa borom tek ci loxo inshallah taala kërëm gogu ci ties te gëna ray ba wax deug yalla jaar na fa ay mirara suma joggé ci Touba jëm Dakar lélé ma jaar fa nuy ko ya wax deug baye sama mako waxon rek motax ma jaar fi jëru mu fi pour dara mu wajilé yow kay man dama bu dama damay gëreum señ sam ci xamalé gi mu xamalé ndax ëppon na la baña xam waxtaan yi bari da nañ ko waxtaan ñu koy ñaan yalla jéggal ko te yërem ko inshallah taala non lañuy nuyo tamit ku ci melni serigne hadi tioun serigne hadi diouf mi ngi amerique waye dekkando la fi ci sunu gannaaw la dekk fi mom tan ñu koy nuyu diko wax ni ko gam ga gison nañ participation jissakum la waxe jissahi ku ci melni serigne mor mbeng defena sax jamono mi ngi senegal mom ñew na ci daara ji andak rakam ji nek dakar mom ni miraran defena jamono sax mi ngi senegal nañ la ni wona ma telephone jamono di wax mi ngi senegal ñu koy nuyu au passage Serigne Ndiawar sek giñ la dégg Ndiawar waxna ko xuma ko ko do waxal mané ko Ndiawar nak mom mësta ñew Sénégal té ñewul ci daara ji xuma nak légui xumul ko galan koor way en tout cas giñ na ko dégg mais ñu koy nuyu au passage mom Serigne Ndiawar wa Afrique du Sud ñom tamit toujours seen téléphone yi ñom ñep ñu ngi leen di gëreum ñu sante lay fofu ñu ci bari fatina seen tour en général buñ may wo day fekk may dawal duma japp tour yi etc waye dal diaspora bi ñep rek muy Amérique France Italie Angleterre ñom señ matar sall ñom fofu ñom cheikh fall ila akhirih Espagne ñom ku ci melni señ mam tierno ndjay ñom ñep rek vraiment ñep dal gërem na leen sant na leen ci encouragement yi ak ci wote gi wané ni ñogi déglu émission bi nak señ Moudou li ci gëna té graw Afrique légui dafa dugg Afrique bu baaxa baax way waxuma Afrique mais Sénégal yalla xamné damay dem ci ay conférence bu bari ñu am mang lay top ci sa émission bi nek ci sa radio bobu man mom ma radio ba de dama fay def émission rek waxe mom ma radio ba donc alhamdullilah yalla nako yalla gëna yaatal te defal la ci ndimbal tabarakallah fi ba ke duggu ñom ñep wax deug dañ koy wax jissakum la waxe jissahi ku ci melni señ Moudou Ngom mi may wax tam nek wi li ngara fofu la koy deglo ñew na bu fi ci daara ji ndax lool rek di top émission bi kon jasaakumullahu khair jasaahi di wax sun borom nak alhamdulillahi lasi bi ni'matihi tatimmu salihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh

la nga créer ben mausim mausim moy événement créer ben événement bo xamni sama jam ñi nga xamni dañu wara taxé te deggu te deggal créer ben mausim ben événement bo xamni ci nga leen di génné ci bakkar yi ñu nekkon musiba yi nekkon fatte giñ fatte won yalla nga delo ci leen ci yalla akub yonantam min sulumat ila nur an akhrij min sulumat min nur an akhrij khawmaka min sulumat ila nur lol la sun borom sant yont yalla musa na nga créer ben bia ben environnement bo xamne yow musa bia bobu environnement bobu li tax ma créer lolako moy dama bëgg nga wo ci ay nit yo xamni buñu dikké xam nga luy doon seen liggéey mu amuni mu nak sant yalla sabar sakur muy ndax man yalla ci digënté muñ ak sant yalla lay xett lé sama jam génné ko ci ay lëndëm yobbu ko ci ay lér muñ ko kon nak créer bi am bo xamni yow Moussa alayhi salatu wassalam sama jam ñi da nga leen fay dajalé ñu dajé fa di sant seen borom ndax bu boba ma man leena génné ci ay lëndëm duggal leen ci lér an akhrij qawmaka min dhulumati ila nur min dhulumati ila nur muñ bul dañ mukk nak di leen ko fatali wa dhakkirum bi ayamillah fo tollu na nga leen di fatalé événement bobu lé événement bobu fo tollu na nga len koy fatali yow yont yalla Musa alayhi salatu wassalam mané yalla li la santone Musa niko na nga wo sama jam ni dama la yoni ngir nga genné sama jam ni ci ay lendem lendem yobul len ci ay lèr muné ta lolou mëno ko def lulul ni wa dhakkirhum bi ayamillah da nga len di fatali bis yalla yi sun borom tabaaraku ta'ala dafa am ay bis yo xamni ci lay denc mbotam secretam ci lay texela ni muy texel ma misalon ko ci ni ñinga xamni jamono bu nek rawati na commission yi nga xamni ñu yore magal yi bu ñuy bind baatu magal dal di bind makal makal mané ngeen di ni makal sanni fele tay bind magal makal seigne touba waxul len ko won te seigne touba gënul len ko deg arab gënul len ko deg wolof ba muy wax baat bi magal la wax neewul makal lutax ngeen fi dindi kef gi difa duggal ak qayin bind len magal buñu arab bi laaje ni ñu ma mana magal ñu leral len ko ndax seigne touba mbotum bisi yalla yi la jël lemes ko ci bir batu magal mim gi moy mbotu magal Touba kef gi moy mbotu gam lam gi moy mbotu laylatu qadar ñetti bis yi nga xamni ñoo gën ci adina mom la seigne touba dexeñ ci bir batu magal ngeen ñew di ñu bindal ay makal lan moy makal bindi len magal bunu arabiy laaje lan moy magal ñu leralal len ko bam dugg seen bop ñu xamal len ni magal mbot la mu seigne touba genné ci lak wolof tudde ko bisam bu tedd bi jël secret laylatu khadar ni nga xamé ni mbotum wirdu ci abdou khadir jilani ma mbolam wirdu wirdu wo gis baat bay yobbu jambi ci yalla ben secret la bu yalla def ci ben baat ci bir wirdu wa la wirdu way bari bari ci ben baat la ko yalla dexej mbotum wirdu wa nekkon ci wirdu cheikh abdou khadir jilani mbotum wirdu wa nekkon ci wirdu cheikh ahmadou tidiane mom la yalla bolé jox seigne touba mu bolé ko ak mbotum wirdul mahfous mom la jilat fi dugal ko ci bir mbotum magal mbotum laylatu khadar mbotum gamu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mu dugal ko ci bir mbotum magal motax seigne touba ni bo jappé wirdul mahfous yaangi melni ko japp wirdu cheikh ahmadou tidiane ak wirdu cheikh abdou khadir jilani lutax mbot ma nekkon fofa yalla dako bolé jox ko mu dexeñalé ko ci bir wirdul mahfous ndax lutax neena len nguruk sun borom gi état la continuité la continuité la continuité la signature ba nga xamni mo doon doxal nguruk abdou diouf ak signature ba doon doxal nguruk ablay wad ak signature ba doon doxal nguruk président senghor signature yoyep la yalla bolé dexeñ tek ko ci loxab signature Macky Sall ñetti signature yépp la yalla bolé dexañ ko ci signature Macky Sall lum signal lolay dok mais bu fi joggé continuité la kenen ku ñew ah légui nak du ci Ahmadou Tidiane joggé Cheikh Abdou Khadir Jilani joggé fi Seigne Touba ñew indi wirdam yalla niko légui nguur gi état bi continuité la mbolam la nekkon ci mbuti wirdo yoya defna ko ci sa bir wirdi wi Laylatul Qadr dem gamu dem Seigne Touba ñew indi magal yalla niko bolena mbotum magal ak mbotum gamu duggal ko ci sa bir magal gi mune tudde len.

bi magal lolou seigne touba ko waxal bopam seigne touba lum wax mo gën lum waxut lum laal mo gën lum laalut mo lum xol mo gën lum xol lu ngeen di soppé ci waxam bay bind batu makal bindal len lu magal di len bind magal ci seen papier yi ak seen publicité yi ngeen ñi jox ci dindi fi batu makal sun borom ne ma yoni Musa alayhi salatu wassalam ngir mu créer ben environnement bo xamni mawsim lay doon evet ma lay doon bo xamni dañ fay dajé dima sante man yalla sante kat yalla yi dañ fay dajé wala qad arsalna musa bi ayatina an akhrij ghaumaka min adh-dhulumati ila an-nur wa dhakkirhum bi ayami la in fi salika la ayatin li kulli sabarin shakur ab muña kon foko fek rek sante ko yalla la fo fek meuna muñ watal ni sante kat yalla la yalla ko wax sabar shakur fo fek abdan sabur baye bo na la worni abdan shakur la wa fekk muñ kat rek jamu kat sante katu yalla la xam ngeen ni iblis ba yalla wote sante ba yalla wote tan ba yalla xole dara ji nekk ci sante waxna sank ni ngeureumal yalla mi ngi gëna gaawé ci sante ba yalla wote tan ni da bëgg jaam ñi diko sante iblis da ko lancer défi niko dana fexé ba mësseur parti ba kenn dula sante yow yalla kenn lutax muneko adama ki sutum motax nga genné ma ci aljina ji ma nekkon xewal yi ma nekkon sa yermane ji ma nekkon sa tiranga ji ma newon adama ki sutum dong tax nga genné ma ci batay nga tejj ma prison bu wax safara définitivement nga tejj ma safara définitivement muna am ni ñoo ñu duma leen sétane li tax ñu am sa ngeureum li tax ñu texé dana leen ko xagn moy sante yalla wa lutax iblis ba muy défié yalla niwuko dana dox sa digënté jamm ñi ak julli niwuko dana dox sa digënté jamm ñi ak wor niwuko dana dox sa digënté jamm ñi ak jang alquran waye xam nga lu ko wax dana dox sa digënté jamm ñi ak sante yalla subhanallah wala julle ngi fi de wora ngi fi de aj makka ngi fi de jang alquran ngi fi waye niwuko ben ci yoy dana dox sa digënté ak mom ak jamm ñi waye li tax sa jamm ñi am ngeureum te moy sa ngeureum yow yalla te ngeureumal yalla mo dakk du gajjina mu ne ko li tax sa jamm ñi am ko dana dox sa digënté ak ñom ngeureum sante dana fexé ba sa ben jamm dula sante mom lañu alquran di misal ne zumala atyanhum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an simailihim wa la tajidu aktharuhum sakirin li la iblis waxon yalla sa jamm ni dana len dikke nday jor pour terroriser len ba duñ la sante dana len dikke chamoñ di len terroriser ba duñ la sante ma di len dikke ci sen kanam pour terroriser len ba duñ la sante dana len dikke sen gannaaw di len terroriser ba duñ la sante mune ko mangi wat ci yalla ni yow yalla ci sa maggi lay wat ni li gëna bari ci say jamm yow bo dikke do len fekk ñu nek ay santa kon li gëna bari ci say jamm duñ la sante mukk motax ñu nekkon ci réseaux sociaux yi di terroriser nit ñi ngir bañ ñu maggal ci di sante la yalla Seigne Touba ñoñu ikhwanu shaytan lañ ikhwanu shaytan lañ ñoy bokki shaytané kuy wut bokki shaytané jappal ñoñu ñu nekkon ci réseaux sociaux yi di terroriser nit ñi ak di wone négatif yi Touba di wone ay négatifam te positif yi na fi ngir rek bëgg maggal kat yi décourager ba baña maggal ci ikhwanu shaytan lañ ñoy ñoy bokki shaytané ndax shaytané waxon yalla li yalla dañu won yalla dina fexé ba terroriser sa jamm ñi ba kenn du magali di sante yalla wutone ay ndawam nak tek leen ci réseaux sociaux yi ñuy terroriser waye ñi bëggoon yalla ko yonent mom xous nañ ci biir ndox mi xous ci biir jafé jafé yi ñew sante la yalla Seigne Touba am ngeureumal yalla delu faatu dem aljana iblis ko waxon sumale atyanhum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an samailihim waye nak wala tajidu aktharuhum sakirin dana len dik point bu ne dana len dik wet bu ne dana len indil misal mu ne dana len yone video bu negatif bu ne pour bagn ñu dajé magal gari la sante man yalla lolou dana ko def iblis ko waxon de iblis ko waxon yalla niko mom dana def lolou ba kenn duko sante wala li upp ci nit ñi duñ sante duñ kala sante Seigne Touba ni iblis man dana la fenlo man dana fexé ba ñi upp ci ñi yalla sak di sante yalla ren luñ wax nenañ 6 millions yu moye touti ñoo ñew di sante la yalla Seigne Touba 6 millions yu moye touti ñoo ñew ren di sante la yalla Seigne Touba wa légui ñi nekk ci yeneen rew nak Europe ak Afrique ak Asie ñeneen ñafa nekk te jotu ñoo ñew di sante la yalla Seigne Touba fofu nak ñoom
kon li yalla waxone li iblis waxone yalla niko dina fexé ba li upp luñ la sante seigne touba mo ñew liggéel yalla fenlo iblis niko man yalla dina fexé ba ñi upp di la sante man kon seigne touba moy anti iblis moy anti iblis seigne touba moy anti iblis iblis mom dañé dina fexé ba kenn du sante seigne touba man dina fexé ba ñepp yi sante radiyallahu ta'ala anhu yalla nañ ko yalla fayal yalla nañ ko yalla seigne touba da fekk lepp lu bax te sori won rek mu xëc ci ko jégelal ñuko ay bisub seigne touba bi amul won kon da nga gis mourid bu dund ba dé do sante yalla bisub seigne touba bi bu amul won da nga gis mourid bu dund ba dé du massa sante yalla yalla xam nako motax gatché ngalla ma mom gatché ngalla ma mom néna len man seigne touba bima sétantalé lima ko gëmé wallahi du sante yi wallahi du sante yi ndax sante yu yag na fi te tekiwul dara nama yalla bal lima gëmé seigne touba bam gënal ma lu yalla bind non benen affaire lolou buma ci duggé émission bi day yaq nañ ko bayyi fé xam nga dafa am ño xam dañu yaakar ni seigne touba dañ ko top rek ci fanatisme ni dedet am na ño xamné ay woromi xel lañ sétantal nañ jang nañ histoire nit ku ne jaar na fi gis nañ ay jaar jaram gis nañ fañ mujjé am na ño xamné biñ da sax doon nit yalla saytane jekul na len def lo len lum len beug def manipuler lo len def len lo lum beug ñu toga recc nak ñew nek nit yalla seigne touba musu ca jaar mani kudul yonent bi do seigne touba lani do seigne touba lani bur ba nga dajel jamono manipuler na la bam neex ko nga doga recc ci loxom delu ci yalla yalla waye seigne touba dafa ñew nit bañ ko ne irkan muni lan irkan muni subhanallah musal tuti ci nguruk buri musal tuti ci nguruk buri muni subhanallah ñu ne ko way xana xamoni nguur gi ñoy yere passeport diplomatique ak cey bi magal muni lepp man nako am tuduma jaxaso ak bur lol lepp man nako am ta duma jaxaso ak bur ñu ne ko nokay amé muni buru buri lay waxal buru buru yi koy joxe allah jalla jalaluhu koku lay waxal khalo li yarkan li abwabis salatini ta usu jawais tukhni kull ma'ini seigne touba ne fakhultu asbiya man bokuma ci bayileen mak yalla dañ koy defal ni ñep mbolam ko fi massa jaar tay borom xam xam taxaso nga ak bur yi ba am li nga bëgg soga beddiku seigne touba ni man duma bok ci ñooñ man buru buri lay def direct man ñar dañ ñuko way ñaral soow mi ku fi massa jaar ñar na soow muni man muna muni sam soow duma ko ñar man soow pire lay naan soow pire lay naan motax ku yalla defal tawfiq nga xam batinu seigne touba muno ko yamale ak dara xawma nak ku xamul tous di lambut waye ku xam batinu seigne touba muno ko yamale ak dara suma ci duggé rek day yaq Cheikhoun Bamba radiyallahu ta'ala anhu sun borom tabaaraku ta'ala sakko ko wacce ko ci kaw dindi bi ngir lan mu nek xettali wa ko nu ummatu muhammad sallallahu alaihi wasallam xettu yonent bi alayhi salatu wasalam sallallahu alaihi wasallam neena atahdisu bin ni'ma zukrun wa tarkuha kufrun sallallahu alaihi wasallam neena waxtane xewali yalla yi xewal yi la yalla defal nga diko waxtane neena lool rek sante yalla la mune gis nga nak ñaka waxtane xewal yi la yalla defal neena lool wedd yalla la kufru la jang ngeen ci alquran wa amma bi ni'mati rabbika fa hadith yalla lako yonent bi waxon yow muhammad wa amma bi ni'mati rabbika fa hadith lima la defal ci xewal diko waxtane motax leleg buñ waxe yenn yi ragal nit ñi yaakar ni dañuy jimaamu wala yaakar ni nit ñi yaakar dañuy ngistal motax yenn yi duñ ci nango yegg waye wallahi ni'matun minallahi boko bëgge xam deug moy seigne touba ni'matun minallah lolu yalla waxon julit ñi ni len xewale na len xewal gu magga mag ñu ne ko xewal go gan la muni muhammad mi ma feñal ci seen biir waye seigne touba momit subhanallah kon dañu gis ni yonent yalla Musa alayhi salatu wassalam
yalla digal nako mu créer ben mawsim ben événement bo xamni événement wu sante yalla lay don événement wu sante yalla sabour sakour fa fek abdoun sabour rek abdoun sakour la foko fek rek motax sun borom waxnu ci alquran ni إن إبراهيم كان أمة خانتا لله عنيفا ولم يكن من المشركين ذاكرا لأن أمه اتباه وأداه إلى صراط مستقيم ولقد آتينا في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين مودال واتي سنت يالا خولال لي يالا واخ في رك ستانتال كوغا خول يالا داني من يالا إبراهيم عليه الصلاة والسلام بوك تي أول الأسمي man yalla mako tan def ko mu nek nemo manam mu nek no mo nuñ ko waxe ci nuñ ko meuna waxe extra manam dedet échantillon waaw kay échantillon yalla neena tabaaraku ta'ala man yalla ma tan ibrahima def ko mu nek échantillon umma bi mo nek échantillon bi ci mom lañuy royé lepp ci mom lañuy xolé lepp mo taxone mu wax muhammad limuy bax bax niko watabbi millat ibrahima anifa Ibrahim la jël muy échantillon ci tawhid ci wétal yalla ci sante yalla muni tanana Ibrahim def ko mu nek échantillon inna Ibrahim kana umma umma moy kan moy imama moy kan moy échantillon muy ndax lutax muy mom day borom tawhid di jaamu katu yalla bo xamni anif la anif anif moy ko xamni muso jeng jëm ci dara lulul yalla ko moy anif moy ko xamni muso jeng jëm ci dara lulul yalla mun ibrahim mom walam yakum minal musyrikin ibrahim alayhi salam mustasak jëf walam yakum minal musyrikin mustasak jëf ibrahim mustatrayir min wa ibrahim kon lan la won mun xana thakiran li al ummi ibrahim ab santa kon lawon ibrahim dawul sak jeuf ab santa kon lawon thakiran li al ummi da dan sant boromam foko fek ab santa kon la muni bama xole ibrahim nak ak limako tek ci ay jafé jafé ak fimu jaar digam ak namrous lak nañ ko ci safara san nañ ko ci kamb safara luni jemal nañ ko ko waye ibrahim nek santa kon rek neena ba lolo amé rek ittabahu ma tan ko nak legi def ko mu nek na mo seuj ma tan ko def ko mu nek échantillon gis nga ibrahim kon ci mana sant la ko yalla jilé def ko mu nek échantillon wu mbolam lu yalla bind te gem yalla te nara dem aljana ëlëk mu nek sa échantillon mom ibrahim alayhi salam sakiran li an ummi xewali ko yalla don defal limuy touti touti ci la don sant mom ci lay sant ba yalla gërem ko neena bima ko gëremé ci cant ga rek ittabahu ma dal di koy tan yemuma ci tan ga wa addahu ila siratul mustaqim mo orienté ko tek ko ci yoon wi nga xamni ku ci jaar do essé ma orienté ko tek ko ci yoon wi nga xamni ku ci jaar do essé te moy siratul mustaqim wa adaynahu ila siratil mustaqim ma orienté ko tek ko ci yoon wi nga xamni ku ci jaar do essé ci la yent yalla muhammad jaar essé gul ci la seigne touba jaar essé gul ci la sayyid alhadji malik jaar ba essé gul neena yoon wo nga xamni ku ci massa jaar do essé ci la tek ibrahim mako orienté tek ko ci ci layam dedet ibrahima jelewul lol dong ci meuna sante de xam nga lum ci bolé wa atayna fi dunya hasana neena ma regle adina ma defar adina wa atayna fi dunya hasana ci sante yalla la yalla joggi ba ibrahima alayhi salatu wassalam adina am jak wa atayna fi dunya hasana ma jagal adina ma defar adina ma possibilité adina dunya hasana moy adina bo xamni daf la ko faciliter legi faciliter la ci adina ba lepp luy taxa dem safara yow doto ko jégué bu yakar ni facilitation adina moy alal ju bari dedet xaruna fi uppon alal te adina facilitul ci mom yent yalla muhammad bu agné du rer te gis nga ni adina facilité mom nim facilité ci mom adina dafa faciliter trop ci yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam luka waral xayna no waxtane ko yalla neena ma faciliter adina ibrahima fan la sukkandiko ba faciliter ko adinam muni xana az-zukru
شاكرا لان امي وكلايم مك موني ديدي دسنا منن مقام وانه في الاخره لمن صالحين يوم الخيام دا مكاي بولي تي ني باخنا ابراهيم يوم الخيام تي غاني باخنا لا كاي بولي يوم الخيام نك يالا بولي تي غاني باخني سا افير باخنا sa affaire baxna kon ibrahima adina baxna alakhiram baxna fan la ko jele sakiran li an ummi nek absenta kon nek absenta kon wa ndax ibrahima mi ci sante gim don sante yalla ba yalla defal ko daraja ju tol ni yalla tan nako def ko ab yonent yalla orienter nako tek ko ci yon waxani dotu esek yalla tan nako defar mbirum adinam yalla tan ko defar mbirum alakhiram ñenti daraje yep fan la ko ibrahima jele yemu ci sun borom neena inni ja'iluka linas imama ma tan la def la nga nek échantillon monde bi wa fan la ko yalla jele ibrahima sant wa gan cant nak legi gan cant moy mayeli wa kay fofu la mbir mi nek mo ndax moy ñi ma gis gaay di sante moy ni ma gis gaay di sante accam yor sa alal bo deme alal gi nga jinde geleem gi bo deme alal gi nga jinde geleem gi bu ci bori jambour yi gennon bu ci bori jambour yi gennon do am sax ndegu xar waxuma geleem geleem yi nga yew wo sa xariti cameraman yep ñu ñew di filmé ngay togg di wacc di wajji tek say table yu rafet bu ci akki sa ouvri yi ngay liggey lo gennon do am ñegu xar ah loloy sant nax nga sa bop de nax nga sa bop de sa ciaku pariru or bi ngay titero wo sa xariti ko cameraman yep ñu ñew di la filmé ngay titero ciaki pri ciaki or yo xamni bu ci akki sa employé borom keur gennon waxuma la ciaku pariru or waye dama ni bo moytuul sax jaray peme sax do ko am ñeegu jaray peme fa taq pariru or bi ngay titero ni da ngay sant ni ngay da nga ñew di sant le Seigne Touba xam nga ni sant le Seigne Touba de yow kay xana bo moytu iblis ngay dimbele ah bu fekke ni nak haqi sa employé jëkër yépp genn na nga dé sé pariru or ay ca lool kay dara neeku ci ay sa pariru or bi ngay titero bo demé mbolam ñakki sa akki employé jëkër ji motax nga mëna am parir bobu ay bu ko ci yalla génné mu yamul xamé do déssé sax jara do ko déssé jara sax do ko déssé mo ndax ni ñuy santé loloy santé le Seigne Touba yalla wo say cameraman wo say xarit ngeen da seeni tama di yolo le mbadantaan ah lolay sante la yalla Seigne Touba ay ca rekene dañ ni Seigne Touba bernde la wote ba tax nga dem jënd sa ponkali geleem yo xamni ak employé yépp nga ci Seigne Touba bëggut yalla bëggut yonent bi bëggut nga wër sa xarit cameraman yépp kenn ku ne nga jox ko 10 metti mbassé wala ben ambulo 100,000 wala 200,000 ñu ñew di la filmé ndax cameraman yoyu gis nga len keur Modou Mbaye Thiam ñukay camera gis nga ko fa cameraman yi de man fima len di seen moy borom wéccet yi rek borom poste yi diisi rek fofa nga len di seen animateur yi ci télévision yi ñoñu rek lañuy invité de keur ga yoy rek nga len di seen wa animateur yi di metti mbassé yi ñu la jox motax nga dem wanel ko yappam muñ wajji yek wañamu taru wa soxnam su meuna tak parir ba motax nga dem wonel koko ay wa bismillah bu fekke lolay sante yalla fekke lolay sante ay ca Seigne Touba woti wut lol de ba Seigne Touba raye gatam ba sante ci yalla digal lu ñu def ko akay naam bernde ci sante la bok waye deglu len Seigne Touba mako defon mom bam ko defé ñetti sam la ko def ni bi nañ mako joxal wa kër gi ñu togg xiwlo li ci dess nañ mako joxal diw sangam la ci dess sarxe len ko jox len ko julit ñi jariño yow nak ya say xarit rek ñeen wajji seen gel
taj ko ci kaw tabal ji ngagne ko bam sob len amatu len ci pexé ngén ko ngén dor ko jël di sédélé wa mbéd mi ci wowu dess ngén balma ngén bal sant yalla nit ñaari parti la yaram ak ru kon man nañu berndel yaram bi waye nañu berndel ruugi lu koy berndel moy jang alquran jang khasida mo ndax ni ngeen di jang khasida non lañuy sante amna jangatu khasida bo xamni amna daire bu ko inviter mo war leena jangal khasida bu fa demone jang mam fay jang yalla do ngay tax te jang ma dana tege ci yoon waye dedet amna ben millionnaire ben milliardaire bu ko wo ci koñ bi bo xamni ni yone nako ambulo 500000 fofa gëna doon mu ñew tok ci sal bi di xatu xaru ñen ña ngay mbëk di joylu fek rek ni vidéo def ci TikTok bi lañ ci jublu moy ay wo yene ma gëna xam waaw niko xalé yi waxe yene ma gëna xam ngok duma ci yegg wa yalla mo mëni su ko nax subhanahu wa ta'ala rabbi sirru jalla jalaluhu khalaqana maulana motax mu ni ibrahim alayhi salam ci sante yalla ak mëna muñ banex adina yi ci lako yalla defale tawfiq mu am daraja yi adina am jak alakhiram jak mu bok ci ñu bax ñu ëlëk yalla def ko mu nekk échantillon wu monde bi radiyallahu ta'ala anhu señ tuba ni kon buma len woyé ngeen sante le ma yalla subhanahu wa ta'ala dama bëgg nu and sante ni nga xamni ni non la ibrahim alayhi salam doon sante ba am daraja joju non la musa alayhi salam doon sante ba am daraja joju mu wo ñun wa geej wo ñun wa jeeri ci ñu sante le ko yalla muni ya ahla barri ya ahla bahri wujulil barri bahri saqa ndax man ci may sante lu moy geejuk tabe moy re geejuk tabe te buy joxe du jeexal mukk te moy sun borom rabbi sallahu jalla mu jaare ko ci yonent bi nga xani moy wasitam alayhi salatu wassalam moy wasita bi dox digam ak boromam tabarak wa taala mani kon man limay wax ci seigne touba waxuma ko ngir fanatisme donte fanatisme lu bax la ko gis ko ni sax fanatisme la waye dama bëgg wax ni limay wax ci cheikh ahmadou bamba radhiyallahu anhu dama ko tek ci ay acte yo xamni wala bok ci ay preuve yu leer yo xamni ni rek daanu jël wala wax lo xamul wala bëgg nangam wala bëgg dedet li xalé yi tuddé bëgg bëss sallallahu alayhi wasallam da waxon ni man arafa nafsa arafa rabba ku fexé ba xam yaay kan rek xam sa borom man musafa mbay sam dama xam may kan lool la yalla dogal wallahi alhasib lool la yalla dogal balil insan basira ala nafsi bali insan ala nafsi basira astaghfirullah bali insan ala nafsi basira yalla neena nit bu gesto bopam ba xam bopam nit bu gesto bopam rek xam bopam motax ba mbok mané waaw diou sangam limuy wax doko tontu mané jërut tontu di ina man xamna sa bop mu bune lecc ci ki mom bu wex di katch ba wa adina bi xamne day katch kay wa adina bang koy tontu xamne day katch koku da jarate tontu jeruko li len naqari te guma len ko dogal sun borom la sun borom ko def rabbi situwe jalla jalaluhu khalaqana wa maulana motax seigne touba ni mom mi ngi sante yalla di wo ko sante le yalla amna fum waxe ci ben khashidam neena ahmaduhu alantihai sayri lahu ma almai wa yabghi mayri aw yabghi mayri muni mom seigne touba ahmaduhu ala intihai sayri mi ngi sant boromam ci terminer gi mu terminer ab tukem jeexal gi yalla jeexal ab tukem muni and ak lol lepp kat bimay tukki bani tukki bi di jeexé ma ngi and ak Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam mi nga xamni moy farako ni yefeur moy far ci ab xol kefeur la o ma al mai
muné jamono bobu lama yalla defal tawfiq ma am tiranga jo xamni dotu jeex wayubqi mayri yalla defal ma tiranga jo xamni dotu jeex baqala baqala ba faw may ndax dako am ci waji geleem dedet ndax dako am ci wo say teug kat ñu di la teugal yolo li mbadantan dedet deglu li seigne touba wax ni moko may ngeureumal yalla deglu li seigne touba ni moko may ak taxé deglu li seigne touba ni moko may mbollem lu yalla bind te nga xam dara ci yalla nangul nga ko muy abrar yi neena yow man xiyam mbollem ku yalla bind te ngay ko am solo may jitu nga top ci man wala an yal abrar lu wax fi ukhraya bispench ba ku yalla bind te ngay ko am solo rek ci sama gannaaw ngay nek man seigne touba ni ibrahima nekke representant umma bi muni yowmal khiyam mbollem ko am solo may nek representant ci kanamu yalla may nek representant koku ci kanamu yalla ko am solo ku ne muni ndax nak dama tudon di nelaw bu am lolou muni dedet nabahtukum ma'an ala kadin bada li qabla an ara ridan mu'abada lolou bima ko datan am dajna lu mburu dajul ci tal nabahtukum ma'an ala kadin bada ma ngi len di ye ma ngi len di xamal ni man seigne touba li ma am ko mako añane te di nelaw mayumako te di nelaw mayumako kat bu ngeen mako añane te di nelaw mayumako kenn ko ni def sa audio kenn ko nek di def sa tiktok diko añane seigne touba muni man te di nelaw mayumako de bu ngeen mako añane yalla defal namako nepp waye nelaw mayumako nak nabahtukum ma'an ala kadin bada dama daj lu mburu dajul ci tal dor ko am muni bima daatan deg jerejeef yalla man seigne touba bima daatan deg jerejeef yalla mina muni dajna lu mburu dajul ci tal de nabahtukum ma'an ala kadin bada li qabla an ara ridan mu'abada radiyallahu ta'ala anhu wala fnjay neena ku bëgg ci li ñepp bëgg da ngay def li ñepp def doga mëna am ci li ñepp am ku bëgg ci li ñepp bëgg da ngay def li ñepp def doga mëna am ci li ñepp am ñi nga xam dañoo yoré réseaux sociaux yi naan waaw kuñ japp sa talibé té mëno ci dara ah yowmal khiyam bu lako diggé nangam nangam seen wax yu doye di yoyu seen wax yu doye yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam waxnako miraran yent yalla muhammad japp nañ ab talibem teur ko jël paka tek ci putam war ko rendi xam nga fi talib bi man nam sax gisu serigne bi feen ak talib ba ngi ni jakarlo ak serigne muy muhammad muni eh ya muhammad muni ko labbay ko muni ko xolal paka bi ci sama baat bi dañ ma nal rendi ngir yaw muni ko joxna la rendi aljana joxna la rendi yowmal khiyam lay waji bu amul ngam est ce dañ way yowmal khiyam moy lan yowmal khiyam da ñewugul yow dooma xet li fi ci adina nga affaire yowmal khiyam waye dedet da gem ni liko muhammad wax deug li wallahi da gem ni fatu rek ko tay dem aljana dajje yent yalla muhammad te ñing ko teur de jël paka tek ci putam xana lolo gëna metti tej kasso paka lañ jël tek ci putam muhammad romb ko di ab serignam muniko ya sheikh yow sama serign muniko labbayka muniko xolal paka bi ci put gi muniko joxna la randiw yowmal khiyam ma wadhihukumul janna joxna la randi yowmal khiyam da di koy romb dem xam nga ni koku budon taribe legi da nan ki ki kay meunaluma dara yowmal khiyam way nopi len tufu dara xamulen ko ab serigne dagn ko doye lol rek ab serigne dagn ko doye rek ñu tej la kasso mu ñew genn la kasso luy kasso kasso nga xamni len la ci mbugali adina yi ñak solo yi budé sama classe gi seen dug kasso moy seen yëkëti ko dara ja yowmal khiyam ci lañ joggé tim seeni morom ba faaw ci lañ joggé tim seeni morom ba faaw raw len ci yalla raw len ci yonenti bi raw len ci seigne touba raw len adina raw len al-akhirah ci dug kasso lañ ko jëlé natto di kerkerani awliya ku weddi li laj ko khairul anbiya ngir yalla kat kharit balay musibal ngir dara jaal ko mbata muy kuni bal li kasso lan amna ño xari mom ndaysan dañu rus sax ñu di len tuddi kasso mané cim
fo xamni tej nañ fa sa serigne lo fay baña demé yow fexel bu la fa togn yobbu rek lool rek am njariñ fexel ba bu la fa togn yobbu rek lool do ngay li am solo bu la fa togn yobbu mukk yalla dana fa duggal nit ngir bëgg yëkëti dara jaam ngir bëgg yëkëti maqamam fexel bu la fa togn yobbu rek bu la fa togn yobbo nak mom ñaar rek manam yalla foot la fa nga set bakkar bi set waye nak mom meuno genné walé daraaje nak meuno genné walé maqama nak mom daraaje ji rek mom bakkar bi rek la yalla di foot xeyna nga tuub delu ñi nga xamni satti len fa yobbu ñi violé len fa yobbu ñi nangam nangam lolu mom waxunuko lolu waxunuko moy tuuma juñ tek ci sa kawta dara du ci deug ku wedd nga laaj li ma lay wax demal nga ye yusuf nga laaj ko ko alayhi salam demal ci yusuf nga laaj ko niko ñu tuuma la viol duggal la kasso te fekk defo bo fa genné noy mel yusuf da genn rek doon yonant da genn rek doon yonant alayhi salatu wassalam da genn rek doon yonant du señ touba biñ ko yobbu dañ ko tuumal tuuma ji ñaka ama tax mu ñew indale daraja indale daraja motax bul sun borom tabaaraku ta'ala bu namme mbir dakoy jaarale ci ay sabab li kulli sayyin asbab mbir mo gis yalla dana ko wutal ay sabab sabab yoyu nak li ci sun borom djiblu bu neexal sun borom mu tawte du xin waye lutax yalla di xin da beug gaay préparé wu denc ci seeni bagage lo bañ mu toy nga denc ko kon li yalla di jaarale ab jaamam ci yenn yi daf ca djiblu rek ay sabab la yo xamni moy escalier yi muy jaar ci ñooñu pour dem fim bëgga dem fekk nak ñooñu yalla daf leena na la yobbu safara ki yalla jaarale motax bu ñaan yalla mukk tuuma jaar ci sa loxo bu ñaan yalla mukk tuuma jaar ci sa loxo gis nga tuuma saabu jaar ci sa loxo tege ci kawu jaam jaam bobu yalla nam ci mom yëkëti dara jaam ak maqamam yow mi tuuma ji jaar ci sa loxo sun borom da la na la yobbu safara lolu ñun ñepp ko jang ci digeenté Husayru ak Bukhtu Nasr Husayru bi kera bam ne sun borom gañangi ni tumal ma Bukhtu Nasr ngi ni tumal ma ba teñ ma kasso luy def namako sun borom ni koy après muniko rayal mako ndax mom waliw la bu ñaané yalla man nako nang muniko après rayal mako sun borom ni koy waye ndaw ya neex muniko Bukhtu Nasr lolu mo la def man mako ci xir bi tuma jim la tek ni mako ci xir xam nga lutax ma xir ko ci munam dama ko nara fecc li safara ëlëk yow num tumal xam nga luma djublu ci yow muna manako dama bëgg say daraaji yëkëti ko ëlëk yow mal khiyam xolal mali motax señ touba ni fihlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha sita dabara sun borom ni muy defé ay mbiram tay leen ci xel mu ñaw munu ko sétantal ba xam nu muy démé tay leen ci ñu neew la ko yalla di xamal ki yalla may xam xamu ilmu la dunya lu yalla dogal lu ne bu ko sétantalé dana xam hikma bi ci yalla nam waye du ci man dara dara la ci dun man ni yalla may ilmu la dunya do nga ñoo mëna xam li yalla di xewal lutax mu di ko xewal hikma bi ci nek ñom rek la koy xamal te ñom mom la Seigne Fallu Mbacke daan wax radiyallahu ta'ala ci lima deg gisuma fu mu ko bind waye neñ Seigne Fallu daan wax ni ak wilayatu danaka mom mu ngok rek danaka du dara ñu ne mu ne ak wilayatu dara lu rek xam lu yalla nam na ra def te do ci man tous da ngay gënt yalla ni la suba damay ray sa soxna si wala damay ray sa dom wala nangam dana xew dara do ko ci man xana sakki sarax ak ken xamut waye tous bu ko yalla namé tous te yalla won na la ko bëpp lo ci man ni nga xamé ni wali yi am na ci ñom ño xane bala ño faatu semaine biñu wara faatu leen yalla di xamal mais bis biñu faatu yalla du leen ko xamal mu amna wali yo xane wër wi rek la leen yalla xamal wër wi do ko genn amna wali yo xamni at mi la leen yalla xamal amna wali yo xane yalla de leen di xamal bis bi ak waxtu bi ak heure bi nga xam dañ koy wajal dañ koy wajal cheikh salim mbake bimu waré genn adina wona nit mu tok ci wetam radiyallahu ta'ala anhu wona nit mu tok ci wetam bimu démé ba ak ruham wara dem néna jeeyi loxo jox ko pour bëkk ko tiyé sédélo ko ni ma ngi dem barsakul muhammadiyya koko dawale loxom mu delo ci loxo bi dal di dem
Cheikh Abdullah Mbacke bi muy genn adina da wolu ki nga xamni moko mo wara jëk ci mom tok loko fi barap niko sa bo dege sonori bi na nga ñew daldi teud teudin wu jek tek limuy tek ci kawam jël loxom mom ci bopam Allahu akbar mo jël loxom tek ci sonori bi bëss roogi doga dem ki nga xamni deg na sonori bi bimu ñewé muy bëkk neek bobu bimu ñewé mi ngi fekk loxom ci sonori bi way xana ki kay way ku xamul dara wala mëno dara neel man xawma neel mënuma waye ken xamul ken mënu lolo dul deug lolo dul deug kon bu ko defé waxtanu tay lolo rek lañ ko doon indi diko sox ci magal gi lolo lañ doon indi ko sox ci magal gi ah di delu wat di ñaanal nak ñi nga xamni yalla dogal na ñu faatu ci yoon wi sun borom yeeram leen tabaarak wa ta'ala ci yermane bi yaatu ju mag ja ndax lele nga degge ñi nga xamni ñoy jabuli ci nit ñi naan dem magal dia fa dem magal nangam dia ci yoni par ci par la bo demul magay da ngay de demom du jass kullu nafsi sa'iqatul maut li am solo kay moy bi ngay genn sa keur lula taxona jog alquran lum wax alquran dani waman yakhruj min baytihi mu'ajiran ila allahi wa rasulihi suma yudrikuhu almaut faqad waqa ajrul allahi wa kana lahu ghafurur rahima kep ko ma nga suratul nisaa kep ko xamni da nga xey genn sa keur te bi ngay genn sa keur yalla la taxa genn bi ngay genn magali dong la taxa jog santale seigne touba yalla dong la taxa jog sun borom neena santale yalla ak seigne touba sa borom mo la taxa jog far nga faatu ci yoon wa neena sa yene man yalla duma ci dessal dara lepp lay motali faqad waqa ajru ala allah wa kana la waqafu ra lepp lay matal dara du ci dess dana matal lepp kon li am solo moy ki don ñew accident ci yoon yi lu ko taxona juk mu ndax da jogon di santale ci yalla seigne touba ngir yalla wala bok jaay ay portable mako taxona juk mom xamna ni événement bobu événement wu jaay portable la amna ko xamni bi muy ñew di magal ci touba ci turu ni ma ngi magali xam nga ko taxa joga ndawam so xamni ni amul occasion wet ak mom ndaw sa tag na ko ni day magali momit day magal ci ndaw se ko taxaju koku jotté wut ak seigne touba da yirma de yalla nak yaatu na yalla len ci yalla duggal waye ku faatu ci yima la wax moy da nga juk ngir commerce do nga la taxaju koku da juk pour commerce ji rek waye ki juk ngir santale ji yalla seigne touba ndax lolu man na and man nga bolé santale yalla seigne touba ak def sa commerce ñaar yépp man naam ndax alquran ko sant man nga bolé aj makka ak def tijara ci di nga am yool aj makka di nga am manam mosu yu balé lolu man na né kon yina ji lañuy sét motax sayyidina omar waxon ci hadith yonnatu bi sallallahu alayhi wasallam ni sallallahu alayhi wasallam néna innamal ahmalu binniyati wa innamal kulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ila allahi wa rasulihi kep ko xamni sallallahu alayhi wasallam daf ni ci hadith bo xamni omar ko netti mun yonent bi neena jef yep manam mbir yep yalla ko tek ci intention yi manam yalla bala set acte intention lay set muni sun borom mi ngi set mbir yi ci intention yi intention moy lan moy yene yalla yene lay jikko set bala set jef ji muni kep ko xamni gaday na ngir yalla ko yonentam moy sa intention yalla dogal nga de ci yoon wa sun borom neena tabaarak wa ta'ala sak pay duma ci dessal dara rabbi si tuba jalla sak pay dara du ci dess lepp la lay fay ba mat dara du ci dess waye deglul benen ba la sun borom wax la yaronata sallallahu alaihi wasallam wax ndax bam ne innama ahmalu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa dan fa man kana ijratuhu ila allahi wa rasulihi way na man kana ijratuhu li dunya yusibha aw imra'ata yatasawwaju biha ngin balma su boba sun borom lol rek la lay fay rabbi sutu jalla sallallahu alaihi wasallam neena amna ñu xani bañuy gadaye makka dima fekk ci madinatul munawwara yalla taxut ñing leen lutax mu ne xana commerce bu dox
commerce bu dox ña daan jënd ak jaay joggé nañ makka ñi ngi madina commerce bu dox motax ñu joggé makka fekk ma madina waye yalla taxut mu ñooñu commerce bu dox dong la ñi am mu ne amna ko xamni jigen di rafet dim bëggona tak jigen jagaaday ñew madina suma nawara mu gaaday top ci jigen di bëkk ko tak mu ne koko yalla taxut ay bima jangaleegi muy waman yakhruj min bayti mu ajira illahi wa rasulihi bo demé ci ulama wu tafsir ku ci melni abo yulha ak ku ci melni ibnu abi atim ñom ñaar ñepp nenañu jëlé nañ ci ibnu abbas radiyallahu anhu muni sababu nusulu aya bi mi ngi waccion ci ben way buñu wax damrata ibnu jundub mo doon gadaaye makka jëm ci madinatul munawwara ay bokam nangul lepp lu am ba amul ben moye bu ko indi makka ñen ñi ni dafa faatu ci yoon wi en tout cas lu meuna xew yalla neena waman yakhruj min bayti muajiran ila llahi wa rasulihi suma yudrikul maut faqad waqa ajru allahi wa kana waqafur rahiman suratul nisa kep ko xamni ba ngay juk upp sa buntu keur tal sa auto départ jëm Touba dara dunul sa yene lulul dem sante leji yalla ak yonentube ak seigne Touba seen borom neena bo faato ci yoon wa man yalla ken meunta tema fay la fay gu mat kon ñi faatu ci yoon wi yalla ñu leen yalla jéggal yalla ñu leen yalla yërem yalla na yalla def seenu faatu di seen nof lay sun borom man nako def gi duko wañi dara waye kep ko xamni gemlo na la ni la bo demul won Touba ci magal gi lolou dal danaka diina téréti nako ay yoon yoon gaay dañ ko daan wax ni daan and ak yoonte bi di jihati seen mbokk yi dañ leen da buñ fa dié seen mbokk yi dañ leen di wax naan ah wallahi bu ngeen demul won du ngeen dié waaw ngen bayen mohammed dem ngen baña dem du ngen de lolay li xew rek wa bo magul won do de ci lako wax da gëmul dogalu yalla xana kon nak nañu ñaan yalla mucc ci accident waye tamit bu accident amé dogali sun borom tabaaraku ta'ala ci ay dogalam la moko dogal ci ciobarem ñetta jotta faatu yalla neen yalla yërem te jéggal leen te taxel leen ñi nga xamni dund nañ situation yu critique ci walu magal gi ñoñu tamit na leen woor ni critique situation critique buñ mëna dund borom magal gi dunduna lu ko gëna graw te da ko muñoon ba yalla jéxal ko bi ci dess moy ñi nga xamni ño wara solutionner mbir yoyu war nañu def effort ndax moy dajena pour ñu solutionner mbir yi nañ ko solutionner way nak jambat mo muru ko Seigne Touba mom wote wul jambat sante la wote ñi nga xamni nak ñom biñ ñëwé négatif yi Touba rek lañ doon xol di filmer di vidéo ay ca nañ xol ba xam ren ba dewen lan la leen di jariñ xana da len di wañi rek waye du len jariñ tous kon nañ nangu dogal bi te gërem lo yalla subhanahu wa ta'ala sant nañ ñepp gërem ñepp di dolli di sant di gërem di ndokkel suñu xarit suñu wëllere mbolam ñi nga xamni ñepp rek yalla dogal na ñu and ak ñun jotaay magal gi depuis magal ga ak tay wala mani depuis sax ba wéru téro ak légui ñu and ak ñun ci di jangalante ak jang moy alcorane diñ fi doon jangale ci aji yep rek gërem nañ dong yep sant leen ci 28 kamil yi ñu deppele ko arafi Touba waye non lañ gërebe yi tamit wëlere daara ji ñima ci xam ak ñima xamul ñep nga xamni ni par téléphone dong lañuy dégg kenn ku nekk di duggal loxom ci daara ji rawati na bi yoru magal yu téro ku ci melni Serigne Khadim Gueye di jarbaat ci Serigne Atou Gueye Serigne Atou mi nekkon responsable moral bu isbu tarqiya mi Seigne Atou Diagne dal nako yalla doli njegal momit te doli koy leer ndax bis bi bu massaani ñew effort bu nek danako ci def ngir teral gani Seigne Touba yi ak taxawulen dal nako yalla jegal te doli ko yermane te wonale ko Seigne Touba te gëna doli ay darajam ci liggey bo mu doon liggey Seigne Touba waxtu wi xamni ni magal gi delu sina sun borom man nako amnako te def gi duko wañi dara xuma kess di liggeyal di perte waye du Seigne Touba Seigne Touba won kuko liggeyal bam nangu sub liggey sa adina baxna sa alakhira baxna lolou mom sikki newu ci ndax da liggeyal yonnata bi sallallahu alayhi wasallam ba adina am bax alakhiram bax ñi gëreem nak ñarbaatam bobu nga xani ma nga falé ci Gambi ñi di wax Serigne Khadim Gueye ni ma len ko waxe musuma gis waye ku taxawla dima jappelé ci mbirum daara ji ci digënte sa bu événement wu magal joté wala événement wu koor lolu gëreem nañ ko ci sant ko ci ku ci melni Seigne Moustapha Thiam di rak ci Seigne Modou Mbaye Thiam mi nga xamni mo yara radio bi mom tamit rakam ju jigen
wala magam ju jigen wona ma jox ma ab yobantem bu jëm ci mbirum daara ji ak magal gi ñi ngi leen di wax jasakumullahu khair jasaihi ñom señ modou bey ñom ñepp wax deug yalla ak señ wali fayak ku ci melni cheikh ahmadou badian momu do ma ngi fi ci daara ji mom ak soxnam soxna abi sek señ ko safal soxna daba jum ak ku ci melni mama jongu njoba ciun soxna njoba ciun ñom ñepp sant len gërem len ñi wax ñepp ñi ci gëna bari ñi ngi ci bitim rew amna ñom ñu xani musu ñu ma gis dañ may dégg rek wala ñu jokk ak man téléphone ñenn ñi seeni bokk lañu yabal ni li nak mako yobul ba ca Moustapha Mbaye Sall nga joxal mako yalla xam nako yalla ma len yalla fayal ni ma len ko yagg waxe rek baat bi nga xamni dal japp na ni suma ko waxe sun borom tabaaraku ta'ala nam ko nako señ tu waxe won señ ma labine djob dagana muy jasakumullahu khair jasa ma ngi len koy wax juma tibe ci sama xol nak ma ngi len di wax jasakumullahu khair jasaihi al jasa wal ihsan ila al ihsan al qur'an ko wax yalla neena ah wallahi jef ju rafet munuma ko fayelu lu rafet kon yalla nama len yalla fayel subhanahu wa ta'ala non lay gëreme yaay daara yek soxna daara yi ku ci melni mama jong nga xamni depuis bi daara ji doga tambali la ko don woyé yaay daara ji waye man nañu tok daara ka man na wax ni xana lu upp ñaari at ak ni yo xamni degumako wala at ak nangam waye teriwul rek xolam ang ci daara ji ba rakam bu jigen bu ne fi lay yoni ila akhir ila akhir ñom ñep dal sant nañ leen gërem leen di sant soxna yi nga xamni tamit ñone ci daara ji nga xamni ñomit ci ñi la biré donga yi ak di événement bi ñuy togg di leen jox xéti bernde yoy yep sant nañ leen ci gërem leen ci dal bayiwu ñu kenn di gërem señ Modou Mbaye Thiam ci taxawayam ci émission bi mom tamit diko ci ndokkel diko ci ñaanal yalla nga xamni mom émission bi bu joté bala am jamm rek dafa am passeport la koy def fi may waxe yeen ni ci émission bi ma nga fele ci defé na daru muhti waye téréwul rek fa la nek di def émission bi ni di wax jasakumullah ñi ngi nuyu wa daru muhti yépp rawati na sunu xarit ye sunu wëlëre ye ci melni cheikh mahmadan mbacké ak señ moudou rakam ak wa keur señ abdou rahman yi ñom ñepp sunu wëlëre lañ ñi ngi leen di sant di leen gërëm ak señ ahmadou mbacké sama xarit sama wëlëre ñoonu ci daara ji jasakumullah khair jasa ñi ngi leen di ndokkel ñom ñepp di leen gërëm moy señ ahmadou mbacké bobu di def conférence yi jasakumullah khair jasaihi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kep ko xamni tuddu ma lay sama xel mo ak bu téré te comme binduma dara wa yalla sédé na ni ñeen ñepp ma ngi leen di sat leen gërëm ñom señ cheikh dior nak nek fofu ci amerika señ cheikh mbacké ak nak nonu señ cheikh diouf ñom mom dal ñepp rek bayiwuma kenn jasakumullahu khair jasaihi alhamdulillahi nasi bi ni'mati tati musalihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: si ahmadou bamba waxone radiyallahu anhu yow ngay adressé wo ci deukup seigne touba ni man may morxu jot touba wala may aminta demba touba ba nopi di wax lu bon xam nga ni joté wok seigne touba dara seigne touba xamut lu bon fekki wul fagn koy defé ab deukum xamut lu bon fekki wuñ fagn koy defé joté wok seigne touba dara mo taxone seigne touba néna won amna ño xamni dana len yelbu amna ño xamni dana len selbu amna ño xamni dana and ak ñom bajjana rafakhani ila al jinani jimu amna ño xamni dana len yelbu am ño xamni dama len di selbu may lan moy yow jaar nga ci daari al qur'an yi bo demé sax kokki nga newon bo demé sax xelkom nga nekkon bo demé sax daari ihya ulumu din nga nekkon jang al qur'an yar nañ la sun ciamtu lay katan wala ba yar bi da tan ma dal genn nga ci daara ja legi dem nek ci sa bop la nga fa jele won la nga jele won xelkom la nga jele won kokki la nga jele won daari ihya ulumu din seigne touba yelbu ko xam ngeen yelbu de ki selbu selbu seigne touba day rocc lu bax li won ci yow ngay wenn xottu rek di tuddo won nan xelkom la nekkon wala ngay tuddo won nan daara ihya ulumu din mustafa mbay sam la nekkon wala ngay tuddo won nan kokki la nekkon fekk seigne touba yelbu na la ndax ya ñew ci ab deukam di adressé wo ab deukam te lu ñaaw rek ngay wax ci deri gor yi lu ñaaw rek ngay def ci deri gor yi lu bon rek ngay wax ci internet bi jotey wok seigne touba dara lepp lo gis dafa am positif am négatif seigne touba néna fu ngeen fekk lu négatif ba leen ko fa te jël lu positif da mata hasra dañu qus mata yasra da mata hasra seigne touba néna fo fekk lu négatif bayyi fa waye fo fekk lu positif jëlal qus mata yasra da mata hasra yow nga dëkk ci dëkkub seigne touba ba nopi fuñ la fekk rek yaangi ci lu négatif lu la ko yobbe par parlo waxna batay far ay ay par parlo mo ay farna mak diw sangam diw mima faral taxna kima ki farut ak mom te wax khalat bu wote ak khalatam ay di buri sara lula neex wax ko lula neex nga wax ndax lan parce que farut ak yow rek farul fi nga far farul fi nga far dama len di laaj ku gëna bon iblis bim opposé yonte yalla muhammad ndax taxna yonte yalla muhammad yaq ab deram ma ngi len di laaj kan mo gëna bon merlé bu ndar bi yobbu won seigne touba ci geejgi mas ngeena dok ci tankop seigne touba mu wax ci merlé lu ñaaw parce que bokku nu xalat wala seigne touba du soroy kay wala yonnentou sallallahu alayhi wasallam du soroy kay parce que bokku len xalat parce que da contre ki nga andal parce que da beaucoup te ki nga andal khalat ah motax ngay sos di tek ci ab deram te jangon ca hadith yonent ayatul munafiq salasa walegi noy def lolou nokay def wala da nga yakar ni yonent bakkanam la doon waxe te jang ci alquran lima ci gëna jaaxal moy donga daara yi xamni jang nañ alquran ba xamni yonent du waxe bakkan wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha ñu jël alquran ni ko ñël le fele yow nan nga mëna jangé alquranul karim sun borom ni la wa qada rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidayni ihsanan nga taxaw jakarlok sa nday ak sa bay niko diwo ma len geunal jakarlok sa nday ak sa bay niko budi waxe nga wax la di wax lay top la qadara allah wala sama la ilaha illa ant subhanaka subhanaka ana wax yalla ji ana wax yalla ji suu tarbiya mal education ben jaar nga fu fuñ la wara édiquer nañ la waye nak da nga ñew yor wenen melokan seigne touba selbu la ñun yag nañu dégg mag ñi daan wax naan diw da asaru diw ko asaru moy ku baxon ba nopi jaar nga fu bax jaaral nañ la fu bax waye nga xey adina yaq la lolo dal iblis di iblis da asaru iblis ko ka da ko na jaamu yalla fo su jotta jaan matula rek iblis su jot na fa fo tek sa tank te jammatu la iblis rek na fa ab jeum jamo ko yalla dem na ba nek sangu malaka yi waye da asaru dañ ko rekki yalla ñu yalla mussel ci rekki yalla nañ yalla mussel ci rekki motax seigne touba diko ñaan ahtaytani jami' aduna salabi ñena yalla joxnama lepp ba nupp na garantie manima dotu ñu la sel boti lutax yalla garantie ko niko dotu ma la sel bu yow seigne touba moy xamna ni seigne touba dotu wax ci lamiñam luñ koy sel bo yalla dafa xamni seigne touba defaruna bu dotu wax ci aw lamiñam luñ koy sel bo motax mu niko yow ahmadu lula neex defal dotu ma la sel bu ndax xamna ni seigne touba dotu def lu naqar yalla yow nga jang ko kila wattu alquran di domi dara waye ñak respecté lila alquran wax taxna seigne touba seul bu la bu fekke ni ci seigne touba nga aju ba nuppi nak di def naka sudul nona di tuddo wo seigne touba ndax bu len fatani dajeb seigne touba ba ak iblis dañu ko won legui day nimay fexé ba génération bi nga xamni ñoy ñu mujj ñi ma yobul leen safara moy damay fexé ñu nekk ci la gëna bon ba nut ma leen tuddo leen Seigne Touba dama leen di xir ci la gëna bon waye nak ma leen na ngeen di tuddo Seigne Touba lolu bokk na ci liñu mag ñi netti ci tarikh ni iblis masna jotaay ak Seigne Touba ñu waxante ko ñom ñaar mu ne ko man day xamna ni teunguma ñi nga defarit teñuñ ma waye muduk jamono ci lay profiter ñu bari dina lim yobbu sawara seigne touba ni ko nokoy defé muniko xana damay sét wa jo xamni ma nga ca lama bëgg man iblis waye nak bu ca nekké ba nupi nak maniko tuddol seigne touba nak bu ko defé ñu na ah pourtant waji ab mouride le dé pourtant waji ab tidiane le dé pourtant waji ab khadir le dé fekk lol do nga ci am seul bu ñu la bu yag seul bu ñu la bu yag Seigne Touba du and ak koy wax lu ñaaw Seigne Touba du and ak koy def lu bon lu ñaaw wax lu bon ak wax lu ñaaw nak wessuut as gor so xamalul dara bok wute ak mom xalaat rek wute ak mom xalaat rek tax nga dem say sos indi tegal ko mom muy as gor so xamni mënta tontu mënta dagga sante Seigne Touba digaloon ko niko waxtu wo deggate lu ñaaw ñu wax lako te mëno tontu muna muniko ma ngalay xamal ni bari na wax jo xamni noppé tontom rubba khawlin jawabuhu fi sukut rubba khawlin jawa mu jefandiko lola nak nga yaakar ni da ñaka xam nga yaakar ni da mënta tontu fekk da jefandiko waxi Seigne Touba rek waye bu la tontu won nga xar suuf dugg ci waye mom rusna di wax lu bon ci awla miñam ñu di ko rekki ñu dem ba légui waxkati njaaxum yi waxkati lu bon yi ñoy wadet yi légui waxkati bon yi saga kat yi ñoy wadet yi légui demal nga laaj wa YouTube laaj len kan mo upp ay wi ci ñi nekk ci internet bi bo len ko laaje ñun la saga kat yi waxkat lu bon yi ni wax lu bon ni xass gor yi ni tumal gor yi ño ci upp ay wi ñoy wadet yi ñen bal ma ñoy wadet yi bu jikon bo gisee tudde sa dom ku bax amon njari boba da bari won lol luñ min ci nit sa buñ ko tudde ko bax rek koka lay nurul koka la bëgg doon ku bax kiñ ko tudde motax sax Seigne Touba doon wax nan la yahmadu fi nafsihi siwa ismihi Muhammad man Seigne Touba geureewuma ci sa bop luddul bima dikke adina Seigne Mor Anta Seydou Demba Muhammad neena li rek la geureum ci sa bop tour yont yalla Muhammad rek gis nga biñ ko tuddé Muhammad da fexé ba doon Muhammad miñ ko tuddé ah dañ ko tuddé Muhammad mu fexé ba doon Muhammad miñ ko tuddé alayhi salatu wassalam yow say wajur tuddé la am mam jaara am mam jaara concours miss bu ñëwé yaay jël première péccima bu ñëwé yaay jël première té mam jaar lañ la tuddé wala ma faawat di wéla waye concours ba concours miss bu ñëwé yaay jël premier fa ñi natte jigen ñi ba xam rafet na ñoo rafetu subhanallah mam jaar lañ na tuddé waye fa ñi fécce dansine ba yaay jël premier Cheikh Modou Bamba lañ la tuddé waye buñ dé natt saga kat yi yaay jël premier saga kat yi buñ dé natt ñi gëna bécc ngal seeni wajur ci kaw suuf yaay jël premier buñ la né no tudd nga ni Ahmadou saga kat yi yaay jël premier no tudd nga ni Alhaji Malik njibar kat yi yaay jël premier buñ la né tuddu nga ni Alhaji Malik bañ nañ ko ba njibar kat yi ci internet bi sax bala ñu am lu leen neex jël photo Seigne Touba taf ci seen gannaaw tanan malaka dama feño jinne ja bama feño bama sa bay feño bama sa bajjen feño jox ma ayal quran ba daara du ci deug ay businessman ngeen ay businessman ngeen business leen rek te genn ci serigne ci kon ñom mo gën ngeen di ci yubale suñu njabot gi ndax xalé bi nga xamne takalifagul di gis lolu mom day yaakar ni li lu bax la ndax xalé imité da ko yomb roy da ko yomb roy da ko yomb netti won na leen ca 2005 ben xalé bu ndaw bu jigen buñ tuddé won mam jaara tolli ci ay juroom benn at rek yaayam indi ko ci école ba comme yaayam day liggéey indi ko ci école ba rek def ko sanru liñu tuddé sar d'enfant indi fi xalel bi ma diko bindal arafi ijaayi mu diko jang waye muy gis bu yor yor joté ma bayyi classe bi dem ci jakka ji di julli mu dem seen kër dimanche jang si wul yor yor bu ma daan julli jot ndayam bett ko ci salam muy julli ndayam teug ak yor nan ndax dama jombi ñew ci man sama dom di maniko eh du dara lum gis dom nga la diko tari ñu ne ko ayaw mam jaara lutax ngay julli yor yor mu ne ci oustaz la ko gisé yana jeexna bu ko gissone ci ndayam ak baye mit nonu la koy defé kon parents yi am nañ masuliya am nañ responsabilité bo yaré nak ba nga xamné fa nga wara yam nga fa nak légui lenen lu ñëwati day xañ lool dogalu yalla waye yow lila war def nga ko ndax ponkal mu ni lengëre nga jaarale ko fa nga wara jaarale jangal ko yar ko mu genn bitim rew daldi soppiku ba melni kakatar yow sa jaan waccina légi mom da asaru takat ahlu asaru xam ngeen fuñu jëm ëlëk safara ku wéddi laj iblis ay seen sëriñ ahlu asaru safara seññ tuba neena ku amul kilifa rek xamal ni da nga yaakar ni amo kilifa waye ba nga ñaké kilifa doom adama la shaytané soppliku jëmmi doom adama ñew doon sa kilifa لأن من عدي ما سيقا مرشدا فسيقه سيطان أيسو خسادا نينا كرب بيغا نوبي ني باي يليفا توما اماتوما كليفا موني ها كرب غاي دوغا ام كليفا نك سيطان نيو نا ووتو سا باي سي ياو ديسا كليفا سيطان نيو نا ووتو سا نداي سي ياو ديسا كليفا nga solo saw dal beug genn keur gi sa nday ni la diw mana mu ni tay dëkk bi da tang di bul genn nga ne ko way mère bal mu sédd rek graw ñaanal ma rek ma dem te ñew bo moy tut bo démé fa ngay dédé bo moy tut bo démé do déllu ci da ci am wajur yo xamna seen xolaleen di togn ndax njabot boko ne kay mu yilif la mu ni yilifoma luko dal dang ko wara tok di sétan luko dal rek dang ko wara di tok di sétan ben way propose na ma ni ma waw est ce yakaroni xalé yi ci mbéd mi dañu war buñu leen jappé bu seeni nday ñëwé di def intervention ci police ak gendarmerie ñu japp seeni nday ak seeni bay mané ko kon ñu togn leen ndax ponkal mu ni leng seeni nday ak seeni bay kay lañ war na am moy am fayday bañ fa dem ginaaw man téré na la nga te ma dégg ñun la ya nga gendarmerie wala police man duma la sétsi duma la gis soxlawuma la sama tank du fa jam ndax wala fu njaay neena téré mu te bal mu gis téré mu te bal mu gis waye sa buñ déggé ni japp nañ leen seen nday ñaafay jitu di simbi simbi rangoñ yow loy joy ko yilifu mënoko ni defal mu def mënoko ni bal mu bal koku buñ la né ma nga gendarmerie da jël séti wala dalay upp fu la waye fim ne fofu la jamono toll moy légui doom yeum mujji wagniku yilif bayyi ah yonent waxon nako sallallahu alaihi wasallam bañ ko né waw mujju jamono kagn la muni an talidal ummata rabbataha bis bu doom yilif nday ak bayyi bis buñ démé ba doom yilif nday doom yilif bayyi muna muni mujju jamono ngok wallahi ag nañ ci xalé yi ñoo yilif seeni nday ak seeni bayyi ndax yow xalé bo xamni mëno ko ni defal mu def mëno ko ni bal mu ba te gravel yi goko deg wala musiba boko deg ni dal nako ya fay jitu di bis bi ci joy fone nga daw fa di sakku ndimbal nan kay dimbali ma ci sama dom je wol ma commissaire ak wol ma commandant ak wol ma masamba ak ma demba subhanallah joju dom yilif na la yobbu na sa firi fara da nga wara am fayda ju tolni jim yonnentou sallallahu alaihi wasallam amon yonnentou sallallahu alaihi wasallam kero buñ ñëwé def intervention ci ko xamni da def luddul yoon dañu leen ma ngi wat ci yalla ni fatimatu muhammad mi nga xamni moy sama doge tu xol sax bu ko defoon ma def ko ni ma ngi wat ci yalla mi nga xamni sama ru mi ngi ci loxam fatimatu bintu muhammad mi sama doge tu xol bu defoon li ki def bañ war ko punir dana ko punir ni ñi puniré ki lolu moy fayda waye sa dom def aw defa nga ñu war ko pinil ngay ñew di bis bis yi joy te yow ya ko digal ni ko bu sa tag genn kër gi mun la way mer grawul bal mu sedd legi bayyi nga mu sedd legi mu dina tang wax xat kër serigne bu ne nga daw fa nan ñaanal mak kay defal ma intervention kër serigne bu ne ñen ñi li tax mënu ñoo yar seeni doom moy tout selam doom gi di jox tout si wéccet si yow yonnante sallallahu alayhi wasallam waxon fi ni anta wa maluka li abika yak sa alal gi yépp sa bayelin mom yow ak sa alal sa bayelin mom légui baye mom nak mo mujj di yappar ci sa gannaaw ndax sa alal baye mom nak mo mujj di Subhanallah. Sallallahu alayhi wa sallam, ittaqullaha wahdilu bayna awladikum. Ay wajile, ragal len yalla te ngeen mandu ci éduquer sen dom yi. Ragal len yalla te ngeen mandu ci éduquer sen dom yi. Amna ci xalé yi ño xamni batay nak suu tarbiya li len ko yobbe muy mal éducation moy ci wajur wala wajur yi mo yor ñaari jabar jenn jabar ji dom jum am yobbu nako mu jangi jenen jabar ji dess mu setan ay domam parce que lan ndaw si jubbu ko alors lu ci yonu xalé yi ndaw si deggalu la ndaw si ku deung la ndaw si nangam la lu ci yonu xalé yi lu tega def li la war ci xalé yi rek da nga tagok sen nday lu ci yonu xalé yi defal li la war ci xalé yi rek lu ci yoonu xalé yi defal li la war rek defal li la war moy lan moy nga mandu yamale len ci education yamale len ci li nga len di dundale ila akhirih mandu sa kemtu lay katan yalla xamna motax sun borom wax ci alquran ni ayu lisina amanu khu anfusukum wa ahlikum naran e yeen ñu wax ni gem ngeen yalla fexeleen ba mucc ci sawara muccel ci seenu njabot waaw nu ñi mucc ci sawara muccel ci suñu njabot ndax da ngay xaar ba yowmal khiyam yalla yabal malaaka yi ñu jital say doom jeme safara nga naan yalla bal ma def intervention dimbele ma ci xalé yi mu ni dedet fi ci adina nga koy defé yaral sa bop te yar say dom lol lay teki khu anfusukum wa ahlikum naran yaral sa bop bañ mucc ci safara yaral sa bop ba mucc ci safara way yaral sa njabot bañ mucc ci safara yaral sa bop ba mucc ci safara sa njabot ñew nga yar leen bañ mucc ci safara xam nga luy taxa mucc ci safara baña togn li do nga mëna musli ci safara kat yar sa bop ba do togn kenn ngir yalla loy wax yalla tax loy sédé yalla tax loy def yalla tax mucc nga ci safara mune fofu nga jaar nak jaarale fi njabot gi waye diw sangam porte-parole la moy porte-parole yon sangam nga amel ko en yaakar ni mo dox sa digeunte ak keur gamu nek porte-parole lula neex tek ci deram fek jigen ñu moom seen bop nga boole ak ñom di taf di wax lu ñaaw rek lu ni nga ni mako fekke mako la ilaha illa an ay way xana xamu di nga la lo sa nday yor bi te li ngay wax di nga ko waxat li ngay wat nan mako fekke di giñ ngir bëgg ku la gëm te yow xam nga ni waji min adama ila yawmina hasa musu ko xam lolou nit ku asarul munugo vraiment li ku asarul munugo nit ku asaru kep mo man li yalla xam nako waye nit kuy sourale digem ak boromam wallahi munug li manut li yaron sallallahu alaihi wasallam nenon kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'yatihi kenn ku ne responsable nga te la nga responsable lon bi nga nekké adina dina la ko laaj mani compte bi nga ubbi kan moy responsable bi kullukum mas'ul an ra'yatihi kan moy responsable compte bi nga ubbi di ci xass gorñi di ci yak gorñi lu leen neex kep ku dakk wax lu ñaaw nga invité ko mu ñew ci compte bi wax lu ñaaw lu ko neex kan moy responsable kullukum mas'ul an ra'yatihi compte bi yaay responsable te ëlëk di nga rendre compte ci kanam musul borom yow mi ubbi sa compte YouTube di invité ay nit ni ci saga ay gor di désacraliser seen aw seeni dignité ah ba nga dajé ak yalla bis bo dajé ak sa borom da nga rëcc lo doon ubbé compte YouTube bis bo dajé ak sa borom da nga rëcc lo doon ubbé compte YouTube ñu di ci saga gor ñi wallahi wa rabbul kaaba kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'yatihi yonent ta ko wax de te du waxe bakkan yow yaay mas'uliyé bi yaay responsable bi tele bi nga ubbi di ci invité ay nit ñu ci saga ay gor di sacraliser ay serigne di sacraliser ay serigne di len wax lu ñaaw lu nekk ah nga yaakar ni yow borom tele bi bis day ñew rek nga ni man sama yo neeku ci waji dal moko don wax mom la concerné ba nga dajé ak yalla ba xam kan mo joxon moye waji pour mu saga gor ñi man dama xamul doom adama toroxal asgor lan la koy jariñ ak lu ko ci neex masna ci dajé ak ben émission buma soggé yalla xam nako ñu invité won ben way bu ñuy wax Nandeene Njay kuma Nandeene Njay ma nga dëkk fele ci boori Kaolack a wakala Souleymane Deene Njay la tuddu Souleymane Deene Njay mom lañ invité nit ñi tudde ay chroniqueur dafa na non ngeen koy waxe waaw yow invité nga ben way mu ñew nga diko laaj xalaata mu di la tont tambale go sax dal ci kawam niko yow diw mi nga xamni moso toj fenn moso gagner ben procès waaw lu ci indi lool poser question lu ci indi wax ju sew ji toutal nit ki lu ko ci indi yagna émission bi ma xamni yagna dama ci yam ni rek waye daf ma soké parce que dama xamni as gor nan lañ ko wara mëna toroxalé ni nan lañ ko wara mëna soufélé ni yow ko xamni muso ko xam min adama ila yawmina hasa dang ko invité sa plateau donc poser ko question pour mu tontu wa affaireu par parlo rek tax mu ñew nga daal di koy humilier diko damaté ci kilifa lool du l'islam du diiné asgor waru ko def ndax bëggo ko lako def te yonnentou sallallahu alayhi wasallam neena lo bëggul ko lako def bu ko defaté waye rew mi naqare wax deug rew mi mom aka naqare wax deug ngir yalla man kañ invité ñako invité xawma ci kenn waye lima li nga xamni mom la xamta dereti gor nanguko moy asgor kenn duko humilier ci lo xamni ni amul benn sabab lul ma ngum dañu bokul fuñ far lol du raison de lol du raison bu don lol yonent yalla muhammad ak iblis bokku nu fuñ far waye muso gis fenn fu yonent bi massa humilier iblis seigne touba ak borom ndar bokku nu fuñ far waxma fenn fu seigne touba massa humilier borom ndar dedet day wax resom rek day wax lim gem rek pare ci day wax lim gem pare ci legui na yow mi ubbi sa tele tek fa ay chroniqueur yo xamni dañu amé mal éducation ni humilier gor yi di len toutal di len toroxal nga yaakar ni amo ci ben masouliya ben a dedet kullukum ra'in kon nokoy def wa kullukum mas'ul an ra'yatihi kon nokoy def lo tax yonnentou sallallahu alayhi wasallam sun borom ni ko nga tele éduquer sa njabot wamru ahlaka bis salat wastabir 'alayha yaral sa njabot gi ci tege ci alal kitab wa sunna yaral sa njabot gi ci bayyi wax lu ñaaw mun waye nak wastabir 'alayha muñal choona bi ci ne de choona bi yar sa njabot ci du awla miñam mu jombu ca wax lu ñaaw muna choona bu reey ci nek lutax yalla jëfëndiko baatu salat wamur ahlaka bi salat da nga yakar ni ko digeelal sa njabot ni ñuy julli xam nga ni kay njabot yonnta yalla muhammad ñi ngi julli kon julli tax koy wax moy bayyi lu ñaaw ko tax di wax lutax inna salata tanha anil fa'sa wal munkar yalla neena li fi ak yaangi julli di def lu ñaaw julle go bis bo baye def lu ñaaw rek xamal ni bo julli nga inna salata tanha anil fa'sa wal munkar muni ndax buñ saxé ci julli rek te julli amal leen njariñ ñu gis njariñal julli dootuñu def aw fahsa dootuñu def munkar dootuñu humilier kenn dootuñu toroxal kenn dootuñu soufel kenn wamru ahlaka bi salat yaral sa njabot bañ bayyi wax lu ñaaw wamru ahlaka bi salat yaral sa njabot gi bañ bayyi def lu ñaaw wamru ahlaka bi salat yaral sa njabot bañ bayé de sakraliser lu yalla sakarel wamru ahlaka bi salat lolou yonam lolou sun borom waxon yonam sallallahu alaihi wasallam nit ak ni mu sakare nga tok plateau amulo ben oxygène lolu rek de sacraliser ko lo xam ci lokoy toroxal bala jog ci plateau bi nga wax koko ndium te lum massa def lum massa reccilé subhanallah wa yow ya gëna xam yalla waji te waji kat yalla susural nako be ken xamu yow nga ne yalla li nga def makoy dindi man si ahmad bamba neena ay teggin moy tax nit jega aljana ay teggin day tax yalla du seul bu waji manam duko yel manam duko rekki moy du asaru dal ay teggin day te asaru wa ma gattal ko ci wolof ay teggin day te asaru mag ñu topon seigne touba jang nañ alquran jang xam xam ba wonu lef ñu gis ni ndekete jang xam xam ak jang alquran ci amu ay teggin alquran dula jariñ xam xam dula jariñ buñ xamé lolu mi def délégation yonne ci seigne touba ni dañu bëgg yeen ñi ñu yoni bu ngeen démé ngeen waxal ñu Seigne Touba niko alquran baqara bu minal jinnati wanas mokal nañ ko xam xamu fiqh jang nañ ko waye da am luñu déssé lo xani moy tax nita mucc ñu ni lool lan la mu ni so démé neeku nañu bindal ab téré bo xamni day jangalé ay téggin téré buy jàngalé ay téggin ba Seigne Touba tambalé di bind téré ba ca bopp téré ba rek la tambalé wax naan khatala bo nasman hawa tahaduba li yatahadabu wa saaka wajaba amna délégation bu fi ñew de ay mouride lañ nénañu na leen bindal benn téré benn bouquin benn livre buy jàngalé éducation buy jàngalé at-tarbiyatu nafsiya buy jàngalé yar buy jàngalé ay téggin nénañ na leen ko bindal Seigne Touba ni ah ñom day li tax ñu wax li man xamna ko is kullu man bi khayrihi ramatiba fa innahu yahramu fawsan wa intifa muni ndax man Seigne Touba ma ngi leen di xamal ni li ngeen di sakku muy ay téggin képp ko xamni yaangi wut ci yalla ngeureum mba ngay wuta taxé yowmal qiyam te jaro ko ci yoonu ay téggin Seigne Touba neena do am ngeureumal yalla do taxé do jariñu adina ak al-akhirah do jariñu adina ak al-akhirah la Seigne Touba wax muni ko lutax muni waxo fi daarayni ghayru kansi wa ghayru mahtasabihi suhissi li'annahu munawwirul janan mun ndax mom ay teggine mun ñaari avantage la am avantage adina ak avantage al-akhirah mom ay teggine mun ay teggine moy ngeen gi trésor compte banque budul wid Seigne Touba neena ay teggine moy compte banque budul wid khayru kansi compte banque budul wid bo xamni sa bo deme bo retirer rek fekk ko fa mom ay teggine khayru kansi mun waye mu ca wa khayru mahtasabihi suhissi moy ngeen gi li yalla di sukkandiko ngir teral ascham mom ay teggine ci la yalla di deug teral ascham gisoo yent yalla muhammad duko yalla di teral diko tag lum ko tagge ndax ab juddu la ko tagge ndax journalisme la ko tagge ndax ku afisul qur'an la ko tagge ndax faqih la ko tagge dede daniko ba innaka la ala kulli khalqin azim wallahi ma ngi ginci sama maggi man yalla ni yow muhammad ya bari teggin wallahi muhammad ya tegginu wa innaka la ala khulqin azim wallahi muhammad yow ya ami teggin muhammad ya tegginu sallallahu alaihi wasallam li la yalla tagge muhammad ay teggin wa innaka la ala khulqin azim way muhammad ya bari teggin way ya bari teggin lu am jariñ la lu am solo la wallahi yalla xam nako mang koy wax barki demb rek ben way juru ben xale fi ci daara ji ba sama rongoñ di rot maniko diw sanga mi ci daara ji man dama tuddu turam sax fallu jaxata la tuddu dama bëgg téré hadith bi makoy jangal ni bu jéxé ma yéwi ko nak mu dellu téré Seigne Touba yépp jangal nako ko muqaddimatul isyak yako gëna fété suuf ak yépp jang nako dama mané ko waye diw dal ñett la am luma nakari ci mom ñett rek bu féké amna luma nakari ci mom ba ci jëk moy lamiñ wu deur wi sama dongala de fi la dalé alcorane ci daara ji lamiñ wu deur wi muni waw mané ko ak labir gu upp xam nga labir do waxen la rek manam yar bu upp labir gu upp benen bi ci dess moy xeyna ñaka itte wo jamono mané ko bu fekke amna luma nakari ci mom li rek la du lenen xale yu bare fi ci daara ji mo len mak waye ku ko ci yoni mu dem wallahi sama dom ji geuna tuti di cheikhul khadim bu ko senon muy dem muné ko e fallu jaxata kay yit man nangam wala kay jot mo wagnu ko lam doon def lepp tokay baye wagnu dal nako yalla sam dal nako yalla ar jikko ju rafat joju leg sans lay doon yalla xam nako lol la yalla tagge yonent bi nak wa innaka la ala kulli khalqin azim wallahi muhammad ya bari teggin lol la ko yalla tagge Seigne Touba ni teggin yoyu ci la yalla di sukkandiku ngir téral ascham xam nga rek fi ñun buñu ñe tiranga dañuy yaakar ni moy auto yu rafet ak étage yu rafet fekk tiranga fa yalla bokut ak étage yi ñuy gis de wa khayru mahtasibihi sun hissi lianuhu munawil ja muy nak teggin day defar xol teggin day defar xol wax deug yalla internet bi man nga wax li nga bëgg wax te do saga nday ken man nga wax li nga bëgg wax te do tumal ken man nga wax li nga bëgg wax te do humilier ken lun mo tax rek yow dal bala nga wax li nga bëgg wax faaw nga humilier nit ki wala nga tuddu ci rum ndayam bay fa ci rum nday wurren yow ciir bi ngay tuddu ci ndayam bu ni mel do nga la sa nday ben khalimako bi ni moy khalimako sun borom yow xam nga lolou kon lo ci tuddu te pourtant li nga bëgg wax man nga ko wax ma muskile fihi ci mom man nga wax ni ko man bokuma ak yow khalat li nga wax dekoruma ci par ci par la waye nak waliyas billah te lolou kat bim xewé yegul kat politique ci bé politique sey bé ci yako fi index ni gay barki dembu la fi xew kat ñun ay année 80 man ko doon wax barki dem ben journaliste mané ko gis nga depuis 2012 ma ngi wax ni adina bi génération 2000 ñokay tal depuis 2012 wallahi parce que génération 2000 dama leena diagnostiquer xol leen danaka nama yalla balte balatima xaw ñoo wuté ak bayima ñun ñu yor dara di yaré dañ koy xol diko sétantal diko gis dañ lay andil ab xalé mu ne sa dara gis nga xalé bu togon ci digg yoon wi nga waxu jëm ci mom mu woor ko ni fi mu tok fi ngay jaar du déplacer wu du randu fi ak ñëw ba ci mom nga fëgg ko ne ko mayma ma jall wa melokanu bayima wi lu ko def nit bayima rek mel nonu am xar do ngay gor fi barap nga ñëw ba aksi ci mom kunta ba ko mu dogu juk am xar rek koy def cher lu len génération bi ma len di wax depuis 2000 ak légui génération 2000 bi bayima dong moy waxu jëm ci lu koy lor mu woor ko ni fému jëm bu yeggé dana loru té du ko té dem xol len xalé yi fimné buñu waxu won jëm ci ci ap policier mu woor ko ni policier bi bu ñëwé dana ko door bal xalé bi du ko té dem mu woor ko ni bu ñëwé policier bi dana ko door grenade bi xalé bi du ko té dem mom day dem lor bopam rek lolu bayima koy def waye xolal politique sey yi nga xamni juddu wuñ 2000 fuñ doore ben granane ñom ñep ñu daw duggu ci seen auto yi parce que ay nit lañ dofunu waye xalé yi rek ngay door granane ñu daw di la songu di gañu ñi seeni tank di dag ñi seen adina doxé fa yaqku lolu bayima rek koy def xam lu lay lor waxu jëm ci te yow nga jang al qur'an ni la wala tulqu bi aydikum ila tahluka bul gis lu lay lor nga waxu jëm ci al qur'an ko wax a da nga rusa daw loy rusa daw alquran neena la bul gis lolay lor nga waxu jëm ci wala tulkhu bi aydikum ila tahluka generation 2000 bi man len ñoy tal adina bi xuma kañ la nak xuma dana fekk xuma do waye ñom ñi ñoy tal adina bi xuma nak ban xetu meew lañ dajel ñu nampale len ko waye subhanallah dañuy def ba paré doga réfléchir lolou bayima do nga koy def dañuy def ba paré doga réfléchir buñu réfléchiré nak ci lañuy soga réccu wala ngay néna fekk jëf yuy na réccu fekk jëf yuy na comme man soow lañ nam waye sétlu lin li ma leen di wax rek ñun ñi yor ay donga di jangalé di yaré xam nañ lolou xalal bi bala nga dindi ci mom melokan wo ni nga ci sonné fuk yoon ak juroom ñaar di ng ko wo bul defati nangam bo gisee kuy def nangam defal nangam manam xale bi yalla mima tim xamna ni la wallahi bo don setlu xale sax da nga nan dedet dañuy gis deku wex tal waxu jëm ci yow kay yaay gaaw yuuxu xajj li ngay def mu doga arrière waye deku woor la ni ki bu dem rek day de man na ca doxé de waye mom xamul lolu xamuko lol nak bayima kep ko mel bayima rek mo mel non bayima kep moy gis lokoy lor mu waxu jëm ci bayima rek koy def wala tulqu bi aydikum ila tahluka alquran neena bu len gis lu len di lol ngay jaayu fit wala ñeme yow garanat bo xamni bu la dalé sa tank dag wala sa loxo dag wala man nga ci faatu ya xeyta dawal bu garanat bi daano ba toj ba tak nga jël benen position etc sax bo waye ñi nga xamni ñoy politiciens yi te wessu generation 2000 bi may wax ñom fu garana takke ñu daw duggu ci seen auto yi dem seen yoon parce que ñom duñ tayle seen bakkani duñ tayle seen bakkani gane yi kay lañuy tayle ñom gane da xam nañ ñom da naka ñom yalla bal dundu bayima rek lañuy dundu dundu bayima rek da nga yete ba son waye dara xam lu len sen ndey nampare do ko xam yalla xam nako da ngay bind kiis ba say loxo tokki pour bëgg ñu am xel yu neex waye dara lu len sen ndey nampale xam generation 2000 ba fi ma tok di wax ak yeen generation 2000 journaliste bobu 2012 lama interessé won ki interrogé won ma wax ko lolu niko njangat mi ma def ci mustaqbal bi ñew muna mané ko moy génération 2000 bu rew mi tak ñoko fimna France gi tak barki dem ñom la génération 2000 bobu ñoko taal waaw fekk France yalla da ko fay borom rek France yalla da ko fay borom kama tudinu tudanu tilkal ayamun da'iluha bayna nas alquran la alquran neena amna benen bu gëna graw lol bo xani mo dal France alquran dani wala yahiqu makru say'u ila bi ahlihi yalla neena boy fexel nit diko lalal ay ndeug seurex diko lalal ay parents muna amone gis nga pax mom nga ko gassal ba yaakar ni mo ci daanu neena ya ci nan yu ñu sul la modal france barki dem li xew senegal mu yene koko duggal ci loxom tay ma nga ne musiba ni kep ci kawam muni wedam yent yalla muhammad ali sallatu wasalam amo jahlin da xey rek gas pax mu reuy buntu keureum da di cey lal ay affaire lal tay basan ak yoyu invite yent yalla muhammad da ni bal rek bu ñewé bu ma ubbe buntu keur bi bu ci daanu rek ma sul ko mu jeex ben yoon dal di invite yent yalla muhammad mu ne ko ma ngi ñew mu ne ko tay na nga agni sama keur yent yalla muhammad déparé keureum di ñew amo jahlin yalla fatte lo nako pax mim gasone ci buntu bi yalla fatelo nako ko yonntu yalla muhammad ñew feug buntu bi rek abo jahlin ni beurek dem di ubbi ji buntu bi fatte ni gason na fi papa bam ñewé du buntu bi rek ni ma bax ca pax ma wala fi ñay ni yene neeg la boroma cey fanan france lolo ko dal france lolo ko dal man neena len par lo wuma feru mak ngor gi fi nekkit nak waye nguur gi fi ne ki ne ci bob bi da am ngeureumal wali waxumako tay de depuis 2021 la ko waxone ni len waxumako juddo senegal waye rew yi nga xane ñoo ne ci adina yi laax de rew yi ne ci adina bi kep ku ci dugg ci tayam boy genn do soli dal yalla rek tax ma wax ko wallahi wa rabbul kaaba waxumako ngir faral ko parce que musumako gis xawmako musumako gis xawmako waye kuko fexel duggu ci tiayam boy genn do soli dal man malako wax da am lutax fam ko defé du fi waxon na len ko ci melni cheikh beccio tune liko top ko xamne yow ngeen balma nam ko dan waxe da waron di fessani yalla toftal la mbolo luko ko yobbe moy da fek ben bis beutu wali bu xonk mu wexal ko ci lako top batay ken munu ko dindi ken yalla xamna ko ken munu ko dindi batu wali bu xam nga wexal ko subhanallah ay ko yalla dajale ak mom bis seigne modou bousse djeng lolo ko dalon digam ak cheikh mahmoudoul fadal amna ganinar beug leena yewi beutam xonkuna seigne modou bousse djeng wexal beutam motax lim am ken amuko motax seigne modou bousse djeng da melni ko seigne touba djou xam nga doomi seigne touba yimu ta kenn waye seigne modou bousse djeng bo xolé ay maqamam ak darajatam da melni ko seigne touba djour luko waral wéxal batu waliw bu xonko bejetun fi la cheikh salih mbake bay rouj bay xaar nawet amul aw jiwu bam wax ay dongam ni ren baye bo ngeen bay dugu ndax gerte amul bejetun ni cheikh indi ñugo gerte bam dess xeraw la beutam xonko la beutam wéx te dootu xonko ba yowmal xiyam da ngeen xamul wéxal batu waliw bu xonko rek ki nek ci bop rew mi lolo ko dal da ma sa fek beutu wali bu xonk mu wexal ko te mom defu ci ben defu ci ben ñaar la ci def muy beutu wali bu xonk fi ci keur seigne touba mu wexal ko ak keur alhaji malik wa ñaar ñi kuñ tuflu lorte ci xanu ku la bëgg toroxal fu mu jëm fu mi jaar kon bu boba mag ñi jëratu ñu liggeyal bu de nak ci affaireu état ak ni muy doxale sama yor neeku ci waye li mom xamna ko ci jëmam ji mom li xamna ni ci jëmam ji wéxal na beutu waliw ba li ko top motax ku koy yéné baye bo nga yéné ko jam man mako wax te yalla rek tax nak te yalla dong tax te yalla rek tax bëgguma ko gis bëgguma gis ko ko gis bëgguma ko xam sax nak waye yalla rek tax ma wax alquran ne wama sayyidna ila bima limna yalla rek tax may wax seul bamba neena bokk na ci effet yi nga xamni mom la ay teggindi def kama yukharribu ila al jinan neena ay teggine day tax sa bo xeye di gëna jégué aljana éducation day tax sa bo xeye di gëna jégué aljana chalayam dede wayujibul madha ladal jirani day tax ñepp andando di la tag ñi la xam ñepp lay sédel lu rafet da bokku ci liñ tagge yonent bi sallallahu alayhi wasallam moy nagu botam wi du ko xol doom adama manam du sigi xol nit ki may wax tam nek ci bop rew mi yeen ñepp dem leen ngeen xol ko gis nga goné gu ndaw sax bu ko fixé mo xif natangom yi muy andal sax di politique ku ko ci ni jakk rek mu seug sétlu leen ko ngeen xol ko li luñ jangale ci l'islam du lumay wax ni ngir bëgg lu neex ma samba wala ma demb du sigi xol nit wallahi al-hasim sama wajur maslama ni wayo lutax do xammi nit maneko man duma sigi xol nit numay xammi kaddu la gëna mëna xamé ci jëmmi nit yalla ñuma tim xam nako samay soxna mas nañ ma poñé ci ni buñu déforoté ba nupi denu xol mo len fa yow man ma ngi len di xol kay ñu xolonu kay te wax nañ deug sama ñenti be di mustafa dajek seeni be kama yuqarribu ila al-jinani wa ayna wa yujibu al-madha ladal jirani kama yubahidu an-niran neena am ay teggine education day tax sa bo xey di gëna sori safara day jaar ni nga jaar na le kama yubahidu an-nirani seigne touba ne bama janis tuge ba gis ni nak deug ni nak delegation bi ñu yabal liñ ma wax ni nako bind ndekete ni la amé ahamiya ni la amé important neena fa khumru man neena fa khumtu musrihan ila al-jawabi fa saase rek luma don def dama ko fa ni tegg dal di dem ci liñ man ñaan fa khumtu musrihan ila al-jawabi neena ba seen kaddu daano ma gis njariñal liñ bëgg muy éducation li ci nek nim amé njariñ fa saase rek fa khumtu musrihan ila al-jawabi ma dal ni ñoké juk fas yene bind téré bi ci la bind ab téré tuddé ko nahju qada'il aaj lay faju aajo ay teggine day faj aajo yoon way faj aajo ay teggine day faj aajo yalla ko wax rabbi sitwi jalla ci la tagge muhammad sallallahu alaihi wasallam seigne touba ni man ñukoy bindi nak maangi sakko am ngeureumal yalla ci def gi may def lu bax jeme ci ñom warta ji ridda ma as sawabi ah lolou yonent ko wax sallallahu alaihi wasallam moone man dalla ala khairi ka fa'ilihi ko gis lu bax ni gaay kay lu bax ngi ni ku ca ñew yalla bindal la yol bu tol ni bam ko bindal man dalla ala khairi ka fa'ilihi ko gis ko bax ni gaay ku bax nga ne ñepp dem ca ko bax ka di barkelu muna mune yak ñoom dana la bindal tuyaaba ju toll ni seen jos te duma wàññi ci sa tuyaaba dara. Bokk na ci li yombal éducation nag mooy xalal bi di ànd ak ñu ñu éduquer. Da bokk ci li yombal éducation mooy xale bi day ànd ak ñu ñu éduquer. Boo gisee léegi éducation yombatul mooy xalal bi mi ngi taqoog benn àndandoo bu ñu tuddee portable. Portable am boobu addina la buñ dajale teg ci loxoom. Mu nga TikTok di fa dajeeg ñoo xam ni kenn éduquer wu leen. Mu nga YouTube di fa dajeeg am karam place bu mu fay nekk boo xam ni kenn éduquer wu leen. Kon xalal bi soo ko bëggee éduquer da ngay dox diggam ak ay àndandoo yoo xam ni ñoo ñoom bokkunu fu ñu jëm, bokkunu lu ñuy wut, bokkunu lu ñuy def. Moo tax waykat ba nee na woon, waykatu arab ba dañu woon wa ay su kaana ahlu xayri fa unaaka xayrun, wa ay su kaana ahlu xayri fa unaaka xayrun. Nee na boo demee garam place TikTok fekk fa ñu baax dong dong dong dong mu ne am ne xamal ni lu baax rek fa ne. Waaye wa ay su kaana ahlu sar fa unaaka sarrun, boo demee TikTok fekk fa lu bon rek rek mu ne xamal ni lu bon dong nga fa ne.
1: Ñu noddu takk sànni.
0: Waaye su kaana ahlu xayr fa unaaka xayru, nit bu dee ànd ak ñu baax lu baax rek la yam, waaye nit bu dee ànd ak ñu bon lu bon rek la yam. Moo tax éducation da cee bokk ngay dox diggante xalal bi ak majalis yi nga xam ni mooy jataay yi nga xam ni du jataayu ñu ñu yar, du jataayu ñu ñu yar. Da ngay ñëw fii ci daara ji fekk fi dong boo xam ni magum jëmm la, jàng na li mu war a jàng lépp, waaye ñoom ñëpp dama leen di tere portable. Ku ci sa bàyyi soxla dama lay wax ne boo soxlaa sa doom woo ko ci sama portable bii ma jox la ko nga wax ak moom bu nuppee delloom. Ku ci génn ci mbedd mi ab portable jàmbur woo sa ñaari waa jur su ma ko yëgee saafara ko fa saasa.
1: Lii dong nga ma ci musal kat, lii dong du leneen, lii dong nga ma ci musal de.
0: Dong yi nga xam ne ay dong yu mag lañ lay lañ ñu génn wala ñu yónni leen ñu dajak benn waay ci mbedd mi ab ko portable woo ci ay waa juram.
1: Sayidina Muhammadu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam.
0: Waaye comme man tayeeluma fu ma toll maa ngi gëstoo ko xool yooyu yëpp dama koy yëg. Bu ko defee ñi nga xam ni dañ maa bëgg ba bëggaale samay donga toujours dama leen di wax ni bu ci kenn abal sama donga portable muy woote. Ku seen saab donga ci lu jëwadul boo ma gisee nag ma ko wax, soo ko difut te di ab dëkkandoo yow mal xëyam topp naa la. Moo tax ñoom ñu dimbale ma ci loolu nag, wax dëgg yàlla dëkkandoo yi maa ngi leen di gërëm ci loolu, ñu dimbale ma ci loolu. Moo tax ñoom ñëpp dañuy ragal a def dara, léeg-léeg nga gis ku génn sax ci lu dul ndigal mu tasee kenn ci dëkkandoo yi day taxaw yalwaan ko di ko nang ma sarax rek bu ko sëñ bi yëg, dimbale ma ngir yàlla rek bu ko wax ba kooko nangul ko ko mu soog a dem. Bul ko ni gis nga mu mukk. Kon éducation noonu la, kër gi da daan yar, mbedd mi di yar, waajur wi di yar, jàmbur ñi di yar, yar soog a mën a am. Mais léegi yooyu yëpp buñ ko dindee wax dëgg yàlla yar dana jafe, yar dana jafe de, yar dana jafe. Sa doom day nekk daara ji sax sëriñ ba di ko jéem a yar, mu ñëw ci yow di la wan naqaraayu naqari gu daara ji naqari. Fekk daara ji naqariwul, li naqari ci bakkanam mooy pine giñ koy pine ci benn barab boo xam ne du gis lu bon, du fekkee fu ñuy defe lu bon, du seetaan télé, du nangam. Yooyu la mënatu la supporté mu bëgg nga jëlé ko ci daara ji tax mu ni la daara ji lii la ñuy def, daara ji lii fa am, daara ji duñu lekk, daara ji dañoo xiif, ba nga jëlé ko fa nag mu yàqu ci say loxo, mu yàqu ci say loxo. Fekk lim lay wax dara amu ci, layu ko bëgg a jóge ci daara ji rek la lay wax. Boo dee waajur woo xam ni nag da nga am lenn ci sentiment wu kii da ngay daal di wax rek xale bi kon boo demee li mu wax dëgg la. Daara yu bari loola fa am. Xale bi day ñëw rek wax la loo xam ne ca daara ja, fekk sax dara amu ci, moom bëgg a jóge ci daara ji dong tax. ndax buñ faté ni xalé li dañuy dajé ak seeni morom ci mbéd mi lélé nga gis ben xalé bu nékkon daara bayyi daara ja moromum dongam dajé ak mom ci mbéd mi wa boy no def ba joggé daara ja mune ah man kay dama

0: كلي ما ينقم أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض من لولو كوكو ديف فما جزاء من يفعل ذلك منكم الى قش في الايات الدنيا من لولو كوكو ديف نكو وورني غاتك ادنا نكاي خار سون بروم واخ دي نينا لي ماكاي فاي موي غاتك ادنا اكو الاخره كوي ديف لول كو خا داغا نانغول لين لي يالا سانتاني باي لا تي ديس منا موني غاتك ادنا نلاي خار اكو الاخره موي دون سب يول الله كو ديف لول لا واخ كوكو ديف رك من يفعل ذلك ko def rek nangou li bayile sun borom neena tabaaraku ta'ala ci alqur'anul karim ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idha qada allahu wa rasuluhu amran an yakuna al-umul khiyara min amrihim sun borom neena surat ahsab daganut yelut jaadut rafetul warta am ci julit bu goor wala julit bu jigen deng daf ko separer julit bu goor wala julit bu jigen warta am mukk ci mom man yalla mané da xong da wex munima dedet wexul da xong daganu ci julit bu goor wala bu jigen saam yonentini da wex muni dedet wexul da xong sun borom neen kep ko xamni ni kep ko xamni man yalla bu mané da wex ngani walakin waye c'est à dire walakin waye c'est à dire bu saam yonentini ni la ngani walakin waye c'est à dire mun yaangi def lu yello diko ci yow yaangi def lu jeeduul ci yow yaangi def lo wër ta def lu ñaaw lu bon lu ñaaw te bon yonent bi neena nga nan waaw waye jamono ka laaj ak bindi la bindi jamono ki bindi la bindi jamono mom li la santale nga ne jamono ka laaj dedet da nga nan sa bakkan ko laaj kay ak sam xel sa bakkan ko laaj ak sam xel yaay genn ci di yonent ñene won fala tasbu dahra fa inna dahrahu wala bu len ngagne jamono ndax jamono yalla jamono sedelul bopam kon bul ngagne jamono ji sedelul bopam jamono tangulul bopam yalla koy tangalo kon bul ko ngagne buñ ne jamono ja yaqku xetul langage la rek waye fekk jamono yaqul ñoñ wa jamono ño yaqku waye jamono yaqul de ñoñ wa jamono ño yaqku xetul langage la rek ñaan jamono ja yaqku ay fekk na dedet jamono na melon la mel fi jant bi daan fenk ba legi fi lay fenk fi mi soye ba legi fi lay soye ñun wa jamono ño yaqku ñun wa jamono ño yaqku sun borom neena yow yonantu bi sallallahu alayhi wasallam ma ngi lay yoni ci ñi nga xamni dañuy wote ak sama ndigal buma ne da wex mi ni dedet in bal ma ngi lay yoni ci ñi nga xamni bu saab yonent ne da wex mini waye nak muni waxal malen ni ne len fal yahsari alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibhum fitnatun aw yusibuhum adhabun alim suratu an-nur waxal man ne len man yalla ma ngi len di denk ñu moyti ndiko di juyok man ma ngi len di denk lañ moyti ndiko di juyok saab yonent wax ba nopi ñu def lenen muni kep ko xamni ni yaangi def lolou nako worni fitnay adina dana kep ci kawam ak fitnay al-akhirah an yusibum fitnatun aw yusibuhum adhabun alim mbugalum adina ak mu al-akhirah mbok yi ñaata ngeen xam ci jigen jo xamni yalla dako mayenu taram ab tar lako yalla may oliyek mu jël tar bi jamoko yalla waye setané ab ko tar bi diko exposer ci mbéd mi mu d'accord ca mi dem da quelque temps rek am fièvre bu ko ni ciap docteur dem na ca fum dem ñu ko gisunu dara muy ngiss di ngiss ba xey fouti lolu moy fitna ji yalla di wax yalla neena kuy wuté ak man sama ndigal len do nga ci meuna juddo ñaar do nga ci meuna juddo fitna ay adina mbaaju al-akhirah an yusibhum fitnatun mbokk yi ba xam ngeen ni beut bu ay raw balu fital beut bu ay yeen sama mbokk jigen ni ma laye len ko biir gis nga beut bu ay mo raw balu fital wala yalla xamna ko bët bu ay raw balu fital bo gisé wolof bët bu ay ak gimiñ gu ay bim ko xolé firi ko firi mënu ko firi xamul num koy firé mu firé ko ak ndëmb ngeen bal ma ci baat bi diw dëmb la fekk wallahi dëmb amul xam nga lu ama bët bu ay mba gimiñ gu ay waye wala fa ko mënta firi parce que xol na xol xamul lim koy niru mu firé ko lim jëkka daf rek wala lim jëkka xalaat waye fekk bët bu ay am ak gimiñ gu ay bët bu ay gimiñ gu ay nak ño raw balu fital bu recc ño raw balu fital bu recc yalla xam nako bët rek mo la nan jak nga doxé fi fébar fébar bo xamni ba yowmal xiyam du wër fekk bët la fekk bët la nga jël sa yaram exposé ko rek exposé ko yalla dogal mu dajé ak borom bët bu ay lamiñ wa ay bo démé ci téré fiqi mi'yan lañ ko tuddé mi'yan mi'yan dem leen ci jawarun nafis bu señ touba da ngeen ko gis bim koy jangalé gis nga koku sax l'islam day wax ni buñ démé ba trouvé ko ça veut dire lorna ay quelques personnes ci bëssam ak lamiñam l'islam néna koku nañ ko jël sécrétéré ko bir kërëm mu bañé té génn daayiman borom bëd bu ay ak borom lamiñ wu ay wowo l'islam néna buñ démé ba trouvé ko gis ni lor nañu bare bare bare ci beutam yu ayu ak lamiñam yu ayu l'islam neena nañ ko séquestrer bir kërëm bu mu gennati l'islam yaral ko leppam bu ay bu mu gennati di lor kenn legi nak gaay yi genn far di fekk borom bu di ayi ndax yaay genn facebook mba tiktok mba youtube yow ya koy genné sa bop ya gis benn vidéo bu daw rek benn way xol ko dañ ay waji les six ndaw footinga bu bokk ci borom bu di ay ak lami ay yow fouti nga yow sa adina yakuna bu ne ay waji rek jeexna mok tammi walli wayam tammi walli gis nga walli bu xole bani cham lutu bax mu fi yalla sédé nako tammi walli mok bëd bu ayam tammi walli bu xol bani accham mu di la xol télé ni rek ngay wax ba yag mu ne cim bu ne cim rek yow fouti nga yow mo tax ñom duñ ga wax ci mukk bala ñu wax ci rek wax ko ci lu ko jël da ngay genn télé rek lakal réew mi rek wala nga lakal nit ñi rek mu di la xol ba yag mu ni cim rek du moy jéxal nga yow bokkatu yow jéxal nga ci mi waliw non la mel ci mi waliw mo bëd bu ayam duñ balé dara duñ balé dara yonent sallallahu alayhi wasallam jang nañ ci tarikh ñu diko jambat ben way bu febar di bëgga dé mu ñu andil leen mom ñu yanu ko andil kër yonent sallallahu alayhi wasallam yonent ni ko jakk xol comme yonent dafa am basirul khalb nek mu gis ko rek xamni ki bëtu ko japp ak gemmi mu ñu waaw yeen kan ngeen ci fokk ngeen ci ñaaw ndort ñu ne ah mor xudde day wala ablay demba day wala ñu ko waxé sax jobbe njaay sama doñu bajjen la jaar na fi légui fekk ko muy sangu mu ne ay waji ndaw si mo rafetu yaram wala ay waji mo rafetu yaram legi la fi jaar wax ko kat yon ni woy len ma jobbe njay mu ñew ñu woy jobbe njay ni jobbe yow bi nga rombe ki muy sangul wax mu ne ah xana taram bi rek wa yon ni ko wa galax ndikul jox ko ndox ni ko galax ndikul jobbe dal di galax ndikul mu ne yabil fi mu yab mu ne ko selmul jobbe selmu mu jël galax ndikit ja ak selmit sa tour ko waja ni ñokke jëg dem yoonam tous jotatu ko lool la wolof mën ta firi nak mu firé ko ndëm waye dem amul yeen bal lool la wolof mën ta firi
1: kon al maratu saliha fi al islam jigen ju bax ci l'islam day comporter wo comportement bi diine jangale
0: comportement bi diine jangala
1: sun borom neena wa kharna fil buyuti kunna wala tabarajna tabarajal ja'ilatu ula wa kar yonent bi la don waxal waye wa kar yonent bi ñoy reference monde bi yalla jangalul wa kar yonent bi rek pour mu yam ci ñom dong dedet moy reference jigenu monde bi kon ñom ñom la yalla roylu jigeni monde bi ñom lañ wara roy ali salatu wassalam jigeni monde bi ñom lañ wara roy ñom la yalla ni sa baram li len tok len ci seen keri te baye tabaruj bi ngeen di def fuñ gessu seen len ci Facebook fuñ xol seen la ci WhatsApp bi fuñ xol seen la ci television yi waxarna fi buyoti kunna balen ko tok len ci keur ga est ce que la tek rek nga ñew ci keur gi tok dedet moy sa tar bi boko genné tar bi nga xani boko genné goor ñi xemem la muna amuni bako ci keur ga wa dem daayira rek dem daayira keur seigne touba ga wa lu ci tegi xef doon dem daayira doom tegi xef dem daayira musor gi beug laali asaman fenn fu ne nga redd ko ci sa kanam gi ab aptar fu ne taf ca ko seeti daayira ba te yaangi baye sa borom keur xeyna ci keur gi bo demé wa daayira ba nga yut sa tar bi tar bo xani shaytané nga ko ab te ne nga keur seigne touba nga jëm ci daayira ba keur seigne eladji malik bako fi ba ñew waxarna fi buyoti kunna wala tabarina tabarjali jaylati ula boy dem daayira ba fi satar bi boy dem daayira ba fi satar bi ba ñew wala tabarina tabarjali jaylati ula da ngay dem marché dong lu ci jar ciap ciap bako fi ba ñew marché dong jar na ciap ciap wala tabarina tabarjali jaylati ula lool mu ni lool melokanu way reer ñu jëk ñela xam nga ko reer moy kan moy ko xamni gindiku way moy sawara ëlëk sun borom ni melokan wi ngeen bëgg mel wa keur yonentibe lay waxal de te moy di genné sa tar diko wan wa mbedd bi muna muni way rir ñi do nga ko daan def gañu rir ñi rek motax jigen jokay gis mu diko def rek xamal ni ku rir la bu jangon ba jang arit mo ko delut bañayam dafa rir xamul dara wa kharna fil biyatikunna wala tabarajna tabarajal jahiliyatil ula ñi gëmul yalla te ñu jëk ñu ño daan def li tabaruj bi ngeen di def tabaruj bi jëm daayira tek say xef musor gui beug laali asman muno mur loy musoru nurolu astriyer la xuma musoru gën xamut isama nday parisol bu ne ci kaw jawuji waaw motax si ahmad bamba radiyallahu ta'ala anhu mi nga xamni ci ab daayirem ngeen jëm ba nopi nak di def tabaruj mom da waxon soxna sbayam bu ndaw niko say nop e yow sama soxna sbay lantana li din ata tasri jismaki ya sayna bi taxamul yow sama soxna sbay muna muniko mang lay deng bo beugi am diine muna muni boy dem daayira bo bul ciap ciapal da nga beug am diine sa diine ñom muna muniko boy dem daayira ba muna muniko bul ciap ciapal bul teggera fas bul ab abtar muniko lumay def muniko xana mur muniko ndax mang lay sédel ci sama borom man seigne touba ni do julli yalla nanguko do wor yalla nanguko do ne makka yalla nanguko lu da nga mur sa yaram wi ata tastari jismaki ya saynabu bi taxamur lako wax ni taxamur seigne touba koy denk soxna way juram de bayam bu ndaw bay taxam mom la don denk li mom cheikh ahmad bamba radiyallahu koku nga jëm ci dayiram yow ciap ciapal ba wut kula ciap ciapale subhanallah te gori kesse nga fay fek yo xani kenn du ci sa mahram kenn du ci sa jëkkeur ci dayiram kenn amna ci ño xamni sax eppal nañ ba dañuy dog ay yere bati mbubu nak far mbubu gor xam nga cëlok l'islam mom xamul tisse bi xamul ñaw bi lim xam moy na jot na fat na yaatu mais culture bu baxé l'islam da koy reconnaître moy bu fekkentani culture du sénégal moy dafa am baat yo xamni baati goor la am baat yo xamni baati jigen la am yéré bo xamni mom lañ momalé goor am yéré bo xamni mom lañ momalé jigen lolu culture la culture bobu nga xamni l'islam bañu ko dang ko wara so garder jigen wër tosal yéré goor ndax yonent moko ñaanon yonent mo waxon ni yalla bu yalla yërem goor guy solo ni jigen bi solo waye yalla bu yalla yërem jigen bi solo ni goor bi solo kon bayiko fa ginaaw rubum yonent dugg na ci rek bako fa gis ko xani neenaay bayfal bu jigen lay neena keur cheikh ibrahim la jëmé waye yéré goor nak la sol dal di jël ak sen ak der tak ci ndig la te yere jigen yi na fi nga ni cheikh ibrahim ngay seti nga di cheikh rafal ngay sété radi Allahu ta'ala mam cheikh rahim fa dayre mam cheikh rafal jëm nenaay solo ba melni goor nak yow yonent bi di la reub nga waxu jëm keur cheikh ibra ba nga yegg yonent bi mi ngi lay reub yow yalla di la reub nak ciol ciol go xamne reubum yalla nga ci reubum yonent bi nga ci fo jëm ne nga keur mam cheikh rahim fall nga jëm pour dem dayre so demé cheikh ibra lañu ci biti bu lo ko waxul ci sayyid wax na la ko ci bati ci biti man wotewuma fi koy joy ak yonent bi lolou la cheikh rafal def wa wotewuma koy joy ak yonent bi sallallahu alaihi wasallam al mar'atu salihah fi al islam jigen ju bax comportement wu jigen ju bax ci al islam mom lañuy waxtane comportement wu jigen ju bax ci al islam seigne touba ni ndayam ju ndaw ji lan tanali dini say nop lan tanali dini ak ta tasari jisme ki ya saynabu bi tahammur yaw nga jëm keur mam cheikh rahim fall ni daj ak bopum neen mais bu ci dig gnaaw ga sol yere goor nak ne nga keur mam cheikh rafal nga jëm ñaar rek man am de do fa fekk cheikh ibra bo ñewé cheikh ibra genn bala keur ga ba nga dem mu del ci mba cheikh ibra genn la ci batine boy dem do yobu dara ci tuyaba waye cheikh rafal mom mën ta tok ak ku yalla rebb yonent bi rebb ko lolou mom mam cheikh rahim fall du ko def ku yalla ko yonent bi rebb cheikh rafal du tok ak mom radiyallahu anhu te yalla ko yonent ñoo rebb kuy sol cholu jigen gi sol cholu goor jigen gi sol cholu goor wala goor gi sol cholu jigen mune kon moy tundiku len di juuyok ndigalal yalla muy nax ndigalal yalla lolo la ci meuna fek moy musibam adina wala musibam alakhirah mune kon nak moy tundiku len lolo falyahsir la wax de falyahsir alladhina yukhalifuna an amrihi moy ci ndiku len di joy ak ndigalal yalla subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala wallahi bari nañu seen adina yaqku exposé seen yaram ci mbedd mi mo len ko yobbe ñu romb ben beut bu ay rek mu ni awlew rek nga doxé fa nak lo duggati mu yaq lo lalati mu yaq sa dara dootu bax serigne bu ne nga dem fay ñaanlu fekk la xew xew na ba pare serigne bu ne nga dem fay ñaanlu fekk lay xew xew na ba nopi bala ma am luma nakari rek nak moy yere yi xew legi yere yi xew legi yere yo xamni dañu melni tamet girias yere yo xam dañu melni tamet woor waxuma sax bu melni tamet sangal sax mu xawatane waye tamet woor yere yo xamni da yara lula ndaw ci sori bo xole seen yaramam wa subhanallah li ay yere la te l'islam waxon na jot na fat na yaat waye nga bëgg and ak jamono rek lu wa jamono xewal rek nga bëgg ci and dedet julit dafa am comportement bu ko l'islam sant bo xamni jamono du ko ko soppil mukk sun borom neena yeen jigen ñi bu ngeen bëgge bok ci al mar'atu salihah wala yadribna bi arjulihinna li ya'lama ma yukhfina min sinatiha rik na ngeen ma dimbele bu ngeen bëgge bok ci al mar'atu salihah yeen jigen ñi na ngeen fexé ba bu len tak lu yëngutu bu jigen ñu jëk ñu ñu ko daan défé moy dañ daan tak ay tekkalma ci wolof moy lami tank yu bari nga xani buñ dé dox seen tank yi diko keud lam bi di def bur wi su ko défé lu mu romb da koy xol day tirer attention mu xol ko gestu ko xol ba xam li yëngu lan la légui loolu lu ko jigen ñi remplacer moy liñu tak ci seen diggi mom lañ ko remplacer sun borom neena loolu bako ci kër gi yaak sa borom kër la bu ko tak dem daayira ba bu ko tak dem société ba bu ko tak dem liggéey bu ko tak dem marché bako ci kër gi wala yadribna bi arjulihinna sun borom neena lo ci djublu bëgg nit ñi xol li nga neub neena loolu do nga ci djublu de li alama ma yukhfina min sinatiha neena sa tar bi nga xamni kenn wuru ko xol ku sa borom kër mom nga bëgg nit ñi xol ko motax ngay def bur yu bobu ci mbedd mi pour nit ñi def attention ci yow neena mom nga bëgg nit ñi xol ko motax ngay def bur yu bobu ci mbedd mi pour nit ñi prêter attention ci yow Prête attention ci yow.
0: Waxon nako ci jigen ñi nga xamni ndaysan dañuy sey ak kilifa wa dañuy sey ak kilifa nek soxna kilifa ba nopi do jëf jëfi kilifa do wax waxi kilifa do dox doxinu kilifa jigen ñooñu lele kilifa gi mu nek sam lu ken xamul sam firi fara ba do ko téré dara lum def pour yow baxna mu defé bopum neen té yow do nga yaangi ñew fi yow jambour ñangi yow fi ñew rawatina jamono bi nga xamni mom légui lu way machine bu way yor man ci photo nga tok sa soxna ñew def bopum neen te sal ba ngi fess del ngay rasuwar tali bi xéssal ba melni tubab mesu ba ca digginaaw ga sa soxna bu yamon ci lolu mu doy waye gis nga dem na marché ba wut fa ay xoti bitel yi dul jeex mu tak koy kasan kasani bu ñewé bay genn sal bi fakastalu ci buntu sal bi ngir lolu yëngutu subhanallah do nga yépp ci gi xolaat ko yow ndaw si nga yaakar ni loli yalla dana lako pardonner sa borom keur nek référence ñu waran di jëne ci mom diiné di yobbu seeni keur sa borom keur nek référence de ñu waran di jël ci mom diiné di yobbu seeni keur yow ngay def manifestation bo xamni day wa da ngay wane ni maak jigen ñeppayam ñu ni waaw mu ni kon sama jëkër ak ñeppayam pourtant loolu la yalla téré won wa keur yonent bi de lastunaka ahadin minan nisa ya nisaal mu'minin yalla ko waxon wa keur yonent bi ya nisaal mu'minin lastunaka ahadin minan nisa ay yeen du ngeen n'importe quel ay soxna de yeen jigeeni soxna yonent bi sallallahu alayhi wasallam yeen soxna yonent bi du ngeen n'importe quel soxna de ya nisa an-nabi lastunaka ahadin minan nisa du ngeen n'importe quel soxna de attention de ki ñi roy ci diine ki ñi diglu ci diine ak njabotam ay soxnam waruñu mel n'importe quel soxna dedet lastunaka ahadin minan nisa lele na nga gis soxna yi bëgg bok dana tax ñu bëgg mel ni seeni morom ci koñ bi bëgg bok rek waye lolu xam nga lum lay juggal jura la moy dih fayni moy ben bakkar bo def bu ne au lieu que yalla def 1 plus 1 égale 2 dedet 1 plus 2 égale 4 la koy def 1 plus 2 égale 4. Yalla ko wax de yalla neena damay multiplier sa bakkar yow sun borom neena bu boba 1 plus 1 duma ko def mais 1 plus 1 1 plus 2 égale 4 la koy def moy damay multiplier bakkar bi dama koy multiplier lolu wa keur yonnante bi sallallahu alayhi wasallam lako sun borom wax ya nisa an-nabi lastunaka ahadin minan nisa yen jigeni wa keur yonnante bi yen soxna yonnante bi du ngeen n'importe quel soxna legi yonnante bobu nak nitu diine bi moko fi wootu borom xam xam bi moko fi wootu serign bi moko fi wootu al ulama warasatu anbiya yow nga nek soxna serign bi ba nopi subhanallah soxna taylibe yi sax ñoo la gëna correct soxna taylibe yi ñoo la gëna correct ñoo la gëna am comportement bu baax ngay jaay mana di jaay VIP ndayele ya ko fi dak lastunaka ahadin minan nisa waro ci wona bokku de ya fi dak ndayele te yow da nga war na nek referenceu soxna yi talibey serigne bi ya len dak ndayele ya len dak batare ya len dak exposer sa yaram ci mbedd mi ñu di la filmer xam nga ni do rus de waye yalla neena bu lay duma dula duma par 1 day multiplier bakkar bi duma lako bu lay mbugal neena dula mbugal 1 plus 1 dalay mbugal 1 plus 4 du say wax de alquran la de del len ci suratul ahsab du say wax de alquran la de sun borom wax yonnati bi sallallahu alaihi wasallam niko waxal ma sa wa keur ya nisa an-nabi
1: من ياتي منكن بفائسه مبينه يضعف لها العذاب الضعفين سن برام كو واخ القران لا يين وا كير يونتي بي بيس بو نين في ووتي ندايالي بيس بو نين في ووتي ندايالي من ياتي منكن بفائسه لا واخ دي كوفي نييو تي يين دي ووتي ندايالي di wote bi yeb bi di wote bi yeb bi yeb bi bo xani mo bayina television yak radio yep dañu ñew mu bayina xolal yalla ni mando rek xam nga mënon na wax rek bu ngeen wote bi yeb bi parce que bu fekkante ni da nga wote teranga yamale ko ci sa bir ak say say say xarit ak say compé say copie yoy ma muskile fi motax yalla lim wax lu leer la mo bayina bo xani ñepp xam nañ ni da ngay ndayale mu bayina ñepp xam nañ ni da ngay bataré mu bayina man yati minkunna bi fa'isatin mubayina kep kenn ci yeen soxnay kilifa yi ko xamne yaangi indi dañuy maye sa doom dañuy maye sa ñeeke dañuy maye neena tax nga daldi wote am ndayele watam télévision yek appareil yep ñew di filmer ngay batara rek di jaag jaagi sun borom ni ha aïcha gis nga sa bakkar bobu muna mën dama koy multiplier yu da'af la hal azab di fayni la di fayni azab di fayni dama koy multiplier par 2 jigen ñi bëggon na ngeen dem ci ñi jang alquran ñu sétantale leen alquran bëggon na ko lool ngeen dem ci ñi dégg alquran wallay ñu firi leen alquran ngeen xam xolal bi yalla di wax li rek ya nisa annabi man yaati minkun bi fa'isatin moy ndayele moy batare bi fa'isatin yeen wa kër yonent bi muna mu ni kep ku ci def aw ñaawtif aw ñaawtif wo xani man yalla téré na ko té défo ko diko neub dé wayé mu bayina né buma lay duma dama koy multiplier ndem wa kër yonent bi li yalla wax li kon waxuma kenen néna buma lay duma dama koy multiplier ya ngay jaay ni né nga doomi soxna ngaay nenga sa bay moy deuxième khalifa général de mouritée motax lula neex def billahi yalla xamul khalifa général de mouritée khalifa général de tidiane ba nga dem baqiya wa demé baqiya nga xam ndax sa bay moy deuxième khalifa général wala de ba nga dem baqiya rek nga xam ndax sa bay mom allahu akbar ñak xam lam waral barina ñak xam lam waral barina sayyidatuna fatima moy doomi sang bi gën ci li yalla bind mom la sang bi wo bam ñew mu ne ko fatima très attention de lima mom day lola neex def ci na mu ne waye sa kanam sun borom muna mu ne ma yow fa yam waxin la waxin la musa bayde deuxième khalifa général ndegam deuxième khalifa général amna ngo ya nisa annabi man yati minkun bi fa'izatin mubayyin ku fi nek di ndayale ka batare ñuna muni da'af la 'adabul di'fayni 'adabud di'fayni loolu sun borom wax 'adabud di'fayni ni wa ndax yalla man nga lol muni wa kana sayika ala la yasira akama yombu lori ngeen wax akama yombu wa kana salik ala la yasira akama yombu sax 1 plus 2 égal 4 muni akama yombu duma wax 1 plus 1 égal 2 de 1 plus 2 égal 4 muni amul akama yombu nonu mu amé ay inconvénients ci don soxna su yonent don soxna nitu yalla don soxna ab serigne bo xamni buñuy tiré ci mom leçon la nonu mu nek inconvénient non la amé ay avantage non la amé ay avantage don soxna skilifa amna ay salbiyat waye amna ay ijabiyat nak ndax yalla neena subhanahu wa ta'ala kep ko xamni soxna skilifa ga sa ben raka duma ko multiplier 1 égal 1 dedet sa ben raka dama koy multiplier par 2 soxna skilifa yalla neena ben rakam soxna skilifa su mel nim wara mel lax de neena ben rakam dama koy multiplier soxna su borom xam xam bu jeffe xam xamam muna muni ben rakam dama koy multiplier ben astaghfirullah dama koy multiplier ben la ilaha illallah dama koy multiplier ben subhanallah dama koy multiplier sun borom mako wax motax muni mom sun borom rabbi suwa jalla ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين غيسنكو مرتين كو خامني سخنا سي يوننتغا كو خامني سخنا سكو ووتو اب يوننتغا سي كاو سوف منا موني اي جيفم سا بو جيفي جيف جو باخ بن داماكو مينتيبلي بار 2 benam bu baax dama koy multiplier par 2 fay ko kon amna ay inconvénients mais amna ay avantages avantages yoyu nga wara profiter yow te bayyi fi inconvénients yi salbiyat yoyu bako fi te dem ci ijabiyat yi moy avantages yalla neena duma ci yam bu fekkon fofu dong la yam dedet واحتدنا لها رزقا كريما ليك ليك داما كاي بيتك ورسوم خمول فوم جوغي ليك ليك ما بيتكو ورسوم خمول فوم جوغي ليك ليك ما واخو سما واكري ليك ما واخو سما واكري ام سيغ مودو مباي تيام في نييو رك دون ما سيرسي رك ген ماي لين خالص بو باري ما لين آيا بانغو واحتدنا لها رزقا كريما آيا بانغو ام مين سيغ مودو مباي تيام في نييو رك سيرسي ما دي نيبي bo demé sax man limay siyaré limi may soxna yeko man len aya bango wahtadna laha rizqan karima la rizq wursu bo xam dalay bet yakaro ko won fogo ko won mu xey rek ñew ñataay ñew fi rek ci daara ji rek ñew do nuyo rek bo genné dal di yëkëti mugo avantage yangok donte amna ay inconvénients nak ndax yow meuno dox ci mbedd mi n'importe quel num la nexé waro di wax ci mbedd mi n'importe quel num la nexé lol nak bo fekenteni amo diiné daf lay séné parce que bo génné ci mbedd mi goor goy waxal l'islam dana lan sa cadre na deuguer bul fa wone kaddu gu neex dedet kaddu gu neex yamale ko ci sa jëkkeer sa kaddu na deugar rawati na goor ñi nga xamni ñom la yalla jëkkoona wax ni leen dama bind goor bind jigen ma defal jigen forme bo xamni kum rombu te regolo yalla man nga ko setantal mu ne kon nak yeen goor ñi te gëm yalla yeen goor ñi gëm yalla ma ngi leen di wax ni bu leen jigen rombu ba ngeen setantal ko ak nu forme am mana mel khul lil mu'minina yaqdu min absarihim ويحفظنا فروجهن سالك أسكالهم إن لا خبير بما يصنعون القرآن لبتاي مغا سورة النور يوم محمد وخال ما غور ني نيلين وخال ما غور ني نيلين نيوميت ناج فاج سين خولي بوني امي فيبرو خول سين خولي ناج كو ديفار يقضوا من ابصارهم ناج ليميت سين خول بوني داف لولين رومب ريك ني فيكسي كو yaqdu min absarihim nagn limite senou khol gayu sagani niñ koy defé gayu sagani wa nagn lañ ma balte balatima wa gayu sagani jigen romb la nga setan tal ko min al awal ila al akhar nan amna salam alaykum ak yandul len subhanallah la hawla wala quwwata subhanallah lolou la yalla waxon jigen may lañ la nga xol xarkanam ba lutax l'islam may lako moy pour nga xamé ko bobu ëllëgé sax buñ na la won kay sédé ci mom nga xam koy sédel kan la loolu la ci l'islam may xar kanam bi nang ko xol pour xamé ko nga xamni du sa soxna waye pour nga xol xar kanam bi pour xamé ko ba nga xamni ëllëk buñ ñewon def na nangam nga ñew diko sédé soko xolé di nga xamni ki ngay bëgg sédé moy diiw mi loolu l'islam may na la waye la tambalé ci karam ba ci yewi tang la hawla wala quwwata ken musul ko gis muni bu len ko def bu len ko def señ modou mbay cham ay daayira rek nga ñew bokku fi sa ruq rek wala nga ne ci khasside ya kurusi waye dedet jigen jula romb rek nga tek ko di xol rek ak asetanta lele sax ngay beurxal ay baat wurtu deme nonu way sax way khasna furujuhum wax len ne len nañu séré sen tir yi nañ koy tak bax sen ñoro tubey na deugar way khasna furujuhum sun borom ne salik askalum lolo gën ci yende mo len di taxa taxé de moy tax ngeen sel ci kanamu yalla ëlëk de ndax inna la khabirun bima yasnahun lu ngeen def yalla xamnako lu ngeen def yalla xamnako ñew daayirab señ moudou mbay cham lokko fi barab rek jël sey beut sanni ni yalla ng lay gis de gaay yi gis ñu la yalla ng lay gis gaay ang ci daayirab ñom teluñu ñu la ñi ngi jang khasside ñi ngay wird ñi ngay julli ñe waye mu ni yalla ng lay gis mom yalla mom xamna li nga fi nekké inna la khabirun bima yasnahun yalla ng lay gis mu la soratu nur yalla ng lay gis yalla neena ma ng lay gis kon nak al mar'atu salia moy jigen ju bax dafa am comportement boy amé dor ci bok waye du luñu wax ci aw lamiñ rek luñuy jëfé la pratique la mais du aw lamiñ dedet pratique la mais du aw lamiñ rek al mar'atu salia pratique la de kon bok na ci liñuy ñukalé soxna jaar muy sun waxtaanu tay wi xam ngeen yag nañu waxtane soxna jaar ak dundum waxtane tasawuf taxawayam ci tasawuf waxtane nañ ko miraral mawqifuha fil islam waxtane nañ ko mawqifuha fi tasawuf waxtane nañ ko ila akhir ila akhirih ay yoni yon motax tay nu waxtane comportementu jigen di bax ci l'islam njukale ko soxna jaar sulahi maryam musa radiyallahu ta'ala anha dafa amone jenn jigen bi ñu wax rabi'atul adawiyya rabi'a waxtane nako ay yoon yoon danger le won danger ndax limay wax ni jigen jo xamni melo won ni bu la nexe nga daldi chance legi bok ci al maratu salia ndax turu taru rabi'a mi may wax danger le won danger ak fecc kat le won lu ko defone ab fecc kat ndax ab sangamako momon ab jam la won sang bi lum koy liggeelo way ak fecc mi diko fay muy dundé way un jour rek mu deg kalimatul haqq batu deug bu bayiko ci yalla te moy deg na la ilaha illallah son bi jeexital bi mu dugg ci xolam mu xey baye lum japon légi sang bi préparé na collé dara bi ngone lañ wara dem jantu sona sang bi garé auto ni ko ay ci ñu dem collé dara ba mu ni collé dara lan man ben collé dara lay fécc li ci sa dundi gi moy collé dara la ilaha illallah muhammad rasulullah ben collé dara bob rek lay fécc légi la ilaha illallah sang bi de yaakar ni lay kaf mu def deugum sang bi faqku ya door suba door ngone door beccak door guddii muni mom ben kola dara dong lay fecc legi moy kola dara la ilaha illallah muhammad rasulullah alayhi salatu wassalam sang bi xamni bu ko topé ci li man nako ray muni kon mom nako jaay dégager responsabilité manam noppulu ci mom dal mu dal likoy jaay comme jurelatu ko njariñ dal ci mi ngi koy sonal nako jaay mu jaay ko bim ko jaayé jaay ko ku melni seigne modou mbay ci am bëgg lu baax mu ne ko libéré na la ya mum sa bop demal nga fecc ko la draw la ilaha illa ba yawmal khiyam
0: subhanallah deggal allahu akbar
1: demal nga fecc ko la draw la ilaha illa ba yawmal khiyam may na la ya mum sa bop
0: raibatul adawiyye nek ci lolu nek ci baat bobu nek ci baat bobu
1: bay feug fi netari sun borom tabaaraku ta'ala di wo sun borom nan ko la bay ko ya abdi mom rabia ci baat bobu la deme ba nek walliw mom rabia dam ben bis mu andak tamignam la sufyanu sawri ni jang masalik min nagn kadom ci téré seigne touba bi ñu tuddi masalikul jinan sufyanu sawri ñu tu yalla bu mag la me xolal and na ak jigenam bobu di rabia ñuy dox ba waxtu julli jot jigenam bi di rabia niko fakkal fuñu lal sujada bi julli jotna rabia di fakk sujada bi ki sufyanu sawri di fakk fum lal sujada bi pour ñu julli mom mu xeb li rabi li sufyanu sawri di def mu xeb ko ba tax mu jël ab siyada mom niko xir ci kaw jawuji taxaw ci kaw jawuji di julli ba selmal tok fa di law rab mom rabia kon lu bax du tro tar lu bax du tro tar yalla du xeb du gedd yalla xam nako sun borom du xeb du gedd waxtu wo beugé bo jëlé décision niko dama bëgg bax rek mun la ay ci kayu nu bax ndax mom ci mbax la ma sa nek sa bo jëlé décision niko yalla dama bëgg bax mun la ay ci kayu nu bax
0: lama benn setup seigne massamba waxon bu jigen dama leen ma nekké ci radio beulé ndeysane mu gontu ñew sama kër laccé ba ñew fa ndeysane yaay mustapha mbay sam mani waaw ndonga la ngi mi
1: mune len dong mo fi ni mune am ma dama bëgg baax mané ko mo fi badi
0: min ni bëgg baax am fi ba
1: dama bëgg baax mané ko mo fi ba
0: mune mi bëgg baax dong nga mo fi ba yalla xam nako jazakillahu khair jaza
1: am nañu bëgg baax yalla xam nako rabia bokku ci ñooñu waye gis nga ni muy progresser jëm ci boromam di avancer par dank ta dirijian jëm ci yalla ta dirijian ndax mbir mi du lu ñuy sanjaafu ba mujji mom yalla neex na ci mom neexitam neexit waxani beugatul aljana regalatul sawara comme mam cheikh rahima fall radiyallahu ta'ala ndax beug yalla rek
0: dañu ko netal neñu cheikh rahima fall radiyallahu ta'ala anhu Serigne Touba dafa mësa xey ngir natou talibé yi di len wan rek mahabbatu mam cheikh ibrahima fall radiyallahu ta'ala anhu fi sayqihi neñu Serigne Touba xey rek ñew ci benn buntu rek redd fa aw redd ni redd yu kuko jéggi dem safar kuko jéggi fekk ma ci biir rek dem safar neñu mbolo mu bari ñew nañ ku ñew rek ñu la mam Serigne Touba neena ku jéggi redd yu fekk ko ci biir rek dem safar mam cheikh ibrahima fall ñew ñu wax ko ko xam nga jéggi lañ wax waye xam nga num defa dañi kepp ci sun biiramu rek yalla fekk Serigne Touba ci biir Serigne Touba ni ko waw Cheikh Ibrahima Fall yow xana buntu wa buntu bo waxuñu la dara mu ne am mbacke degg na la ñuy tuddu di la tuddu di tuddu safara waye man regaluma safara bëgguma aljana yow rek la bëgg mbacke yow rek mu leen gis ngeen ko Cheikh Ibrahima ngi ni bu fekkon tane men xel bu amon mu na mu ni Cheikh Ibrahima Fall dong moy men xel moy ko xamni len kep la bëgg len dong la jublu len rek la deugmal moy cheikh amadou bamba radhiyallahu ta'ala moy mam cheikh rahima fall rabiatul adawiyye neena yow yalla bu fekenteni jaamu gi ma lay jaamu bëgg nga yobuma aljana tax nak ma xagn aljana buma ca dem way deggal ma wax ji rek deggal ji wax rek nim grawé yow yalla xam nga seigne muntaha waxon na fi ay wax gaay naan ni wax ji grawé degglu len rabia lim wax yow yalla bu fekke dama lay jamu ngir beug aljana yowmal qiyam nang ma xagn aljana buma ca dem
1: yow yalla bu fekente ni jaamu gi ma lay jaamlu ragal sawara tax bañe dem sawara euleuk lak ma ci sawara xam nga ni li ko xamul yalla duko wax in kuntu ahbuduka khawfan minan nar fa arrakhani biha wa in kuntu ahbuduka hubban minal janna fa arrami fa arramani biha wallahi rabbi am moko wax te jigen la de yow yalla bu fekke jaamu gi ma lay jaam beug beug mucc ci sawara tax lak ma ci waye bu fekke ni jaamu gi ma lay jaam beug tabbi aljana tax xagn mako yaakar ngeen ni ab jaayil mo doon wax ni ab jaayil moy da fay yegg ci yalla ba yalla ko gënal luddul yalla yalla ko gënal safara yalla ko gënal aljana cheikh abou isidil bustani di xam ngeen ko de neena yegg na yalla fo xamni leeru yalla rafet refleté wona ci sama kaw ba nga xamni man abou isid buma safara gison dana tit ba fay kamaj man abou isid yalla refleté manam yalla jeexital na ci man di refleté wu ci man di refleté wu ci man ba yalla leeram gogu soti ku ci sama kaw ma jaxaso ak yalla ba ni soukar ak soow di jaxaso ba buma safara gison tit ba fay ndax bu len fatani sawara bu gison yalla tit ba fay sawara biko yalla woyé kep mispen ci da jot yalla woko da tibbe melni leggun san ci moy di kat kati mom sawara ndax xamut yalla dako bëgg lak wala dako bëgg lak lo ndax bu len fatani yalla amna wenen sawara mu meuna lakke sawara wi mu bindu yalla amna menen mbugal mu meuna mbugale sawara mi ñepp ragal mi ñepp ragal la wax de yalla amna menen mbugal mu ko meuna mbugale mom subhanahu wa ta'ala wahidul qahar jalla jalalu khalaqana wa maulana koku rek ay yalla koku rek ay yalla sama mbokk jigen ni ngeen balma bu fekke ni waxtaan wi ton bi xawna kawé bat bi bu fekke ni waxtaan wi xawna sefer ci yeen na ngeen mako bal yalla xamna ni djiblu mako ci dama bëgg rek ñun ñëpp ñu and taxé ëlëk yowmal khiyam akbar bëgguma leena jay ngir seen posette ngir li ci seeni posette dedet bëgguma leena jay ngir ngeen di ma kaw kawal bëgguma leena jay ngir sentu ci yeen dara dama leena bëgg wax deug ngir yalla rek ba nga xani buñu dajé al-akhirah du ngeen nima waxonu ko won lool rek tax mo sama waxtaan wi waye li moy deug ngeen balma su ko defé señ moudou ñu yamalé fofu waxtaan wi inshallah ta'ala mo benen yoon di len jéglu di jéglu mbokk dong yi ci daara ji nga xamni lég lég ma xañ len dimanche seen xam xam biñu wara jang ndax du neex nga waxtaan ak ciona bi wa ñu ko demat di jangale wat xam xam dana xawam metti tuti ci man te danaka jant bi sona tax na dimanche joju ma di len xagn parfois leg leg nañ mako bal ñu mako bal inshallah taala di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan di delu di ndokel julen ñepp ci wër wu teddu mag wi ñu nek xana di waxat julit ñepp ni len amon nañ yene yi liggey bërepp bo xamni fa lañuy jàngalé jigéen ñi daara joju ñi ngi ci ah sotégul desna waye am nañ yéné ji ci bëpp julit bo xamni rek am nga ci yéné ñu yéné la tuyaaba ji loolu ñu ngeen mako baal inshallah ta'ala bokk julit yu bari sakku nañ ko ci man ma diko gantu ndax man dama gëmul ni diiné ji diiné yalwaan la man gëwuma loolu mo tax fuma tollu ma ngi tour sama ñaq luma am bokk ak say donga luma way jox ngir yalla yit ma defal la ci bokk ak say donga mo tax yu bari duñ ma ci deg duñ ma ci seen duñ ma ci seen ngo lepp kenn mënu ko wax dal waye kon su ko defé rek ma ngi sant ñepp di gërëm ñepp di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan lol dal tay mo doon waxtaanu tay wi moy sifatul mar'atu salihah fil islam melokanu jigeenu julit ju bax ci bir l'islam ñu ñukale ko soxna jaratullahi maryamu buso ñu ñu xam fi ci senegal ci mbaxam ci dundu diinem ci dundal l'islam ni nga xamé ni sayyidatuna aisha makka la dekk gaday joge makka ngir diine naka nonu sayyidatuna hafsa joge makka ngir diine di xexal l'islam ba ni ñu ñewé madinatul munawwara seen bakkan jeexefa
0: non la sayyidatuna jaratullahi maryama busu joge fi nga xamni moy digeunte mbacke kadior mbacke bawal andak ay kilifam di xexali l'islam ba sahid fele ñu nan poroxan ba sahid fe ñu nan poroxan fe mu nek tay dafa sahid de dafa sahid ndax dekk fu won xexali l'islam moko fa yobbu won nek ci ginnaw borom kërëm mi xexal l'islam moko fa yobbu won wara kullu salin imratu sali Allah wax la arabiy wax goor bu reey sire rek jigen ju tak asku mbawma taxaw ci gannaawam man na don nday man na don soxna kon mom taxaw ci gannaaw borom kërëm ben soldaru l'islam mu taxaw ci gannaawam jappale ko ci xare ba far bakkanam des fa lolo ko yobbu fe tay yalla ko yalla doli njegal doli ko yermane taf ñu ci barkem te wërsegal ñu ay soxna yo xane buñ melut ni momit diko roy jaar aw yonam ndax exemple la reference la royu kay la lolou ñing koy ñaan sun borom defal ñuko ci sunu njabot yonent yep lolou lañ daan ñaan rabbi abli min ladunka suriyatan tayyiba ndax innaka samiu du'a rabbi yalla yow sun borom yalla nang nu may jigeen dom yu bax yu jigeen yu melni jaratullahi maryam buso dom yu jigeen yu bax yu melni khadija dom yu jigeen yu bax yu melni sayyidatuna fatima sayyidatuna hafsa waye dom yu goor yu bax yu melni cheikh ahmadou bamba dom yu goor yu bax yu melni sayyid alhaji malik dom yu goor yu bax yu melni rabbana atina min ladunka rahma wa ayyih lana min amrina rasada yalla bota sunu yaakar wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

ne sa bakkan bi muy ndax sa bakkan bi momoko yalla ko mom te daf la ko bind bindal pour nga jaamoko ko ma khalaqtul jinn wal insa illa liyahbulun alquran wahdi kon bakkan bi jaamoko yalla ba de ñew nga de waye bu ko basar de sa bakkan moy lan moy li alquran wax wala tulkhu bi aydikum ila tahluka bul gis lo xani bo ca deme gañu nga di ca dem seigne touba ne li an kula nafasi min rajuli jawaratun nafisatun lam tanjali man lol rek la waxon di seigne touba ko wax sharia dalay wax ni ñaari de buñu dajé ngir nga dundat ben seconde setal de gi gëna wayef nga daw jëm ci ñaari de dañu dajé mëno ci mucc ci ñi ben ci ñom ñaar sharia neena setal bi ci gëna wayef parce que bi gëna wayef lum tuti tuti sax da nga fi ne ha tuti mëna wax la ilaha illa muhammad rasulullah ndax nga taxé kon rawati na nak ngay sacrifier sa bakkan ci lenen kon bu ko defé cheikh abdullah waxtan wi jeexut waye ni mala ko waxe lu gala yandute yaram wi taxuko wir torop bo bob buy met la andal bu metti metti waye comme xesson nga ko annoncer ba nopi munu mo ne ñak baña ñew su la nexe nga ubbil bokki auditeur yi ñu joxe seen participation inshallah taala ñu ngi leen di gërem di leen sante di gërem kilifa gu mag gi ñew tewé ci jotaay bi legi di serigne mustafa lam la okay jisakumullahu khairan jisayhi ndokel

0: قلب جنب ولياس بلا دي يوب نتي تخيلي تخيلي كو خامني تخيل دوتو تي توك موك موك موك لا قدر الله ولا سمن نيت خول ييما بغا وقتانه ييب نك بوتي نيك القران جينجي نكو بن خول بي موم لا ني تودي li ñu tudde khalbul khafil bu la neexé nga ni khalbul marad ñettelu khalbi mom la ñu tudde al khalbu salim bu la neexé nga ni al khalbul mu'min ñett xol yoy xol bu ci nek sun borom wax na ak mom jinjin ko ci al qur'an wax li ci jariñ nit ak liko ci lor lay tax mu mucc lay tax mu texé texé gu dapeto xol bi nga xamni mom lañu diko tuddu muy al khalb al himaya wala bo nga ni al khalb al kafir sun borom rabbi su jalla mom lay jinjii ci suratu nur borom rabbi su jalla daf ni aw kasulmatin fil bahri lujin yakhsu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi sahabun sulmatun ba'da fawqa bahdin iza akhraja yaduhu lam yakad yaraha wa man lam yakil illahu lahu nurun fama lahu min nurin aw kama qala allah tabaarak wa ta'ala sun borom daf ni rabbi su jalla ma ngi len di misal xol bi ñuy tuddé al khalb al himaya wala al khalb al kafir sun borom ni xol bobu day dafa melni jëm jo xamni dafa nur ci biir lëndami ndettal geej ko sulumatin fil bahri lidin mune bi mu nuré ci biir geej lëndamu geej gi nur ko naka nonu lëndëmu geej gogu am wenen niir wu ñew muur ko niir woowu am wenen niir wu ñew muur ko mu nekk ci suuf ron ndettal ñuul ñuul yu kukku ya borom ni dana dem ba ñuulaayu mbir moomu ak lëndamaay ba dana yegg ci bu yëkkati woon loxoom ñi tàllal ko bëgg ko xool du ko mën a gis ndax lëndamaay mooy xol boo xam ni sun borom tabaraka taala daf ko muur du nangu deug xol bo xamni sun borom daf ko muur du nangu lepp lu jëm ci yalla ak yonentum ali sallatu wasalam lepp lo xamni deug la xolam daf koy du moy xolam daf koy bañ bo toge diko waxtane ci kanamam xolam day kamaño du ko bëgg deg day daldi bëgg sori fofa day daldi bëgg daw waxtu wo xamé ni xol bi yegg na fofu sun borom jinj nako khatamallahu ala qulubihim wa la samihim wa la absarihim qisawatun wa lahum hisabun azim la qadra allah wa la saman bu yegge fofu sun borom rabbi sto jalla day kas ci xol bi dotu beug deug dotu nang deug xol bi day leundam tax mu nek ko xamni ku soxar lay don ku bañ deug lay don ku añane lay don nga xamni dana añane ba añane jëmmam ndax doom adama bu gisé deug wan ko gannaaw te xam na ni lim wan gannaaw deug la and ak loolu yépp añane ku muy añane bopam taxé te duko xam wala sax xelam du ca dem buñu sété nit ni mu bëggé bopam waxtu wo xamé ni jog na jëm ci lu koy alak té du réfléchir jamono boba xol bu tax xol bu lundum xol bu taxé ni bobu moy tax xélam dootul réfléchir dootul xalaat ci lu koy jariñ ak lu koy lor xol bobu la Seigne Touba junjini ni man Seigne Touba xol bu gumba gisuma buntu taxé ba yag ñu ni aha kay gis na buntu taxé ba ni ka yow cheikh mudou bamba xol bu gumba ana lan moy buntu taxem muné xana duggu sa waru ñu wax la sa la qadarallahu wala samin notax mom seigne touba muné himayatul khalbi da'un la dawa'a lahu ila dukhuli lasa mahwa lasi salama muné man seigne touba day xol bu gumba gisuma ak taxem gisuma ak muccam ba yag muné akay gisna mbiram muné ko lan moy mbiram muné xolna xol safara xol bu gumba waye safaram du dara lu ëlëk yow man xiyam mu dem sawarñ wax lasa xam ngeen ni sawarñ wax lasa sawar wi gëna tang ci sawaray la bok neñu aw xur la ci biir safara wala ab ten ba ci biir safara kon xol bobu nga xamni moy xol yéfer buñu né xalbul kafir jublu wuñ ci rek yéfer bi wéddi yalla waye batu kafara day firi bañ deug ndax xam ngeen ni kefeur dafa bañ deug batu kafara day firi mur na deug gi laq na deug gi nangul deug gi donte ni xam na ni deug gi moy deug waye nak bañ nako rek motax nak ñu ni al khalbul kafir wala bok al khalbul himaya qalbu gumba xol bo xam ni dafa kamaño seigne touba ni man gisuma dara lu ko meena safara joju jangoro lu lu xana dem safara wu wax la sa la qadarallah wala sabab dama adamay non la len yalla binde ñu wote ci ñetti xol yoyu kenn ku nek ak xol bi nga amé motax ngay gis nit mu deglu nit mu wax wax ji mu wax lepp di deug mu tek ko ci xam xam tek ko ci deug waye wax joju nga lank ko delo wax ji raddu ko biñ la laaje waaw lutax nga raddu waxi diw ji te waxam jepp deug la nga ni waye nangam bi mana amna ño xamni deug ñi ngi koy deglu ci lamiñu ko sant nangam wala ku dekk barap sangam wala ku melawo melakaanu sangam ñom dal deug da am bor buñ koy xolé japp nañ ni deug fofu rek la wara juggé ku santul sant sangam say wax ak waxi balla puy dañoyam ku dekkul dekk sangam say wax ak waxi balla puy dañoyam ku fete wut barap sangam wala bokko ci tari xasangam say wax ak waxi balla puy dañoyam ñoñu la sun baam di jundi ci aye bi muni seen xol yu ñuul yu kukku yoyu nga xamni dafa lendeum bu duñu nangu deug mi ngi melni wa jo xamni dafa daanu ci biir geej aw douce ñew war ci kawam wenen douce geej ñewat war ci kawam aw nir nak soga ñew tege ci kaw wenen nir ñew tege ci kaw mu nekk ci suufu leug leug lende mi geej ya nga xamni bu yëkëti won loxam diko xol da naka du gis loxo bi ndax am lendamaay wala fnjay ni bëd du gis luko jégué wa ji nga xamni mom day liggéeyal l'islam day liggéeyal xam xam bo lambe daj ko bo xolé gis ko muy wax ay réalité yo xamni ñu ngi koy tanka ci alcorane ak sunna waye wa joju ay waxam da nga cey sét la la ca intéressé bu waxé lu la neex dal lu satisfaire su ba neex nga ni ah kay nam waye bu waxé leneen nga ni dedet bu ñi ah waaw lutax nga ni ndax señ diou sang nga waxuko wala wa dekk sang nga waxuñu ko wala wa rew sang nga waxuñu ko sun borom ni tufu tufu buñu ran do dem ci al khalbul khafil xol bi nga xamni mom agul ci gumba waye nak ag na ci fagg fagg moy xol bu tilim ba dotu xamé deug ak neen day yere rek ratu gumba lu ñew rek mu ratu du xamé lu toy du xamé lu waw xamé lu baax xamé lu bon ngelaw lu jëg yobale wako moy al khalbul khafil bu la neex nga ni al khalbul marad moy xol bu febar xol bobu agul ci gumba buñu ko jonjé tuti rek mu daldi leer buñ ko raxé tuti mu daldi set buñ ko foté tuti mu daldi gisat deug motax ulama wu tasawuf yonal tathirul qalb moy labal xol xol dafa melni yéré dañ ko war di foot jamono mu nek bok na ci saabu bi foot xol nga bari lay wax astaghfirullah bari loy sabbal sun borom bari loy tuddu yalla bari loy jang alquran bari loy fatlikou de yoy yep la bok ci yi nga xamni da fay raxas xol bu tilim bu dand ba yegg ci fagg tilim tak waye nak agul ci gumba serigne moussa ka radiyallahu ta'ala du neena won borom xol bu gumba raw borom geej yu fetugul borom xol bu gumba day melni borom beut yu fetugul day melni yajj bo xamni amul turu lo ci soti mu turu ci suuf xam ngeen ni ab yajj xam ngeen ko de ab yajj bu fekkene amul benn turu lo ci soti rek ci suuf la jëm lolou non la xol bu gumba mel xol bi nga xamni nak mom dafa dand tilim tek mun acc ko foot ni diko tudde al qalbul khafil al quran jinjina ko mom tamit batay kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun sun borom neena amna ci gañi nga suratul mutahifin sun borom neena amna ci gañi ño xamni seen xol dafa dand dafa tilim dañu sori deug dañuy daw ni ci deug yi dañuy daw ñi wax deug ta yalla tax dañ leen di sori dañ leen nango deglu muni dañuy dem ba seeni xol dand muni xam nga luko dandal muna muni seen pagu tefi loxo liñ fagu ci seeni loxo moy bakkar bi ni jëf moy tilimal seen xol takal ko dandal ko ci bakkar bi ni jëf bokk na ci bakkar ba deug deug wan ko gannaaw nangu nga ni lim wax deug la de da ca waye bokk na ci ni tilimal xol moy saggan ci tuddu yalla ak fatlikou yalla ak fatlikou de bokk na ci li tilimal xol moy jew rambaaj fen wax lolu leerut bokk na ci li tilimal xol lek lu leewul bokk na ci li tilimal xol top di waxtaan waxtaan wu la neex wo xamni day satisfaire sa banex rek waye donte amul njariñ amul lor amul njariñ amul lor waye nak mi ngi saggan lo mi ngi lay won lo gannaaw mi ngi jël sa temps ci luko jërul ndax bul fatani le ma wuta sa wof dañuy wax ni al waqtu ka shayf lam taqta qata'aka imam shafi waxon nako rahimahullah waqtu fa melni jasi boko yore faaw nga gor ci dara wala jasi ji wagniko mom dagata la non la waqtu mel motax yonent bi ali sallatu wasallam neena won la yastib du'a min qalbi qafili lay sallallahu alayhi wasallam neena won xolub waju saggan xolub waju xamni dafa melni aw xop ngalaw lu jog yobale ko yonent sallallahu alayhi wasallam neena boba xol bu ñaané yalla duko nangu xolub waju xamni 24h/24 mi ngi segg ci connexion rek mi ngi seug ci internetam rek 24h/24 yep limi setan dara luy dolu dinem neeku ci dara luy doli jomam neeku ci dara luy doli ngorom neeku ci doli dara luy doli fulam ak faydam neeku ci dara luy tax mu xamé deug ak neen neeku ci mom dal likoy satisfaire moy gis ay comédien ño xamni ni dañuy mayé muy ré xam ngeen ni ré ju bari day ray xol ngay retane fo tollu di setan yo xamni ni dafa sax xorom nga dekkere da ngay dem ba sa xol de yaron sallallahu alaihi wasallam ni xolub wa jo xamni day setan yu saggan yoyu yu natto diko yoyu ba xolam de bu ñaané yalla duko nangu la yastib muni la yastajib du'a min qalbi qafilin la'i mom la yaron tibbi sallallahu alaihi wasallam wax rawahu tirmizi wa ahmad rawu tirmisi wa ahmad sun borom ni tabu situ jalla borom xol yu tilim yi du man ma def li tax seen xol tilim ñom ñoko def moy dañu yore melaw ngelaw dañu yore melaw xop ngelaw lu ñew yobale leen amna ño xamni deglu wa jo xamni lam leen di wax da leen di jarign ci seen diine jarign leen seen adina jarign leen seen alakhirah dedet dañuy deglu ko xamne lum leen di wax ay miracle ay karamat ay mujisat karama yoyu mu lay wax mom mi la koy wax du ci jariñu yow mim koy wax do ci jariñu borom karama rek moy jariño karama borom karama rek mën na neex ci sa xol lol nak ngay mbeuk ka doro ka daano ka yuho ka joye ka maye sa alal waye fa la yam dula jariñ dara dara dara ci sa diine dula jariñ dara ci sa jom dula jariñ dara ci sa ngor au contraire sax daf lay dolli ak yokkat ak ak tayel ak ak naif ba danaka da ngay yegg ci li kon jeeratul may jaamu yalla ndax xamna ni borom karama ji mom ginaaw masna ko eddi yal ben bis rek xamna ni yowmal xiyam aljana la jëm direct soxna maymunatu mbake neena radiyallahu ta'ala anhu seigne touba malen mag ña daan nek li nam daan waré neena mom bokut ak seigne touba mi mu deg sama classe bi da ko waxtane jamono ji soxna maymuna lol la waxon neena seigne touba mag ñu daan nek li seigne modou mustapha mbake ñom diñu ko netti li cheikh mamou len djub addagani diñu ko netti li nam daan waré nga xamni ñom dañ daan wax ni bu seigne touba masana waré bu nopi buñ fa joggé danaka dañuy beut sakke di dañuy beut nir yi defé nañ ni ku faatu ci guddigi sax do dem aljana japp nañ lolu ndax lam leen di wax seen dig ak seen borom nim leen di xamalé sañ sañum yalla ak ciobarem luko sob de fahalun lima yurid waxtan wu mu leen di waxtana taxon na buñ fa masana joggé buñ teddé bi ñelaw soxna may ni ah waxtan kati jamono ji re ni ñi waxtane seigne touba ah wote nak na nga xamné day man non la ko seigne modou mustapha mbake daan waxtane non la ko cheikh lamine diouf addagi ni ñom daan waxtane borom xol yoy nga xamni seeni xol dafa wayef ba lu jog yobale len ngelaw lu jog rek yobale len rir mu jog rek ñu andi ci motax dañuy jëm nday jor ba yag nga seen len ñu ni accam neke nday jor dara neeku fa jëm chamagne ba yag nga gis ñu ni accam neke chamagne dara neeku fa nga xamni musaf sabira bayna salika la ilaha illa huwa la ilaha illa huwa jëmo penku jëmo soow yaang ci digënte bi kan ngay yegg kan ngay yegg cheikh ahmed bamba neena radiyallahu ta'ala anhu mom saxona tuddu yalla di bak yalla di top ndigali yalla yi di bayyi ay terem neena bu mujj sun borom defal ko khalbu naqawa khalbu naqawa muni bima sun borom defale khalbu naqawa ma daldi am liñu tudde faydur rahman rahna cha mimi neena al khalbu minni fi sal yawm qad salima min kulli raynin wa bi rahman qad alima awa bi rahman qad alima muni man seigne touba bis niki tay sama xol yalla raxasal namako sama xol yalla setal nako ci lepp luñu tudde reynu muni yalla mi nga xani moy borom yermande di aja xam ji momako xamal al khalb sallim sun borom djingi nako sunu mam ibrahima alayhi salam ci al qur'an yow ma la yanfa ummalun wala banuna ila man atala bi khalbin sallim ibrahima yow ma lay xamal man yalla ni yowmal khiyam alal ji bari njabot gu bari amul solo fi man li am solo fi man moy nga dik yowmal khiyam indale al khalb sallim indale al khalb al mu'min sun tuwani yalla defal na ma al khalb sallim dañal ci man lepp liñu tudde reynu xam ngeen reynu tawat la vi nek ci yaramu doom adam dana rogalat ba ak ci wey loxom wala me ci ulama wa tasuf sax leg leg buñ koy firi dañ nan bari na kiko gëna gawa am moy ku dul julli danañ koy faral di wax reynu bobu bu dé rogalat ba ñew ci sa ciati barami wé ki nga xamni ni amena reynu yow mi nga xamni da nga amel leeru xol bo bokke mom aw ñam bu yalla dogale sa loxo tibbu fo xamni da fa tibbon boko xexé boko lekke mu res ci sa bir yaram jamono bobule li feek lolu resut ba jeex da ngay nemi ko ci sa bop tayel ci jaamu yalla da ngay nemi ko ci sa bop beug ñelaw da ngay nemi ko ci sa bop xol bu kamaño fekk da nga bokk ku am reynu mu tibbu ba nopi nga tibbu fam tibbu borom ni kala bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun reynu bobu ñuko am ni ñoko wut ñoko fagu seen bop dara yebbu leen al khalbul khafil xol bu sagane yalla xol bu sagane ab yonantam xol bu sagane deug xol bu sagane nit yalla yi ila akhirih do ma ron bi waxtu amé al khalbu sallim lu yeengu rek fataliko yalla lu yeungu rek fatali ko yalla dom adam bu xese egg ci al khalbu sallim lepp lum rombati rek dakoy fatali yalla sun borom neena innamal mu'minuna alladhina idha dhukira allahu wajilat qulubuhum isa tuliyat alayhim ayatuhu sadadum imanan wa ala rabbihim yatawakkaluna suratul anfal borom neena ñi yalla wursugale al khalbul mu'min deug deug deug muna ñi fo leen fekk amna ay signe yu koy wone amna ay mandarga yu koy wone ayo ki yalla yoni mandarga yam la muni ki ami al khalbul mu'min foko fek idha dhikra allah wajilat qulubuhum bo de waxtane yalla du tok du taxaw bo de waxtane yalla xelam day reer bo de waxtane yalla dutu meuna lek dutu meuna nan bo de waxtane yalla xelam mepp ci boromam rek lay aju allazina idha dhikra allah wajilat qulubuhum sen xol di teftefi muni rawatina nak wa izatu lid alim ayatuhu sadu imanan muni rawatina nak bu fekkene li nga len di wax ci yalla da nga len jox ay proof da nga len jox ay tektal ay dalil nga jang ay aya ni fi lako yalla wax ba fi lako yonent wax ba fi lako nit yalla sangam wax wa izatu lid alim ayatuhu muni sadu imanan muni sa bo inde proof nak sen ngam day gëna doliko sen yaakar day gëna deugar muni way fo len fekk wa ala rabbin yatawakkalun fo len fekk dal yalla ay sen wiru way duñ wëru ci ma samba duñ wëru ci ma demba duñ yaakar ma samba duñ yaakar ma demba yalla moy seen wëru way fo leen fekk rek ñoo moy ñi nga xani buñuy wax yalla lañuy waxal duñ waxal sëriñ bi ngir bo noppé mu jox la dépasse ñaari fan aw 10000 francs duñ waxal sëriñ bi wala ministre bi wala député bi wala dédé ñom lañuy wax yalla rek lañuy waxal buñ ta noppé noppé nañ ta baye boñu bañ leena jox dara wa yalla leen gënal luñu mëna am yalla leen gënal luñu mëna am nga xamni duñ wax mukk ngir intérêt xamna ni niko gaay faral di defé dañu ma bal amna gaay ñoo xamni ci tariixa yépp nak bul baye benn tariixa ba ci ñi nga xali sax nekku ñu ci benn tariixa kenn ku ne ci ñoom dañuy fexé xam point faibleu waram alal yi nga xamni yaakar nañ ni julli wor bu ñu joxé addiya waye ñu wala ñu mayé auto nit ñi ci utané ko japp nañ ni loolu doyna leen sëkk ëlëk yowmal xiyam am ci wax kat yi ñoo xamni point de faible yoy lañuy sét bu ñu togué mom lañuy wax nit ñi seen point de faible yoy mom lañuy sét bu ko defé point bobu lañuy laal gaaya dal di yek lañ yoron jox leen sun borom neena jam ñi may wax ci alcorane ak ñom melu ñu nonu ñom wa ala rabbihim yatawakkalun yalla lañuy jox seen bop boy leen doon jox milliard par bis bu deug joté ñu samañ la bo tabaxon r plus 4 jox leen bu deug joté ñu samañ la wa ala rabbihim yatawakkalun duñ waxal kenn ku yalla bind yalla rek lañuy waxal ku ca gis sa bop nak alhamdulillahi rabbil alamin lolo taxone waye nak ku ca gis leneen nak ah nga xamni lol la nga xamni lol la nga xamni seen adina yep seen dundu yep ben mawdu rek defon na bayam ci ben juma ma nopi ma laal ay point yu sensible ci ay kilifa yo xamni yañi lañuy def teguñu ko fenn bam indi ay réaction ay gaay bari merté bay futté ko toj am ko ñew ni ma waaw señ bi mëno yam ci waxtane diiné mané ali mo doon wax kon du diiné lo xamni bi mo koy wax jang na alcorane fu ko yalla wax jang na hadith bi ko yonent bi wax jang na bayit bi ko señ touba wax lolu budul diiné kon luy diiné waay nama yalla bal eliman yi ak bayan kat yi nek ci jakka yi nekki wuñ fa dara lu dal ni lañuy jappé ni lañuy jullé ni lañuy sarxé lolou boy na nopi nit ñi duggal ci actualité yi nit ñi di dund nga xol ñi nga xamni ni dañoo woté woni ñom ay kilifa lañ nenañ ay giddi lañ nek ci seen kanam nek ci kanamu doom adamay
1: demuñu dikku ñu yobul leen ci yalla bayiwul leen ñu delu seen kër yi bokku nga wax ak ñoñu ci ay actualité xamal leen ni yene ngi baare nit ñi mënu ñoo dem ci yalla mënu ñoo dikki te yeen ñi yeena doxul te ni ngeen wara doxé te li mo leen baare lolu seen jariñ la dañ ta wara contane dañ ta wara bëkk dañu wara féliciter sax yow mi leen koy wax bañ xam fi ñi jaar ba yegg ci seen borom waye yow am mbolo top la jëm ci yalla mëno fexé ba yobul leen ci yalla ndax sa xol bu tilim bu dand ndax fo tollu yaangi lek moyal fo tollu yaangi lek lu leewul mëno fexé ba yeggale kenn ci yalla toy do yewi doomi jaamuri ñu delu ci seen borom do leen libéré ñu delu ci yalla ñom yalla lañuy wut ci yow waye dedet da ngay tok di camoufler rek legi nak waaji nga xamni mom day dénoncer wala day critiquer wala day naqd lolu ah ñu terroriser ko nak waaw dal di koy taxer lu nek dal ñu ko taxer lu nek waye mom wa ala rabbihim yatawakkalun min yanabi sallallahu alaihi wasallam mun digal ni man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yaddi fa in lam yastati fa bi lisan fa in lam yastati fa bi qalb wa salik adhaful iman kep ken ci yeen ku gis mbir mu jagani muna muy nako jema jagal ak loxom way ah bo amul katan nga muni kon wax ko ci salam min bañ ko meuna jagal ñu jagal gaay nak mom dañ nan bo gisee lu jagadi tejeul sa gemmiñ kon kañ la mbiri di jagg ginaaw ñi jagal mom seen bëd yegul fepp ñi jagal ñi mëna jagal yalla may leen kat ñu mëna jagal seen bëd yegul fepp yow nak sa bëd ñu dajji ci lo xamni lu jagadi la nga ni lu jagade nga fe ñu la bëgg fa waxet tejeul sa gemmi kon kañ la dara di jakk sun borom neena gaay ñi may wax allasina yuqimuna as-salata wa mimma rasakhnahum yunfiqun neena yoyu gaay du ñam ci lañuy wax ñu wutal ko ay dalil du ñam ci ragal seen borom waye nak waxtu julli fum jotté ñu jox yalla lam ci mom té lañuy yam dedet way ma rasakhnahum yunfiqun lañ am ci wërsek mu neew mu bari ñu delo ko ci yalla ko yonentam sun borom ni ulaikahumul mu'minuna haqqan lahum ulaika mu'minuna ñoñu ñoy way gëm ñi deug ñu ne waw mune haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karimun batay ma nga suratul anfal su mbaram neena ñoñu moy ñi nga xamni ñom boy wut ñu gëm yalla deug moy ñoñu waye neena boy set borom dara ju yëkëti ko ëlëk yowmal khiyam moy gañu ñu neena boy set ño xamni man yalla dina leen ma yalla maghfira le jigal leen dotuma leen top dara moy yoyé gaay nga xani luñ wax yalla tax duñ ci fay bor duñ ci leble waye ku ne man la ca gis bopam nak ndax alquran mel nonu alquran da wax ak ki gem wax ak ki gemut wax ak ki jup wax ak ki deung mom alquran da wax ak ki gem wax ak ki gemut wax ak ki deung wax ak ki jup legi nak bo de wax lolu yow ke jubadi day gis bopam ni mako tax di wax de yani mako tax di wax de lolu lepp lu ko waral yow aji wax ji wax te bi ngay wax nga set li nga xani mo gëna sensible ci nit ñi nga di ci wax donte xam nga ni li ngay wax mom nit ñi mënu ñu ci jariñ danañu ko deglu ni rek def ay réaction jox la alal danañu ko deglu ni rek def ay réaction daanu jël wala yuux wala nangam waye gis nga ni mom du len jariñ dara ci seen diine du len yok dara ci seen alal du len au contraire daf len di wañi waye du len dolli dara ci jom la len di gëna yaafus lo ci jaamu yalla yaronte bi sallallahu alaihi wasallam waxon nako neena won li kulli ummatin wasnu wa sanamu hasil umma ad-dirham wa ad-dinar sallallahu alaihi wasallam yaronte sallallahu alaihi wasallam neena won mbolam xed yi fi jaar xed wu nek yaronte bu ne bu fi yalla ma sa yoni bu ne amna ci ay xed aw xetam ño xamni mune ay xerem do nga lañuy jaam ay xerem rek muna muné xam nga sama xet man yonnati bi sallallahu alayhi wasallam lan moy seen xiram ñuna muné moy xaaliss yonnati bi ko wax le sallallahu alayhi wasallam neena xetam wi alal moy seen xiram alal rek lañ gëm alal rek du ñepp nak
0: yanam sallallahu alayhi wasallam moko wax neena sama xéet bi muna muni alal rek wa sanamu hazil umma ad-dirham wa ad-dinar alal rek sama xéet yi ñom alal dong lañuy jam alal rek bo len joxe alal ñu tag la bo len joxul ñu xass la bo len waxe deug ñu xagn la waye alal jaral na le lu ne alal jaral na le lu ne motax mutasawif ba neena won ma atalla abdul amal ila asha al amal nitu yalla bi def ni as gor muna muni li feek mi ngi gudd mebet du dañ mukk di jef jef ju ñaaw li feek sey mebet ngi gudd rek do dañ mukk di jef aw jomalam li feek sey mebet ngi gudd di mebet di dem rek di mebet di dem rek r plus 4 bu nopi ngani benen immeuble bu bes ngani benen wayu daan ngani wenen ma atalla al abd al amal ila asa al amal ab jamli fi ak mi ngi gudd mebet du lañ mukk di jëf aw jongalom du lañ mukk di jëf lu ko yalla jeppé ndax gudd mebet ko waral motax seigne touba radi Allahu neena ku bëgg noppulu defal li man defal li niti tasawuf fi ñu ne ko waaw yow no def yaak ni ci tasawuf yi mu ne xana musawiyan dinara ayni bil madar man seigne touba deureum ci man alal ci man mu na mu ne mok doñu suuf bi may joggi la yamale lol nak ko seigne touba war nga ko gëm ndax ahmadu amul woni poche mom bokku tak sama classe gi nga xani mu ñew def ci poche bo xani lo leen jox ñu rof ko ci ahmadu mom ay mbubum amul woni poche mom neena musawiyan dinara ayni bil madar neena man doñu suuf yi may joggi mana mune ak or bi commerçant yi gëna fonk di test ci diko wuti fu nek ñoyam ci man no sawiyen dinar ay ni bil madar le ma tasawufit non lañu mel alal jërul leen guddé all jërul leen fanan all jërul leen jaay seen ngor jërul leen jaay seen judd alal musu leen ko jarul te kat am nañ ngor bu toll ni le leen jox ñu joxal la ko yalla way ñi ñoo mandu ñi ñoo mandu lo leen jox ñu joxal lako yalla lo leen jox rek ñu joxal lako yalla gaay da nga yorom dank ñew jox leen ko bëgg ñu joxal lako yalla ab dank nga ñew di jox leen ko pour ñu joxal lako yalla xam nga koñ koy joxe soxna fatima mu jong mi ci koñ bi lañ la koy joxal wala ñu joxal lako khadija mi ci koñ kon nak ñaari xol yaangi non wal bu jëk moy al khalbul imaya ñaarelu xol bi moy al khalbul khashim bu la neex nga ni xol bu jëk bu moy al khalbul kafir ñaarelu xol bi moy al khalbul marad bu ñu rando ci xol bobu ñu ñew ci xolum ñettel bi te moy al khalbul mu'min bu la neex nga ni al khalbu salim momit alquran daf ko junji sun borom tabaarak wa ta'ala misal ko xol bobu moy xol bi nga xamni xamna yalla taq yalla min yalla xol bobu moy xol bi nga xamni fomp na setu xolam bobu jele setu xolam deppele ko ak setu lawul mahfuz ñaari setu yi la nek ci lawul mahfuz di reflete ci benen bi ci dess bu ci meuna orienter ñiko top te gem borom junji ko ci alquranul karim rabbi situ wa jalla jalaluhu khalaqana mawlana borom neena allah nuru samawati wal ardi masalu nurihi ka miskatin fiha misba'ul misba'u fi sujajatin sujaja ka annaha kawkabun durriyun yughdu min sajratin mubarakatin shaytunatin la sharqiyya wala gharbiyya ila akhirihi nga ci suratul nur borom daf ni man yalla
1: may leeru xolub bepp jaam buma gëm nga xamni ni leer bi nga xamni mo xotti leeru asman xotti leeru suuf mu xam la ni leer gogou de fa melni yow mo xamni da nga jël ab taal taal ko ci benn mes fomp leer bi nga xamni moy tim tak tak li nonu muy defé yañj leer nañni sun borom misale ko al qalbul mu'min ani moy xol bi nga xamni dafa leer leeray bo xamni waxtu waxani bu seppo mbir la ko ci yalla di xamal nok bu ko deg danaka ben yuur gu ko deg toj nit yalla yi nak biñu jaare ci buntu bobu ci lañu yett yoon wi ñi jaarale nit yalla yi wala bok jami yalla yi ngir ñu taxe ëll ci xol bobu le ndax lutax xol bobu yahdi lahu li nurihi yalla ko orienté yahdi lahu li nurihi man yasa ci aya bi yalla moy set kuko sop mu orienté ko ci jamam moy tan kuko sop mu orienté ko ci jamam ba meuna orienté ñeneen nit yalla ba dafa tok bu yagg ben talibem jadd yoon yimu jadde yoon te comme day fréquenter serigne bi xelam xalat ni waw man jomalam wi ma def suma deme tok ci kanam serigne bi dana ko xam ndax man bis bu dama ñew serigne bi di waxtaan ak man wax ma limay xalat ci sam xel kon xam na ni limay xalat xam nako mu toge ci kanam serigne bi nak xelam ni yarra ci mayga muy xalat nan yalla bu ko serigne bi yeg rek li yalla bu ko yalla xamal serigne bi rek muy xalat di wax lolu bu yag serigne bi ni ko eh tufu yow gannaaw tuub nga ko fatte ko nak def nga ko ba nopi tuub ko fatte ko te bu ko defati الله نور السماوات والارض مثل نوره كمسكات في مصباح والمصباح لتاخ في سجاجه سجاجه كانها كوكب دري كانها كوكب دري وملني بيدو بوبو خا خني دا فاخ سي لندم واخ لير ناني يانجي با بوس صاح بو وديغا فركو نون لا خلو جام بوبو دي مل خول بوبو غاني كو يوري mom la seigne tuwax ni bu yalla dogale nga ñew jamono te dajew ak borom xol yu leer yoyu nga xamni ño meuna orienter nit yobbu ko ci yalla neena bo dajew ut ak mom bul fa nek di sonu di len top de muñu dikuñu duñ la yobbu duñu dem do dem nga xamni ñom pousuñu pasuñu muni nga ne ko kan numay def muni da ngay dem nga yeur téré gañ nga xamni ño doon pous di pass nga yeur ko te jëfé ko te maam in lam tulahi muslian faltaktafi bima bihi nasaqiyar salaf lol la seigne tuba seigne tuba neena bo ñewé ci jamono fekk fi seigne bo xani pousul pasul muna muni demal ca le seigne sa nga xani ño daan pousé ka pass lañ bindon nga yër ko boko yëré bu nopi nga fas ko yene appliquer jaar ci yoon te manu in lam tulahi muslian faltaktafi bima bihi nasaqiyar salaf bo ñewé jamono fekk fi seigne bo xani day pousé ka pass muna muni yow pous ko fe da jema pass yow noy da muni demal ci lañ bindon ñom nga yër ko parce que yene jëfé té moytu nak mandu wallahi serigne soso ba légui bo gisé yalla bayyi fi adina bi muy wéy donte ben ñaar ñett lañuy doon yalla ñom la leen di rusé ba légui sun borom gañoñu lay rusé كمثل شيخ منتقى كمثل شيخ منتقى الخلب سليم بوبو ني واخ ني واخ بروم خلب ست بو خاني ني شيطان مي گنن مي يالا واخ ني موي نونو دوم ادمه صح بو فكونتني منن نكو انترفينيرل سي كانمو يالا بو گيسه نيت يالا يي دي واخ نان امنا سي جامي يالا يي ньо خاني يوم الخيام بو ني من يالا بالال شيطان مو بال بالال ابليس مو بال كو لوكو وارال موي سين خول يو سل يو ييغا خامني yene wuñ sank lañ wu lolu sax waxuma doom adama ñepp jam lañ leen yene nga xani ñom duñu gis dara luddul jamalullah jakarlo gi ñi jakarlo jamalullah nga xam ni jakarlo jalalullah waye jamalullah lañu jakarlo jakarlo gu ñu jakarlo mom daayiman motax ñom duñu mësa xam mukk luddul lu nit mëna mel bo leen indé ñom danañ jema interpréter ba gis lu rafet ci ñom rek wala lu baax ngir yalla jéggel leen ngir yalla yërem leen sun borom neena gaño ñu nga xamni yalla dogal na ci ñom seen xol set te leer ñu gëm yalla bëgg ko top ko ñu top dëgg te duñ ko moy mukk ñoñu rew mu ñu ne ñafa nek luñu bon dana leen musse jam boobe sun borom neena yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wa ma kana rabbuka liyuhlika alqurra bi zulmi ahliha muslihuna suratu hud sun borom neena duma alak men rew duma alak ben dekk ñu ne muni ak lu wa dekk ba bon luñ ma togn buñ gaddo bon bok bon yanu bon and ak bon tungom bon lutax mukk ma alak wa dekk ba ndegam amna fa ay quelques personnes yo xamne ay muslihuna lañ al muslihuna fil ard na ken jitu ci serigne dara yi jangale ko ci al qur'an yi ken jitu len ci al muslihuna fil ard moy lan yalla neena moy ñi nga xamni ñoy yewenal ñun wa kaw suuf ñom ñoy teggat ñun wa kaw suuf al muslihuna fil ard moy renovateur yi nga xamni ñom ñoy fekk ko xamni buñu ko baye mu yaqku ñu jël ko yar ko jangal ko tarbiyé ko tégaat ko ci yoon baye ko mu dem ñoy al muslimuna fil ard sun borom nañ li feek nak ab dekk wala mu rew al muslimuna fil ard ñanga fa man yalla du yag mu ko ma alag wa rew bi yag mu ko ma alag wa rew ñoñ moy ñi société bi gëna doya dal al muslimuna fil ard ñoo nga xamni ñoo tey yalla alag wa rew ma ñoo ñu la wa society bi gëna doya dal ñoo ñu la wa society bi gëna doya dal waaw gis na ci yone nañ ma benn vidéo bo xamni ku ñu wax Mustapha Diop al Kokki العالم العلامة مفكر فكير الكبير او مفكر الاكبر مصطفى جوب سي مصطفى جوب الكوكي في فيديو بي ما يوني ما غيس مو وخني بروم خام خامي نيمي مو نيوخ سين خلات سني نيوخ سين خلات ني لوتاخ موي نداخ كوكو سي واخ دورير كوكو سي واخ دورير ماني كو واخ نغا دغ دي joji wax mom wallahi gisuma lu ko gëna deug borom xam xam ni ñoo la gëna xamni li dox dara jëbu ci ñoo la gëna xamni li fi nekk dara baxu ci ñoo la gëna xamni gañu bari ci tiaxan dong lañ nekk waye ñimi wuñ ko ngang xew xew bu am ñu wo leen ñu tok ñu tantal leen jox leen ay micro ci radio ci télévision ñuy wax ay kaya kaya rek waye wax deug gi jaar ci biir señu ñuko ko ci def doreer señu ñuko kon aduna yaquna ma deg wax ci vidéo bi ni fo leen fekk auto buñ war sax amuñu ko mané waxon nako jamono bi ma génné rombu señ basirou mbacké xel ko muy arrêté taxi mané aduna tasna ki wa daayire yi mouride yi ñoko warna jëndal auto bi gëna rafet ci auto yi mu diko war di doxi soxlaam ndax lim yor seen jariña yor lu xam xam bo xani mi ngi ko tank ci xam xamu Serigne Touba diko jàngale wat ngir yalla te ñu melni mom nak ni fi gañ gaay yi di leen rombu legi ana ñan lañuy jox ci ranga joju ñi wax ay kayo waji lim lay waxe ya ko gëna xam lim lay netti li ni ba nga may ko 4 wala nga may ko million wala 7 ya ko gëna xam nim ko xamé ba diko waxtane non nga ko xamé yow bim jakarlo yow ni la bay mor xujja mo ni won leugal nawal leugal naw dal ci kaw tiligal wad dal ci kaw gayne ga de ñu andani samañ ci bir geejga lolu xamal nga ko di waye ma ngi lay laaj legi lolu ci jariñ lan leugu naw lum lay jariñ leugu ñaawlu legi na xolal ki nga xam dafa ñew ni la tegal fi sa tank bo tege fi sa tank da nga mucc adina mucc alakhira defal li bo defee li am ngeureumal yalla defal li bo defee li am ngeureumal seigne touba defal li bo defee li am ngeureumal yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ngani kok way buñu tankal way buñu sonal way yow ki nga bëgg deglu moy ki wax sa banexi xol yi waye li lay taxaragal yalla dedet amo ci soxla li menacer sa intérêt sa intérêt bobuy muy menacer dafa haram koko amo ci soxla do ci yam sax boko mene massacrer dang koy massacrer ñi nga xam ni ñoy al muslimuna fil ard mi borom xam xam yoyu ñom la society bi gëna doye dal ñom la society bi gëna doye dal buñ amé seen ngent ñu wax la ko nga dem ci bayyi sa lepp ñew boy dem dal ñu fexé bokum aw jooni wala aw ñaari jooni bokum ko ni la pass ci wala jël ci taxi fofu la ñam ak yow kat buñ amé becc wala nga taxaw ci najwa taxawul leen seenum neew ñaanal ko julle ko delu ci kër ga ñaax leen fatali leen yalla boy dem ñi ci gëna gor gorlu ab jooni lañ lay jox ab jooni waye gis nga waji taxaw ni dogu nani waji ma nga aljana ki ak yi lim def lepp ak yi man dañu subhanallah koku mom buy ñibbi mom garam bu rafet lay ñibbi walé kat kat bu rafet lay ñibbi walé mom mi lay wax lolu mom xamagul fum jëm mom mi lay dogul nan la waji aljana la jëm mom xamagul fum jëm lim la wax xamu ci dara waxu deug dara la ci xamu nako yene aljana ta ñaanal ko ko rek te ñaax nit ñi ñu delu ci seen borom te xamna ni bëreb bi ku ni nga fi jaar ñu ci waane na gañu ñu nak bo doxé ci jamono ba gisato leen sakal pexé in lam tulahi muslian fal taktafi bima bi nasqiyaru salaf wa dama ni ñun ñepp day jang nañ seigne touba lim wax ci ruhs ñu top ruhsa moy yu yomb yi rek yu gratuit yi rek seigne touba neena mourid bu nara yakule moy mourid bo xamni yu gratuit yi rek lay top gratuit rek gratuit bo julé ñaar rakka door ñaari fatiha juroom ñen fuk ak juroom ñenti afalahi da ngay naw ci jawu ji aljana da ngay fekke pays ba malaka yi sax yow lañuy terbi doon ñoy yaay doon seen serigne subhanallah wa waw mbir ma ngok ñuma bal ay deug la de deug la lama wa tassu nak yi lañ bëggono dindi motax ñom biñu diké ñu deggmal seen borom bëggatuñ dara lul yalla ga ñi nga xamne dañoo top yu gratuit yi rek yu ruxsa yi rek yu yomb yi rek ñom loolu lañ bëggono dindi ñom ulama wa tassu ñu xott ci aw yoon wo xamni da nga ci noter sa bakkan ba maîtriser ko yana ko ni xamna yonnati bi sallallahu alayhi wasallam joge na fi ba am lu wara toll ci ñetti témeri at ilmu tasawuf wala turuhu tasawuf door di tasaro mu nek lu officiel lu ñu xamni li moy yoonu tasawuf fek tasawuf ci l'islam la juddu walé mok l'islam ño bokk nday ak bay l'islam mom ñetti cheikh la l'islam ñetti cheikh la al iman al ibada al ikhlas ulama wa tasawuf ñew jël al ikhlas tuddé ko al ihsan tuddé ko at tasawuf al iman moy nga tek yalla placeam nangu ay dogalam nonu ñu ko xamé ci juroom ben yoyu bo noppé nga jaamu jiko ginaa biñ ko tege place bu noppé nga dem jaamu jiko bi ci dess nak moy loy defa ci nga def ko ngir yalla ko moy al ikhlas moy moy tasawuf al ihsan ulama wa tasawuf yoyu man nañ wax ni mi ngi tambalé ci al hasan al basri na al hasan al basri nampondo nak kenn ci soxna yonnati bi sallallahu alayhi wasallam al hasan al basri gisna fukk ci sahaba yi fukk sahaba yi luñu ma sa def yalla tax seen alal ji ngeel lepp inverser ko ci l'islam lu taxon lu yalla lolou moy tasawuf di luñu ma sa def yalla tax seen bakkan biñ dan jël jox ñu ray leen lu taxon al ikhlas dina koy faral di wax mani yawma badrin amna ño xamni dañu tour seen bakkan yalla ni leen bis ni ki tay bal na leen topatuma len dara lu len neex def len aljana ngeen dem direct am ño xamni tour nañ seeni bakkan yalla ni len yeen duma len bal yamuma ci bañ leena bal waye sawara ngeen dem direct pourtant tour bakkan do nga la dem wax ma sax yefale de ño xamni ño yonent be andon di xex la ño yonent bi ño andon di xex ba nuppi dem sawara té ci kaw yonent bi lañ bokkon alayhi salatu wassalam mo nuppi dem sawara ñeneen ñi yalla ni leen benen ka bi yalla ni leen yeen mom direct aljana gërem na leen gërem lo xamni ni ñak gërem dutu ci top lolu moy al ikhlas bi mana khaswatu badrin dafa am ku ñu wax Ousmane mi ngi ci biir xara bi di xex and ak julit ñi di xex yonent di ko xol ba yag mu ne ku bëgg gis koy dem safara xolal Ousmane ah xam ngeen ko histoire bu wax waxtane nako bataay fan la mujj mom Ousmane momu moy blessé wona ñew na mujj ray bopam ci la yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxe won hadith bu si bobu ni dom adama dana ni ñoket jaar yoonu aljana di waxu neena ba digam ak aljana sebre mo ci def sebre boko xamul moy sa baramu dey bi ak sa baramu digg bi nga xamni mo top ci baramu sannikaay bi boko talale bam jeex lolu moy sebre yonent sallallahu alayhi wasallam ni digam ak aljana sebre ci dox nga ni bu jeegon ben jeego rek tabbi aljana muni waye rek mu jeuf jeefi wa sawara dal niyal banding sawara wal iyas billah la qadar allah wala sam muy lay leg gis wa joxne day dog yonu sawara ma ngay gestu di daw ba nga xamni ben jeego rek bu ko jeego won ñepp ndang sawara waye nak yalla dajale ko tawfiixam mu jef ci wa aljana rek ni tarset dem aljana sidna omar djok wicci babba ni ko kon yow ki yalla yoni jeeratul kenn di def dara bal nit ñi kenn ku nekk def lu ko neex bu yowmal khiyamé yalla def lu ko neex ñu ni ko deet omar mbir mi du nonu de kulun muyassiru lima khuliqa la mbir mi du lol de omar def leen lu bax rek yalla ay jëfëndiko nuko sobe def leen lu bax rek ndax yalla jam bu ne yombalal na la fa nga jëm kulun muyassiru lima khuliqa la al-hasan al-basri ak ci melni imam al-junayd al-baghdadi melni cheikh ahmed al-rafa'i melni abdul khadir al-jilani cheikh abdul khadir al-jilani ko melni cheikh abu hasan shashiri melni abu madyan al-qawsi muhyiddin ibn arabi jalaluddin al-rumi imam al-khasali al-hasan al-basri mom matud gaño ni le ila akhirih ñoni ñoy ñi jëk sos yoonu tasawuf jaarale ci nit ñi maral len ak seen borom taxel len taxe go xamni ni taxe du ci top loolu di rogalat bu dugg ci sunu rew mi di Seigne Touba Seigne Touba djok dox doxim wo xamni ci tasawuf ak leral go xamni batay niew na ko ci def tax ulama tasawuf jekk yele sax ñom am na ci ñom ño xamni ni dañ ñoo taqo won rek jaamu seen borom def li ñi tudde tawakkul bayyi lepp jëm ci yalla ñu len yeen sax nonu ngeen di dox sax baxna waye nak bu fekkon tay ñepp mel nañu yeen kon aduna bi day fayit kon dara dut fi nek ñu ni kon lan moy deug tasawuf mu ni tasawuf dal moy da ngay boole liggey ak jaamu yalla moy al amal wal ibada wala bok al khidmat wal ibada tasawuf deug moy da ngay boole liggey ak jaamu yalla waye bu fekke nga fetu wo jaamu yalla dong fast say loxo bu ñepp melen yow legi adina bi rap ta sun borom beggul adina rap kon nitu tasawuf day boole legi ak jaamu yalla lol nak ñing ko jikko xame ci señ

loolu mooy li yonent sallallahu alayhi wa sallam wax ni innama bu istu li utamima makarimi akhlaq waaye mooy li alquran wax ni huwa allazi ba'atha fi ummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba wal hikma. Loolu moom la sëñ Touba di junjaat ci xoqal bu kaaw mu ni sëriñ si ñetti catégorie lañ ñetti catégorie lañ li nga xamee ni xoli doomu aadama yi ñetti catégorie la te ma junj ko léegi sëriñ si sëñ Touba ni ñetti catégorie rek lañ ëmmutum ñeenteel mu ne am na ci catégorie boo xam ni ni muy yeggale ay taalibim ci yàlla nga xam ne day puus paas yegg yeggale lamtulaaxi musli an jooju mu waxoon am na fa sëñ bi waxe naan wa man taallaxa bi waasilin wasal wa man taallaxa bi aksihi infasal. Sëñ Touba radiyallahu anhu nee na bu fekkee ni yàlla wërsëgal na la nga góorgóorlu ba aju ci ko yegg mu ne amu ni kenn mun laa tey yegg mu ne waaye nag bu fekkee ni da ngaa jóg dem ba Bamako wala nga jógee Berisiya bëgg a dem Bergamo fekk waga bu paan nga dugg ca mu ni bu soob yàlla day Berisiya googu doo fi jóg de doo puus doo paas jógee Berisiya bëgg a dem Bergamo wala jógee ba Italie bëgg a dem Amérique fekk waga bu paan nee na nga dugg ca Sëñ Touba ko wax de mu ne yàgg ba nga yeewoo ji Amérique boo bëggee dem Amérique mu ne amuy da ngay dugg ci waga wuy tàkk wu jëm Amérique mu yóbbu la Amérique. Muy nag dafa am ci waga yi yoo xam ni minhum murabbin bi askar da ci am ñoo xam ni turu yàlla lañuy yeggale nit ci yàlla dañ lay jox ay dog nga di ko sikkar nga yegg ci yàlla am ñoom ñoo xam ni xaal bi ñu amee ci nga leen di fekk ñu yeggale la ci yàlla am ci ñoom ñoo xam ni dañuy boole turu yàlla ak liggéey loola loolu mooy indi yoonu tarbiya da nga leen di boole di leen liggéeyal ànd ak turu yàlla wiñ lay jox ñu yeggale la ci seen borom gaa yi nag xam nga ni ñuy defa dañuy nekk ca kirikoro dégg ñu joxe sa numéro téléphone ci rajo Moody Mbaye ci am misaal rek lay def ñu woole téléphone dama bëggoon ku ma jox turu yàlla ma ne ëwla yaa bëggul yomb waay yaa bëggul yomb dama bëggoon turu yàlla bu meloon noonu yàlla dina yónni ay yonent ñu koy jàngalee ko joxe ma ne yow yaa bëggul yomb yu xëy naan da ngaa bëgg lu tigoo ni ko yaay di da ngaa bëgg lu tigoo de minhum murabbin bi askari wa xaalaati ngay boole sikkar ak dem tool ngay boole sikkar ak liggéey muy nag am na ñoom ñoo xam ne minhum murabbin minhum muraqin bi xaalin waxdaha am ñoo xam ne ñoom benn moyen képp la dem xam nga kay am na ñaari moyen moyen yeggale la ci yàlla ci kaw nga liggéeyal ko ak moyen wu yeggale la ci yàlla ci kaw mu jox la tur yàlla nga sikkar ko mu ni kii nag moom benn moyen rek la am mooy ban mooy ci xaalam loolu par période lay doon toujours léeg-léeg yi nga fekk ko ci xaal boo xam ne diggam ak boromam bu yootoo kafteeru kafe bi xelli ko jox la nga naan rek dal di am wusul defaru te dootoo yàqu wusul lu dara lul defaru te doo yàqu rek dootoo jàdd loolu rek mooy wusul léeg-léeg nga fekk ko ci xaala boo xam ni kafe lay xelli jox la rek sa affaire baax tànqal ci soow mi naan rek sa affaire baax demal barab sàngam jënd li ma nàngam te ñëw rek sa affaire baax wala léegi bëtam xonk ci dara mu yegg ci benn xaala nga seet rek nit dër ci kanamam rek andi lu buur bëtam ca loolee nga xam ni nii moo indi woon njàqare xolam bëtam xonq nga weexal ko sa bët dootu xonq abadan sa bët dootu xonq abadan li may wax nii nit yàlla yi def nañ ko ñu koy gis ku weddi nga laaj ko beccu cuun lu taxoon bëtam weex te dootu xonq mooy daa fekkoon bëtub Cheikh Saliou Mbacke xonq mu xëy weexal ko tal ca la ko toppi lépp topp
bëccu la wax nak waxuma ay yenen ki man sama yoon neeku ci yoy dama bul jall ci ay imam cheikh arafat rek ñom cheikh isa jenn seigne salu mi la wax bëkk dem mi ngi ni loolu mom ñun ñepp ko dund ñun ñepp ko dund al musleh beutam xonk nga fexé ba wéxal beutam ah subhanallah subhanallah bune allahumma yalla du ci delo dara lepp la yalla di nang koku nak ben jumtu way bobu la moy bi hal limuy def lepp par hal la koy defé mune benen serign bi ci def benen catégorie bi moy minhum rabbin muraqqin bil isara ki mom day bolé yar la ak yeggal la ci yalla ke mom dalay jël rek sanni ci pays ba man na fekk nak man na am bim lay sanni ci pays ba mu and ak nga yarou waye man na and ak yek fekk nak motax lélegi nga gis nit ko xamni day yegg defaru na tudutu yakule waye nak nga gis mu sagane lol sharia ben lol sharia wan gannaaw lol sharia fekk nit yalla bi limuy def def nako ba nopi yalla fekk nako ca dogal bi man nako civir par conséquence nak ci bu duggé ci bammel ay isaab ak yoyu waye nak fu way taxé mu taxé fa dé kèn mënu ko taxé ndax batu nit yalla bu xonkon bo mu wéxal moko yobbé batu nit yalla bu xonk bo mu wéxal moko yobbé waye bu fekkul nak mu jaar ci tarbiya man na safane mbiri su ko defé nak niti sari ay ñom fuñ tollu dañuy dal ci kawam ngir bañ mu yobale ci ñeneen amna ño xam dañ dal ci kawam pour bañ dalu ci kawam ni mom ci bofam da baxul da defurul da neur ta taxé dedet dañ koy artu ngir ñiko top bu ko fekk ci xala bobu te fekk mom le nitu yalla bi moko ci yobbu moko ni melal yow mi nga xamni ya ko ci nara roy boko ci roy di nga alku niki wa jo xamni dafa meuna fey man geej legi ñew rek wad nit te mbax ci geej di fey di dem yow nga joge ca bawal xamoo sax dex gu bax waxuma geej mu nit te mbax top ko xam nga ni da ngay dig ci de nga jëm jeni dañ lay réré waji nak bañ jini réré la tax mu taxaw ci tefal gi ni la dedet bul top ndoké kélé mu nek nangam bu ko defati na su ko defé nak ñu nan da contre waji dedet fekk mom waji lay ar minhum rabbin muraqqin bil isarat ñi nak mom moy sëriñ bi xamni mom amé na ñetti pikir yépp la amé docteur bo xandal ben pikir la am bu la ko pikiré mom da ngay wër ñi ngay wër dé waye nak pikir bi jenn tawat ji rek la lay safaral moy tawat ci texé yeneen ci dess sagane diine mbir mi upp la doole ba doto xam sax luy sharia ak ilaahiri kon ki len gëna mat moy ki nga xani mom ñetti pikir la yor sa ñetti xéeti tawat yépp lay safara moy dalay yar ba nga gëna yar wa yaruñu mu yeggale na ci yalla ba nga gëna yegg ci yalla wa yegg ñu mu texel la tudoto texedi ba mukk koku nak la señ bi di juñu nan minhum rabbin muraqqin bil isara leleg mu defé ko al isara gis nañ ko ci bi nga xamanteni ni sayidina sakriya bi mu joge ci mirhab bi te bi muy ñaan yalla dom sun borom ni ko dana la may dom ni man mu magat bokku mur sama jabar jasir boole ci numay amé dom mu ne ko bis bo genné ci sa mihrab bi rek tuddu yalla téla mëna wax su baba xamal ni deg bi dik na a benn bis rek mu joggé ci mihrab bi di tuddu yalla bënu ci am lu mu bëgg wax dongay li mu bëgg wax dongay mënu ko wax ndax lamiñ waangi tuddu yalla te du ko ndok mu daldi bindi jinji ko ci suuf lolou moy bil isara cheikh salim mbake da naka def lu gëna bari amna dog bo xamni bu ko yoré du wax bo ñëwé bu la dé yoni mbamu lay sant dara da koy bindi ci suuf rek nga xam lim wax daldi dem defi lola bil isara batay day tekki moy mu jinji la tur yalla bi famu ne tur yalla sangam nangam tur yalla sangam nangam
Serigne Abdou Salam Mbaye rahimahullah dal nako yalla doli njigal ak yermande taf ñu ci barkem xam ngeen ko bi ngeen xam Cheikh Modou Kabir Mbaye musna ko dikkel waxtu timis ci xew xew bu xewon mak ay gaay ma ñew net liko xew xew bi ba nopi mun ma yor nga bik mani waw mun ma bindal ma bind mun nangam nangam nangam nangam ma daldi bind bimako waxe bu nepp ak xal bimako waxe wallahi wa rabbul ka'ba dana ko fekki ma bind ba nopi mun ma kula nangate kula nangamati nangam yemu ca bim melni xal bi dafa deñ mu ci bobu dana xamna sa wërseug la rek yalla la ko wërseugale rek sa wërseug la rek yalla la ko wërseugale rek kéro bama fay dem pour limay wax mu am sédé bo ma nga andak domi ki nga xamni mo représenter Serigne Touba fé ci Louga num tuddati Serigne Kodelo bo ma nga andak domi Serigne Kodelo ju tuddu baralo kéro bima bay Abdou Salam di jox tour wo wi dima wax lo li bo ma nga andak mom moy sama sédé yor nga big mané waw mako net la histoire bu nopi mune beurek nima yor nga big mané waw mune bindal nangam nangam ma bind bi hal bi delu se dawe ci bab bi na xamna sa wërseug la xamna sa wërseug la mané ko man nak fimne dama samp daara jo xamni dama bëgg di jàngalé fi sabbilillah kenn du fay dara bëgg nak daara ja melni koki mune ma inshallah taala demal rek nekkal ci li nga wara nek rek yal nako yalla doli njegal kal nako yalla doli njegal te doli ko yermane Abdou Salam mi khalifa am yal nako yalla sam te ar ko nako yalla sam te ar kon Serigne Sangok Serigne Modou bu mako topé di jeex xeyna dina delu ci wat waxtan wi ci walu tasawuf inshallah taala yi ndok yal ci di len ñaanal di sakku ci ñaan di wax ni rek ni nga xamni non la nit ñi bëgge waxtaan wi nam ko diko jambat ya mu ñi nek di laaj lu xew dara lu rek xana nek ci tay jamon yeen ab serigne daara mom bu daara ji jang jangé rek tutu mëna top waye nak inshallah taala di sakku ci ñaan te di len ñaanal xamna ay Serigne Modou ma waxale ko moy amna daara jigen djuma bëgg taxawal inshallah comme nima taxawale daara yi goor ñi xamna nak dana wuté daara jigen ñi xeyna ci walu muamala bi waye dal lijeentina pak bi ba nopi inshallah taala ba waxante ak borom ba amna sax luma ko ca jotta avance ah xass yene taxawal daara jigen ndax bu len fatani daara ji dafa amul ay dombu yi jigen waye comme dongay yu jigen ak yu goor yi buñu yegge ci yenn mustaway wala yenn at yi do len manate xajale tayit da nga ci son lol ci bañ ñu bok jotaay te danaka do ci man dara do man tusu nga tok lol mo taxone li fi jotana nok nek ci ay dong yu jigen tollu won ci juroom ñaari dong biñ mokale mani dootuma jël jigen waye bari na ci julit ño xamni am nañ xamam tefu bëgg jox ma seeni doomu jigen ma jangal leen ndax ay doomu jigen lañ am ndax seen yene moy ñu amon doomu goor bu indi ko ci daara ji waye nak ah yalla mu lu ko soble def ginaaw bi nak la xalaat ni dal na taxawal daara jigen ñu inshallah taala su ko defee ah man fa indi ku jigen ku leen di jangal mi di ko fay legi nak inshallah taala yalla def na may lijeenti ba gis pak bo xamni ah amna luma ci jox borom ni ko top ma li ci dess nak inshallah taala fasiyene di barabba yalla ni ngi len di sak ngi ngi sak ngi ñaanal mu yalla bam sun borom mi nga xamni lu matal mu mat sun borom matal ko mataliko ba doomi julit ni man fa jangi alquran alkarim li wa ila taala alkarim inshallah taala benen mi ci dess fi may teje rek may jeexale seigne Modou moy mbirum Palestine ak Israel xam ngeen ni mbir mu doy war la defon na ci aw waxtaan amna sax ñuma doon balaami wat na ma lutax do ci waxaat ma leen daanaka jëru ko ndax daanaka yaq say wax rek lay doon te likoy safara deug mom ci loxol suñu borom la nekk xana ak ñi yalla may katan
ndax yow mënul lu wax rek ban israël dañuy nit ñu dëng yag alquran rapporté na sini jaar jaar bu jeex bu jeex bu jeex danaka bo gisé yonent bi wax naan danaka histoire musa xawna lek sama alquran ji moy lool ban israël dañuy nit ñu xamni yonent yalla daan yoni yépp ci ñom la ko daan yoni yonent yépp ci ñom lañ daan feñ yalla defa len ci langa bi nek waye ñu xey rek wor seen borom ndax jang nañ ci alquran sun borom di wax ni ya bani israël askuru nihmati lati an'amtu alaykum wa anni fadaltukum ala alalamin ay waji yeen bani israël xalaat len delo len seen xel ci seen borom fatlikul len seen borom lim len defal ci tiranga an'amtu alaykum xewal bu nek defal na len ko yamutu sax dem na ba gënal len ci lepp lu nek ci kaw suuf ndax yonent mo massa yenni ci yeen la jaar waye and ak lool lepp kat daño trahir and ak lool lepp day daño lankal yalla sun borom neena ci alquran la tajidanna asadan nas hadawatan lilisina amanu alyahud sun borom neena nga sooru maida bo de xol ñi gëna bañ ab julit ci kaw suuf ñi ko gëna bañ mu na mu ni moy yahudi moy ban israël ñi gëna bañ julit ñi moy yahudi moy yahudi ñom xam nañ deug gu leer nañ ni adina bi l'islam koy mujjé lolu xam nañ ko dé jang nañ ko ci tawrat xam nañ ko xam nañ ni l'islam yi mujjé adina bi waye lu alquran wax ñu bëkk ko jabulisé wala talbisu alhaqqa bilbatil wa taktumu alhaqqa wa antum ta'lamun sun borom ni yene ni di jabulisé deug gu leer nañ ni bëgg fexé ak jël aw fen def ko muy deug té xam ngeen ni li ngeen bëgg def deug aw fen la ban israël kagn lañ mom soufus palestine ñom ibrahim mi ñi réclamer ni moy seen mam ibrahim mom sax étranger la won ci soufus palestine ndax ibrahim fam jitto yaro fa ñu gondu xassal ko fitna ko ba mu joggé fofu gaday ñew palestine ñu yaatal ko fa jox ko fu mu dëkk ba nim fa joggé ci ndigalal boromam dem makkatal mukarama kon ñom fan lañ même bu fekkone lolu ñu réclamer deug le sax nan ibrahim ay sunu mamak fa nga xane falam yont yalla sulayman defon mihrab ba parsi lolu sax même bu fekkone deug le sax kon batay ñom ay étranger lañ fa rek momu ñu suuf sa waye ndëngëte gis nga seen ndëngëtel mam ju jëk jëlé gi nga xane nungu wuñ ko tudd mo len dal mo len top ba légui moy kañ wax khabil xam ngeen ni sunu mam adama waye lolou de bi moko tambalé histoire bu guddila waxon na ci jamono yele waye dama ni sunu mam adama alayhi salam mok xawa bi len yalla wacc ci ko suuf dañ daan cheikh bu goor cheikh bu jigen yalla jox len sari ab ni len cheikh bi nga xane moy bir bi jëkë dugg cheikh bu jigen ba ca juddo na xaar benen bir be di ñew cheikh bobé ca nek tay goor na ñew tak cheikh bu jigen bi cheikh bu jigen bu goor bi dem tak cheikh bu jigen bele ñu diko def ba aksi ci digënté khabil ak habil bi ñewé khabil bayam adam ni ko da ngay tak cheikhub habil so takké cheikhub habil moy sa soxna bu ko defé habil ñew tak sa cheikh bi di muni dedet man sama cheikh mo gëna rafet cheikhub habil kon duma nangu habil di tak sama cheikh bayam adam ni ko lolu moy sharia bi yalla redd muni ko dedet mu ne kon nak legui dem len yalla atti len mu len yalla di atté mu ne kenn ku nek na sét lamuy liggéey mu jaamo ta yalla ni yalla bu féké ma am dëgg na nga ma nangul sama ki bu féké awuma dëgg legui mi ni boba ki nga xamni moy khabil mom baykat la won mu dal di jël takku dugub te ko fé ni yalla jaamo na lako bu féké ni ma am dëgg jëlal takku dugub bi ki nga xamni moy khabil mom tamit jël am xaar ab xar ndax ab sam la won jël xarma ni yalla jaamo na la xar mi bu féké ni ma am dëgg legui yalla yabal sawara mu ñew jël xarma xar momi mom la jox ni sax bi sun borom tabaaraku ta'ala digele ibrahim alayhi salam mu war ray ismaeil xar momi lañu delu ci wat ngir mu jox ko mu wutu ismaeil manam mu joxe ko ismaeil bi nga xamene lolou amna khabil mer ni mom nak ginaaw mom yalla nangul ko legi frèreem bi nga xamene mo na la tak cheikham bi dakoy massacrer daf koy ray bimu ñewé ni ko yow dama lay ray
ndax da nga nara tak sama cheikh bi cheikh bobu niko man boma de ray waju di niko muy xabil niko soma de ray man duma fayu dama lay bayyi nga ray ma suko defé nga bolé sa bakkar ak sama bakkar xana kon bobu la warna deltu gannaaw bu fekké ni xamna li nek ci ray bakkar nimu tollu waye nak banexu bakkanam atender oxystifam jaral nako muma sakré xabil mi dem ci Allah ba mu dal dikoy ray bim ko rayé xamul num koy def ba Yalla yebal melni picc mi ñu jangal ko ni ñi soole am ñew gis nga nonu nga xamni xabil momi ray xabil ngir satisfaire bané xam moy maamu yahudi motax yahudi man nañu massacrer adina bepp pour sen intérêt personnel man nañu massacrer julit ñepp ngir sen intérêt personnel ndax lutax ñam ko donné ci sen maam xabil ñam ko donné ci sen maam xabil té ko ne xamna ab yahud yahud xam ngeen ni man nañu massacrer adina bi defuñu ko muy dara di ray ay gone yu ndaw ay xalé yu tuuti ay lire ay jigen ndax lan satisfaire sa banex ndax lan atteindre ses objectifs luko jar ci adina ak chay chay ak mon la lahnatullahi alayhim damarallahu alayhim legi xolal xabil motax bo demé ci borom xam xam ni dañu wax ni ñetti ñi ño représenter ñetti diiné yi may bëgg wax moy diiné yahudiyya ak diiné masiha ak diiné islam ñetti ñi xabil mi ma wax legi atteindre oxystifam banexu bakanam tax no sak massacre rakam ñum bokal nday ak bay mom mo représenter diiné yahud ci kaw suuf xabil mi nangu ñu ray ko sacrifier bopam baye bopam ñu ray ko mo représenter diiné masiha ci kaw suuf lol tax nga gis ñi nek ci diiné masiha ñom atan nañu sacrifier seen bop pour intérêt keneen diiné masiha bo xolé adina bi ñom ñofi tabax ay école gratuite ñoy tabax ay hôpital gratuite ñoy faj gratuite ñom diiné masiha lutax ñi ko donné ci seen maam xabil ñom nit ñi di jariñu di sacrifier ñuy sacrifier seen bop mu jaral leen egg ci baña tak soxna sax nek ay labbe ñi ko donné ci seen maam xabil légi nak buñu rayé xabil momu sayyiduna adama dafa ëmbaat yeneen doom au lieu que mu xéxaat dedet ben doom la jëg la ëmbaat goor la bimu juddoo mu tuddé ko xihsa xam ngeen xihsa limuy tek ci loxo ki loxo liñuy tuddé ñu ko waxe sax yunaniya loxo yunani ak loxo ibre yépp li nga xamni mom lay tekki mom xihsa neñu moy alhibbatullah moy mayu yalla neñu adama ko tuddé ki sayyiduna awa yaay ji moko tuddé hibbatullah mayu yalla moy xihsa ñu ne ko lutax muni sama dom di ñu rayon yalla moma wootalal geneen dom remplacer mako sama dom di ñu rayon nga xani legi japp na balay kon impère amul père mo am ndax xihsa ñew na tolanti xabil mañu rayon légg yon ci Allah Cheikh sa momi nak mom mo représenter diiné l'islam l'islam lu mu wax buñu diké l'islam dañi man d'accorduma ci diiné yahoud sen règlement biñu teural d'accorduma it ak diiné masiha règlement biñu teural muna mané xam nga luma d'accord al wasatiya équilibre mune gis nga ñëlé dañu exacerber moy diiné al yahoudiya dañu exacerber bamu upp diiné al masiha ñomit nak dafa xawa wayef négatif bamu upp ndax bu fekente ni yont yalla isa waxe ci sharia bi yont yalla ki isa dañi yow señ modou mbay cham bo dajek mor xujje ci mbeddi mu door lam talata ci sa loxom ndey jor ba nelaw bu yewoo na nga wëlbeuti sa loxop cham moy niko tollanti ndax bëgg jam lolu boko defé bado la dalay ray boko defé ba do la mu ray la ndax bëgg jam diiné masiha bi l'islam diké ni dédét yow mudou mbay cham bo génné ci mbéd mi dajé ak mor xudja wala ibrahim la mu door lam talata ci loxom ndey jor ba nelaw muna
muni nañ ko yobbu ci kanamu attakat ba mu door comme talata ci loxum nday jor ba nelaw bu yewo dana xamni door metti na bu ëllëgé du door kenn mu xamni door da metti bu ëllëgé du door kenn lolu mo meuna indi équilibre ci adina bi diine joju mom la yont yalla cheikh sa atender waye mom la représenter ci kaw suuf muy diine l'islam mom mo représenter diine l'islam ci kaw suuf mom sayyidina cheikh sa histoire bu guddula bu mako topé meuna yag waye dama ni Israël dal ndingute ak djubadi ak am nijaay juñu wax Amérique juko taxaw ngembul ko tubayul ko motax muy fonto julit ni amul nasax ak ñaka yaw jël seen bop jébal Amérique waxna ba tay wallahi as-saoudia bu fekkontane fexé nañ ba tay ñu tok rek un an ferme yo xamni dañ ni Amérique duñ la jaay pétrole légui tay Amérique lay joggé di ram ba ag saoudia di len balu ak waye defuñu ko teul ci seen palay yi di nos di lek di nan di yaata yumbe ba désordre bu kenn mën ta wax am julit ñi dal la yalla xam doyna kel ni len yalla taxaw kel ni len yalla sam wa Palestine kel ni yalla ar len delo len seen soufu simam kel ni yalla nasaxal ki nga xamni moy Israël mu delu gannaaw yalla mën nako ah julit bi mom mën lulu ñaan rek tax addua silaul mu'min julit ñaan moy ngannaayam bu amul men pexé su ko defé kon lool rek la xoni dina ko jéxalé waxtaan wi ci walu Israël ak la ci aju waye nak di gëreem bu baax di ndokkel bokk yi nga xamni ñoo ne ci diaspora bi té bi wéru koor wi téro ñu and ak ñun ci daara ji kenn ku ne boole sa sidéem ak sa daqar lamuy tuuti ak covid-19 bi ñu nekk ak ni mu mité waye taxul ñu fatte dara ci daara ji xam ngeen ni wax na ni dépense daara ji mom miti na ga waye koor la rawati yalla xam nako yalla xam nako te ñi may wax de kenn ku ci doom ne ci daara ji nak amu ci ñi def li kenn ku ci doom ne ci daara ji amu ci da nak mën nga wax sax ni ci doom ne ci daara ji wéru koor yi amana bo leen gisee rek dañ ni gannaaw suba lañuy war kenn ku rek ni indil doom ay yéré da naka ñi ñep kenn ku ci doom ne ci daara ji amu ci kon nak wax deug amel nañ leen cant amel leen ñukkel ah ñi seen doom ne ki te defu ñuko xeyna seen loxo da jotul seen gannaaw ñi ko ci def dal ay ben la ku ci melni serigne Modou Cissé jotna lim duggal ci duggalu kayu xaliss yoyu min alhaji job ñom ñep kenn gu ni sax yuna danaka fatina man rew nga nek defena ñi Angleterre lañ ma woy won ñi ci dess defena ñi ngi Afrique du Sud ila akhirih wa ala kulli hal yalla mom umpule wulen xamna ñom soxna daba jum ñom mam bu sa geey mam bu sa ñass ak ku ci melni serigne wali fay ak soxnam serigne mohammed diallo mom yag ngeen ko xam mom dako soso mom weru deewu nek serigne ko safal ko salika naka nonu la ñom ñep wax deug sant nañ leen gërem leen ak ku ci melni keneen ko xani batay sax mom woowuma sax dako duggal rek non defena mi ngi tuddu nani cisse diallo xamna dako ci duggal non rek ngir barkeloko am ñox ñom dañ koy duggal rek ñi dañ koy jaarale ci jumtukaay bobu ñuy wax orange ñi jaarale ko jumtukaay bi ñuy wax weef la xuma ah lo lepp bëgguñu ma xam sax bo démé sax jéemuñu ma xam yalla lañuy défal rek yalla taxam ñu def ko def nañ ko ci waye may nak amna fayda jottal ni ba ngeen mako joxe joxal na lim ko yalla sant nañ ci bu baax dongay tamit sant nañ ci bu baax wallahi wéru koor yi buñu né wéru feñ né ba biñ nane suba la korité lu gatt seen dépasse dana dem 250,000 waye nak dama tim dong ndax yende kon nak gëreem na leen sant na leen ci lool ndax yenenou sallallahu alayhi wasallam moni man lam yaskuri nas la yaskuri allah ulul sant nit ñi do sant yalla ñom suñu khadim jité ñom ñep sant nañ leen ci bu baaxa baax gëreem leen ci ak ku ci melni señ demba fall momale mom tamit kérok bi nga xamanteni
yalla nuko yalla fayal deug la sax mom doom ngi ci daara ji way nak lolu bam koy def xeyna doom ji ni ci daara ji do nga taxut mbokum señ ko sofal mi ne mi ne ganaw suba la kori fu ni dug na fa pour woutal gona yi ay ganar ñu woré bu mujj ma décidé ni kon dal baye bo ma dem jënd xar ndax ganar amut te xari cher nañ bima woyé jaay ko su xar bi baniko top tol mom xar indil ma dama couper rek mu woma téléphone nima yonne na la am xar ma nga garage darul moti demal jeliko ma wowat ki ma waral ni wul xar mi mom da tuddi yalla maneko gis nga sun borom rabbi sitwa jall ni te kat ma ngi ko nan lebal mujj ma am ba señ bi mba dag ma yeureum rek motax man na la ko jox rek ba kero ñu wari bu nopi nangam nang maneko wallahi du lolu gem na xamna ni yene nga mako xamna en man nga mako jox bañ wari mu na maneko waye li mo am bu la nexe ñewal ci daara ji boy ñew di fekk xar jox nañ mom xar mu doni akon nak sant na ci yalla baaxa baax kon nak sant nañ leen bu baax gërem leen non lañuy santé señ Modou Mbaye Thiam diko gërem ah mom nak radio bobu mu def ci internet bi te julit ñu bari diko deglu julit ñu bari waye rawati na kilifa yi diini ni fi ci Touba ba dem rek bima barki dem rek bima demé ci magalok mbakk xewr ay kilifa wan nañ ma radio bi ni mom ñun dal señ bi ñom dañu yaakar ni radio man mako ubbi ñun dal suñu sa radio bi rek lañuy deglu ñun guddé ak beccëk mel leen radio bi nak mbokk mu baax mu wax señ Modou Mbaye Thiam noko ubbi tuddé mako ñu tuddé ko radio señ Moustapha Mbaye Sall ñom ñepp dañ ko ñaanal sant ci yalla bu baaxa baaxa baax kon gëreem nañ leen sant nañ leen amna mbokk mo xamni bitim rew la nekkon mom tamit ñew fi laaj na ma ba sonu gisuma ñew Touba laajte ba sonu gisut mu ñibbi wa dal ni ah man day jaxle na Moustapha Mbaye Sall dal niko wa bitim rew xame ak niko wa Senegal umpule maniko dedet umpule wuñ ko sax xam nañu ko xana li fi nekk ay moy la ca dess rek lañuy bañu tudd ñi tudde tahassu par parlo mu wo ma téléphone am kum dajal dal xamna koko jox ko numéro téléphone bu mu won ni man da am alal juma donné won ci sama baye bari wut sax waye nak bama nekké ci réew ma dama leen sa wal nañ mako fi bal suma ñëwé yobbu ko daara Moustapha Mbaye Sall barki dem la fi ñëw indi ko lu wara toll ci 100 nangam 1000 mané ko heureusement fekk nga may topoto daara jigen kon nak defal na la ko ca mu nekk sa daxatul jaar ya mu ni alhamdullilah rabbil alamin ma nga dëkk fële ca fu ñu wax Kër Mafal Fatina Touré waye li lepp dal lima bëgg wax rek moy dañu bëgg lu baax ngir yalla diko won ngir yalla ah ñu nit nak du ngeen ñu gëna goré da wax ni képp ko xamni ni ah bañ nga ma tuddu la nga def te defal ko yalla jaarale ko ci say loxo bul mako jox sétal keneen bul mako jox sétal keneen dëgg la nak do nga forcer ci ma tuddu ko waye fu tuddu ko joté da na ko tuddu ngir yalla non lay gëlem nit bu baaxa baaxa baax soxna Khadija numéro 2 xamna bopam daari jigen ji may wax ni barki dem bima koy bimay jokk ak Modou Mbaye Thiam rek bo ma nga Dakar deug la sama soxna la waye nak limi don sama soxna du té nak ma wax ko bim yegé ni daari jigen ji ma ng koy taxawal lam ci jikko def moy 1 million ferme lama jikko jox bima mako tambalé ak kon nak ñi ngi koy wax jere jeuf jazakallahu khairin jazaihi mom day bañ ko wax turam waye deug yalla jambar la te bëgg lu baax diko def ngir yalla damay wax ni man Moustapha Mbaye Sall ko xaar ci man manan la munuma ñak nangam ah man de di nga xaddi ndax ba juddio ba tay musuma di soxla ku dul yalla rabbi sitwa jalla jalaluhu khalaqana wa maulana wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh señ Modou ñu ngi leen di sant di leen gërëm jërë ngeen jëf di leen balu aq ah di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaanal yalla yit li ñi tuddé xorfaan mi bayyi baat bi way bañu gëna mëna def jotaay yi xamna jàngalé majalis mi ak yoy rek moko japp kon nak gërëm nañ leen sant nañ leen ñaanal lañ leen di sakku ci yeen ñaan di wax ni alhamdullilah lisi bi ni'matihi tatimu salihat wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

la mayni seigne touba ne fakhultu asbiya man bokuma ci baye len mak yalla dañ koy defal nit ñepp mbolam ko fi massa jaar tay borom xam xam jaxaso nga ak bour yi ba am li nga bëgg soga beddiku seigne touba ni man duma bok ci ñooñ man buru buri lay def direct man ñar dañ ñuko way ñaral soow mi ku fi massa jaar ñar na soow muni man muna muni sam soow duma ko ñar man soow pir lay nan soow pir so pir lay nan motax ku yalla defal tawfiq nga xam batinu seigne touba muno ko yamale ak dara xawma nak ku xamul tous di lambut waye ku xam batinu seigne touba muno ko yamale ak dara suma ci duggé rek day yakku Cheikh Bamba radhiyallahu ta'ala anhu sun borom tabaaraku ta'ala sakku ko wacc ko ci kaw dindi bi ngir lan mu nek xet li wa ko nu ummatu muhammad sallallahu alaihi wasallam xetu yonante bi alayhi salatu wasalam sallallahu alaihi wasallam neena atahdisu bin ni'ma zukrun wa tarkuha kufrun sallallahu alaihi wasallam neena waxtane xewali yalla yi xewal yi la yalla defal nga diko waxtane neena lol rek sante yalla la mune gis nga nak ñaka waxtane xewal yi la yalla defal neena lol wedd yalla la kufru la jang ngeen ci alquran wa amma bi ni'mat rabbika fa hadis yalla lako yonent bi waxon yow muhammad wa amma bi ni'mat rabbika fa hadis lima la defal ci xewal diko waxtane motax leleg buñ waxe yenn yi ragal nit ñi yaakar ni dañuy jimaamu wala yaakar ni nit ñi yaakar dañuy ngistal motax yenn yi duñ ci nango yegg waye wallahi ni'matun minallahi boko bëgge xam deug deug deug deug deug moy seigne touba ni'matun minallah lolu yalla waxon julit ñi ni len xewale na len xewal gu magga mag ñu ne ko xewal go gan la muni muhammad mi ma feñal ci seen biir waye seigne touba momit subhanallah kon dañu gis ni yonntu yalla Musa alayhi salatu wassalam yalla digal nako mu créer ben mawsim ben événement bo xamni événement wu sante yalla lay doon événement wu sante yalla sabur sakur fa fek abdun sabur rek abdun sakur la foko fek rek motax sun borom wax nu ci alquran ni إن إبراهيم كان أمة خانتا لله عنيفا ولم يكن من المشركين ذاكرا لأن أمه اتباه وأداه إلى صراط مستقيم ولقد آتينا في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين مديلو واتي سنت يالا خولال لي يالا واخ في رك ستنتال كوغا خول يالا داني من يالا إبراهيم عليه الصلاة والسلام بوك تي أولو الأسمي man yalla mako tan def ko mu nek ne mo se manam mu nek no mo nuñ ko waxe ci nuñ ko meuna waxe exam manam dedet échantillon wa kay échantillon yalla neena tabaaraku ta'ala man yalla ma tan ibrahima def ko mu nek échantillon umma bi mo nek échantillon bi ci mom lañuy royé lepp ci mom lañuy xolé lepp mo taxone mu wax muhammad limuy bax bax ne ko watabbi millat ibrahima anifa Ibrahima la jël muy échantillon ci tawhid ci wétal yalla ci sante yalla muni tanana Ibrahima def ko mu nek échantillon inna Ibrahima kana umma umma moy kan moy imama moy kan moy échantillon muy ndax lutax muy mom day borom tawhid di jaamu katu yalla bo xamni anif la anif anif moy ko xamni muso jeng jëm ci dara lulul yalla ko moy anif moy ko xamni muso jeng jëm ci dara lulul yalla mun ibrahima mom walam yakum minal musyrikin ibrahima alayhi salam mustasak jëf walam yakum minal musyrikin mustasak jëf ibrahima mustatrayir min wa ibrahima kon lan la won mun xana thakiran li al ummi ibrahima ab santa kon lawon ibrahima dawul sak jef ab santa kon lawon thakiran li al ummi da dan sant boromam foko fek ab santa kon la
muni bama xolé ibrahima nak ak lima ko tek ci ay jafé jafé ak fimu jaar digam ak namrous lak nañ ko ci safara san nañ ko ci kamba safara luni jémal nañ ko ko wa ibrahima nek santa kon rek néna ba lolo amé rek ittabahu ma tan ko nak légui def ko mu nek na mo seut ma tan ko def ko mu nek essentio gis nga ibrahima kon ci mëna sant la ko yalla jëlé def ko mu nek essentio mbolam lu yalla bind ci gëm yalla ta nara dem aljina ëlëk mu nek sa essentio mom ibrahima alayhis salam sakiran li an ummi xewali ko yalla don defal limuy touti touti ci la don sant mom ci lay sant ba yalla geureum ko neena bima ko geureume ci cant ga rek ittabahu ma da di koy tan yemuma ci tan ga wa adahu ila siratul mustaqim mo orienter ko tek ko ci yoon wi nga xamni ku ci jaar do esse ma orienter ko tek ko ci yoon wi nga xamni ku ci jaar do esse te moy siratul mustaqim wa adaynahu ila siratul mustaqim ma orienter ko tek ko ci yoon wi nga xamni ku ci jaar do esse ci la yent yalla muhammad jaar esse gul ci la seigne touba jaar esse gul ci la sayyid alhadji malik jaar ba esse gul neena yoon wo nga xamni ku ci massa jaar do esse ci la tek ibrahima mako orienter tek ko ci jalayam dedet ibrahima jelewul lol dong ci meuna sant de xam nga lum ci bolé wa atayna fi dunya hasana neena ma regle adina ma defar adina wa atayna fi dunya hasana ci sant yalla la yalla joggi ba ibrahima alayhi salatu wassalam adina am jak wa atayna fi dunya hasana ma jagal adina ma defar adina ma possibilité adina dunya hasana moy adina bo xamni daf la ko faciliter legi faciliter la ci adina ba lepp luy taxa dem safara yow doto ko jégué bu yakar ni facilitation adina moy alal ju bari dedet xaruna fi uppon alal ci adina facilitul ci mom yent yalla muhammad bu agné du rer te gis nga ni adina facilité ci mom nim facilité ci mom adina dafa faciliter trop ci yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam luka waral xayna no waxtane ko yalla neena ma facilité adina ibrahima fan la sukkandiko ba facilité ko adinam muni xana azzukru sakiran li an ummi wa kala yam ak mom muni dede dess na menen maqama wa innu fil akhirati lamin salihin yawmal khiyam dama koy bolé ci ñu baxña ibrahima yawmal khiyam ci gañu baxña la koy bolé yawmal khiyam nak ko yalla bolé ci gañu baxñi sa affaire baxna sa affaire baxna kon ibrahima adina baxna alakhiram baxna fan la ko jele sakiran li an ummi nek ab santa kon nek ab santa kon wa ndax ibrahima mi ci sante gim don sante yalla ba yalla defal ko daraja ju tol ni yalla tan nako def ko ab yonent yalla orienter nako tek ko ci yon waxani dotu esek yalla tan nako defar mbirum adinam yalla tan ko defar mbirum alakhiram ñenti daraje yep fan lako ibrahima jele yemu ci sun borom neena inni ja'iluka linas imama ma tan la def la nga nek essentio monde bi wa fan lako yalla jele ibrahima sant wa gan cant nak legi gan cant moy maye li wa kay fofu la mbir mi nek mo ndax moy ni ma gis gaay di santé moy ni ma gis gaay yi di sante accam yor sa alal bo demé alal ji nga jëndé gëlem gi bo demé alal ji nga jëndé gëlem gi bu ci bori jambur yi gennon bu ci bori jambur yi gennon do am sax ñeegu xar waxuma gëlem gëlem yi nga yew wo sa xariti cameraman yépp ñu ñëw di filmé ngay togg di wacc di wajji tek say table yu rafet bu ci akki sa ouvri yi ngay liggeelo gennon do am ñeegu xar ah loloy sant nax nga sa bop de nax nga sa bop de sa ciaku pariru or bi ngay titero wo sa xariti ko cameraman yep ñu ñew di la filmer ngay titero ciaki pri ciaki or yo xamni bu ci akki sa employé borom keur gennon waxuma la ciaku pariru or waye dama ni bo moytuul sax jara jara jaray pemé sax do ko am ñeugu jaray pemé
fa taqbariru or bi ngay titoro ni da ngay sante ni ngay da ngay ñew di sante le Seigne Touba am nga ni sante le Seigne Touba de yow kay xana bo moytu iblis ngay dimbele ah bu fekke ni nak haqi sa employé jëkër yépp genn na nga de separiru or ayta lol kay dara neeku ci waye separiru or bi ngay titoro bo demé mbolem ñaqi sa aqi employé jëkër ji motax nga mëna am parir bobu ay bu ko ci yalla genné bu yowul xiyamé do déssé sax jara do ko déssé jara sax do ko déssé mo ndax ni ñuy santé loloy santé le Seigne Touba yalla wo say cameraman wo say xarit ngeen da seeni tama di yolo le mbadantaan ah loloy santé le yalla Seigne Touba ay ca fekkene dañ ni Seigne Touba bernde la wote ba tax nga dem jënd sa ponkali gëlem yo xamni ak employé yépp ngi ci Seigne Touba bëggut yalla bëggut yonent bi bëggut nga wër sa xarité cameraman yépp kenn ku ne nga jox ko 10 metti mbess mbassé wala ben ambulo 100,000 wala 200,000 ñu ñëw di la filmé ndax cameraman yoyu gis nga leen kër Modou Mbaye Thiam ñukay camera gis nga ko fa cameraman yi de man fima len di seen moy borom wetchet yi rek borom poste yi di si rek fofa nga len di seen animateur yi ci television yi ñoñu rek lañuy invité de keur ga yoy rek nga len di seen wa animateur yi di metti mbasse yi ñu la jox motax nga dem wanel ko yapam muñ wajji yek wañamu taru wa soxnam su meuna tak parir ba motax nga dem wanel ko ko ay wa bismillah bu fekke lolay sante yalla fekke lolay sante ay ca Seigne Touba woti wut lol de ba Seigne Touba raye gatam ba sante ci yalla digal nuñu def ko akay nam bernde ci sante la bok waye deglu len Seigne Touba mako defon mom bam ko defé ñetti sam lako def ni bi nañ mako joxal wa kër gi ñu togu xiwlo li ci dess nañ mako joxal diw sangam la ci dess sarxé len ko jox len ko julit ñi jariño yow nak ya say xarit rek ngeen wajji seen gelim taaj ko ci kaw table ji ngagne ko bam sob len amatu len ci pexé ngeen door ko jël di sédélé wa mbéd mi cim wowo dess ngeen bal sant yalla nit ñaari parti la yaram ak ru kon man nañu berndel yaram wi waye nañu berndel ruugi lu koy berndel moy jang alcorane jang khasida mo ndax ni ngeen di jang khasida non lañuy sante amna jankatu khasida bo xamni amna daire bu ko invité mo war leena jangal khasida bu fa demone jang mam fay jang yalla do ngay tax te jang ma dana tege ci yoon waye dedet amna ben millionnaire ben milliardaire bu ko wo ci koñ bi bo xamni ni yone nako ambulo 500,000 fofa gëna doon mu ñew tok ci salle bi di xaatu xaru ñen ña ngay mbëk di joylu fek rek ñu vidéo def ci TikTok bi lañ ci jublu moy ay wo yene ma gëna xam waaw niko xalé yi waxe yene ma gëna xam ngok duma ci yegg wa yalla mo muni suko nax subhanahu wa ta'ala rabbi sirra jalla jalaluhu khalaqana maulana motax muni ibrahim alayhis salam ci sante yalla ak manam muñ banex adina yi ci lako yalla defale tawfiq mu am daraje yi adina am jak alakhiram jak mu bok ci ñu bax ñu ëlëk yalla def ko mu nekk échantillon wu monde bi radiyallahu ta'ala anhu señ tuba ni kon buma len woyé ngeen sante le ma yalla subhanahu wa ta'ala dama bëgg nu and sante ni nga xamni ni non la Ibrahim alayhi salatu wasalam don sante ba am daraaje joju non la Musa alayhi salatu wasalam don sante ba am daraaje joju mu wo ñun wa geej wo ñun wa jeeri ci ñu sante le ko yalla muni ya ahla barri ya ahla bahri wujulil barri bahri saqa ndax man ki may sante lu moy geejuk tabe moy re geejuk tabe te buy joxe du jeexal mukk te moy sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala mu jaare ko ci yonent bi nga xani moy wasitam alayhi salatu wasalam moy wasitu bi dox digam ak boromam tabarak wa taala mani kon man limay wax ci Seigne Touba
waxuma ko ngir fanatisme donte fanatisme lu bax la ko gis ko ne sax fanatisme la waye dama bëgg wax ni limay wax ci Cheikh Ahmadou Bamba radhiyallahu anhu dama ko tek ci ay acte yo xamni wala bok ci ay preuve yu leer yo xamni ni rek daanu jël wala wax lo xamul wala bëgg nangam wala bëgg dedet li xalé yi tuddé bëgg bëss sallallahu alayhi wasallam da waxone ni man arafa nafsa arafa rabba ku fexé ba xam yaay kan rek xam sa borom man musufa mbay sam dama xam may kan lool la yalla dogal wallahi alhasib lool la yalla dogal balil insan basira ala nafsi balil insan ala nafsi basira astaghfirullah balil insan ala nafsi basira yalla neena nit bu gesto bopam ba xam bopam nit bu gesto bopam rek xam bopam motax ba mbok mané waw diou sangam limuy wax doko tontu mané jërut tontu di ñu man xamna sa bop bu mu bëne lecc ci kimam bu wéx di katch ba wa adine ñepp xamné day katch kay wa adina ba ngoy tontu xamné day katch koku da jërate tontu jëruko ni len naqari teguma len ko dogal sun borom la sun borom ko def rabbi situ jalla jalaluhu khala khana wa maulana motax seigne touba ni mom mi ngi sante yalla di wo ko ko sante le yalla amna fum waxe ci ben khasidam neena ahmaduhu ala intihai sayri lahu ma al ma'i wa yabghi mayri aw yabghi mayri muni mom seigne touba ahmaduhu ala intihai sayri mi ngi sante boromam ci terminé gi mu terminé ab tukem jeexal gi yalla jeexal ab tukem muné and ak lol lepp kat bimay tukki bani tukki bi di jeexé ma ngi and ak muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam mi nga xamni moy fara ko nu yéfer moy far ci ab xol kéfer la o ma al ma'i muné jamono bobu lama yalla defal tawfiq ma am tiranga joxani dotu jeex wayubqi mayri yalla defal ma tiranga jo xamni dotu jeex bakala ba faw may ndax dako am ci waji geleem dedet ndax dako am ci wo say teug kat ñu di la teugal yo lol limba dantan dedet deglu li seigne touba wax ni moko may ngeureumal yalla deglu li seigne touba ni moko may ak taxé deglu li seigne touba ni moko may mbolem lu yalla bind te nga xam dara ci yalla nangul nga ko muy abrar yi neena yow mal khiyam mbolem ku yalla bind te ngay ko am solo may jitu nga top ci man wala an yal abrar lu wax fi ukhraya bis penci ba ku yalla bind te ngay ko am solo rek ci sama gannaaw ngay nek man seigne touba ni ibrahima nekke representant umma bi muni yowmal khiyam mbollem ko am solo may nek representant ci kanamu yalla may nek representant koku ci kanamu yalla ko am solo ku ne muni ndax dama tudon di nelaw bu am lolou muni dedet nabahtukum ma'an ala kadin bada li qabla an ara ridan mu'abada lolou bima ko datan am dajnalu mburu dajul ciptal nabahtukum ma'an ala kadin bada mang len di xamal ni man seigne touba li ma am kuma ko añane te di nelaw mayumako kat bu ngeen mako añane te di nelaw mayumako kenn ko ni def sa audio kenn ko nek di def sa TikTok diko añane Seigne Touba muni man te di nelaw mayumako de bu ngeen mako añane yalla defal namako nepp waye nelaw mayumako nak nabahtukum ma'an ala kadin bada dama daj lu mburu dajul ci tal dor ko am muni bima datan deg jereje fi yalla man seigne touba bima datan deg jereje fi yalla mina mani dajna lu mburu dajul ci tal de nabahtukum ma'an ala kadin bada li qabla an ara ridan mu'abada radiyallahu ta'ala anhu wala ñay neena
ku bëgg ci li ñepp bëgg da ngay def li ñepp def doga mëna am ci li ñepp am ku bëgg ci li ñepp bëgg da ngay def li ñepp def doga mëna am ci li ñepp am ñi nga xam dañu yoré réseaux sociaux yi nan waaw kuñ japp sa talibé té mëno ci dara ah yawmal khiyam bu lako diggé nangam nangam seen wax yu doyé di yoyu seen wax yu doyé yentu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam waxnako miraran yentu yalla muhammad japp nañ ab talibém teur ko jël paka tek ci putam war ko rendi xam nga fi talib bi man nam sax gisu serigne bi fé nak talib baangi ni jakarlok serigne muy muhammad muné é ya muhammad muné ko labay ko muné ko xola paké bi ci sama baat bi dañ ma nal rendi ngir yaw muné ko joxna la rendi aljana joxna la rendi yawmal khiyam légui waji bu amul ngëm est ce dañ way yawmal khiyam moy lan yawmal khiyam da ñewugul yow dooma xet li fi ci adina nga affaire yawmal khiyam waye dedet da gëm ni liko muhammad wax deugul wallahi da gëm ni fatu rek ko tay dem aljana dajé yent yalla muhammad té ñing ko teurde jël paka tek ci putam xana lolo gëna metti tej kasso paka lañ jël tek ci putam muhammad romb ko di ab serignam muné ko ya sheikh yow sama serign muné ko labayka muné ko xolal paka bi ci put gi muné ko joxna la randiw yawmal khiyam mawdihukumul janna joxna la randi yawmal khiyam da di koy romb dem xam nga ni koku bu don talibé légui da nan ki ki kay mëna luma dara yawmal khiyam waye nopi len tufu dara xamul len ko ab serigne dañ ko doye lol rek ab serigne dañ ko doye rek ñu tej la kasso mu ñew genn la kasso li kasso kasso nga xamni len la ci mbugali adina yi ñak solo yi budé sama classe gi seen dugg kasso moy seen yëkëti ko dara ja yowmal xiyam ci lañ joggé tim seeni morom ba faaw ci lañ joggé tim seeni morom ba faaw raw len ci yalla raw len ci yonenti bi raw len ci seigne touba raw len adina raw len alakhirah ci dugg kasso lañ ko jëlé natto de kerkerani awliya ku weddi li laccu khairul anbiya ngir yalla kat xarit balay musibal ngir dara jaal ko mbata muy kuni bal li kasso lan amna ño xari mom ndaysan dañu rus dañu rus sax ñu di len tuddi kasso mané cim fa xamni tej nañ fa sa serigne lo fay baña démé yow fexel bu la fa togn yobbu rek lol rek am njariñ fexel ba bu la fa togn yobbu rek lol do ngay li am solo bu la fa togn yobbu mukk yalla dana fa duggal nit ngir bëgg yëkëti dara jaam ngir bëgg yëkëti maqamam fexel bu la fa togn yobbu rek bu la fa togn yobbo nak mom ñaar rek manam yalla foot la fa nga set bakkar bi set waye nak mom meuno genné walé daraaje nak meuno genné walé it maqama nak mom daraaje ji rek mom bakkar bi rek la yalla di foot xeyna nga tuub delu ñi nga xamni sacc leen fa yobbu ñi violé leen fa yobbu ñi nangam nangam lolu mom waxunuko lolu waxunuko moy tuuma juñ tek ci sa kaw te dara du ci deug ku wedd nga laaj li ma lay wax demal nga ye yusuf nga laaj ko ko alayhi salam demal ci yusuf nga laaj ko niko ñu tuumal la viol duggal la kasso te fekk defo bo fa genné noy mel yusuf da genn rek doon yonent da genn rek doon yonent alayhi salatu wassalam da genn rek doon yonent du señ touba biñ ko yobbu dañ ko tuumal tuuma ji ñak amatax mu ñew indale daraja ndale daraja motax bul sun borom tabaaraku ta'ala bu namme mbir dakoy jaarale ci ay sabab li kulli sayyin asbab mbir mo gis yalla dana ko wutal ay sabab sabab yoyu nak li ci sun borom djiblu bu neexal sun borom mu tawte du xin waye lutax yalla di xin da beug gaay préparé wu denc ci seeni bagage lo bañ mu toy nga denc ko kon li yalla di jaarale ab jaamam ci yenn yi daf ca djiblu rek ay sabab la yo xamni moy escalier yi muy jaar ci ñooñu pour dem fim bëgga dem fekk nak ñooñu yalla daf leena nara yobbu safara ki yalla jaarale motax bul ñaan yalla mukk tuuma jaar ci sa loxo bul ñaan yalla mukk tuuma jaar ci sa loxo gis nga tuuma saabu jaar ci sa loxo tege ci kawub jaam
jam bobu yalla nam ci mom yëkëti dara jaam ak maqamam yow mi tuuma ji jaar ci sa loxo sun borom da la nara yubbu safara lolou ñun ñëpp ko jang ci digënté Husayru ak Buxtu Nasar Husayru bi kër bam ne sun borom gaña ngi ni tuumal ma Buxtu Nasar ngi ni tuumal ma ba tej ma kasso lu ñu def namako sun borom ni ko après mu ne ko rayal mako ndax mom waliw la bu ñaané yalla man nako nang mu ne ko après rayal mako sun borom ni ko ewaye ndaw ya neex mune ko Buxtu Nasar lolou mola def man mako ci xir bi tuma jim la tek ni mako ci xir xam nga lutax ma xir ko ci muna ma dama ko nara fecc le safara eulep yow num tumal xam nga luma djublu ci yow muna ma ko dama bëgg say dara ji yëkëti ko eulek yow mal khiyam xolal ma li motax señ Touba ni fihlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha sitadbara sun borom ni muy def ay mbiram tay len ci xel mu ñaw munu ko setantal ba xam nu muy deme tay len ci ñu neew la ko yalla di xamal ki yalla may xam xam ilmu la dunya lu yalla dogal lu ne bu ko setantale dana xam hikma bi ci yalla nam waye du ci man dara dara la ci dun man ni yalla may ilmu la dunya do nga ñoo mëna xam li yalla di xewal lutax mu di ko xewal hikma bi ci nek ñom rek la koy xamal te ñom mom la seigne fallu mbake daan wax radiyallahu anhu ci lima deg gisuma fu mu ko bind waye neñ seigne fallu daan wax ni ak wilayatu danaka mom mu ngok rek danaka du dara ñu ne mu ne ak wilayatu dara lu rek xam lu yalla nam na ra def te do ci man tous da ngay gënt yalla ni la suba damay ray sa soxna si wala damay ray sa dom wala nangam dana xew dara do ko ci man xana sakki sara xawi ken xamut waye tous bu ko yalla namé tous te yalla won na la ko bëpp lo ci man ni nga xamé ni wali yi am la ñom ño xane bala ño faatu semaine biñu wara faatu leen yalla di xamal mais bis biñu faatu yalla du leen ko xamal mu amna wali yo xamni wer wi rek la len yalla xamal wer wi do ko genn amna wali yo xamni at mi la len yalla xamal amna wali yo xamni yalla de len di xamal bes bi ak waxtu bi ak heure bi nga xam dañ koy wadjal dañ koy wadjal cheikh salim mbake bimu waré genn adina wona nit mu tok ci wetam radiyallahu ta'ala anhu wona nit mu tok ci wetam bimu démé ba ak ruham wara dem néna jeeyi loxo jox ko pour bëkk ko tiyé sédélo ko ni ma ngi dem barsaqul muhammadiyya koko dawale loxom mu delo ci loxo bi dal di dem cheikh abdullah hadd mbake bi muy genn adina da wolu ki nga xamni moko mo wara jek ci mom tok loko fi barap niko sa bo dege sonori bi na nga ñew dal di teud teudin wu jek tek limuy tek ci kawam jël loxom mom ci bopam Allahu akbar mo jël loxom tek ci sonori bi beus roogi doga dem ki nga xamni deg na sonori bi bimu ñewé muy bëkk neek bobu bimu ñewé mi ngi fekk loxom ci sonori bi way xana ki kay way ku xamul dara wala mëno dara neel man xawma neel mënuma waye kenn xamul kenn mënu loolu dul deug loolu dul deug kon bu ko defé waxtanu tay lolou rek lañ ko doon indi diko sof ci magal gi lolou lañ doon indi ko sof ci magal gi ah di delu wat di ñaanal nak ñi nga xamni yalla dogal na ñu faatu ci yoon wi sun borom yiram leen tabarak wa taala ci yermaneem ju yaatu ju mag ja ndax lele nga degge ñi nga xamni ñoy jabul yi ci nit ñi naan dem magal dia fa dem magal nangam dia ci yoon yi par ci par la bo demul magal da ngay de mom du jaas kullu nafsin sa'iqatul maut li am solo kay moy bi ngay genn sa keur lula taxona djok alquran lum wax alquran dani waman yakhruj min baytihi mu'ajiran ila llahi wa rasulihi suma yudrikuhu almaut faqad waqa'a ajru llahi wa kana lahu ghafurur rahima kep ko ma nga suratul nisaa kep ko xamni da nga xey genn sa keur te bi ngay genn sa keur yalla la taxa genn bi ngay genn magali dong la taxa djok santale seigne touba yalla dong la taxa djok sun borom neena sant la yalla ak seigne touba sa borom mo la taxaju far nga faatu ci yoon wa neena sa yene man yalla duma ci dessal dara lepp lay motali faqad waqa'a ajru ala llahi wa kana la waqafu ra'i lepp lay matal dara du ci dess dana matal lepp kon li am solo moy ki don ñew accident ci yoon yi lu ko taxona juk mu ndax da jogon di sant le ci yalla seigne touba ngir yalla wala bok jaay ay portable am ko taxone jog
mom xamna ni événement bobu événement jay portable la amna ko xamne bi muy ñew di magal ci Touba ci turu ni ma ngi magali xam nga ko taxa joga ndawam so xamni ni amul occasion wet ak mom ndaw sa tag nako ni day magali momit day magal ci ndaw se ko taxa ñu koku jotté wut ak Serigne Touba da rirmande yalla nak yaatu na yalla leen ci yalla duggal waye ku faatu ci yima la wax moy da nga juk ngir commerce do nga la taxa juk koku da juk pour commerce ji rek waye ki juk ngir sante la ji yalla Serigne Touba ndax lolu meuna and man nga bolé sante la yalla Serigne Touba ak def sa commerce ñaar yep meuna am ndax alcorane ko sante man nga bolé aj makka ak def tijara te di nga am yool aj makka di nga am manam mosu yu balé lolu man nané kon yina ji lañuy sét motax sayyidna umar waxon ci hadith yonnatu bi sallallahu alayhi wasallam ni sallallahu alayhi wasallam neena innamal ahmalu binniyati wa innamal kulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ila allahi wa rasulihi kep ko xamni sallallahu alayhi wasallam daf ni ci hadith bo xamni umar ko netti mun yonnatu bi neena jëf yep manam mbir yep yalla ngi ko tek ci intention yi manam yalla bala set acte intention lay set muni sun borom mi ngi set mbir yi ci intention yi intention moy lan moy yene yalla yene lay jikko set bala set def ji muni kep ko xamne gaday na ngir yalla ko yonantam moy sa intention yalla dogal nga de ci yon wa sun borom neena tabaaraku ta'ala sak pay duma ci dessal dara dara dara dara dara dara rabbi situba jalla sak pay dara du ci dess lepp la lay fay ba mat dara du ci dess waye deglul benen ba la sun borom wax la yaronata sallallahu alaihi wasallam wax ndax bam ne innama ahmalu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa dal ni faman kana ijratuhu ila lahi wa rasulihi waye nak waman kana ijratuhu li dunya yusibha aw imra'ata yatasawwaju biha ngeen balma su boba sun borom lol rek la lay fay rabbi situwa jalla sallallahu alaihi wasallam neena amna ño xali bañuy gadaye makka dima fekk ci madinatul munawwara yalla taxut ñin leen lutax mu ne xana commerce bu dox ña daan jënd ak jaay joge nañ makka ñi ngi madina commerce bu dox motax ñu joge makka fekk ma madina waye yalla taxut mu ne ñooñu commerce bu dox dong la ñam mu ne amna ko xamni jigen di rafet bimu bëggona tak jigen ja gaday ñew madina mu nawara mu gaday top ci jigen di bëkk ko tak mu ne koko yalla taxut ay bima jang legi muy waman yakhruj min bayti mu ajira illahi wa rasulihi bo demé ci ulama wu tafsir ku ci melni abo yulha ak ku ci melni ibnu abi atim ñom ñaar ñepp nenañu jël nañ ci ibnu abbas radiyallahu anhu muni sababu nusulu ay bi mi ngi waccion ci ben way buñu wax damrata ibnu jundub mo doon gadaaye makka jëm ci madinatul munawwara ay bokkam nangul lepp lu am ba amul ben moye bu ko indi makka ñen ñi ni dafa faatu ci yoon wi en tout cas lu meuna xew yalla neena wa man yakhruj min bayti muajiran ila allahi wa rasulihi suma yudrikul maut faqad waqa ajru allahi wa kana la waqafur rahiman surat an-nisa kep ko xamni ba ngay juk upp sa buntu keur tal sa auto départ jëm Touba dara dunul sa yene lulul dem sante la ji yalla ak yonent bi ak Serigne Touba seen borom neena bo faato ci yoon wa man yalla ken meunta tema fay la fay gu mat kon ñi faatu ci yoon wi yalla leen yalla jéggel yalla leen yalla yeureum yalla na yalla def seenu faatu di seen nof lay sun borom man nako def gi luko wañi dara waye kep ko xamni gemlo na la ni la bo dimul won Touba ci magal gi lolou dal danaka diina terete nako ay yoon gaay dañ ko daan wax ñi daan and ak yoonte bi di jihati seen mbokk yi dañ leen da buñ fa dié seen mbokk yi dañ leen di wax naan ah wallahi bu ngeen dimul won du ngeen dié waaw ngen bayen muhammad dem ngen baña dem du ngen de lolay li xew rek bo magali won do de ci lako wax da gemul dogalub yalla xana kon nak nañu ñaan yalla mucc ci accident waye tamit bu accident amé dogali sun borom tabaaraku ta'ala ci ay dogalam la moko dogal ci ciobarem ñetta jotta faatu yalla neen yalla yeureum te jéggel leen te taxel leen ñi nga xamni dund nañ situation yu critique ci walu magal gi ñoñu tamit na leen woor ni critique situation critique buñ mëna dund borom magal gi dundina luko gëna graw te da ko muñoon ba yalla jéxal ko
bi ci dess moy ñi nga xamni ño wara solutionner mbir yoyu war nañu def effort ndax moy dajena pour ñu solutionner mbir yi nañ ko solutionner waye nak jambat mom wuro ko seigne touba mom wotewul jambat sante la wote ñi nga xamni nak ñom biñ ñewé négatif yi touba rek lañ doon xol di filmer di vidéo ay ca nañ xol ba xam ren ba dewen lan la leen di jariñ xana da leen di wañi rek waye du leen jariñ tous kon nañ nangu dogal bi te gërem lo yalla subhanahu wa ta'ala sante nañ ñepp gërem ñepp di dolli di sante di gërem di ndokkel suñu xarit suñu wëllere mbolam ñi nga xamni ñepp rek yalla dogal na ñu and ak ñun jotaayi magal gi depuis magal ga ak tay wala mané depuis sax ba wéru téro ak légui ñu and ak ñun ci di jangalante ak jang moy alcorane diñ fi doon jangal ci aju yépp rek gërem nañ dong yépp sant leen ce 28 kamil yi ñu déppelé ko arafu touba waye non lañ gërëmé tamit wëlëré daara ji ñima ci xam ak ñima xamul ñepp nga xamni ni par téléphone dong lañuy dégg kenn ku nekk di duggal loxom ci daara ji rawati na bi yoru magal yu téro ku ci melni serigne khadim gey di jarbaat ci serigne atou gey serigne atou mi nekkon responsable moral bu isbu tarqiya mi serigne atou diagne dal nako yalla doli njegal momit te doli koy leer ndax bis bi bu massaane ñew effort bu nekk danako ci def ngir teral gani serigne touba yi ak taxawulen dal nako yalla jegal te doli ko yermane te wonale ko serigne touba te gëna doli ay darajam ci liggey bo mu doon liggeel serigne touba waxtu wi xamni ni magal gi delu sina sun borom man nako am nako te def gi du ko wañi dara xuma kess di liggeel di perte way du serigne touba serigne touba won ko ko liggeel bam na musa liggeey sa adina baxna sa alakhirah baxna lolou mom sikki newu ci ndax da liggeel yonnata bi sallallahu alayhi wasallam ba adina am bax alakhirah bax ñuy gëreem nak ñarbaatam bobu nga xani ma nga falé ci gambi ñi di wax serigne khadim gey ni ma len ko waxe musuma gis waye ku taxawla dima jappelé ci mbirum daara ji ci digënté sa bu événement wu magal joté wala événement wu koor lolou gëreem nañ ko ci sant ko ci ku ci melni serigne mustapha cham di rak ci serigne modou mbay cham mi nga xamni mo yara radio bi mom tamit rakam ju jigen wala magam ju jigen wona ma jox mu ab yobantem bu jëm ci mbirum daara ji ak magal gi ñi ngi leen di wax jasakumullahu khair jasaihi ñom serigne modou bey ñom ñepp wax deug yalla ak serigne wali fayak ku ci melni cheikh ahmadou badian momu do ma ngi fi ci daara ji mom ak soxnam soxna abi sek serigne ko safal soxna daba djum ak ku ci melni mama jongu njoba tion soxna njoba tion ñom ñep sant leen gërem leen ñi wax ñep ñi ci gëna bari ñi ngi ci bitim rew amna ñom ñu xani musu ñu ma gis dañ may dégg rek wala ñu jokk ak man téléphone ñen ñi seeni bokk lañuy yabal ni li nak mako yobul ba ca Mustapha Mbaye Sall nga joxal mako yalla xam nako yalla ma len yalla fayal ni ma len ko yagg waxe rek baat bi nga xamni dal japp na ni suma ko waxe sun borom tabaaraku ta'ala nam ko nako seigne touba xewon seigne malabine djob dagana muy jasakumullahu khairu jasa ma ngi len koy wax juma tibe ci sama xol nak ma ngi len di wax jasakumullahu khairu jasaihi al jasa wal ihsan ila al ihsan al qur'an ko wax yalla neena ah wallahi jef ju rafet munuma ko fayelu lu rafet kon yalla nama len yalla fayal subhanahu wa ta'ala non lay gëreme yaay daara yek soxnay daara yi ci melni mama jong nga xamni depuis bi daara ji doga tambali la ko don woyé yaay daara ji waye man nañu tok daara ka man na wax ni xana lu upp ñaari at ak ni yo xamni degu moko wala at ak nangam waye teriwul rek xolam ngi ci daara ji ba rakam bu jigen bu ne fi lay yoni ila akhir ila akhir ñom ñep dal sant nañ leen gërem leen di sant soxna yi nga xamni tamit ñoo ne ci daara ji nga xamni ñomit ci ñi labiré donga yi ak di événement bi ñuy togg di leen jox xéti bernde yoy yep sant nañ leen ci gërem leen ci dal bayiwu ñu kenn di gërem seigne modou mbay cham ci taxawayam ci émission bi mom tamit diko ci ndokkel diko ci ñaanal yalla nga xamni mom émission bi bu joté bala am jam rek dafa am passeport la koy def fi may wax yeen ni ci émission bi ma nga feulé ci defena daru muhti waye téréwul rek fa la nek di def émission bi ni di wax jissakumullah ñi ngi nuyu wa daru muhti yépp rawati na sunu xarit ye sunu wëlëre ye ci melni cheikh mahamadan mbacké ak seigne moudou rakam
ak wa keur seigne abdou rahman yi ñom ñepp suñu wëlëré lañ ñu ngi leen di sante di leen gërëm ak seigne ahmadou mbake sama xarit sama wëlëré ñono ci daara ji jazakumullahu khair jasa ñu ngi leen di ndokkel ñom ñepp di leen gërëm moy seigne ahmadou mbake bobu di def conférence yi jazakumullahu khair jasaahi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kep ko xamni tuddu ma lay sama xel mo ak bu téré te kom binduma dara wa yalla sédé na ni ñeen ñepp ma ngi leen di sat leen gërëm ñom seigne cheikh dior nak nek fofu ci amerique ak seigne cheikh mbacke ak nek nonu seigne cheikh diouf ñom mom dal ñepp rek bayiwuma kenn jazakumullahu khairan jazaahi alhamdulillahi nasi bi ni'mati tatimu salihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh

koku moy mam tierno radiyallahu ta'ala anhu ci frère sa frère bo bokal ben bay nga xam nga nangul yalla def ci mom nga sop ko beug ko ba amutu lo sago ci mom ndax tafel rek nga nek boukal bi nga xamni ya koy ar fo toll ci frère frère bo bokal ben bay momit mu am ngor gu toll ni xam tiofel gi nga am ci mom mu muñ ko muñ munu ko muñ mun ayyuhal masbuhu bi hubbina yow mi nga xamni dañ la rendé ci sopu ma man seigne touba lan lañ la rendé allasi la yasba'u bihi ila shahidun paka biñ la rendé ci paka sopu seigne touba paka la bo xamni ko ci yalla ma sa rendi doto taxedi da ngay taxete doto taxedi ko koy tiarna ci lañ ko yalla fayal kan nañ ko yalla fayal moy li ma doon wax gis na xalé yu bari diko challenge ci ñu bari sax dañu fook ni bay sam la moy li ma waxon ni dama bëgg Seigne Touba ba boko tuddé sama fitnaaw mani teggumako ci ñort teggumako ci yaakarna teggumako ci mbacké la sante aw sante jaxaluma dédé motax ku yaakar ni Moustapha Mbaysam day top ab juddu wala aw sante wala nangam nax nga sa bop waxuma ay nit di wax lo xamni dara bi ci deug ci nan ken musuko gis jere luma wax fi Seigne Touba dafa am lu yalla def ci mom du sante wi du fami bi lu yalla def la ku nangu def defu yalla ku nangu def defu yalla di nga xamni yaronte sallallahu alaihi wasallam bamuy gën fa ken gënewul bamuy raw fa ken rewewul ciobaray sun borom la ndax boba dara amagul yalla ci bopum la sopp lol def defu yalla la nangu def defu yalla nak da bok ci yoonu taxé motax seigne touba junjël nañu ko bopam neena law alima nas ma huna la badru ila talabihi walakin lama ja'iluhu talabu khayruhu seigne touba ni bu fekkone ni nit ñi comprendre nañ li yalla def ci man bu ko nit ñi comprendre mon amuni ku xey da nga samp sax xel ñew ci man muy waye malheureusement comprendre ñu ko malheureusement xamnu ko neena mom seigne touba ku xam li yalla def ci man wallahi boko xamone bo xey di nga sol saw dal wu sima la badru ila talabihi da nga samp sax xel ñew sakko ci man mune malheureusement nak walakin lama ja'iluhu talabu khair li yalla def ci man kuko xamone kero qaswatu uhud biñu gagne yonent sallallahu alayhi wasallam lu yonent wax bi gaay amé doute bi gaay tambalé am doute ñen ñi di daw lu yonent wax mune taxaw leen esek bi am bum tax ngeen yaakar ne duma yonent de ana nabi la kasib wallahi man yonent la budul fen man yonent la de li ci man yalla ko ci def esek bi bum tax ngeen arrière de terewul li fi nek nga fi de terewul yonent la de kon seigne touba li ne ci mom yalla ko ci def sun borom la bokk ak mom sante bi taxul nga am ci sante bajan taxul nga am ci sante xulle taxul nga am ci sante mbacke taxul nga am ci sante xumma taxul nga am ci sante mbay taxul nga am ci lu ci taxa am moy lima waxon ñak mba ñukki ak ko meena don nak lolo ci maye ala li yalla lolo koy maye ñak mba ñukki way diwoma jur rek luy diwoma jur bokk ak mom sante bi am ci sante bañ taxul nga am ci sante xulle taxul ci sante mbacke taxul nga am ci sante xumma taxul nga am ci sante mbay taxul nga lu ci taxam moy lima waxon ñak mba ñukki ak ko lolo ci ala li yalla lo koy may ñak ñukki ay diwoma jur rek mo jur diwoma jur suñu bis bu ne ngeen gis sante seigne touba yi def lu ñepp di gis bu de ci côté jigen
dañ doon reprocher Anas Siasi ku santu Serigne Touba yi def na lu lika te ma ngay bakko ni sama bay futur khalifa Seydou Ould mo futur khalifa général dima après topé Serigne Touba lol mam Thierry Fatou nankou yalla fayal Touba dayef ciel lol lañu tuddé al mahabbatu sati mom la agé won yonent bi sallallahu alayhi wasallam Abou Bakar mahabba bobu dara jono bëggé won Serigne Touba non la Abou Bakar bëgon yonent sallallahu alayhi wasallam ndax dañ ni mbëggel ñaara koy dafa am mbëggel go xala illa mbëggel go xamni mom khairu illa da amu sab mbëggel go xamni sabab la sabab tahid ki go xamni amul sabab Abou Bakar bëgg yonent bi mbëggel nga xamni yonent sallallahu nubo gi ci mom ak risala gi bu ko yalla jëlu ni Abou Bakar bëgg Muhammad sallallahu alayhi wasallam le maw tasawuf dañ dan waxna Abou Bakar mbeugel gim am gimo yonent bi moy bëggel go xamni amour commercial ñi ni bo xolé mbeug Omar nak da melni social moko waral moy Omar dafa Muhammad lutax mbeug ko lillahi la kon Omar rasul Muhammad la bëgg Muhammad bu nekkul won rasul Omar du ko bëgg Abou Bakar nak mom mat rasulullahi la bëgg mom Muhammad ci bokk même bu nekkul won rasul gëna non la ci yar de melan ci Serigne Touba mom Serigne Touba la bëgg mom ci bëgg la bëgg Serigne Touba la bëgg

naka nonu ci bataxel yim ko dan muy leter risala yi moy bim ko sañ ci dekk buñu wax darul mu'ti gi waxtane leen darul mu'ti leer ba dafa daldi khalimam daldi wax cerniko wa ba'dal basma ma yaliqu bi min tahiyyal mubashati du usina laka bi binayi tilka dari wa fil hafri wasmuha darul mu'ti wa salam yubassirukum kuntum muni mom señ ci wax dina tambale ci turu yalla ak leni aduna ci du yalla muni ginaaw bi nga xam ñu naala nuyo bo xamni daf lay beugal señ touba ma ngi lay dew cierno nga dem señ ci fofé mu la waxo ni la señ ci ko gis nako wax cierno ba wu ndarga diko demal nga señ ci ko nga tuddé ko mu'ti bo démé na nga fagas ken te tuddé ko darul tanni ko nak nami yaan ya mu beugal len mana nek ni ngeen dugum sun borom tabaraka wa taala lolou la bind ci risala bimu yonne mam cierno bla fatima radiyallahu ta'ala huma lettre bu ko bind bo xako don xamal niko nani gërem na la gërem ni mer dootu ci top muku gannaaw ba mune côté dama la gërem kep kudul anam kep ko jamono na la ci ñe ko bi anna katiba ran karidan la suhta ba'da suhta ba'da abada wa annahu talibun allah tbaraka wa ala laka la yukhbituka fihi jazalika fatib nasaka wa gharra ayna wala bako kharra ayna kharra wa kharra ayna wala tasakku in hadha min rabbika illa biwasitihi wallahu ala kulli wakil ndax li bobu yalla ko signé lettre bobu señ doon mam ci ade gati mbacke daniko essé ni ibini bini mi toba na la ngeureum lo xamni mer do mukk kharab do ci tokna bu mukk muniko ma ngi lay signé sa la ci sa borom lo xamni ni sam kem dana la ci ñe fatim nafsaka harra ayna dalal sa xel na sa sedd bu ci dara ku fi kawni hada bul jamba na sa xel dal mu ni ko gis nga nak do li ma lay wax ni man wasita dongal wasita bac Allah la joge jaarale ci man ma di la ko ciap mu ni ko li wala do ngay sédé ci Allah ma naqul wakilu li ma la wax ni Allah rekay sédé ci Allah rekay sédé ci kazalika den letter bum ko bindu xamni mi ngi tambale bismillahir rahim min ta'ala khadifa sallallahu alayhi wa sallam muhammad ibnu habib ibnu habib al-qanni billahi ta'ala an kulli kullu tabibin ila aqihi alladhi lam yuqahu fi sikhari kibrihi fahim inu walidi muhammad muni mom señ to aw ni tudde ya gërëm yi wax basmala ma xamal ni lettre bi mi ngi bay ko ci billahi khadim jaamum yalla bi nga xamni yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ni koku bamul turam muhammad la tuddu domi muhammad montasali ki xani moy pep ci womal ji sopp aji doylu subhanahu wa ta'ala muni koku moy ki nga xamni doylu na am walis bi rekat police bepp tor bepp fay muni mom yalla moy karal bopam bu tawate ci bopam mo koy fay ñu ko jeme ci mbokaram ñu ban frère la muni frère bi nga xamni oute ak mom jamono yi ndawam ba ci jamono yi magam oute ak mom bu ne da xonku muni ciude da wex bu ne da ñu muni kuk muni sama frère bobu sta wote ak man ci ndamagam mom lay bi muni frère mu tuddu muni mi ngi rahim mi ngi sama domi muni amun yuraqi wa man ma'a idina wa tahiyatan tusaddaruhu wa tuyassiru amruhu muni bi ma lay nuyu nak bo xamni ngi ñaan yalla yëkëti ci ak say maqama ko xamni and na ci mouride yi

mbolem talibi ak mang len di ñaanal lool ñu bo xamni bu ñe yalla na nek nuyo bo xamni day séral sax sétal sa xol di doli ngir xol ma ngi lay ñaan nuyo bi tamit sun borom sey mbir xol li lepp cheikh amba wax nako de batay waxut cierno li tax ko wax waye xol fa la daanal wax de fa qad wasalat ilayna aldiya li lepp ko dama la ko do wax rek ak nuyo yi jamma sante be waye len nga tax ma dila bindal moy sa adiya ja ci man fa xad wasana al hadiya sa adiya jeng ma yone won jotna ci xolal aral nako wax ko ay qualité wax ko jikko bi rafet ba nopi nak ko ni nak sa adiya ne jotna ci fa xad ina al hadiya ako ci yenen waxtan masnaay wax sotam buñuy wax mam tiar bu darul manan isa ulla wara sunu xarit sunu wul mu netti lima ngon waxtan ci man muni hadiye yi nga xamni mom la daan yonne sa njarem ni dem ko dem manam ko dem bi jëkkal du yobbu ñiko dañuy dajewat ak delegation bu yobbu ak kaw yoon wi xamni ñom lañuy rombante dañte ñay hadiye bu ñu ñibisi da ñeneen ñu yobbu addi mu delu wax xol alal yalla ñak ba ñuqi rek man daanaka xamni seigne touba mënu ko ñak munu wona ñak ci mission bi yalla xam nako ni nga xamé ni sayyidna ali munu wona ñak ci mission bi yentu yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam ma jarno munu wona ñak ci mission bi yamu damba ni nga xamé haruna ñak ci mission bi yentu musa wallahi jarno munu wona mission bi cheikh ahmadou bi radiyallahu ta'ala anhu lolou mom lako seigne mamadou toussaint dan djundji mom ba danako ko seigne mamadou toussaint momit ko def la ndax dana djé seigne touba cheikh danako ko djundji danako waxiko waxon nako bi may ni ko seigne touba amna luma di gox nako ci sa deun bi buna himmala jo xamni ima ju kawé la waye nak sa istikhara li lay xamal ni def ci ko muy sa istikhara muna gis nga frère bi wara gadine bu ñewé di goor xamni da nga réussir yow sa bi ndax mom moy ki nga xam wala ci jappalé nga réussir lool lako way juram ndax seigne mamar am tousse danako wax seigne touba lool tax ma tierno gane soral ci seigne touba rek seigne touba rek ñu ko anni an lak bi hazal mawlud jadid fa innahu

لله الذي هدانا لحاسا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. بسم الله. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ايها المستمعون الكرام في ساعه خشيد اونلاين نؤييكم تحيه طيبه ويا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرن مود مبي جام أيادا الله ونصره. بوك اوديتيري راديو خسيد اونلاين ديلو سنن بنن يون سي سين ايميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة سين موك سين خريط Moustapha Mbaye Sam di len ko defal ina bi mu sante yalla julli ci Moustapha ali salatu wassalam ni ndokel len wenen yon ñaanal len sakku ci ñaan jeglu len dimanche bi wessu lutax emission bi amul ñu def rediffusion ñu nekkon ci yeneen ité melni ay conférence yu tiaju jeglu len ko bu baax melni dimanche balay wessu ci gannaaw ñi ngi doon waxtane ben mawdu muy faidatu ta'lim wal muta'allim ngay ñal jang ak jangale ñu laalon ci tuuti ba indi won ay orientation ci walu université cheikh ahmadou bamba bi jilanhu way xam nga ni arab yi dañu faral di wax ni di kulli makan maqal bëre bu ne ak lañ ci wara wax ba taxna mawdu bobu du njariñal jang ak jangale du nuko bayyi nam danañ ci delu ci wat waye tay dañu bëggona waxtane wujubu ta'a waliyul amr waru top ndigalal kilifa gu mat kilifa waru top ndigalal kilifa gu mat kilifa wala faragna l'islam sax day wax ni don't sa kilifa matut kilifa waye moy sa kilifa dang ko wara top rawat na kon bo amé kilifa gu mat kilifa mu melni jamono dafa indi lu ken xamut lu nax lu lendem lu tax am ngeen ni jamono ci bopam du mom moy indi waye ñeñ wa jamono ñoy indi motax sallallahu alaihi wasallam waxon ni wala tasbu ad-dahr fa inna ad-dahr huwa la bu len di ngagne jamono ndax jamono yalla ci bopam waye kon ñeñ wa jamono ñoy faral di indi leg leg ay concept yo xamni l'islam du ci d'accord nit ku deggu te gem deggu du ci d'accord bunu sété conférence wessu bu yagone té ñu xéwalon fi mbirum khalifa général batub khalifa général batub khalifa général mani won sabantal nañ ko té ci l'islam lañ ko xamone tambal won ca khulafa al arba'a ñent khalifa yonnatu bi sallallahu alayhi wasallam ñu dem ba duggal ko ci lamb ji mani balegi sa bu nit toge ni khalifa general waxtu nek rek xel yep danañu laaj ban khalifa la ndax khalifa general lamb ji la wala khalifa general fan lolou nak moy rogalat di rogalat ba ak ci sunu jamono ci xéti bat yoyu ak concept yoyu le xéti bat yoyu ak xéti concept yoyu mo yobbu sunu ndaw ñi sunu xalal yi ñu dugg ci lo xamni daf leen di lor yu leen lorul ci adina yi da leen lor al-akhirah may faral di wax ni juroomi mbir ngi ni yo xamni kep ku ko laal dana ko tubayul bu tubayu joxe dana ko tubayu kep ku ko laal
budé luñ wara wax dana ca wara dana ca wax képp ko ko laal budé luñ wara jëf dana ci jëf juroom mbir yoy moy yan moy l'islam ku laal l'islam da nga ma dégg juroom mbir yoy moy yan moy ku laal yonnati bi sallallahu alayhi wasallam da nga ma dégg juroom mbir yoy moy yan moy képp ko xamni ni laal nga cheikh ahmadul bamba radiyallahu ta'ala anhu da nga ma dégg juroom mbir yoy moy yan moy képp ko xamni laal nga ndaw ñi da nga ma dégg sallallahu alayhi wasallam dafa ñew orientation yépp mu jëme ko ci ndaw ñi cheikh ahmadul bamba wootu ko orientation yépp mu jëme ko ci ndaw ñi yamu ci mu bind ay téré tuddé ko ndaw ñi tasawudu sikhar tasawudu suban jasbatu sikhar ila akhir ila akhirih ngir bëgg ndaw ñi conserver seenu dundu yalantu sallallahu alayhi wasallam nek seen khudwa nek seen roy way mu orienter len ci anam gog lolo tax ñun sa buñu gisé lu agresser ndaw ñi dootu ñu mëna tiyé suñu bop faawu ñu wax ca lolu motax ñu indi mawduhu wujubu ta'awali al-amr warok top ndigalal sa kilifa ali sallatu wassalam neena dom adama bi sun borom tabaaraku ta'ala dafa gal ci aw losam mu wara top yalla top ab yonantam ali sallatu wassalam al-qur'an saxal ko sunna saxal ko top gi ngay top yalla ak yonentam bu fi yonent sallallahu alayhi wasallam nekul ana kan mo wotu yonent bi ci yow kan mo represente yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci yow xana sa ñaari wajur xana sa kilifa nota alquran ni wa man yuti ar-rasul faqad ata allah suratul nisa ku top yalla top sa ndigalal kilifa yaangi melni daf ni ku top ndigalal kilifa yaangi melni ku top yalla kilifa gi moy kan moy yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wala ko wutu yonnati sallallahu alayhi wasallam ci yow wa man yuti ar-rasul faqad ata allah ku top sa ndigalal kilifa yaangi melni ku top ndigalal sun borom rabbi sitwa jall mom sun borom mu del waxat ci terem bu tedd bu magbi ni wa man yuti allah wa rasula fa ulaika ma alladhina an'ama allah alayhim min an-nabiyina wa siddiqina wa shuhada wa salihina wa'azna ulaika rafiqa ahkay nam ci ko xamni yalla dogal na nga top li yalla santane top li ndawal yalla santane top ndigalal sa kilifa yowmal qiyam dama lay fang boole lat mbolem xeti xiwali mbolem xeti barke yi yaak yonnati ali mu salam yeenay dekendo yaak sidiquna yi yeenay dekendo yaak suadahu yi yeenay dekendo yaak salihina yi yeenay dekendo yeenay nek ay andando jëm aljana sun borom ne hazna ulaika rafiqa ndaw andando yu rafet ndaw andando yu bax ndaw andando yu jup ndaw andando yu tedd ndaw andando yu jara andal sun borom ni lolou nak tawfiq lay don du ko gis rek mu nango top ndigalal kilifam zalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima batay ma nga suratu nisa ni lol day teranga la xewal la ngeneelul yalla la lu yalla di defal ay jaamam mun yalla day doyna seuk te yalla moy aji xam ji moy alimul khaybi wasahada jele nañ ci sayidina abi urayra radiyallahu ta'ala anhu min man atani faqad ata allah wa man ata amir faqad atani wa man hasani faqad asha allah wa man asha amir faqad athani sayidina abi urayra neena yonnati sallallahu alayhi wasallam neena kep ku deg sama ndigal xamal ni ndigalal yalla nga deg te man yonnati bi sallallahu alayhi wasallam kep ku deg sama ndigal yaangi melni kep ku deg ndigalal sa kilifa yaangi melni ku deg sama ndigal man yonnati bi sallallahu alayhi wasallam daf ni kep ku deg sama ndigal melna ni ndigalal yalla nga deg kep ku deg sa ndigalal kilifa melna ni sama ndigal nga deg man yonnati bi sallallahu alayhi wasallam
man yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne kep ko xamni moy na sama ndigal nako woor ne moy na ndigalal yalla kep ko xamni moy na ndigalal kilifa am nako woor ne moy na sama ndigal man yonent bi sallallahu alayhi wasallam hadith bobu sayyidina abi urayra moko netti radiyallahu ta'ala anhu wone ci ba'dul fuqaha len ci borom xam xam yi dañu firi hadith bi ñen ñi ni li ci yaronte sallallahu alayhi wasallam jublu moy ulul fiqh fi din ñen ñi ndir al fuqaha wal ulama wax jang ca ñun balma waye bu ñe amir muy kilifa mané kilifa mi ngi tambalé ci bir kër gi way juri fa la kiliftef tambalé genn ci mbedd ni chef de quartier bi jogé ci chef de quartier ba dem ci chef de village bi jogé ci chef de village bi dem ci sous-préfet jogé ci sous-préfet dem ci préfet jogé ci préfet dem ci gouverneur ba ngay dem ci président de la république ba ngay dem ci khalifa général bi ñoo ñepp ay amir lañ ay kilifa lañu té ñu yilif ay kilifa lañu té ñu yilif su boba kon dana jar xol jar top jar set ba nga xamanteni lolu ñu balma ci dog dog bobu ba nga xamanteni top gi ngay top sa ndigalal kilifa ak roy gi ng koy roy ak deggal gi ng koy deggal mo lay jural mahabba mo lay jural xoxel sa digeunte ak sa borom sa digeunte ak yaronte sallallahu alaihi wasallam yalla daf ko xamal ci alquran niko ñi wax ni dañ la bëgg man yalla bala bako mëna firndel day fekk ñu nangula top kilifa sa boone bëgg nga ko te nangula top ndigalam mbeggel ga du deug motax way kat arab bo xonni innal muhibba liman yuhibbu muti' alquran yonnati sallallahu alayhi wasallam qul in kuntum tuhibuna la fatabi'uni yuhibbukum allah wa yaghfir lakum sunubukum wa la waqafur rahim suratu ali imran man yalla limay mana firndele sama jamni ba beug len limay mana firndele sama jamni ba yeeram len limay mana firndele sama jamni ba djegal len moy ñu nangula top yow muhammad sallallahu alaihi wasallam mi nga xamni yaay seen kilifa lotax ali sallatu wasallam ni kullu ummatin yadkhuluna aljanna ila man aba qalu ya rasulullah wa man yaba qala ali sallatu wasallam man atani dakhala aljanna wa man adani faqad aba rawahu bukhari sallallahu alaihi wasallam ni sama xedu yowmal khiyam ñeppay dem aljana muna bam dess ña lank sahabatul kiram ñu ko yow ki yalla yoni aljana ni mu nexé waaw ko nan kay dem ci mu lank mune firndey ko lank moy kep ko xamni nungu wuta top sama ndigal ko kay ci lank firndey ko nangu moy ña nango top sama ndigal ñoña jëm aljana waye ku moy sama ndigal rek ko kay ci lank ko kay nit ki nga xamni nenañ ko kay yonu aljana ngi ni munima lank loolu la yonantu alayhi salatu wassalam wax may nak legi buñu agge ci jamono fo xamni ndaw ñi amna lu leen heurté ndaw ñi dafa am lu leen heurté li leen heurté lepp bayiko ci ay xéeti waxin yo xamni ñu wa jamono ñoko andi ay concept yo xamni ñu wa jamono ñoko andi genn leen ci mbedd mi ñu gis ni ndaw ñi sa buñu leen digalé ñu genn ci mbedd mi ñi dalañ ci dé ñi dalañ ci dem prison ndaw ñi té ndaw la joon benen orientation bu bokut ak bobu ndaw dañ ko wara denc ci gannaaw nek ca kanam diko défendre diko xéxal bam atteindre objectifam waye waré su ko jël jital ko motax sallallahu alayhi wasallam xaré ci l'islam sax bu massaana am day wax né bu ngeen démé bu len laal ndaw bu len laal jigen légui nak ñoon wa jamono ginnaw xam nañ ni ndaw ak jigen dafa sensible ken waru ko laal ndax ñom ñoy
buñ doon wax état dañ wax ni ñom ñoy état wala buñ doon wax peuple ñom ñoy peuple ndax yonent mo ni jenn jigen ju bax peuple bu bax la jenn jigen ju bax moy peuple bu bax ndaw ñi ño taxaw diiné ji légui ñaar ñoo ñi nga xamni ñu sensible la ñu waral leena laq ci gannaaw di défendre seeni intérêt ba ag ci xaye bi nga xamni moonu taxajuk lepp lu ca bayiko ñu joxat ko ndaw ñi ak jigen ñi légui contraire bi lañ def moy dañu jël ndaw ñi ak jigen ñi jital leen ci suñu kanam sanni leen ci kanamu granade yi sanni leen ci kanamu mbedd mi ñu di leen massacrer ñu di leen sacrifier ñu di leen nasaxal pour ñun ñu ag ci suñu oxystif légui jamono tollu fo xamni so waxe deug ngir yalla ñi ni da nga far fofu la jamono tollu nga xamni mayatu ñu kenn hurriyatu ta'bir dina ci ñew buma accé ci mbirum salafiste seen concept ak li nga xamni moy seen slogan dina ci ñew mayatu kenn hurriyatu ta'bir légi bo dé wax li nga gëm sax ngir yalla ben ñu la da nga far mba ñu ni la dañ la jënd wa ki jakarlo yow ni la dañ la jënd yaakar na ni mo la gëna nekk su gor mom wa mom yaakar na ni mom mo la ëpp ngëm xana fofu la ak doye di yam fofu la ak doye di mëna yam huriyatu tahbir moy lan moy liberté d'expression moy nit ki nga may ko mu am sañ sañu ni li moy sama xalaat li la xalaat ni la ko xalaté légui lolou xagn nañ ko nit ñi lutax ñu xagn ko bëgg ko xagn nit ñi moy nit ki sa bu waxé lim jangé won té gëm ko ñu ni ko da nga far donte far aramut par par lo mo aram l'islam téréwul far par par lo la téré tahassub waye mal asaf sax fekk na boba ki wax mom forup sax nak faf mom forup waxuma di far farlo mom forup sax waxuma di far farlo waye faaw ñu ni ko da nga far parce que lutax moy da nga menacer intrem da nga menacer intrem motax mu di la saga mba mu di la xass mba mu di la dekkal fo dekkul parce que da nga menacer intrem ñu gis ndaw ño xamni ñak xam ak seenu doye di ak ñak jang l'islam taxna ngane buma sama nday ni won defal nangam diw sangam ni ma defal nangam lama diw wax lay def bayyi li sama nday wax torox tangi man na wessu lolu nana texe di man na wessu lolu ci ku jang l'islam la wax de ngani samay wajur buñ ma digalon diw digal ma lama diw digal lay def bayyi fi les lolu texe di munu ko wessu texe di munu ko wessu القران لا وقد ربك الا تهبدوا الى اياه بالوالدين احسانا غيناو بوما جوخي مان يالا سما حق بنوبي لو ديفاتي لول جوخ سا نياري واجور سين حق فاليوما لا تدا بوك سي حق سا نياري واجور بون لا ني ديفال nga def بون لا ني بال nga ba شيخ محمد بامبا نينا اك سيغ توبا نيم خامي يالا اك فامو ييغ سي يالا واي خولال تيريول ماغي سامونتك اي القران با دي وقد ربك الا تهبدوا الى اياه وبالوالدين احسانا سيغ توبا نينا dafa am nitu yalla bu mak bu ma sa yoni ndawam ci seigne mor antassali ma gis ndaw la nim jexé ci yalla nim man ro ko yegg ci yalla ma sop ko djégé ko di waxtaan ak mom ndaw la gis ci man ak bëgg yalla ak sop yalla munima yow de buñ demal ci sama seigne ba lé nga yegg ci yalla té néna bobu yegg ci yalla rek la bëggoon néna wayé seigne mor antassali luko mëna yëgal mbir mi dal yëg nako ba woma nima ahmadu mané ko mbacké muné bu fekké ni haq njurel doxna sama digga yow bul génn kër gi ndax neena bobu man seigne touba amone na mibatu bu waji dem ma rocci ko ndank and ak mom dem ken bañ ma yeg seigne mor antassali woko bam ñew mune ko ahmadou bu fekke ni ak ngirul doxna sama digga yow bam yag ba nga genn dekk bi seigne touba ni bu won ak deg ndigalal ñaari wajur kon talibe ngeen di non ndax luma am gannar la koy jele te boba talibe ba gannar lay don ngeen don sama talibe kon gis nga ahamiyatu waliul amr nim amé solo moy top ndigalal wajur rawatina wajur mat wajur top ndigalal wajur wajur ni la bul genn nga ni genn ba ci yahba
jël nañ ci Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma min yanantu sallallahu alayhi wasallam neena alal mar'i almuslim sam'a wa ta'a fi ma ahaba wa kuriya. Abdullah ibn Umar neena yanantu sallallahu alayhi wasallam neena ascham liko war moy deg ndigalal kilifa sam'a wa ta'a muy mo xam li la sa kilifa digal neex na la mo xam na xarina la mune a ila an yu'mara bi ma'siyati fa in amara bi ma'siyati fala sham aw la ta'a mune xana ludul ni sa kilifa gi dala digal ak moy yalla ludul ni xana sa kilifa gi dala digal ak moy yalla neena waxtu wala digale ak moy yalla nak bu ko top bu ko deglu dala digal ak moy yalla ñu jël ci sayyidina abi urayra radiyallahu ta'ala mun sallallahu alayhi wasallam neena ta'atul imam haqqun 'ala al-mar'i top ndigalal sa kilifa akla ci yow chamsi top sa ndigalal kilifa ndax al imam moy kan moy sa kilifa rek al imam moy sa kilifa budé kër gi sa ñaari wajur ñoy sa imam budé quartier bi chef de quartier bi moy sa imam fofa budé village bi chef de village bi moy sa imam fofa ba ngay egg ci njobaxtan la ba ngay egg ci njobaxtan la mune akla ci nga top ay ndigalam hadis bobu sayyidina abi urayra moko solo radiyallahu ta'ala anhu ni yunus sallallahu alayhi wasallam moko wax ta'atu al-imam haqqun 'ala al-mar'i al-muslim ma lam ya'mur bi ma'siyati llah muni dafa war dafa jek dafa jaatu ci top sa ndigalal kilifa ci yow chamsi li fi ak kilifa ga digalula ak ma yalla seigne touba radhiyallahu ta'ala neena wastami li si alihi dallaka mubadiran walau abadtu nafsak cheikh wad bam neena la nga deglu sa ndigalal kilifa lam la tektal nga daw jëm ci muni donte sax nak lim la digal neexul ci sa bakkan manam dal fim la jëme du su djuglu way beugulogo waye nak mo la yilif jëme len la fa muni su boba na nga fa jëm na nga ca top bo demé ci téréb seigne touba bi mu tuddé mulayinu sudur radiyallahu ta'ala anhu néna yowmal khiyam ndaw li nga xamné jaamu katu yalla la won budé alquran moko fi dakk jang budé julli na bu melni julli kata budé wor na bu melni cunkuru fas mun waye nak mustana ngo top ndigali wajuram neena yowmal khiyam sun borom dako nan sama aljana ji doko mus ndax sama aljana ji ku moy ndigalal ñaari wajur du ca dem waye safara yit nak do ca dem ndax jaamu nga yalla te ku jaamu yalla gi moy dox sa digal safara ñu wa kon fan la jëm ñu ni lahraf motax seigne touba ni man qafa ila rabbuna wa lam yakun li walidayhi muhsina man qafa ila rabbuna wa lam yakun li walidayhi muhsina ragalon na yalla lol ba yegg ci dayam ragal yalla beggon na yalla lol ba yegg ci dayam beug yalla jamu na yalla lol ba yegg ci dayam jamu yalla waye nak wa lam yakun muhsina li walidayhi bu ay wajurum waxe mu lank ba tudd ci najo bul genn muni genn ba ndar bul bok ci manifestation muni bok deug bul nangam muni nangam deug muni yawmal khiyam xam nga fum jëm la araf jamu na yalla ba jamu yalla gi fegal ko safara waye mën ta dem aljana ndax moy ndigalal kilifam moy ndigalal kilifam kon buñu agge ci jamono bañ indi ñu ay concept ay xéeti wax yo xamni yi mbeuri lamb yi ñokay wax yeneen ni ci dess ay kilifa yi ñokay wax ni dila xamal ni bu la nexé toural sa bakkan ci mbedd mi ñi lu tax ñi ni parce que so dé sa yaay juraat la qadarallahu wala saman yow sa yaay juraat da nek ci sa loxo juruk sa yaay mi ngi ci loxal yalla yalla mi la wax ni la may dogal ci sama dogal ya sa yaay eumbu jur man momi mala sant ni la sa yaay momu lim dacc ci sa eumbu bi juroom ñenti weer fukel ba ñew mu xawa dem al-akhirah topal ndigalam nga ñew adina
war ko taxaw war ko ar wara seral xolam amu len loy def lu niko yaay bal ma genn ci mbedd mi ndax suma de nga jurat na'us billahi min sabi bi concept bu ko gëna ñaaw verbe bu ko gëna ñaaw man xawmako mbiri lamb ye koy wax way kat ye koy wax de ngeen waxon nako fi danaka limay wax ni lumay baamu rek la waxon nako ci ay conférence yag yag ci gannaaw lalta baña lalek door mata bañ ma gañak muy ay mo yo xamni ñoon wa jamono ñokoy indi di ci lor xalel yi ñu wara taxaw ñom borom xam xam yi ye xalel yi xamal leen ni mo la bo xamni shaytané mo koy sal ni ci xelum nit ñi diko foyé waye luy alkalé day alak nit day alak nit yaronte sallallahu alaihi wasallam neena won ci hadith bo xamni ibnu abbas moko solo radhiyallahu anhu mun sallallahu alaihi wasallam neena man ra'a min amirihi shay'an yakrahuhu falyasbir alayhi fa innahu man faraqa al-jama'a sibran famata ila mata mitan ja'iliya aw kama khala radhiyallahu ta'ala anhu bukhari solo nako ak muslim yep hadith bobu ma wax sallallahu alaihi wasallam ne man ra'a min amirihi shay'an yakrahuhu falyasbir alayhi yaronte sallallahu alaihi wasallam neena kep ku yalla natto nga gis ci sa kilifa lo beugut da nga gis ci sa kilifa lo beugut yaronte neena xam nga luy pexé muñ mëno té mu doon sa kilifa de muñ rek fa seus da nga gis ci sa kilifa comportement bu la neexut yaronte neena muñ fa seus muñ rek tay top ndigalam mo fa seus muy ndax waxtu wo joyok ndigalam lu tol ni sebre ba tax la genn ci bir kiliftefam gi mu yilif muna neena bo ci faato yaangi faato ci ak jahiliya bo ci faato rek yaangi faato ci bir ak jahiliya fa innahu man faraqa al-jamaa sibran mata ila ma mata mitatan jahiliya aw kama khara lele nit ki yalla na toko kilifa go xawa ñak solo dama yalla bal waye nak du téré li yonent wax rek fal yasbir ali bay bo muñ misal nako miraram ci khutba bima don def ci jumaaja mané dama ñaari xéti kilifa la am dama adama bo gis ñaari kilifa yi ben la ci am da am kilifa guñu tuddé kilifa mbeut am kilifa guñu tuddé kilifa gayné kilifa mbeut moy kan moy ko xamni boko jitalé top ci gannaawam ni la yaangi joggi sama genn bi ngay moytu wax aka daw ciow ngani war jitu ko ci kadamam ni yaangi for sama gunoor ngay moytu aka daw wax nga ñew tolok mom lang ak mom mune a legi man ngay dir bag walé kilifa gu melni boko amé foy muccé solution bi yonent jox nalako moy fasbir alayhi falyasbir alayhi yonent neena kilifa gu melni bu lako yalla natto baye bo muñ rek amato pexé gënen kilifa gi ci dess moy kilifa gaynde moy kan moy ko xamni lo fadd mu baye la lum fadd jox la lu lay bëgg fadd mu fadd ko gogo kilifa lañ soxla moy Seigne Touba kilifa go xamni lo fadd mu baye la lum fadd jox la lu lay bëgg fadd mu fadd ko moy Seigne Touba radiyallahu ta'ala anhu kon ñaari xéti kilifa yi mo am sallallahu alayhi wasallam ni bula yalla natto kilifa gu doye di nak baye bo muñ rek bula yalla natto kilifa go xani comportement neexula baye bo muñ rek amna hadith bo xamne ko ñu wax hiyat ibnu khanima moko netti neena kep kenn ci yeen ku gis kilifa am mu amé comportement bu ko neexul mun yenen sallallahu alayhi wasallam moko wax mun sallallahu alayhi wasallam neena kep kenn ci yeen ku gis ci kilifa am lo xamne ni neexuko bu koy laye bir bum ko wax ci digge eutuba bum ko wax ci penchima na japp ci loxom ba wet ak mom wax ko liko nakari ci mom
mune mom yanantu sallallahu alaihi wasallam man arada an yansa allasi sultan bi amri fala yubdalahu alaniya fala yubdalahu alaniya kep ken ci yeen ko xamni dem na ba gis ci khalifa am lu ko neexul ba diko laye bir ci lola muna ne bu ko wax ci bir mboloma kat ni ne ko numuy def mune walakin yaqsu bi yadihi fayakhlu bihi fa in qabila minhu salika wa ila kana aw kama khala kana qad adan aw kama khala ali salatu wasalam mune bu fekente ni yalla dafa dogal nga gis ci sa kilifa comportement bu lo neexul neena bul ko yedd ci bir mbolo bul ko laye bir ci bir mbolo ni neena jappal ci loxom wet ak mom fi barab yeen ñaar nga laye ko bir li nga bëgg laye bir neena bula nangulé fa ila alhamdu wa shukru bu fekente ni nangul lu nak pexé amul waye duté moy sa kilifa duté moy sa kilifa pexé amul ñu dem jamono bo xamni ni mako waxé daari alquran yi bari misal nako ba tay dañuy jàngalé té duñu yar dañuy jàngalé té duñu yar lutax moy da nga gis ko xamni néna la ci daari alquran la joggé fa la jàngé néna ba mokal ci daara waye bimu ñëwé ci kër gi bimu waccé ci daara ja ba déllu ci kër gi bu ndayam jaaré penku mu jëm soow su bayam jaaré penku mu jëm soow mom yen ñi may wax ñep yena ma gëna xam loolu rawatina daara yi ñi tuddé internat xalé yi ci joggé buñ mané ak seen wajur yi mukk dañ leena jangal te yeru ñu leen bu seen bayiné da wéx ñuy da ñuul bu seen bayiné da xonku ñuy da wéx te pourtant mokal nañ téréb yalla bi jamono yele passé rek yagul dara ci jamono yi gam gi suru gam ba sax la ben ko xamni ni ci daaré internat ñuy la jaar mokal na alquran deglu na ko bu baax mokal na alquran waye yar dara ab yar amu ci dara ma jëlone ko diko fay pour mu jangalel ma mané ko jamono ni dañu ne ci gamu gi waye man nga ñew ci gamu gi fekke ci gamu gi buñ jamo bu nupi rek bu gone jeexale beur rek nga dal di tambali mu ñu ne fi buy lek ci kaw lay tok cheikh khadim buy lek ci kaw lay tok day soli dalam waye gis nga bo waxe bula tonto xar suuf ci dugg ci rek ngay bëgg ta hafizul qur'an la de hafizul qur'an la de di sur la fi jangale di sur maniko yow da nga yaq say do nga kay wer ñaat la la waxon fekk bimu ñewé maniko manan man na la fay wer 50000 waye nak da la ci doli 10000 francs muy 60000 francs ndax sa tour wi ak sa sante wi ndax dafa sante sambu man ma sante mbay maneko lolou ay kal la motax ma ak sa tour wu tedd wu mag wi kon nak dana la ci dolil 10000 francs muy 60000 waye 10 sur la fi jangale mu woko bu ñu maneko yow da nga yak say donga xam nga lan la mu rawane am sa 60000 ngi ni te nga dem motax danaka presque munu ma am jangale kat buki parce que education dafa bok ci njangale waye bu fekkentene xalé yi la yalla xam doyna lepp dal ken munu ko wax ñaata xalé ngeen xam ñu nek bitim rew seen para yi duggal leen dara ñu jang alquran ba wacc fekk si leen ci rew mi bu seen bay waxe ñu fukk ak juroom tek ca seen bay mënul leen dara wa ñooñu est ce yeenañ leen ci alquran xamal leen ni alquran neena wa qad rabbuka ala tahbudu ila iyahu wa bil walidayn ihsanan sa bay lu miti na nga négocier ak mom ginaaw bi nga joxe yalla li mom ba nopi xalal yi deggalatuñ benn kilifa benn du kilifa ak diine du kilifa ak aada du seeni wajur waaw bu nupp nak ñu ni legi loolu kenn du ci yeexale yi ku ci bëgg yeexale yi ba nga bëgg leen ci wax lu leen jariñ ñu ni la ah yow da nga far ak diw sangam da nga contre diw ba di la saaga bëgg la terroriser ci internet bi ku leen koy nangul kan mo leen koy nangul señ touba lu ko dal orienté ndaw ñeeku ko tek yaronte sallallahu alaihi wasallam luko dal orienté ndaw ñeeko ko tek man ñoo ñoy sama référence ci diiné ñoo ñoy sama référence ci diiné jëlé nañ ci hadith bo xamni kuñ wax ubada ibn samit moko netti muni sallallahu alaihi wasallam neena top ndigalal kilifa dafa war
mom ubada moy netali muné lolo tax ñun bañuy jaayante yonentou bi sallallahu alaihi wasallam dañ ñuko bayahna ala sam'i wa ta'a bayahna ala sam'i wa ta'a ñun dal bisni ki tay jaayante nañu ak yow ci loñu digël ñu def loñu téré ñu bayyi jaayante nañu ak yow mom lay faral di wax bu len diglu digëlal kilifa yi lolou ku nekk ko wara wax bam dess gidd bam dess njit mo xam njital diine la mo xam njital politique la bu len diglu digëlal kilifa yi kenn waru ko genné ci salami subhanallah ñu wessu lolou ñu dem ba ay nit di influencer sunu ndaw ñi ci xamal len ni serigne si ngeen top serigne si ngeen yaakar serigne si ngeen di deglu dañ leen di jariño waye jariñu ñu leen serigne si dañ leen di jariño waye jariñu deglu sahabi bi lim wax mun yaronata sallallahu alaihi wasallam ñun kërok bañuy jaayante ak mom xam nga luñ jaayante ak mom bayahna ala sam'i wa ta'a man satina wa makra'ina mo xam lu neex mo xam lu naqari wa husrina wa yusrina mo xam lu jafé mo xam lu yomb wa xolal ma li sahabatul kiram li lañ jaayante won ak yaronata bi sallallahu alaihi wasallam yow muhammad jaayante nañu ak yow ci sam wa ta'a def leen nu def bayi leen ñu def ñu bayi mo xam la nga nu digal suñu banexu bakka na nga ca mo xam la nga nu digal neexunu mo xam la nga nu digal lu jafé la mo xam la nga nu digal lu yomb la ñun dal sam wa ta'a lañ ande ak yow mom lañ jaayante ak yow mu am amoudou mbay cham mu joge fe amoudou mbay cham mu joge fe fek serigne nar mu tok fi yalla nako yalla yeureum te dole ko njegal amoudou mbay cham ni serigne nar man de xamna ni amna hurriyatu tahbir ci sama bop amna sañ ci sama bop mun waw muni sañ bobu nak dama ci beug jël ay parti denk lako jox lako bis niki tay aslamtu nafsi ilayk amna sañu denkane sama bop mura muni denk na la sa bop mayna la sañ sama bop sama alal ji may liggey loma ci laaj ma jox la ci loma ci laaj ma jox la mayna la sañ sama bop boma digele ma def boma tere ma bayyi mayna la sañ sama bop suma amé dom sax bala mako tuddu dama lako yeugal ya may tanalu tur mayna la sañ ci sama bop foma woma wuy la mayna la sañ sama bop loma liggeel lako legi ngani waji ki def lolou ngani ko yow da ngay jaamu nit ki def li mom la gaay tudde koy jaamu nit waji mudu mbay cham mi nangul li nga xamni coobarem la mo ñewal bopam ni señ nar joxna la sama bop muni waw muni maangi fas yene anda yow ci sama liberté bop sama sañ bop yi nak dama ci bëgg jël denk la bok na ci moy luma amati ñu bok def na la ngay sama kilifa loma digël ma def loma téré ma ba ñu ne ko yow da ngay jaamu nit gaay ni ko da ngay jaamu nit li mo indi kalimatu dahwa ci penc mi te concept bobu slogan bobu slogan wu salafisti la solo gaawu salafisti la day faral di deg ay borom xam ñu ne bi waji waxe batu dahwa bi ouvre le problème ñu tok ci ay micro ay écran wër leen ñu nan ouvre le problème parce que bat baangi fi won yag na fi mi ngi ci alquran nangam kon nak bat bi amul ben gravité bu ci nek par ci par là aka am gravité bat bi moy solo gaawu salafisti motax mu am gravité bat bi bu fekkonté ni señ babakar si mansour sen tibawon moko wax do deg ciow bat bi fekkonté ni señ may ñass ca kawlax moko wax do deg ciow bat bi fekkonté ni cheikh muntaha mbake ca touba mo wax bat bi do deg ciow kon lutax am ku wax bat bi rek ciow jop parce que xam nañ ki wax baat bi xam nañ djublu way bi xam nañ concept bi waye xam nañ baat bi ñan la nekkon seen slogan ñan la
moy salafiste yi bat bi solo gaaw salafiste yi la batu dahwa moy solo gaaw salafiste yi ni nga xamé na batu ibadur rahman mo nek solo gaaw ibadur rahman yi subhanallah ñi ni bat bi uulé problème ak am problème bat bi am problème du bat bi de ndax bat ba nga ci alquran waye ki indi bat bi la gis nga batu dahwa bo demé ci alquran ñew na fa 178 fois batu dahwa 178 fois ñew na ko ci alquran ñom batu dahwa waye nañ ci jël ñaar rek yu alquran wax alquran lu mu wax wa man ahsana khawlan mimman daa ila allah wa amila salia wa man ahsana khawlan mimman daa ila allah wa amila salia yalla neena gisuma ku gëna rafet jikko ku gëna rafet wax ku gëna rafet ab wote ko xamni da wote ni kay leen ñu dem ci yalla tay jëf jëf ju baax ben ngop ñaaral bi moy adhu ila sabil rabbika bil hikma wal mawhisati al hasana wote leen jimi ci seen yoonu borom te ñen def ko bil hikma def ko al hasana wa ma ngi leen di laaj ñi nga xamni ñoo jël baat bi def ko muy seen slogan muy salafiste yi ndax ñaar yi alquran wax gis ngeen ben ci ñom salafiste bo xamni day wote jëme ci yalla aha kay waye nak wa amila salian moy problème bi salafiste bi wote jëme ci yalla aha kay mi ngi fi amna waye nak bel hikma ak al hasana moy problème bi demal nga jang histoire nga xol kalimatu dahwa bi nga xamni salafiste ñokay jëfëndiko concept la bo xamni ñom ñokay jëfëndiko nga xol fiñ jaar ñepp ñom salafiste rew yi ñu jaar yépp mbolam rew muñu jaar ba yalla may leen katan ci rew ma normal nañ institution ya fa nek normal nañ ko so demé fi Nigeria da nga fa fekk bokku haram nga ñew fi ci Mali guñu jégué gi barki dembu bari na rew yu ma dem rawati na ci rew yu Afrique yi rencontre na ñu bari ci ay woromi xam xam Mali masna fa dem ben conférence fi ci Bamako ma rencontre fa ben djihadiste ci jamono yi nga xamni ñangay mab xebru ye nek fofa rencontre nañu fekk na ma ci keur Serigne Touba gi ma doon defé conférence bi ci Mali ñu wéccent ay kaddu yu yag loolu itéluma fi kalimatu dahwa sologaawu salafiste yi la salafiste yi lan moy seen ngeum ngeum moy kun ma'i aw diddu salafiste dalay wax ni ci man ngay bok for force muna amul wala sama non nga man ngay andal for force muna amul wala sa alal ak sa der ak sa bakkan dagan na ci man bisni ki tay fuma la jekko dana la ray suma mané yak sa alal dana ko yak suma ko mané tal dana ko tal suma mané yak sa der dana yak sa der li moy khalatu salafiste bo demé sahodia lol lañ fa nekké won goor ne fa ay quelques années yu dul jeex ray nit ñu bax ña fa nekkon ñepp di seuti yonnentou sallallahu alayhi wasallam ñi ñu exilé len salafiste te baat bi moy seen slogan dahwa moy seen slogan sun borom neena lahu dahwatul haqq xam nga baat bi deug la lahu dahwatul haqq aha kay wota jeme ci yalla muna muni lu deug la lu wer la nga suratu rahd waye deglul sayyidina alin karamallahu wajha sayyidina alin karamallahu wajha neena kalimatul haqq yuradu biha al batil wallahi bari wa nga deg ku wax baat bo xani baat bi deug la waye borom numu ci dara lul ay tiaxan borom numu ci dara lul ay war sayyidina alin karamallahu wajha kera ba nga xamanteni jakarlo nak ay julit ni mom di xex ak ñom ba yag julit ni yekati kamilul alquran niko alin wonañ la ci baat bi wonañ la ci waxi sun borom ji sayyidina alin ni dakoruma gawuma len
soldari andon ak sayyidina aliin ni andon ak mom ay farandom ni quoi aliin nak ñun mëna tuñu dem parce que nit ki buñ la xasse wo ci alquran amatu lo fa mëna jaar fudul wuyji sayyidina aliin ah kalimatul haqq yuradu biha al batil de bari waana ko la wax deug fek ay war la nar de ci lañ leen waré ba leen ci dal dal leen moy kalimatu dahwa bi salafisti di jëfëndiko salafisti dañu am liñu tuddé taqiya taqiya moy di wax lu dul deug mu woor leni li ngay wax du deug waye na nga réussir rek na nga atteindre sa objectif rek ak lu meuna xew yow pourtant li sayyidina ali ñu wax xam nga buma déggé ay warame xam xam ñu naan baat bi lu ci nekk parce que baat bi deug la parce que par ci par là alcorane lu mu wax sun borom lu wax ci alcorane isa ja'aka almunafiquna khalu nashhadu innaka la rasulullah wa li du deug li deug la di aw gaay ñoo ñew ci yonent sallallahu alayhi wasallam liko innaka la rasulullah wat nañ ni yalla la yoni yow ab yonent nga wa li du deug deug la waye lu yalla wax wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqun lakathibun innal munafiqina lakathibun yalla ni gaay liñ wax deug la man mala yoni deug la de mala yoni waye ñom dañuy fenn ñom liñ wax dara du ci deug liñ wax ni yow ab yonent nga dañuy katch waaw ku ma sa deg li innaka la rasulullah yalla ni waxu len deug yalla ni len waxu len deug parce que yalla waxul baat bi ci bopam dedet moy li waji fas lay waxal pas pas bi ne ci xolam baat bi mu wax deug la mais lim fas lu mu don lolou la yalla di lijeenti motax mu ni innal munafiqina lakathibun liñ wax ni yonent nga dañuy fenn waxu ñu deug te pourtant yonent bi yonent la yalla ko yoni yalla ko yoni kon solo gaawu dahwa solo gaawu dahwa salafisti yi nga xamni ñom ñoko jël momale ko seen bop li moy seen objectif li lañu gëm moy ku bokul ci ñom do dara ku bokul ci ñom waro dundu ku bokul ci ñom waro yor dara ku bokul ci ñom wo subhanallah xol ko ci seen débat yi ñi am ak seen morom yi ñi amal ci plateau yi rek xolal ben salafisti rek toujours leg leg fi lay tok sétane ben débat rek dama nan ki di ab salafisti la parce que ni muy doxale ci plateau bi rek ci lay xamé ni ki li muy doxal ni doxalinu salafisti la moy ko togal jëm ko humilier doxalinu salafisti la bu sañon kenn du exister kudul mom kum dajal defé ni mo la gën cheikh mohamed bamba yalla nañ ko yalla fayal néna wa kullu man yansuru fawqahu al-kilaf fal-kalbu khayrun minhu dun al-irtiyab kuy xol nit ba defeli ya ko gën mun yow xajala gën yow xaj salafisti bo dajé ak ñom ñi nga xam dañu gëm jangalem ci salafisti seen conception yi bo dajé ak ñom ci plateau deug feñ ité lu leen xam nga lu leen ité nañ la éliminer rek buñ xolé ni mënuñu la humilier ci xam xam légi dañ fay tek xam xam xamatu li ñew ci sa der bu xolé sa pensée bala ñoo ñew ci émission bi xol sa pensée gis ñu dara luñ la mëna gakkal xam nga bu ñew fu ñuy jaar ñu xol sa famille bu xolé sa famille mënu ñu la ca humilier xam nga nu ñuy defal légi nak ñu xol say ndom ba tank nak dila damat wa lolu jikko julit la togal nit ki diko damat ben par ben lolu moy jikko

ab soufi la invité ko xamni ab salafi la mom du xol nu deug di feñe xam nga numuy xola numu nasa xale waji numu ko tora xale numu ko gatchale bu sété sét yoy yep munu ko xam nga lum koy mudi wax dañ la jënd dañ la jënd yow da nga melni ki nga togal ya ko gëna goré ya ngi melni ki nga togal ya ko gëna goré yow bu fekké né jënd ñu la xam nga waxon na fi bénn sour bi nga xamanteni état woté na fi ni kay leen ñu sét ñuy lijeenté mbirum alcorane ay gaay ni duñu dem ndax politique la man leen yeen ñi dem budé politique ñi togi dañuy politique ñi dem ay politiciens lañ ñi tok ay politiciens lañ ñun ñi nga xamni ñun politiquñu ñun demu ñu dikku ñu du gis ngeen ndayam ay boromi daara neenañ barki dem bo nday ñom liñ def lu mu doon kon il faut dire la vérité nit day wax deug ngir yalla yow ke nga dem di wuy ji ci mbirum daara nga ne ko politiciens nga fi la tok ben radio ci Sénégal mu ni ñi demone ay politiciens lañ ba tuddu ci Cheikh Ahmadou Badawi bu Cheikh Mamadou Fadal ma nga noné mom sax yurud daara mom la señ bi yabal wa yurud daara Cheikh Mamadou Badawi ma dal di dem ci radio ba ni len Cheikh Ahmadou Badawi yor na daara waxuma yor daara ay daara la yor benen bi ci def mom sax day jangale fi sabilillah ken du fay ngeen tuddu señ daara yoy ay politiciens tuddu seen bop lan yeen ku melni man nga xani mom politiqueul demul ben ci ndaje yoy ngeen di wax demu ci parce que mom politiqueul kon ñi dem dañuy politique ñi togi dañuy politique kon yeen ñepp ay politiciens ngeen kenn ku ne rek na nangul sa morom nak legi hurriyatu tahbiram rek mu jeex du jar xulo du jar saga kenn ku ne na nangul moromam rek lim nek du jar xulo du jar saga kon dakhwatu al-wahhabiyyu dakhwatu al-wahhabiyyu te moy dakhwatu salafiyya sen concept bi moy lan moy dañu wax ni ñom min gisa dakhwa moy jele nit ñi ci jaamu sen morom nit dem ci jaamu ji yalla mi borom nit ñi ñom non lañ ko gisee mbok mi don wax kalimatu dahwa bobu waxna hadith ba ngeen balma waxna hadith ba nga xamni rabih ibn amir mo solo hadith bi rabih ibn amir bimu deme ci kisra kim don waxal ben bour la bi ci dess du abdulit bour la ba nopi mom du abdulit boole ci legi nak mom bim ko poser question mom waji bim poser question rabih niko ma sa lesi jaabikum waye lu len taxa dik ci lako tontu niko fa khala jehna li nukhruj al ibada min ibadati al ibada ila ibadi rabbi al ibada jehna li nukhruj al ibada min ibadati al ibada ila rabbi al ibada wala ila ibadi rabbi al ibada yen lu len taxa ñew ngeen ni suñu rew mi ñu ne ko ñun dal len dong ñu taxa ñew moy jele fi ko xamni lay jaamu moromum jaamam yobbu ko muy jaamu ji yalla xana legi bimay tambali rek waxna ni kulli makan maqal mbir mu ne da am beurep ma ngi len di laaj ba xam ndax yeen senegal da ngeen fi xam nit kuy jaamu nit wala dit nit kuy jaamu nit amna senegal lima waxone ni mom lañ firé ak jaamu nit kuy jaamu nit moy lan moy dégg ndigal ñom dégg ndigal lañ firé nit kuy jaamu nit nodu mbay ciam mu fekk ab serigne mu tok mu ne ko mayna la sañ ci sama bop loma digal ma def loma téré ma ba waye yow mini mudu mbay ciam lolu nga def da melni kuy jaamu nit da ko ko julli do ko jitu ta jakka ja da ko ko wor mi ngi wax baati sédé yi gëmna yalla mi ngi aji makka waye neena ko nak and ak lol lepp ma ngoy def waye mayna la sañ sama bop loma digal ma def loma téré ma ba wessuna lolou sax ngenté bu mako amé balama tuddu dom je ya ma koy tuddal ba nga yabal kuma ko tuddal ya may tanalu tur wessuna lolou sax légui sama alal ji may ñak mu lew ma dom fasna yene lepp luma ci am seddo ko ak yow wala jox la ci nga ni ko da ngay jaamu nit lolou da lañ fi né jaamu nit pourtant ñom ñukoy wax ñom ñi wax am nañ li ñuy tuddé ñom manam ñu ko tuddé ti moy participation.

participation wala bok liñi wax tek wala cotiser bi ngay bañal serigne bi addiya ya ngay nang cotisation fele te ya ngi bañal serigne bi fi addiya waye ya ngay cotiser yow yaay kan ya ngi bañal serigne bi addiya de mais ya ngay cotiser ya ngi bañal serigne bi talibem yi top ndigalam bu len digale ñu def bu len téré ñu ba waye nak yow amir nga yaay joxe ndigal de bis sangam nañ dajé sangam dañ fa def conférence bis sangam nañ dajé baraf sangam nañ dañ fa té xéru juma bis sangam nañ dajé ngay joxe ndigal gaay di exécuter nga fekk ay goné yo xamni xamunu dara nga nan len génn len ci lolu bu len nango deglu ndigal kilifa yi par ci par là man duma la ko may dama koy dindi bam set dama koy dindi bam set dañu wara deg ndigalal kilifa borom xam xam yi dañ leena laaj rawatina nak ñi may wax legi muy salafisti biñ leen laaje ni leen waye nan ngeen gisee salafiste asalafiyin nu ñu leen gisee dañu tontu ni ben manam ñan ñoy deug deug deug bi haddi salafiyin deug deug salafiste moy lan loolu lañ leen laaj xam nga lan lañ répondre dañ ni kul ulama al umma al mutaqaddimin minhum deug deug dal salafiste salafu saleh moy gaay nga xamni moy al mutaqaddimuna min akayna al mutaakhirin batay sax amna ci min ñoy ñan mun alasina sara ala tariqi sahaba moy ñi nga xamni fo leen fekk na sahaba ye doon doxé non lañuy doxé wa legi kon ko meuna genné ci salafu saleh xam nga neena len bat bi concept bi bat bi ñom moy seen slogan waye salafu saleh man nga ci genné sidi alhadji malik man nga ci genné seigne touba man nga ci genné cheikh ibrahim niass al kawlakhi bu sahaba yi wé ndax man nga ci genné ñi waye ñom biñu len laaje ne wa al mutaakhiruna kana kan ngeen japp ni ñi ngi bok ci salafu saleh ñu tudd ahmad ibn anbal xam nga ahmad ibn anbal moy sen reference ci tawhid ci hadith ci nangam ñu tudd ci ku melni imam musafihi tudd ci ku melni abu anifa ana malik imam malik anamu imam daril hijra anamu nga xani bu masan di jangale loxom bi la yëkkat tek ci xabru yaronata sallallahu alayhi wasallam nan borom xabru bi neena kasa wa kasa ñin waaw baada hasa ginaaw ñi gis nga biñu tuddé ñi ba nopi seen serigne sa lañ tudd seen serigne sa tudd nañ ci ko melni shaykhul islam ibn taymiyah ci tudd nañ ko ci tudd nañ ci ko melni shaykhul islam muhammad ibn abdul wahhab mi seen serigne ñom wahhabi yone yi mi seen serigne ñom wahhabi yone yi tudd nañ ko ci limo xani ñom seen concept da ca bok wala seen xalaat wala seen bëgg moy fuñu dajé mutasawwif damaté ko xolal buñu tuddu seen serigne ci deglu rek buñu tuddu seen serigne ci liñu wax shaykhul islam muhammad ibn abdul wahhab yow xam nga buñu tuddu sa serigne bi yow tidiane bi xam nga liñu wax babakar si yow mourid bi buñu tuddu sa serigne xam nga liñu wax fallu mbacke waye buñu tuddu ibn taymiyah dedet duñu ibn taymiyah dañ nan shaykhul islam ibn taymiyah buñu tuddu muhammad ibn abdul wahhab duñ wax mukk muhammad ibn abdul wahhab de shaykhul islam muhammad ibn abdul wahhab yow ngay yagari top ci seen gannaaw motax seigne touba ni jikko yi salafiste muni wa su'u sannika ma istizani amrin fahaltuhu min an-nuqsani wa mislihi istiqbahu min khayrik neena jikoy salafiste melokanu salafiste du kenn kudul ko xamni
lum def ni baxna lum nek ni lolo bax lolo bax lum def rafet luko ak lum ñaaw ñaaw nak dana ko rafet lu ginaaw moko def muna muy waye gis nga bu kenen defé lenen muna muni mu ñaaw luko bon luko nakar luko bu kenen defé lenen rek mu ñaaw luko bon luko nakar luko moy li xew ci penc mi yow am nga fofar ba nupi kenen ko far fenen nga yak ko lu mel nim xey saago ko genn ci internet bi tuddu ay sikkem wala nga sosal ko sax bu fekkene xamugo ci mom dara lu ñaaw lolu moy melokanu julit te yow lo def muni baxna lu ay lileeram def muni baxna mom lu mu def ni baxna ay kilifa am luñ def ñu ni baxna waye yow yaak say kilifa lu ngeen def ñu ni dara baxu ci pourquoi pas ku leen koy nangul kan kan ngeen di terroriste bam nangul len ko ngeen nek ay irhab yoona ci internet bi ñu di len ko nangul kenn du len ko nangul kenn du len ko nangul wa su'u sannika ma istizani amrin fa'altuhu min an-nuqsani seigne touba neena ak doye di wessu wut lo nek defene lolay li bax lenen baxut seigne touba neena lolou modi doye di lo nek rek defene li yow do nga ya bax kenen baxut neena ak doye di fofu la meuna yam lu way def nga ni baxut seigne touba ne xolal ma gi doye di salafiste ni la mel moy lum def lolo bax lu kenen def baxut moy seen jikko ñom salafiste yi moy seen jikko yonentou bi sallallahu alayhi wasallam waxone alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rasidin al-mahdiyyin min ba'di kan ngeen xam ku gëna tek tankam ci sunna seigne touba ak wa kërëm seigne touba mo xamni togn na sunna si nga xamni mo gëna wayef bu fekke sunna su wayef amna nama yalla bal togn na tisli mom seigne touba tisli sante yalla te ku tisli sante yalla dañ la wara ndokel ni la yarhamukallah seigne touba tisli sante yalla ben talibé mi ngi tok ci wétam ben talibé talibé bi ni ciel seigne touba ni alhamdullilah rabbil alamin répété ko bi ñett yoon talibé ni ciel rek seigne touba limuy ñak jot dañi tek taxaw ni talibé bi yow cheikh ci ko ci andal mu ni xana seigne diw mu ni ko xatchal wutil benen serigne jangalu la sunna jangalu la sunna motax njital al wahhabiyuna fi senegal tok na ci ben men mbolo ni seigne touba ci al qur'an ak sunna la nekkon cede sosu mu cede bu fekke yalla rek tax lool rek man nako ram yow mal khiyam cede sosu ndax xawma cede su ko geuna deug wallahi al hasim donte sax nak ay partisan dal nañ ci kawam nan ko pourquoi pas ndax waxonu ko won par ci par la en tout cas cede su deug la xumu nak bam koy wax yalla ta xam dit waye cede su deug la wax seigne touba musta wacc alal kitab wa sunna cede sosu seigne touba musta wacc alal kitab wa sunna radiyallahu ta'ala anhu limo wax ni ñom salafisti xam nga dafa am hadith bo xamni yaronata sallallahu alayhi wasallam daf ni sama xet wi da lañu seddeliko juroom ñaar fukki xaj e kelk juroom ñaar fukki xaj ak dara muni way ben xaj kep ñoo ci mucc ben xaj dong ñoo ci texé ñu ne ko man hum ya rasulullah sallallahu alayhi wasallam xaj bobu ñan la muni man kana ala ma kana alayhi moy ñi nekk ci lima nekkon man yaronata sallallahu alayhi wasallam pour salafiste pour ñom ñoo nekk ci li yonent nekkon keneen ku ne ci li yonent nekk la nekkon ñu ni ko waxo deug wa yeen lu ngeen ci xam te bis penc jotagul ginaaw bis penc jotagul ba yalla ni ñi ñoo nekk ci lu muhammad nekkon te ku nekk ca di julli di wor di nat asaka di dem makka di digle lu bax di teral lu bon di moy ci ko moy yalla ragal boromam du laal lu momul ngeen ni ko yaw ak lu meena xew bokko ci parce que bokko ci araka bi nga xamni moy araka salafiyya kon bokko ci way subhanallah yow bis penc ñewagul yalla ay atté yalla xam ñi ci bokko na ñi ci bokku nga télé atté fi ci adina ni yow bokko yow
nga ne ko yow boko yow kon kalimatu dahwa bu ñewé ci pinch mi suuf yone yépp tek ci seen baram xana lul borom xam xam yi nga xamni fara tax ñu wala par par lo tax ñëmé wuñu wax waye ko par par bu nga déggé baat bi soggé na la képp ku par par lo wul bi nga déggé baat bi soggé na la nek gi nek ci alquran du mo la soké ndax jang nga ko jangati ko waye fi baat bi génné mo la soké lu ko waral misal nako sam kat ba xam nga waji bi mu ko waxé moto sayu fone yépp jog dafa deltu wat gannaaw waye dama ni sam kat bala wax dom ji da febar te mom dara du miccam luddul sam rek dom ji febar balati kaf mu bëgg dom ji wër mu tim dom ji nan yalla wëralal sama dom ji wallahi boko wëralé ma yobbu ko dara mu jang alquran xam nga salafist da fay jëfëndiko baat bi ñu tudde taqiya waxnako bataay taqiya moy di wax dara mu woor lan li nga wax dara du ci deug waye atteindre ce objectif dana tax nga masla walé ko dana tax nga wax ko lool la samkat bi bëgg def samkat bi dafa tok ni yalla wërëlal sama dom ji wallahi boko wërëlé dana ko yobbu dara mu jàng alquran comme jabar ji mom xamul ni jëkërëm ji day jëfëndiko taqi moy wax lu mu gëmut mu ne ko ay nijaay kon koy sammi nak mu ne ko noppil damay nax yalla noppil damay nax yalla moy li waji def gennat nan nangam taxuma won di wax ak parsi moma taxone di wax koy nax soufiyoni mu tassay fone yi ngay jema nax bat bi genn na ba nopi narba dafa tok di jaay bu mi di jot mu tej bitigam ni day agni bi mi tej bitig bi di agni dam yakat yi won ci buntu bitig bi niko nar loy tej ci sa bitig bi fi satti amu fi nar ni waw kay nak lu fi indi bat bi kon ginaaw satti amu fi lu fi indi bat bi mbir mom fu amul bat du fa ñew mbir fu amul bat ba du fa ñew kon lu fi indi bat bi kon ñing leen di lajaat lu fi indi batu dahwa te ñun ñu xam solo gaawu dahwa ci asalafiya niñ koy jëfëndiko état yi ñu jaar yépp niñu ko nermélé niñu xotté sutures mbolém ko xamni ni nit yalla la won ñu gis ko té baat bi lañu jëfëndiko mu nekk seen slogan kon ku ko wax ci pench bi dañ la laaj lo ci djublu dañu la laaj sa baat bi lo ci djublu rawati na nak ñu di les jiñ ak ndëmb ngay socco yéeli lire ñu di la jiñu ndëmb noppéguñu ngay socco yéeli lire sun borom neena lima talbisuna alhaqq bilbatil wa taktumu alhaqq wa antum ta'lamun wa lan motax ngeen di wéccé deug ak neen lan motax ngeen gis deug tek ci sen tanki du ngeen ko wax wa taktumu alhaqq wa antum ta'lamun xam ngeen ni li deug la mi ngi ni fangaral waye du ngeen ko wax ndax lan da ngeen na far parlo nagn ko wax nagn wax deug gi leneen li ci dess nak yalla ay dogal num dogal rek ñu xamni yalla indi dogalam waye nagn wax deug gi rek moy baat bi ngeen di tuddé ñu xamone mu nekk seen slogan fuñu massa jaar écrasé nañ ko fuñu massa jaar yak nañ ko te defaratuñ ko lool lañ leen wara na wax baat bi ngeen wax ni ci pench mi ñi nekk seen slogan fuñu massa jaar yak nañ ko te defaratuñ ko fuñ massa jaar ba légui abrayanté fa am sécurité amu fa ba légui fuñ massa jaar sécurité amu fa abrayanté fa am ba légui ku wéddi nga laj ko wa Nigeria demon na fa 2012 rencontré na ay woromi xam xam yo xani Nigeria lañu dëkk ñen ñi sax ay doomi bay ñess lañu radiyallahu ta'ala anhu ñi ay doomi baye ñess lañu dama ni nañ delo ci suñu xel ñu baye nit ñi ñi wax seen xalaat xam nga ci gene baatu kalimatu dahwa xalaatam la wax
kenn ni wuko lutax nga waxe ko fi waye dañ ko ni li baat bi nga ñu indil ñun liñ ci xamone ni ak ni la ñu ne ku ko wax nak yow dañ lak sa lu bon do ko fi waxe yar seeni terroriste ci internet bi ku wax lu juuy ak seen xalaat rek ñu ne la ay ci lu bakkan di jariñ xam ngeen ni jamono dépassé na lolu jamono dépassé na lolu do fi waxe sa xalaat lolu jamono da ko dépassé yalla xam nako jamono da ko dépassé ñima ci gëna metti nak moy ndaw ñi nima ko waxe légui ndaw ñi ak jigen ñi ndaw ñi ak jigen ñi man suma gisé jigen ju tok ci internet bi di saga sama rongoñ day touru yalla xam nako yalla xam nako ndax ku wara défar peuple bu yeggé ci yakoté mom bay génné yenn moy nga xamné rek adina yakuna yalla xam nako wallahi alhasim ndax yow lo bëgg défar man nga ko défar té do saga lo bëgg wax man nga ko wax té do saga lo bëgg wax man nga ko wax té do wax lu ñaaw en tant que jigen yow la yalla am ci yow yaakar bani la society bi nga xamni ñoo wara wootu ci kaw suuf muy khalifatullah fil ardi yow jigen yow la am ci yaakar pour nga defaral mako jigen joju mo doyedal bopam wacce bopam soufel bopam bañi deg ci mom baat yi ñaaw yo xamni dootu fay ba yow mal xiyam ni ngi ci internet bi waye ñaari malaka muy raqib ak atit enregistrer lañ ko ci yow dencal lako dila xaar yow mal xiyam waxal sa xalaat rek te bul saga waxal li nga bëgg wax rek te bul def lu ñaaw waye dedet kaddu yo terme yoyu agression verbale subhanallah salafiste moko fi dakk ci adina parce que ñom lo rek lañ leen jangal agression verbale parce que dañ lay wax ni la nit ki bu fekenteni amulo possibilité am accès ci mom mune de ko yonne rek agression verbale parce que amulo accès pour yegg ci mom waye bis bo amé accès yegg ci mom dang koy ray li moy seen xalat ko ko wax lolo am ko ko waxut lolo am li moy seen xalat li feek munta jot ci yow agression verbale rek lay yabal waye bu joté ci yow nak dalay wax ni kay ci lima ne mënoko ay ca agression physique mo ci top agression physique mo ci top kon nak yeen ndaw ñi nima len ko waxe man dama leena tippo ñi len yaronte bi sallallahu alayhi wasallam tippo dama leena dama and ak yeen ni yaronte ande won ak yeen dama leena tippo ni len seigne touba tippo waxna ni li gëna bari ci ndaw ñi ñomay sante ay conférence ma di len ko defal fi sabilillah buma len ko defale at ma len ko defale la len di mudde gis baat ma delu ci diwen kon seigne touba ci yeen dara loolu xana li yaronte jangale won seigne touba jangale ko ma nek ci di ci nabi lama ci xamako niou ma xamal len ko ngir yalla li do nga la djublu ci mbir mi waxna 1000 fois ni sama yon ci politique foruma parparlouma wotewuma wotelewuma sama ndabot ñi nga xamne bok man lañuy diglu ci walu kiliftef ñoña sax wutuluma ci kenn foy far ak fodul far sama yon nekul ci lola man la cheikh salou mbake waxon la gem moy loolu l'islam mi mustapha mbaye sam amu ci soxla amu ci ak defar amu ci ak yaq waye bu deug joxe nak dina ko wax ngir yalla ngir ndaw ñi ngir ñu gindiku ba karok may tele rek suma tele rek xamni tele na li dong la waye furuma ken ci ñom yalla xam nako xawma kañ de waye ba fi may waxe yeen ni ba fi may waxe yeen ni xawma ap politicien buy dund ci kaw su bo xani masna ma tok ak yow nga nek ap politicien ma ak yow ñuy jëflanti demlanti ko dikkelanti xawmako wallahi xawmako men mustapha jaxate la ci massa jox loxo ci luma xam mu woma ni ka politicien la ma dajé mum jox ko loxo té la taxone ma jox ko loxo diko féliciter ni ko dégg na nga wax baat bo xamni cheikh abdou assis da bax a senior bu tiwawon mom la massa dégg mu wax ko ma ngi la ci féliciter té dila ci ñaanal yalla moy nit ku meuna taxaw yëkëti sa loxo waat ci maggu suñu borom ni musuma and ak jigen bi dul sama soxna
tok li la ko done féliciter bañ dajé fi ci banque islamique bi ñu dajé won ma diko féliciter ci lolu gannaaw ba nak ma jox ko ben xibaar ndax boba ki fi nek ci njitum rew mi mom la andal mané ko nak ci lima yalla xamala ko ci neew mu bari gis na ni sawaji mo fi done 4e président té boba élection yi day doga tambali rek munima ah sawaji yow sa wax gi neexna deg de wa fo dekk mané ko man nak ab serigne dara la jërul ngay xam fuma dekk dama la done féliciter ci baat bima deg nga wax ko rek ki la massa xam ci kuma jox loxo ci ap politicien kenen ku dul ki xawma la buma la massa jox loxo it xawma ni yaangi yëngu ci politique mas na na def ben bayan ci juma ji ba genn fekk bo ma ngi wax ci mbirum politique ni comme nim amé won rek moy élection 2012 ya ma def ci khutba bima genné am ku daw dogalé ma jox ma addiya nima ma ngi lay sante bu baax lima gëna neex ci wax ji moy bi ngay wax mbir mi diw sang ma ngi tok diw momu ap politicien la man leen yeen yeenay jaxasse nit ñi muna man leen yalla bima tim xamna ni diw momu nga wax xamé moko ci mbolo mi ndegati diw momu sax man mak mom ño dend sa pesa bu may julli mom bu sel male dina lamb posam jox ma adiya di ñu ñi wax te musuma xamni ap politicien la yalla xamnako suñ borom sédé nako waye lama doon wax yalla rek tax yalla rek tax nit ñi nak loolu lañ wara bayyi moy nit ku wax ay waxam ngir yalla nga jël wax ji momale ko ma samba wala ma demba kon bu ngeen deggete ko dag waxi Mustapha Mbaye Sam def ko TikTok bam koy wax yalla tax ma diko wax bako waxe la ci pare fu neex way na yobbu mo xam lum ci wax wala lum ci def way en tout cas ni len wërni yowmal khiyam dina ñew de lu way wax dang ko waxat fofu rek la ci yem lu way wax dang ko waxat ma yal fasu min qawlin ila ladhi raqibun atid bisa ngi ñew benen bi ci dess nak yene na len jam lol ndax dafa am ño xamni dafa am jami yalla yo xamni yalla dafa toke senu der yalla dafa toke senu der ku len lal doto len lal lol nak misal nako ci ay nit batay bi nga xamanteni amna mbir mu xewon sama digeunte ak len ci wa keur Baye Sam ne ca don wax lañ ci wurtu wax ñepp anañu tay deggato ci kenn yene woko kenn nak yene moko kenn waye deug deug rek la tudd dem rek amna ci mbok ma wo nama diw sangam mi la waxon nangam ci internet bi day toj nañ bob bu barki dem ak toj nañ place ak nangam mani wa ak lu meuna xew lol dogalu suñ borom la en tout cas man ci sama wal bop man limay wax yalla tax ma diko wax bama ko waxe wax nako ba pare na ci lenen lu ca way wax nak ci saw gisin ma nga def ko ca ay ca bismillah man ma ngi lay xaar bis pinci rek limay werte wor moy buñ dajé yowmal khiyam sama aq ci yow dana ko jël ba mat seuk insha allah taala budé fi ci adina nak baye nak yalla waye dal lima bëgg wax moy fa guma deñu jimaamuuma waye dama bëgg wax ni amna gaño xamni seen der yi yalla da ko toké kenn duko laal kuko laal di nga dajje ak lola nakari man fa ala ma sha laqiya ma sha kon nak ñu dello gërem ak ndokkel al madinatu tuba ñi fi dekké té ñu joxon leen ndigal ñu jëfé ko señ tuba neena al muridu sadiq melokanam ni la mun sifatu sadiqil muridi bi ikhtisar arbatu nasamtuha khawf iqtirar degg na koy nakarlu murid yi nga xam dañu degg ndigal ñuy toj seen place ñuy jambat kon lu ñuy jambat ko degg mu jamb rek du murid sadiq du jambat ci ndigalal serignam dedet du jambat lu metti dana baye ak borom bi tabarak wa taala ku wedd laaj ko mam cheikh rahima fall ku wedd laaj ko mam cheikh rahima fall liko deegal nak moy beuyiti seigne touba yi mu bindal bopam ni sifatu sadiqil muridi bi ikhtisar arba'atun nasamtuha khawf ihtirar asidqu fi mahabbati shaykh abad sumamtu sali amrihi ay suwarat fi layli wan nahari aw khaybati aw hudur wa tarku al ihtirar mutlaqan nena melokanu murid sadiq ñent rek la ba ci jëk moy mahabba al mahabbatu sati bëgg sëriñ bi te alquran loolu la wax qul in kuntum tuhibuna la fatabi'uni yuhibbukum la
muy ben inal muhibba liman yuhibbu muti' muy ñaar lolu way katu arab moko wax seigne touba ni da ngay bëgg sa sëriñ ñël ben gi mo ci jëk nango top ay ndigalam guddi wala bëcc ak mo xam waxtu wu ndigal li ñëwé bul ci yam mo xam sëriñ bi téwna bimu la koy digal wala sëriñ bi téwut bimu la koy digal jot nga ndigal li rek defal na nga bayyi lepp lo xamni garal sëriñ bi la kërok bi yaronte sallallahu alayhi wasallam ne nañ gaday sahaba yépp bayyi fa lañ am makka seen alal yépp seen trésor yépp ñu bayyi ko fa ñew ak loxoy kessé tundum madinatul munawwara wa est ce que naqarlu nañ ko waye xam nga lum leen jural ngeureumal yalla buñ amul alalib yalla geureum na leen te amna ci ñom sax bañ dikaté yalla da leena jox lu faw xalola madinatul munawwara lañ xey ñom ñepp bayyi fa lañ yoron ngir lan ngir top ndigalal muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam kon bu al khalifa joxe ndigal li am dana mitti ci gisunu beut seigne touba radiyallahu ta'ala anhu ben talibem ñew na ci mom ñaanal ma damay xëccok diw sangam suuf sa seigne touba ni ko baye ko te fete ak yalla xam nga suuf yone ñom fofu lañu wuté suuf yone mom mustawiyen dinara ayni bil madar bu ndigal xese ñew mom ab suufiyu alal ji num mëna tollu doñ ju suuf mom la yamalé ak doñ ju suuf mustawiyen dinara ayni bil madar seigne touba ni ko baye ko ko mu genn wacc fa ndigalal seigne touba nek ca suuf sa di yega ko wacc di kër kër yi ba jot ca suuf sa nangu ko ci waji ñew ni seigne touba alhamdullilah jot na ca suuf sa de seigne touba ni ko boole ci asaman sa mi da ya mum suuf sa ya mumale asaman sa kon boole ko ci benen bi ci dessine ma orienté wat touti ndaw ñi ni len alali adina bum len jaral ñanki metti na ken wërantiw ko waye bum len jaral ñanki gis na ño xamni ag nañ ci seenu ñanki te di wax ni diplomate bi nga xamni mom la cheikh muntaka di jëfëndiko nga xamni leg ben xew am mu jël alal ji bari yone ñoña ñu ni te ñun ndaw ñi no ngi fi liggey ñu ñun ñoko ko gëna so ñoko gëna soxla wo ñoko gëna aaji wo hakay naam yene ko gëna aaji wo de man waxna ni yeen ndaw ñi yeen la fetel yene ko gëna aaji wo de waye diplomatie dafa am lum laaj mani da ngay gis borom kër bo xamni day xër yor ben dépasse donc xey yor ben dépasse kep am ko taxaw ci buntu kërëm li fi sabilillahi mu jox ko ko wa kërëm diñ alek lolou fokay dougal wa kërëm diñé légui ndax da nga nan da soxaré wa kërëm wala da bañ wa kërëm wala da nur ta bëgg tu dimbalé wa kërëm ah kay diplomatie motax mu jëfëndiko lolou ndax liko ñuluk bam jox waji dépassu tay bi wa kërëm diñé moy fi waji nek ay bu fekkon ni ma fa ne tay Sidi Alhaji Malik netti nañ ko mas nako def yor wenn muru do nga war ko ndeke mok wa keureum ben jaay yalla ñew ni fi sabilillahi ñu jox ko ko tok da 24 heures yalla indul ko fukki muru sayna alin moko jekke ak wa keureum wor nañ ba ngon jot ñu bëgg ndogu taaj seen ndogu ben jaay yalla ñew ni fi sabilillahi ñu jox ko ko bami 3 jours lekkunu lul nanum ndox est ce da nga nan seydina aline dafa soxoron ci wa keureum ni motax muy jël alal joju diko jox ñe bayyi wa keureum dedet diplomatie la affaireu diplomatie la mang leen ci yeey ndaw ñi mang leen ci yeey yene samay xuma nu mako meuna waxe yene samay xarit bu ma sañon ndaw ñi man xalaat bi yonent amon ci ndaw ñi seigne touba am ko ci ndaw ñi ba fu mu tollu di denk ndaw ñi xalaat bobu la am ci ndaw ñi yalla xam nako ba ci sama daara ji lool rek la am ci ndaw ñi moy sama yene ci ñom sama daara ji toujours leg buma dajale xalé dama leen di wax ni seen wa juri de li tax ñu andi leen fi man seen yene xawmako
japp na rek dañu bëgg ngeen jàngal alcorane ñen ñi xeyna peut-être seen loxo jotul seen gannaaw mënu ñoo fay ci internet yi ñen ñi peut-être xawma waye man sama yene mën na leen ko wax ngeen di dégg yeen ñi ni ma luy sa yene ci ñun mané dama bëgg bu ngeen fi joggé gën ma gën seeni wajur li moy sama yene ci yeen dama bëgg bu ngeen fi joggé jëlé fi alcorane jëlé fi xam xam te bu ngeen dello gën ma gën seeni wajur yalla mi ma tim xam na ni li moy sama yene ci yeen kon ndaw ñi lo rek moy sama yene ci yeen lo rek moy sama yene ci yeen leg leg nak wax ji man na and ak xeyna khatar wala tangor wala nangam waye fek rek lolu moy sama yene ci yeen moy sama yene ci yeen lolu cheikh muntakha def mu yëkëti alal jox ko ñeneen fek njabotam soxla nako diplomatie rek moko laaj waye du ciaginu ni def leena yene wut wala da leena yeureumut wala da leena bëggu ta jappalé akay nam yalla nañ sun borom taxawul bopam yalla nañ dajé ngeureumal ab yonantam dajé ngeureumal cheikh mudou bamba yalla nañ yalla xir ci jup ak jubal ndaw ni ma ngi delloti di len ñaan ci war may seigne touba bu ngeen mënta bayyi internet bi ma ngi ñaan ngeen rafetal ci seeni teggin ak seeni waxin ndax amna ko xamni buy vérifier ba yam ci vidéo bu ne cham dara dootu bax kon ma ngi len koy ñaan rafetal len seeni teggin bu ngeen mënta bayyi internet bi rafetal len seeni teggin ci biir internet bi de len wax wax ju yiw wax ju rafet ta du te nga wax sa xalaat du te ñu degg ko waye amna ko xamni sa bu diggé baat bu ne tok ci nopam bu ne cham sa dara dootu bax ba yowmal khiyam wallahi yalla sak na jam ñi mel nonu yalla sak na jam ñi mel nonu te xamoo fuñ ne xamoo fuñ ne kon ma ngi leen koy ñaan benen bi ci dess ma ngi leen di ñaan bu leen dox ci mbedd mukk gis ko xamni dafa saggan li ñu tuddé al qaflu am ñu xam yalla leen bind nonu dafa saggan nga diko filmer diko partager ah yonnentou sallallahu alayhi wasallam neena won ku suturalu jam yowmal qiyam fa sutura amé solo yalla dana la fa sutural ku xawi sutura su jam yowmal qiyam fa sutura amé solo yalla dana xawi su sutura kon ndaw ñi ma ngi leen di denk lolu ngeen delo seen xel bayi leen fekk mag mu ne ci mbedd rek saganu ngeen filmer ko partager bëgg ay wi jëruko bëgg ay wi jëruko yalla xamna ni jëruko de ndax lam lay coûter cher ëlëk yowmal qiyamati akbar soko xamone bëgg ay wi du lako jaral légui nak ah la yalla waxon rek danaka dañ ciag khatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala sarihim qisawatu wa hasabun asim do nga cey top yalla nañ ci yalla mussel kon nak jere ngeen jëf ma ngi leen di ñaanal di sakku ci yeen ñaan di leen jéglu ni baat bi mel tay fani yépp conférence yi dafa tégalo ci man ko defé ngeen bal mako wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñoo ngi sant bu baax di gërëm suñu jigen bele nga xani moy soxna Seynabou Kébé nek fofu ci bitim rew te waxtani lum ci jot rek fexé ba nit ñi jot ci jazakumullahu khair jazai shukran lakki ak mbolam ñi melni mom ak diaspora bi yépp di leen gërëm di leen ndokkel waxnako waxatiko buma mané yor doomi julit ñi ñi fi jang alquran fi sabilillahi ta'ala seen loxo ci dugg kon jere ngeen jëf jere ngeen def yeen diaspora bi lolu mom tiant la guma len beral fi sabilillahi ta'ala deug deug gërem na len deug deug sant na len deug deug ndokkel na len seen jëf yoyu jëf yo xamni ni jëf yu rafet la donte bari wuñu ay benn benn lañu waye teewul rek sant na ci sama borom sant len ci benen bi ci dess moy ñi nga xamni dañuy nekk bitim rew di deglu waxtani te bu ñëwé Sénégal bala ñu am jamm ñëw bu fi ci daara ji safonté ak ñun soga déllu wat bitim rew loolu ñing leen ci sante di leen ci gëreem di leen wax ni seenu mbax rek la waye ñun li ñuy def dañu yaakar ni moy suñu waru gar mission la bu yalla tek suñu wagg ñu diko doxal suñu kemtu lay katan ba sa bu yalla ñëwé rek ak mbirum wala télé wala nangam lool rek la kon nak jere ngeen jëf jazakumullahu khairu jazaihi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

naka yonentou sallallahu alaihi wasallam xamalé nafiqi usayfu mum mo net li neena atala annabi alayna wa nahnu nadhaka fa gala ma tadhakkurun gala naskuru sha'a gala ali sallallahu salam innaha lam taqum ata taraw qablaha asrata ayat fa sakkar dina husayfu neena dañu tok ben bis min sahaba yi di waxtan ba yag yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam set ni jall ci sunu kaw neena dal ni wayen lu ngeen di waxtane ma tadhakkurun wa lan ngeen di waxtane dina husayfu neena ñu ne ko ñun de bis penc lañuy waxtane taxaway bis penc lañuy tax waxtane mbirum bis penc lañuy waxtane yonnentou sallallahu alayhi wasallam ni len bis penc de du taxaw mukk lu dul ni fukki mandarga yi da ngeen ci tek seen beut bala bis bencc taxaw fukki mandarga yi da ngeen ci tek seen beut fukki mandarga yo yan la ma ci jekk moy ad-dukhan sahar so xamni day set ni mel fess del jamono adina bi yep lay wabalé ñu ndax sahar so su mbadu moy virus corona bi mbadu moy saxar soso yonent bi do wax ndax sallallahu alaihi wasallam neena saxar soso bu ñewé du bayyi kenn bo démé ci mufassiruna yi nenañu saxar soso bu ñewé bu dé ci julit ñi ni muy mel ci ñom day mel ci ñom sukam li arab bi tuddé sukam moy am soj neena non lay mel ci julit ñi bu dé yéfer yi ak nafiqi nak day japp seeni nopp japp seeni beut japp seen lepp rek mbadu momit moy virus corona bi ndax xam ngeen ni virus corona bi day bok na ci ni muy dalé nit ki moy am soj bok na ci mandarga yi ñi xamé ni virus corona nit ki am nako moy am soj ak sokkar su bari ad-duhan ñu bok na ci bala bis penc ñew mandarga mu di ngeen ko gis sa xar su daj kap jamono so xamni du bayyi kenn ñepp lay waabalé ñaarelu mandarga mi mu ko ad-dajjal bala bis penc ñew danam ben way buñu wax dajjal yenenbi sallallahu alaihi wasallam ci jamono dawul tuddi nelaw ñu fu mu toll mi ngi xalaat mbirum dajjal ndax biko yenenbi sallallahu biko sun borom xamale ni dajjal sa gannaaw lay ñew te dara du liggéey lu yaq rek lo tabaxon dana ko jema toj masih dajjal ñu wax ni digënte penku ak sowu ben jéego la koy def ni masih dajjal bu dikké day amé aljanam amé safaram war nango top mu duggal la ci aljanam ko nango la top mu duggal la ci safaram yonent daawul tuddi nelaw ndax ragal mbirum dajjal mom ba yag mu jiñ ko ben way buñ wax ibnu sayyad mom yonent sallallahu alaihi wasallam nga xamné yonent bi yort na ni ibnu sayyad moy dajjal mi ko yalla di wax masih dajjal mom mu xalaat ni kon ibnu sayyad mom moy masih dajjal ba danako rubb ci bir madinatul munawwara ben bi sax rubb nako ba jage ko bu bu ko japp nek muy waxtu takusan ngi boyal ben fourné ndayam seen yonent bi di yot ibnu ki masih dajjal muniko dajjal dawal muhammad ngok mu sam ko xilam ñen yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena ay bu mako jappon mbiram dana leer tay amna ben way bu ma sa dajé ak masih momu ki sayyad ibn sayyad mu kenn ci sahaba yi bu ma sa dajé ak mom niko yow day yonent bi sallallahu alayhi wasallam rabbuna la batay jiñ la ibn sayyad ki masihu dajjal mu ne ko man day duma masih waye xamna fu mu nek mu ko yalla na nga de man duma masih ok duma dajjal duma dajjal waye nak xamna fu mu nek ni masihu dajjal
ñu ni digënté penko xaw ben djégo la koy def day amé aljana ak safaram ko gëm mu duggal la ci aljana am ko wéddi mu duggal la ci safaram ñu gis ñu lolé ci système adina bi woné nako américain yi and ak ñoom yaay na ci jamm yow lañuy ar yow lañuy protéger andut ak ñoom ay ci ñu gal ay toté bomb ci sa kaw nga ne ci fitna wéddi lajal iraq wéddi lajal palestine wa and ak ñoom nak yaay na ci teranga lo touti touti lu sam rew touti touti lo new new katan yow yaay na ci teranga dina and ak ñoom ci seen système kon ba du ñoom ñoy dajjal ci kat dajjal sallallahu alaihi wasallam neena digeenta pemk ak saw ben jéggal koy def américain yi kenn ku ne xamna ni légui seen matériel yi abiyon yi digeenta pemk ak saw ben jéggal lañ koy def neena won ben bëb lañ lay amé mom dajjal bu diké masihu dajjal américain yi ben bëb do nga lañ moy adina rek lañuy xol alakhir seen yon neeku ci lijeenti buñ ko jému ni ko lijeenti kon ben bëb lañ amé seen bëb dafa pat amé nañ seen adina ak seen sawara ku len top ñu defal la teranga ar la protest la ko xamni ni d'accordul ak ñom ci ay principe ñu dal lay alak gal toke ci sa kaw ambar gola fitnal la ngay dund musiba ak bala ci adina wala abdulit nak am nga sens ndax bada adiru khariban fasihudu khariban futubalil quraba la mustafa ali sallallahu alaihi wasallam waxon ñu ne diine ji dafa tambale ci tumu ranke ko xane moy nga sa diine nang ko wara moy nga dig tiss nga gis tiss nga gis bala musiba ni waye nak nga melni ku tiexalu sawara ci sa loxo ni waye nak yowul khiyamé yow ni ya nara taxé deug deug taxé ni ngay tumu ranke ci adina ci rang joju yalla dana lako fay ëlëk luko raw ci alakhirah kon ñaarelu seen bi yaronte bi sallallahu alaihi wasallam joxe ni bis pentu di ñew mukk ñu nit ak ngeen ci seen mbëd muy masihu dajjal momule bokon na ca lam waxon moy ñettel bi ndax fukk la wax ñettel bi moy lan moy shuhur daba takallamu nasa shuhur daba takallamu nasa sallallahu alaihi wasallam neewon bis pentu di ñew mukk lu dul ni dana am daba jo xamni dana ni mel genn di waxante ak doom adama yi di wax ak ñom daba joju mbadu moy internet daba joju yonenti bi di junni mbadu moy internet internet day xam ngeen ni moy lo xamni kenn ku nek fekk na la fa nga nek di wax ak yow ndax buñ ne daba buñ ko sento fas buñ ko sento mbam wax yonenti ngi koy tawil buñ ko sento gelem buñ ko sento ak kat kat mbadu moy internet mi internet mi nga xamni legi fu way nekkon luqali na la di wax ak yow te do saña bañ mom internet mom internet ñentel ba neena won bala ngeena ag ci bis pench bokku na ci signe len di wone bis pench jegeena moy atlu'u shams min maghribiha atlu'u shams min maghribiha jant fenke sow bala bis pench ñew jant dana fenke sow jant mom bam fenke sow kenn xamutoon kagn la kenn jant fenke sow dalen worni kat ba kero yalla di wal buftu bi jant bi fim dan fenke dong lay fenke fimuy soye dong lay soye kon bu yonent ne bala bis pench ñew jant dana fenke sow moy lan moy lu bonon ñu baxal ko lu baxon ñu bonal ag nañ ca legi li bonon mo dagan mo bax ku ci nek ya bax ya yore katan gi legi li baxon mo bon ku ci nek yow lañuy tanc yow lañuy xass yow lañuy tutal bu fekke ni da nga deug ñu yow da nga tardé bu fekke da nga deug ñu la yow amu avenir na ro tekki legi adina bi ko deug do am dara bu fekke da nga am mandu ñu la yow da nga tardé xani atté kat bu mandu bi man na wax ni mom nga xani du lek ger moy ko tardé gi salaire am lek la am da salaire am sax mënu ko satisfaire muy dugg ci car rapide yi atom di pan ndax lan du lek ger atté kat bi na ngo lek ger mom ngeen ko ay plus 4 ay 4 yi dul jeex ba service yi dul jeex alal bi dul jeex lutax kon jant fenké na sowu dé jant fenké na sowu dé serigne bi nga xamni dañ ko xamone ci njub xam ko ci ragal yalla
xam ko ci mandu xam ko ci moytu ndiku alali ciaddo xam ko moytu ndiku lek alali bour da xam na ni alali bour moy rango ji ba do la legi serigne bobu bouray jël ay malati khalis indil ko mu nangu ak ñaari loxom waré ko diku gërum ak sant dem tu fenké no soowu de dem tu fenké no soowu de ni tolla jamono bo xamni nit ki nga xamni bu ma saana dox doxinu goor sax buñ ko ne yow ngay sama nay goor jigen mu jaral ko xex jaral ko xulo jaral ko rente legi goor jigen la nit ñi di titero ko am ya am alal ko nango don ya am xaaliss bu jeex rew mo dem bo nango don goor jigen ñu dal lay may teyit fi saasa rew mo dem rek bo nango don goor jigen dal di ami keyit fa saasa yant fenk na soowu de jant bu fenk soowu du daral lu baxon rek ñu bonal ko lu bonon ñu baxal ko lolu moy jant bu fenk soowu yonentou sallallahu alayhi wasallam ni bok na ci mandar day ni bis penc ngi ñew moy jant fenk soowu on de yag nañ ci de buñu deme ba nga xamni serigne daara bi yor daaram di jangale ñaar fukk nit ñoo dajel ñetti nit dong ñoo ca nango ko ci seenu ñak duggal ci alquran ñeneen ñi ci dess ñepp seen alal ñam koy dépasser ci nagar walle yolo le mbadan tan di batare jant fenke na soowu de jant fenke na soowu yonentou sallallahu alayhi wasallam ni bis penc bu taxaw mukk lu la ngeen gis jant mu fenke soowu lo osams min maghribiha bok na ci mandal gi bis penc sallallahu alayhi wasallam neena te moy bi ko juromel ndax fukk la waxon moy musulu isa ibn maryam alayhi salatu wassalam ñeneen bala bis penc ñew bok na ci signe ni ngeen koy xamé moy isa dana delu ci jamono isa dana delu ci jamono xam ngeen isa mën na delu ci jamono ba demat te ñun duñ ko xam ci ñu lu xana ñi yalla may basira lu mëna nek la ndax du tayal ni dañ koy seen mu baye ko asaman bari ciup isa bu ñew jamono borom xam xam yi wote nañ ci ñi neen nañ ndax day juddu wat wala day seet seen nimbal ci sun kaw wala bok day seet seen baye ko asaman wacc wote amna ci wala kulli hal mom yonnentou sallallahu alayhi wasallam neena bala bis penc taxaw isa del ci jamono isa ibn maryam day delu ci wat jamono mom momi mo fi dajje masih dajjal moy ki nga xamni moy jakarlok masihu dajjal ci diko combattre ba kérok mu koy jekku tanc ko ci benn barab war ko ray ah wa mani mbadu irakien ñoo di isa di ndax iraq kat mom dong lañ fi gis ci iran mom dong lañ fi gis muy lankal américain yi mom dong lañ fi gis muy lankal lepp lu l'islam gëremut danaka moko fi lank ñu tek ko fitna judul jeex ma nga ne ambar goko kenn anut ak mom ci lenn badu kon moy nusulu isa allah ahlam ala kulli hal sallallahu alayhi wasallam neena dal bala bis penc ñew isa dina del ci jamono mu ni bok na ci mandar gam ngeen xamni bis penc gannaaw suba la moy bu isa delu ci ah ñun nak buñu dé seen tu jëmi isa ja def ni lay del ci don isa mañu xamoon nax nañ suñu bop system la bu yonent bi sallallahu alayhi wasallam di wax dafa juroom bennel neena moy tuhuru ya juuj wa majuuj moy gennu ya juuj ak majuuj gennu ya juuj ak majuuj xam gennu ya juuj ak majuuj alquran dani mufsiduna fil ard ñom day dañu ñew rek ngir yaq kaw suuf nga xamanteni ni sul kharnay ni ñew na ba 40 leen fam leen 40 xani mëna gnu genn ba negeli si xamne def leena 40 ci benn place ngir bañ ni walu seen jikko yu bon yoyu ak seen xalaat yu bon yoyu ak seen jëf yu bon yoyu xetu muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ak ñu wa adina motax mu 40 leen fofa yonentou sallallahu alaihi wasallam bokku la ci signi yawmal khiyam moy 40 bi nga xamni mom la sayyidina sil kharnayni 40 ya juuj ak ma juuj dana ñu ni mën li genn yaq niñ daan yaq ci kaw suuf ya juuj ak ma juuj nak yalla guti moy sin way ya juuj ak ma juuj
yalla bu ci moy seen waye de baadu dañu genn ndax mandar gay alquran wax ci ñom yépp kat seen gaaway beek seen rapidity beek xam ngeen ni seen waye mom rapidity bi ñu am ci lepp lu ñuy défar du garanté tay lu gaaw lay doon waye ñett fan mu yaqku seen doxine yu gaaw yi ha baadu day seen waye allah ahlam man xawma ci dara may interpréter rek kon ya juuj ak ma juuj moy juroom benel bi yonent neena sallallahu alaihi wasallam bis penc bi ñew lu dañu ñoom dañu ni mënul jël ci 40 bi len sayyidina sil kharnaani defoon alayhi salam li bako juroom ñaarel moy hasbul masriq moy sun borom masq saw be ki penc bi yep mu masq ko écrasé ko écrasé ko ko juroom benel wala bok bako juroom ñettel moy hasbul maghrib saw bop sun borom hasf ko mom tamit ko juroom ñentel moy hasbul jasiratil arab hasf bi jasiratil arab bako fukel neena moy naru takhruju min yaman naru takhruju min yaman tadrudu annasa aw kama khala ali salatu wassalam neena bokku ni ci mandar ga yi ñi wone ni bis penc ñew na modi ñu xey rek gis sawara wo xamni day ko tak lay doon bayyi ko yaman reugat doom adama yi di len fang ya ni ko ne di deng histoire ba nek yaman digeum ak arabie saoudi nga xamni kenn ku ne xamna ni yaman amuñu katan amuñu alal kon lutax ñu mëna résister ba neugani amna ku ne ci seen gannaaw amna ku ne ci seen gannaaw de mbaadu kon day irami mu tuddon sang mbaadu kon day irami mu tuddon sang kon nak fuk yu ay yonent wax sallallahu alaihi wasallam fakke ni gëstu nañ ta xotal suñu gëstu ta daggi suñu xel dañu xamni système la bo xamni

riyangistal sam deggital ru'yatul fadli ko dasel defena ya ko gën fukki jikko yoyu wala fukki melokan yoyu wala fukki febar yoyu ni diko tuddé cancer de foie moy tombe yi nga xamni mom lañ doon waxtane tombe par tombe sunu tombe tay nak ñu bëgg waxtane cancer de foie bi ñi tuddé annamima ni rambaaj na'uz billahi minha rambaaj cancer de foie la bo xamni day yobbu borom safara mom du yam ci yaq xol bi du yam ci yaq yaram bi waye da ci boole sax nak yobbu ko safara ñu lak ko ba melni dom la qadara allah wala saman annamima rambaaj cheikh mohamed bamba daf ko definir ci wax ju gatt biñu ko laaje mom seigne touba ana lan moy rambaaj muni wahiya naqlul kalam bayna nas ala ji'atil ifsad nen rambaaj du daralul tokhal waxi jambur jele ko fi barab yobbu ko fa barab te sa intention du daralul yaq intention bi mo donon yaq bi ngay tokhal wax ji diko yobbu fenen sa intention moy yaq seigne touba ne buñ la laaje rambaaj li moy rambaaj annamima tokhal waxi jambur yobbu ko ci yeneeni nop waye djublu ci yaq rek xam ngeen ni sun jamono bi nu tollu mom da melni moy jamono bi taxone seigne touba di wax xam ngeen ni rambaaj mo tass keur serigne si rambaaj mo tass présidence rambaaj mo tass opposition yi mo tass parti rambaaj mo tass keur yi rambaaj momile mo tass adina waye rambaaj mo tassum rew motax mu nek lu danser lu graw annamima lu grawa graw yakna digeunte jeuker ak jabar yakna digeunte bay ak dom nday ak dom mag ak rak serigne ko talibé minitak famu milité mom rambaaj annamima alquran daf ñu doon netti ben rambaaj kat bu graw bo xamne dafa spécialisé ci rambaaj nga xamne legi ku nekkati rambaaj moy sa baye ci rambaaj gis nga ni abo jahli nekké baye way safara ñepp ñi dem safara ñepp non la waaji nga xamne moy walid ibn mukhira alquran diñu ko misal walid ibn mukhira moy baye rambaaj kat yi walid ibn mukhira moy serigne rambaaj kat yi ko gisati muy ab rambaaj ne ko yow xana walid ibn mukhira sa baye yow xana walid ibn muqira moy sa serigne moy sa gidd annamima rambaaj da monon rambaaj bu nuppe spécialisé ci rambaaj sun borom diko xibar ab yonentam alihi salatu wassalam niko wala tutih kullu alafin ma'inin hamasin masa'in bin namimin wa man'in lil khair mu'tadin azim qad la ba'da zalika zanim in kana zamalin إن كان سامال وبنين إسا تدلى عليه آياتنا خال أساطير الأولين سنسيمه على خرطل على الخرطومي سنسيم على الخرطومي سنسيمه على الخرطومي من سورة خلم منيكو يوكي الله يوني ولا تتح كل على فين بول توب واجو خامني بول دغلو واجو خامني ñaari baat yu ne seconde mu ni barke seigne touba nangam ma nga giñ ci seigne touba ni nangam la alcorane neena moytul ma wajjo wajjo xane mbilim lacc mu ni barke seigne touba wajjo xane mbilim lacc mu ni barke alhaji malik wajjo xane mbilim lacc mu ni barke mohammed neena moytul ma wala tutih kullu alafin ma'in hamasin masa'in foko fek da boole mom dafa spécialisé ci rambaaj ndax dafa boole jiw rambaaj fen nay soxor añaan iññañi yoy yep boole nako motax mu nek ku spécialisé ci walu rambaaj muniko yow muhammad sallallahu alayhi wasallam amna waajo xamne mi ngi ci dëkk bi muna muniko sa bo waxe mu giñal la watal la muna muni dara du ci dëgg
Brahma ne ko gis nga bim lay geñal ak watal hamadin ma ngay pis beut ba ñam andal na len dama koy nax hamadin ma ngay pis beut ba alquran neena waylu li kulli ummatin lu massa safara nga xaar wa jo xamni day rambaaj bay melasu ci ay laminam wala muy jew bay melasu ci ay laminam wala muy xap xapal beut wala muy pis tok di wax ak nit di pis ka ci dess won ko ne ko limay wax damay soob rek bu ci sa yon nek limay wax damay fen rek bu ci sa yon nek motax nga pis ko motax nga ngale ju ko muni masayim bin amin foko gis nak dox kat la bo xamni dox kat la bo xamni tankam bi mo raw bargal mabo nama mabo yi bal tankam bi raw bargal mabo ñu tok keur guñu dana fa dugg magatum yor yor lay doon waye gis nga doxam bu bari bobu njariñ neeku ci doxam bepp binamim binamim dox bepp keur goko seen mu dugg rambaaje rek keur gum dugg ni waaw ana borom tubay ji xeyna ni waaw mom de legui la xey de mu ne ah mbaayi ni ngui koy baye xel bo demé mi ngi ci seeni tank de dal di dajak awo bi ni ko waye kumba mom no nekk ak mom ci kër gi bu dajé kumba ma ngay jëw awo ba mo yow sa ko ki noni ñak jamm momi mu ngo magatum yor yor lay def kër gum dugg tas ko kër gum dugg tas ko binamim muni waye yimu ci sax nak mana'in lil khair lu bax beggu ci dara fekki wul ku bax fekki wul fuñuy baxé te ku bëgg bax mu dox sa digg ak bax ku bëgg bax mu dox sa digg ak bax bo dé soxna su bax ci borom kërëm xam nga lu la way goor ñi jëruñu ko dé baxna yaangi ni lo am jox ko lo xam wax ko waye baxna ëlëk mu takkal fi ñaaral nga ni tocc nak mana'in lil khair beggul lu bax beggu te fekke lu bax te kuy def lu bax mu tiyé sa loxo mana'in lil khair ngay employé bu diggal kilifaam patron mu ne yow li ya ko déssé yow li nga nangu kenn nanguko mana'in lil khair yow li nga nangu kenn nanguko ngay talib bu nangul ab serignam mu ne yow dañ la japp njam yow légui yow otas nga dañ la japp otas mana'in lil khair bo dé talib bu nangul serignam ngay waajo xamni yalla dala xir ci def lu bax lo am delo ko ci lu bax delo ko ci daara yi delo ko ci diine ji delo ko ci nangam muni wa baxna juroom ñeen fukki wala kana ku leen bëgga defar ya leen di fukkel mana'in lil khair mana'in lil khair bayu rambaaj ka di la yalla di definir de mom la yalla di definir ni wan ñu ab rambaaj nu muy mel ab rambaaj kat ni muy mel seen baye ni la mel yeen rambaaj kat yi ngeen balma seen baye ngi ni mom la alquran di definir mana'in lil khair muhtadin azim kumuy xulol wax la sa baxu mam kumuy xulol rek wax la sa baxu mam sun borom ni ndaw ko bakaru lim boole da bari mën ta ñak baña bakaru sun borom ni koku ndaw ko bakaru muhtadin azim ndaw ko bakaru mune yow muhammad sallallahu alaihi wasallam ki ma lay wax boko xamul muna mune jikko yu bon yi dajé ci mom xam nga lutax mu dajé ci mom muna mune ko day domi njaalo ibnu sanim manam mom liko dal sax mo gëna graw njaalo ibnu sanim hutla ba'da salika sanim ibnu sanim moy lan waxon nako ci benen waxtan mani dom ñent la ci sharia xam ibnu al-halal ibnu al-aram ak ibnu sanim ak ibnu sina ñent yoy la sharia xam ci dom ibnu al-halal moy kan moy dom ji nga xamni bay bi dafa tak ndeyam ci faratas yalla ak sunnas muhammad alayhi salatu wassalam andak mom ci jamono bam dagane mu andak mom moy ndaw ci labna ba nopi sañna andak mom koko lañuy tuddé ibnu al-halal dom ju tey ju barkel mi ngi nonu
dagan na te jamono bi ngay and ak mom dagan na nga and ak ndaw si dom sosu ca kok lañuy tuddé ibnul halal ibnul haram moy kan ibnul haram moy dom jo xamni ndayam dagan na la lew na la ya ko tak ci farat yalla ak sunna muhammad jamono bi ngay and ak momit ndaw si amul bax fek na baxam set bam sangu waye nak jamono bi ngay and ak ndaw si ayewut dang ko satchal ay dang ko satchal ay satchi gog nga satchi ay tim aramon ci yow ba nga deme di satchi ay far dom sosu ca koku lañu tuddé ibnu haram ibnu haram dom di sosu ci lu aram la waye nak ibnu halal ak ibnu haram ño bokk yam dañuy donu seen bay di donu seeni alal dom ci dess yobulu ko dara nikke di donné non lay donné dom ju lew layit nak ju dagan ibnu sanim moy kan moy ki alquran di khasni ndax mana rambajam ak mana fenam ak mana yakam muy walid ibnu muqira ibnu sanim mom dafa sonalon yonnata sallallahu alaihi wasallam bam fitnal ko lol ibnu sanim moy ko xamni tak nga ndayam ci faratu yalla ak sunna muhammad ali salatu wassalam wayna yalla dogal ndayam joju nima yalla balte balati ma don ko wayef sir leg leg mu tassal kumba am si kudul jeukeram ben bis mu tassal ko kudul jeukeram jele ci eumbu bi mu juddo jeuker ji defeni moko jur daldi tuddu ngente mag yar jangal fekk jeuker ji juru ko koku sari ay wax ni bu ci jeukeram noppé na ci ñepp noppi yoonu ken neeku ci waye nak ibnu sanim la bay bi juru ko waye ibnu sanim la ndax bay bi juru ko waye nak bu ci borom keureum noppé ndax nopp jabaram wala mo xam sax da ko xamul na ci ñepp nopp koku xamit yow nak ci noppi bu dajé ak mom mu nurok mor xudé nga nan waye doomi yibra je nurok mor xudé waye sari aduma lu na la dé sari aduma lu na la dé ci sa yoon jeukeur ji dong mo am droit réclamer ko jeukeur ji rek mom kep mo am droit réclamer ko jeukeur ji dal mom bu taxawé né ah fatou wala aminte man day sa dom ji ah wax deug yalla ki di jurumako aha légui nak sharia da di ñew taxaw nak l'islam day ñew taxaw ni kon nak ay ca dem leen ci pencem sharia ma ñu atté leen yow ku jeukeur yow jeukeur ji bo démé na nga giñ juroomi giñ juroomel ba nga ñaan rebum yalla kep ci sa kaw nga ni juro xalal bi yow ndaw si na nga giñ juroomi giñ juroomel ba na nga ñaan yalla rebum yalla kep ci sa kaw nga ni mo jur xalal bi yeen ñaar ñepp bu ngeen giñé ba paré sharia ni acca tasna seen digënté na ko ni dem siqatu len dara ba yowmal khiyam même bu ngeen bëggona takanté wat dootu len ko man ba yowmal khiyam aramanté ngeen ila yowmal khiyamati légui na sharia def ni yow nak dom bay lerut waye yaay lerna ndax yaay la eum juroom ñenti weer fukkel ba nga xaw ko gañ kon topil sa nday topil sa nday legi katchet ci sa ba kiñ ni moy sa bay katchet ko ci ki moy ibnu sanim ibnu sanim ibnu sina moy kan lerna moy doomi njaalo ko xamni eumo borom keur bu nuppi tassal sa kumba ci goor go xamni ni bayina ci yow dara dom sosu ca koku moy doomi njaalo koku lerna ibnu sanim mi momit day don bu fekke bay bi neena ci ciel bu ci bay bi ne ciel day wara don bu bayam deewon mu wara nek khalifa fekk mo ci mag moy don khalifa ba de kuko ni sa bay juru la rek sari ar raylu na la kuko ni sa bay juru la rek sari ar raylu la bu bay bi deewon mu wara nek khalifa moy don khalifa kuko te nek khalifa rek jalgati nga l'islam jalgati nga l'islam jalgati nga l'islam bayu rambaj kat yi nak moy ki moy ibnu sanim mi walid ibnu muqira bi aya bi wacce daf ne tas paka ñen ñi ni jasi dem ci ndayam niko alquran wax na ma lu bon lu ñaaw lu ken musta deg yow sama nday yow dong ya ci mëna indi preuve ding ma jox preuve mba ma ray la alquran muhammad ji khasna ma yalla muhammad ji khasna ma qas wa qanim ba bamay sango suuf duma ko fatte waye nak yow dong ya mana joxe prof ndax li alquran wax deug la wala du deug wa ila ma jil sabakan mu taxaw ci ndayam yor jasim nday ji ni ko tay la lay wax deug li waw
ni ko neexul ba neexul waye alquran muhammad ji waxna deug yalla yi muhammad ji day waxna deug de mune ko gis nga yow sa bay dama meunul won dara ci kaw blal meunul won dara yalla dogal nak mu amone ab sam mu amone sam sam bi man ci man dara ma dan rocci ko ci keer gi diko fekk ci all ba di jeflante ak mom ci nga soso motax alquran lay kay deug alquran rek kay deug mune ko ci nga soso yow ci nga soso ci nga soso Walid ibn Muqira way xol ko mom mi liko alquran di khas khas khas khas jurna dom jo xamni jurna dom jo xamni mom lañ tudde won sayfu islam sayful islam mom mi motax wala njaay di faral di lebu nan wuy dana jur xetax wuy dana jur xetax waye xetax dana jur wuy xeyna xolal bay bi ni mel waye terewul jurna dom jo xamni mujj nañ ko tuddé sayful islam ndax njambartem ci bir l'islam njambartem ci bir l'islam muné ko gis nga waji malay wax ni alquran day junjidi dem de tuddul turu ken muné ko gis nga waji malay wax ni muna muné ko deug lay baña deg ci nopam sa bu degge deug da nan khala asatirul awalin mo li di ñom lebi mami lebi yag nañ fi mo waji lim wax yag nañ ko wax sa bu degge deug bu ben borom xam xam waxe deug ci kanamam muné way bum nu ray way li ñun yag nañ ko deg yag nañ ko deg khala asatirul awalin ñun yag nañu deg lu melni mu melni dañi yaronata sallallahu alayhi wasallam wa batay xamugo kima lay wax de sa nasimuhu ala alqurtum bo gisee bakkan ba dañi fonn ci kaw legi ñepp xam nañ ko borom bakkan bu fonnoral bi ñepp ko xam legi xam nañ ni Walid ibn Muqira la bayu bayu nafiq yi ñu bayu rambaaj kat yi bayu rambaaj kat yi serigne rambaaj kat yi moy Walid ibn Muqira alquran la suratul khalam kon ay bobu ñu ngi waccion ci Walid ibn Muqira di won ko spécialiser ci walu rambaaj sun borom neena ma yalfasu min qawlin ila ladayhi raqibun atid amul ben rambaaj kat bo xamni dana yëkëti kaddu wax te intention du dara lul rambaaje lul ni ñaari malaika yi di raqib ak atid bind nañu lim wax rambaaj kat bi bu ñëw xam nga lu mi waxa ah aminta ma sa ci wax la de ah bu ma ci feñ de na muni ah borom tubey ji borom tubey ji na muni ah fa mako gis de mom waaw yaq nga xelum jambur nak legi bu ko defé aminta mom dootu xolat ci borom tubey ji luddul rek sa wax joju leg leg mu wo ko telephone mu wuy waaw foone muné ko mangi sama bare bu liggéey kay muné ko neko fi ñoo ñuma dégg ñuy wax nak ñum doon xalé yi jigéen yi may dégg kaddu yoy yi may dégg subhanallah subhanallah légui loola du dak nak ba sey ba xey nak yam fa nak sey ba xey rek yam fa sey ba xey rek yam fa motax faqih ba neena won wayan bakhili kulli mukallafin an ya'fas lisanuhu yalla na jaaduna mukallaf mu nek di maîtriser ay waxam yalla na jaaduna mukallaf mu nek di maîtriser fu muy sanni kaddom jaaduna ci lol sayyidina abi urayra neena yonnati sallallahu alayhi wasallam neena man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut ku gëm ni yalla amna bis penc dina ñew ñu attela xol say jëf del wax lu baax fum yam nga yam fa del na nga umple wala ngay noppi ci lo xamni sa yon neeku ci ñu toll kon nak jamono ay rambaaj ndax bu jikon legi rambaajeer yi dañ daan dox ak seeni tank rambaajeer yi dañ daan dox ak seeni tank buñ démé kër Modou Mbaye Cham jogé fa dem kër Mustapha Sam jogé fa dem kër Ibra légui tubab bi indil len ben moyen bo xamni mom lañuy transférer rambaaj mom lañ koy transférer ñom Facebook
ñom WhatsApp, ñom Viber, ñom. Légui dañ ñuy indil ay élément yo xamni ñoy transférer kaddu yi nga xamni moy kaddu rambaaj kat yi. Ndax bu jëkkoon Walid ibn Mughira bu bëggee rambaajé day dem kër Muhammad, joge fa dem kër Ababakar, dem fa dem kër Usman wala kër Aline. Waaye léegi déedéet fi nga toog ngay toog rambaaj li nga bëgg rambaaj lépp jox ko ndaw lu ñuy wax WhatsApp. Mu tasaare lu ko ci groupe yépp. Mu am lu koy ma xam nu ma ko mën a tuddee ci tubaab loo xam ne daal mooy dinay créer lu mel noonu, dana koy créer loo xam ne moo koy motifier pour mu gën a tasaaroo. Da am ñaar yoo xam ne ñoo gën a gaaw ci tasum réew, ñaar: rambaaj ak li ci biir Touba mbaa li ci biir Skumba. Réew mu tas rek ñoo ko tas, ñaar yi: rambaaj ak li ci biir Touba ak li ci biir Skumba. Réew mu tas ñoo ko tas. Moo tax yonantu sallallahu alayhi wa sallam ci hadis boo xam ni Sayidina Abi Urayra moo ko nettali radiyallahu ta'ala anhu, mu ne yonantu sallallahu alayhi wa sallam ne man waqa'a Allahu sarra ma bayna lihyayhi wa sarra ma bayna rijlayhi daxalatul janna. Mun yonantu sallallahu alayhi wa sallam neena ku fexe ba sa ayu li nekk sa diggante ñaari ngaam mooy alisaan lammiñ, ayu li nekk sa diggante ñaari ngaam, mu na yonantu neena ku fexe ba maitriser ko ba sa lammiñu doo ci rambaaj mukk luy taalum réew doo ko ci wax. Yonantu sallallahu alayhi wa sallam ne ak képp ko xam ne nii fexe na ba li nekk diggante ñaari poojam muy ab sawu kaayam, moo xam góor la moo xam jigéen, ay wa ca ne mu sàmm ko maitriser ko ba ay wowu du lor kenn, nee na kooku daxalatul janna, yow mal xiyam direct àjjana la jëm, direct àjjana. Defe naa ni loolu moom ñun waa Sénégal xam nañ ci dara bu yàggutoo Njaay, barki démboo Njaay, coowal diggante li nekk ci Askumbakus Tubay taal na réew mi, yàq fi alal julul jeex, rey fi ay nit, te dara indi wu ko lu dul coowal lu nekk ci diggante ñaari pooj, lii mi ngi ci Skumba, lee ma nga ci Tubay. Ayu ñaar yooyu moo taal réew mi, ayu ñaar yooyu moo fi yàq ay milliards yu dul jeex barki démboo Njaay, te ba léegi jeexagut. Kon li ci diggante ñaari pooj nekk ci Askumba wala mu nekk ci Tubay, ay wowu aw ayam war nga koo fegal réew moo dëkk, war nga koo fegal dëkk boo dëkk, war nga koo fegal kër goo dëkk. Yonantu ni ku fexe ba fegal ay wowu waa réew ma, fegal ay wowu waa dëkk ba, fegal ay wowu waa kër ga, daxalatil janna. Ñun nag ay wowo taal sunum réew barki démboo Njaay, ay wowu nekk ci diggante Askumba ak Tubay moo taal sunum réew. Yonant ni ma waqa'a Allahu sarra ma bayna lihyayhi wa sarra ma bayna rijlayhi daxalatil janna, rawahu tirmis. Léeg-léegi nga dégg borom xam-xam yi wax ci wax ju naccoo diku. Man jàppoon naa ni ku ni dana jeng ba mu des borom xam-xam, man loolu jàppoon naa ko, yàlla xam na ko. Xam ngeen ni Sayidina Yusuf alayhi salatu wasalaam ay wi nekk ci Askumba moo ko yóbbu kaso. Sharia bu doon atte ci diggante Yusufa ak Saliqa, kenn ku ne xam na ni Saliqa niveau intellectuelam mu am benn employé bu ne ci biir këram. En tant que Saliqa, la première dame bu toogee naan sama employé bi daf ma doon sàkku, waaw ku ko war a gëm ana ku koy gëm,
en tant que niveau intellectuel saliqa fi mu tollu niveau intellectuel fi mu tollu nga xamni legi ab emploi am lo xamni moma don sakku motax jeuker ji repousé ko parce que xel lu ci nangawut lolu motax jeuker ji niko way buñu fonto nak ce niveau intellectuel dépassé na ben xalel bu ndaw bo xamni sa employé dong la ci biir kër gi nga nan moma don sakku lolu lu ci nangawuko même bu xalé bi amono fitit lu ci diko nangou waye gis nga sa employé en tant que intellectuel bu goor sa mbindan sa bu ne dañ ma don sakku donte man na baña wax deug faawu dañu ko gëm ndax sa niveau intellectuel ci mom donte ken manam bu fekenteni mom simple mbindan la waye yëmul ci simple mbindan ma nga bayiko ci barrier ba nek ben serre nek ben con nande tegul ñew même pas un an mu akissé le viol luñuy wax sa niveau intellectuel lañuy xol en tant que patron bi en tant que kilifa gi donte man na bañ wax deug mais sharia mom sa niveau intellectuel lay xol bu amé dara lumuy douté rek ci yow la koy douté ba deug lèr ba paré mais mal asaf boba nak jamono yakugul ni nga xamni da ngay gis nday la wax de bokk yi nday juro xamni yow yak sa jeuker ji yena siq dom ju jigen ji yen ñaar yena ko siq sen digeunte yalla jeexal ko ngeen dem tribunal tassay bi ol yek ngeen rafetal ko dede nga deg ni sa jeuker joju jila fasé ma ngay tak benen jabar nga bëgg yaq adinam sa dom ji ngeen sekk yeen ñaar nga yoni ko ci bayam niko demal mu joxnu sa dundu sa rabitaayma demal mu jox lako sa dom dem jeli rabitaayma bi nga kompolo ak mom en tant que goné nga nax ko baniko jignal sa bay wiyal bis bo tedde bammel ay bis bo dugge bammel wallahi da nga doyal rekki malaka de giñna ko ci yalla da nga doyal rekki malaka en tant que bay alali adina tax ak beug yaq adina am tax nga dom di ngeen bokk yeen ñaar nani ko jiñal sa bay viol ñu jël ko ni ko rawu ci kasso bi luko def lamiñ motax yonentini man waqa'u llahu sharra ma bayna liyayhi ay ku fegal yalla lamiñ dakhalatil janna ko fegal yalla lamiñ dakhalatil janna gis nañ ko ñaar ñu taggo rek tax ngeen lekkolok sa dom ju jigen jiñ bayam viol ndax bëgg yaq adinaam te yow woor na la ni li nga wax dara amu ci xel sax nangawuko sun borom neena ci alquran wa yasakhil lahum la tufsidu fil ardi ghalu inma nahnu muslimun alla innahum humul mufsidun walakin la yashurun suratul baqara sun borom neena yaq kat yi ni yaq adina nit ñi nga xamni fo leen fekk da lañ jaara ci li nekk ci seen tubay tal adina yaq adina tal ñu wa adina yaq am rew jamono bo leen ne ay way li ngeen def ak yaq la di xam nga luñ lay wax way yaqilan ñun ñuy defar nga nan lan benen bi ci dess amna lu am solo lo xamni mbollem kuñu akissé war nga ko roy ci yusufa alayhi salam dañ ko akissé viol mom Youssouf alayhi salam
ñu dem ba yag ndaw siko accusé won dal di taxaw nak tani tay nak mo wax deug nak te yalla tax ñu na muni dama don fen rek yusufa yequma ak mom dara yusufa dara la sequta ak mom damay katch rek en tant que intellectuel dal en tant que la première dame tay mo wax deug moy yusufa yequnu dara jeuker ji ni ah kon tay legi nañ dem genné yusufa ci kasso bi président mo wax lolou ni kon nañ genné yusufa dañ ko togn yusufa kon ndek deful dara ñu ñew ni yusufa président néna gracié na la nga genn topatuñ la dara yusufa né genn lan yeen ndax da ngeen di tiaxaan yeen li ngeen tek ci sama der bi dana xey rek genn ni ni ci sero a dedet dem len ngeen poser question mbolam jigéni sénégal bu doon sénégal la mbolam jigéli sénégal fekk yusufa dañ ko ni président néna nga genn waye du ci yam dalay jox fonction yow yaay nek ministre de manam ministre bi nga xamne mo yoré walu mbay mi nomé na la yusufa ni buma kenn nomé tank deug lerul ba paré buma kenn nomé soxluuma ndomba tank lulul ni liñ tek ci sama der bi dañ ko teggi ngeen ma ngeen dor ma jox ndomba tank lolou kep ko intellectuel war nga ci tirer leçon amna ay drasa yu ci nek dam lo xamne buñ ko tege ci sa der beug la fal imama bala nga don iliman na lolou teggi ko nañ ko wetti bam set nga doora don imam nañ ko wetti demal ci ñoko wara setal ñu setal ko bam set vicc nañ ko setal bam set vicc jele nañ ci sayidina husayfa radiyallahu ta'ala anhu mun yanamtu sallallahu alayhi wasallam neena la yadkhulul janna namama aljana du fa dugg aljana du ko mos ñu ni kan mu ni xana ram baaj namam ram baaj husayfa neena yanamtu neena ram baaj du tabbi aljana ram baaj du tabbi aljana waxuma la du tabbi aljana de waye gis nga biñ ko soule ci la ko rekki malaka yi tambali ba kérok ñu nan suba lañuy dekk rekki malaka lolu hadith la de yaron sallallahu alaihi wasallam moko wax ñu jele ko ci ibnu abbas radiyallahu ta'ala anhuma yaron sallallahu alaihi wasallam mo genn doon doxantu ci khabru ya la doon doxantu di doxantu borom bu ñaari bammel ni ret taxaw dan ni ret taxaw dan ni a ñaari bammel yi day malaka yang len di duma yi metti te yag ñaari bammel yi mune ma ngi deg seen yuxo yi malaka yang len di rek rek yu metti te yag mo ne pourtant ñom de da mel liñ def sax tuxu ko am solo ba yag mu di ci ndekete liñ def amna solo de ak reuy sax liñ def ñu ne ko waaw luñ def mune kenn ki am rambaaj la won monsieur rambaaj la won wala madame rambaaj monsieur rambaaj la won wala madame rambaaj mune motax malaka yi diko rek rek yi mune kenen ki ci dess nak da dan def bu singu waye bu nopi au lieu que mu wut ndox defar bopam waye dede day bayyi sawmi di tok ci kaw ay yereem mu diko julli walé mutafakhun ali mu diko julli walé hadith la waxani mutafakhun ali kon bokki rambaaj lu graw la lu graw la legui nak nit ñi dañ ko banaliser ba defuñu ko muy dara ba legui réseaux sociaux yépp danaka man nga xni rambaaj moy seen métier rambaaj yi seen métier lu ko waral moy damay wo seigne modou mbay cham téléphone na xeyna peut-être mak mom no bok funu fété no bok serigne wala no bok parti wala no bok association wala no bok groupe whatsapp ni waxtaan ma diko wax li sama xalaat lo xani man ak mom rek la ndeké mak may enregistrer
nak mag may arrestere un surviendra mag mom ñu daldi fewalo bokkatuñ fuñu fété mag mom mu commencé jël samay audio rek wala mag mom no bokk ben parti waye mom amna sansu président diko recevoir sa bu démé ci présidence man la fay nekké mag mom ño bokk ben gox di ay responsable waye bu démé présidence man la fay nekké de yak parti bi dé secrétaire d'état bi moko fégnal dé barki dem ci réunion ba fa la nékkon té bam génné subhanallah mag mom ño bokk sëriñ waye sa bu joggé étali ñew mag mom suñu sëriñ da nañu bokk fekk étali ñuy bokk di tok di waxtaan di disok sëriñ bi waye sa bu ma ñibisé Sénégal peut-être sëriñ bi joxna ma lo xamni jox ko Modou Mbaye Diam wala joxna Modou Mbaye Diam lo xamni joxuma ko man ma joggé étali ñew sëriñ bi laaj ma ana diw ah diw de mom légui wa neel ma nga fa rek wax ji jeex waye diw de mom légui lu ko ci indi légui ji lu ko ci indi ngen bok nek ay bëkk nek ci biir kër sëriñ bi lu yandu kër sëriñ bi fanane présidence te xamaguñ kan la sëriñ bi ne man de li xew ci sama kër gi jaaxal na ma man de li bi ma koy wax ñunu neena won nga ni ah diw de mom bul xam ay affaire am diw de mom xaritu ministre sangam la de xaritu député sangam la de xara bam leer la te fekk lolou bi ngui koy wax nak sa intention moy al ifsad yaq comme niko seigne touba waxe seigne touba ni na rambaaj du len lu li ngay netti bi ngui koy netti sa intention moy yaq digeunte ñaari nit rek motax nga diko netti lolou moy rambaaj amana bu fekke li ngay netti bi ngui koy netti nasi am motax laye bir motax mena Modou Mbaye Diam mena muni bayil xel diw lima gis mu yeungu de bis bu ci feñe man na la ci yobale kon nak moytul lolou laye bir la lolou du rambaaj waji day jaay drop te xaritam xamuko te mi ngi koy fréquenté nga laye ko bir xamal ko niko ki ci njuba di la nek lolou dara niko ci lolou du rambaaj koku laye bir la tuddu dinu ad-dinu an-nasi'a koku laye bir la tuddu da am lo xamni laye bir nit ki la waye du rambaaj mune kon ñaara ngi ni ño xamni yalla ngi len di mbugal ci bammel te kenn ki dara taxul ab rambaaj la won kenen ki ci dess bu sawé du fi du ki liñ wax manam xuma ferlu lañ koy wax wala dit manam dal bu sawé bu nupi du laal ndox am nga ci sharia budé goor mom sa bu singu wayé même bu amul ndox sharia may nako mu jël aw doj ginnaw su fekente ni def na istibrah ba nopi moy yëngal na saw kay bi ba sidid yi saw mitié won sidid yépp dañ may nañ ko mu jël lu melni aw xop wala aw xéer dal di fomp fi saw kay bi doon génné wayé lolu ñu may goor sax mayu ñuko jigen mom dañ ko ni fala budde mënta ñak sa bo singu wayé na nga yor ndox lu ko waral moy singu wayum jigen day tassaro budé bu goor nak man na baña tassaro motax jigen mayunuko lolou mom mayunuko wenn yon mu tour ndox té yurul ndox mayunuko ko cheikhou bamba néna abram baaj foko fek ñaari xar kanam lay yoré ñaari xar kanam abram baaj néna foko fek ñaari xar kanam lay yoré hiya saibul saibul wajhayni mom rambaaj hiya saibul wajhayni al kasbu wal buhtan rambaaj foko fek rek ñaari xar kanam lay amé moy ku meuna fen lay doon rambaaj foko fek ku meuna fen lay doon wal buhtan foko fek ko meuna sos lay doon ñaari xarkanam yi la abram baaj ci yore moy fen kat lay doon ba nupi tamit day doon ko xamni ni
ku mën a sos la. Ndax booy fen di fen bu amatoo loo fen sos a fa sos, leneen sosu fa sos rek. Booy fen bu amatoo loo fen sos rek. Sos rek. Ñooñu mooy ñi nga xam ni buñ dajeeg ma Samba ni daa weex, buñ dajeeg ma Demba ni daa ñuul. Duñu Samba, duñu Demba. Alquran ko misal waysa laqu alladhina amanu qalu amana waysa khalu ila sayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahsihuna surat baqara sun borom neena ab rambaaj pire pire pire moy ko xamni bu dajé ak yow lim lay wax bokut ak bu dajé ak mudu mbay cham lam koy wax sa bu la gisé ni yow la andal bu dajé ak yow ni yow la andal da ngay nek ci parti bi bo dajé ak président parti bi président parti bi la djiblu bo mo président rew mi parti bu mëna don rek bo dajé ak président parti bi won ko ni yow dong la andal fekk bi nga joggé ci président parti bobu ni ko yow dong la andal dajé wat ak benen chef de leader ni ko yow dong la andal nga dem ci ñaari serigne yu bok nday ak bay ñew ci serigne bi ni ko yow dong la gëm yow rek la andal waye bo demé ci doomi nday ji wala doomi bay ba ni ko yewit yow dong la andal sayibul wajh hayni sayibul wajh hayni borom ñaari xar kanam ngo borom ñaari xar kanam ngo bo gisé leader politique sey duñu gëm kenn duñu gëm kenn danaka lolo tax parce que nit de len di wax ni yeen la andal ba waxtu wa jot ñu wor ñu wor def lenen ñu wor def lenen isa laqu allazina amanu qalu amana waya isa qalu ila siyatinihim qalu inna ma'akum inma nahnu mustahsihun ñun dañuy naxké dong yow lañu gëm lolu moy wax ci kaw wax ci suuf wa demé présidence bëgg ci teranga ji ni ko yow lañu gëm présidence bo génné ni opposition bi yeen la andal bo demé kër sëriñ bi ni ko yow la andal yow la gëm bo délu ci talibé yi ni men yeen la andal ci daïra bi wa daïra bi am nañ luñuy kaas wala lu leen naqari wala luñu bëgg régler bo démé ci sëriñ ba xass fa wa daïra ba bañu rap bo ñëwé ci daïra bi xass sëriñ bi bim rap bo démé daïra xass wa xass sëriñ ba bam rap waye bo ñëwé ci sëriñ bi xass wa daïra ba bañu rap yow yaay kan sayibul wajh hayni borom ñaari xar kanam sayibul wajh hayni yow borom ñaari xar kanam nga ab fen kat nga ab sos kat nga ab rambañ nga ab rambañ nga ñaata nit ngeen xam ñu xey dal ci seen kaw te dañ leen rambaaje rek ñaata nit ngeen ci xam ñi ngi may netti sen soxna so xamni tasna daaray ben serigne daara ci lan moy serigne daara bi da wax dongay ni len njel yi ngeen di sol bu len ko fi indeti da gis na ni kep kenn ci yeen ko sol njel bu dugg ci wanoy du ko simmi te njel yi fotoy kilifa ci nek am ci xale bu ko jalgati indi fa njel mu dumako xale ba dem wax ko mamam mamam dal di deur ci mbedd ma yuxu dekk bepp dajé muni serigne daara bi da bañ serigne touba serigne daara bi da bañ serigne touba mbolo mi ne touba tay saytu lolou dal di ñew toj daara ja yakate ko yaxet ay jamono la ci gannaaw ay at ci gannaaw luko waral ñaka teylu ak deglu ab rambaaj kat mom kay xana kon buñu dé sét kay mom dañ ñu wax nda gëm serigne touba ndax ku tolni serigne touba nga tak ñeelam wala ku tolni serigne fallu nga tak ñeelam di dug ak mom ci wanak ana warma waxon na len ko fi ben daayira bo xam dañu ñewon ni dañuy siyaré ci fi ma gis len ñu yor ay yéré yo xamni jigen ña nga woddo ay sër yo xamni serigne fallu lañ ci disséné ma wo président daayira ba niko waaw ndax bu serigne fallu ñewon fi di nga ñëmé tok ci kawam mu ne dedet maneko mok li ngeen defa yam seen sër yi ngeen disséné serigne fallu di tok ci kawam mi ngi melni bu fi serigne fallu nekkon da ngeen tok ci kawam
bañ démé lañ ko bayyi motax mbir mi lu mata tey la ben way mo lay nono fe rek adresser la lu nek c'est très attention ñaata serigne dara ngeen xam yu dal ci seen kaw ci lu melni do nga ko waral diw da bañ serigne touba serigne touba ko xam dara ci yalla dana ko bañ ko xam dara dara dara ci yalla dana bañ serigne touba la khadra la wala saman la khadra la wala saman annamima rambaaj buñ len waxé ni wayen lutax ngeen amé ñaari xar kanam bu ngeen démé fi melni bu ngeen ñëwé fi melni da ngay ñew leader politique bi ne la ah saway man gawuma la de est ce que saway man nga andal ndax barki dem sen nañu rasuwar la pale de muni mo inma nahnu mustahsihun kana du lima dem pale muna muni mo may soob rek dama ko gem dama bëgg na xam secret yi rek dama bëgg na xam lim nekk rek inma nahnu mustahsihun nga dem pale president la ah saway barki dem sen na la fele ci groupe opposition yi de sama adversaire yi seen na la fa de ci télé bi barki dem muni non président sa xol sédd ñooñu ñooñu dama bëgg nekk ci seen biir luñ fanano luñ yendo fanano ma xam ko ñi wax la ko inma nahnu mustahsihun nga ñew serigne bi ni la wayo barki dem bu de ya ñewon fi dima yakal wa daayira sangam ne nga seen bop lañ fa nekkal ne nga wa daayira bi liñu def gëmuñu ko ah waaw mo ne barki dem bu de dama la seen nga jël fa paral mun la inma nahnu mustahsihun wa daayira bi ni la wayo saway yow de ñun barki dem do nga ne lañu dem nga kër señ bi loñu fa yekul amul tay nga ñew wax sax ju toy ji muni mo inma nahnu mustahsihun inma nahnu mustahsihun señ bi dama lay suub rek waye señ bi xamna ni nang subhanallah sahibul wajhaini yow yaay kan yow yaay kan sahibul wajhaini señ touba ne ab rambaaj mom ñaari xar kanam lay amé bu ñuul ak bu wéx ab rambaaj ñaari xar kanam lay amé du ñuul ak bu wéx netti won na len ko xani man man na ma wax ni bay la ci man xam ngeen ni aaday sénégalais moy awo moy séddel ñël lolu aaday sénégal la awo séddel ñël yalla dogal mu am ci talibi ko xamni seureum dañ ko may señ bi ben rakam yu jigen ba magam jigen señ bi diko denci legi nak mu bëgg wëru ci señ bi pour señ bi yaralel ko ñëlem te pour señ bi yaralel ko ñëlem xam na ni bu fi aaw du joggé legi magam ju jigen joju di sey ak señ bi moy doon aaw su boba buy nat ñël man ko natalel ngir mu bëgg señ bi wacc aaw bi mu xey ñëw rek tok fi mom waxtu yor yor ah waaw señ bi man lima deg nga ko way ah man de li xuma fuñ koy waxe man de li yeex na ko yek mi num dal mu ne saaw bi neenañ ak dëmm la diw sangam dëmm la señ bi ne ha mu ni waaw waaw neenañ dëmm la de ah señ bi ni ci yalla rek ba takusan mu indi café ngon gi mu ñew di naan ci café ngon señ bi la ni diwo mu yu ne kay ku ñew mu ne ko diw mi tok de dem neena ma ab dem nga talib bi da tit bani ko way señ bi merde bama la koy wax waxuma la ko ci kanam nit ñi way merde gis nga ab rambaaj non lay mel ab rambaaj non lay mel bama la koy waxuma la ko ci kanam nit ñi kanam nit ñi may lan deg na señ cerno juf lambay yal nako yalla doli njegal yeurmane taf ñu ci barkem deg na non la melon sa boko waxe dara ci nit day xaar ba koko ñew muni diw mi neena nangam aw buñ ko baye buñ ko don def legi rek ñepp baye rambaaj buñ ko don def legi ñepp baye rambaaj diw mi neena ma nangam ci yow fekk anam ak yak rek nga ci jublu boy ñew rek na la koy wax suñ borom neena yastaghfuna minan nas wala yastaghfuna min Allah nit ñi ngeen meena neubutu ba duñ xamni ay rambaaj ngeen wa yalla mom kenn mënu ko neubutu nit ñi nak mom man ngeen leen neubutu ba boy wax duñ xamni yow ab rambaaj bi wax nga wa yalla mëno mëni kenn mënu ko neubutu rambaaj man na wésu rambaaj man na wésu Mustafa Mbaye Sam mu doon def aw waxtaan ngir yalla ak l'islam lam doon wax yalla ak yonent ak seigne touba ko wax ci misal
légui nga am sa ben way bo méré bo xamni def na lola nga daldi dag waxi Mustapha Mbaye Sam posté ko def ci photo koka melni Mustapha Mbaye Sam koka ko tax di wax luko gën di rambaaj koka bu amul xel bu sétané lolou day wax ni ah kon ki mako tax di wax te fekk yow ya def say manigance say manipulation daldi jël photom daggi waxi jambour tafcha do ci yam sax de nga croix ko nak tek ci bolé ci baxna wallahi di ngeen bu len fatani bis dana ñew ngeen fanani baqiya de attention bis dana ñew ngeen dem baqiya de bis dana ñew ngeen fanani baqiya de ak fu ngeen meena ne ak fu ngeen meena ne nak yastaghfuna minan nas wala yastaghfuna min Allah man ngeen raw nit ñi waye mun leen raw yalla de man ngeen raw nit ñi waye munu leen raw yalla wallahi séquence bu ndaw nga ci dag rek dal di jël photo koka tecc te yonnentou sallallahu alayhi wasallam da waxone al fitnatu na'ima la anna Allah man aykhasa aw man aykhasaha al fitnatu na'ima la anna Allah man aykhasaha fitna ko jambure la mom fitna ko japp jamburam la mom fitna mi ngi tok ci ruqam ni ci yel yamut ci ni ci yel waye ma ngay nelaw nelaw yu xoot yonent neena ku ko fa fekk yeeko ba dara xew ca yawmal khiyam safara nga jëm la an Allah man ayqasaha rebum yalla dal na ci kawam te moy yermande yalla sori na la te yermande yalla kum sori moy safara nga jëm fitna ko japp njamboram la teud di nelaw fitna ko japp njamboram la teud di nelaw sa bone kay len xexlema rek tal nga fitna de ndax du ñak ñu la gëm ño xamni jaral nga len ñu ñew xexlela ba joxe seen bakkan man kay dama bëgg bo amé njambara ku fit defal ni Seigne Touba bul wo kenn demal rek ko la fekk ci nak nga xamni moy ñewal bopam waye bul def appel nekkal ci li nga ne rek ku ñew nak nga xamni moy ñewal bopam al fitnatu na'ima waye da ngay dem ci daayira bi nga gis ben way bo xamni ay intérêt personnel am jaral nako mu créer clan wo ci ay nit ba fitna juddo ci hôpital jannato ngi ni talibé yi mënu ñu ko jariño te seen ala la ko tabax lu ko waral fitna ay clan yu dul jeex mi ngi ni talibé yi ko tabax ci seeni cornet tiaf yuñ doon jaay ak seenu slax suñ doon jaay ak seen xorom polé suñ doon jaay ak ba xey tabax hôpital te mënu ñu ko jariño barki demb rek yobbu na fa ab donga passement bi rek 25000 francs la passement rek pour ñu xolal ma donga bi passement bi rek 25000 francs subhanallah te xolal ki faj donga bi kiko mujj faj yalla mi ma tim xamna ni ñetti témir la ko jox ñetti témir ñom passement rek yobbu nañ ma ci 25000 francs te ki mujj faj donga bi ñetti témir la ko jox légi est ce lu mel nonou buma dalaté man dana dem hôpital wala moy yobbu sap donga ci hôpital digënté dag billet ak passement lepp 25000 francs ñu jox ma rendez nak 1 mois né ci lañuy doga xol ba xam tank bi da rek wala da nangal subhanallah ma wagniku dem ci ko xamni fajum wala dong lay faj ni somp astunguf ni ci ciuy tank bané ci gaj wa ku mësa gis li té sunu ñak ko tabax kat mi ngi ni sunu ñak ko tabax ma delu wat fa am fu lay delu wat fa ya andat ak dong bi ni len dong bi di la fi indi won passement 25000 ngeen jox ma rendi 1 mois dong ba ngi ni wirna bay dox ndaw si da melni ku tit commencé ma expliquer wa bo gisé li lañ ko jindé li bañ ko jindé def ko fi maneko yi nga wax yeb waxumako dama la bëgg xamal ni yeen ñu melni ñun da ngay na bëgg ni duñ am accès ci yeen ci hôpital yi lool rek la du len li do nga ma fi indi won
man créerouma la problème waxuma la dara waaye danaa la yëgal ni leen ñu mel ni yéen yéen a ñu xañ ak sa pour bu sunu dong yi feebarate ñu mën a ñëw ci hôpital bi. loolu barki démb fii rek la. kon anna mi ma muy rambaaj la xadar la wala samaan yàlla nañ ci yàlla musal. dafa amoon benn waay bu yoroon jaam boo xam ne dafa mën a rambaaj. te xam ngeen ni ci lislaam dañu bëgg booy jaay dara la cay ayib nga wax ko ki nga koy jaay ba lislaam di lislaam.

te ko xamni ni def na effort ba garantel ko li ci tubayam garantel ko ko ba duko def fuy gir ciow li ci tubay mom sa boko defé fu le lewut bu feñé ciow do nga lay jur nak ciow do nga lay jur man na jur rayante sax nak man na dem ba jur rayante muni kep ko xamni nak tak na sentiram garantel mako ba duko dugal fuy jur ciow mako garantil aljanam aljana la jëm kep ko xamni ni li ci digënté ñaari ngamam yi sécurisé nako garantil mako samal mako ba du ca génné mukk luy jur ciow muna mune aljana la jëm man yedd man la wax de ko ñu wax Uqba ibn Amir dafa masna yonnentou sallallahu alayhi wasallam waaw yow ki yalla yonni ma najatu fu nit di mucce question bu am solo la ma najatu yow ki yalla yonni fu nit di mucce nak yonnentou sallallahu alayhi wasallam niko amsik alayka lisanak ku bëgg mucc jappal saw lammi ku bëgg mucc muna mu ni jappal saw lammi de ca wax lo xam amsik alayka lisanak ma najatu ya rasulallah ku bëgg mucc foy jaar ku bëgg mucc foy jaar muniko amsik alayka lisanak boy wax del wax lula woor boy wax waxal lo meuna wat sayyidina abi musa neena masnama wax yonentou sallallahu alayhi wasallam niko yow ki yalla yunni ayul muslimina afdal wa ana julit ni ku ci gën julit l'islam yep ku ci gën neena yonentou tontu manima man salima al muslimin min lisanihi wa yadihi moy ki nga xamni sécurisé na lamiñam ba du ci lor ben julit waye sécurisé na loxom filimam ba du ci bind mukk luy agressé nit raga manam agression verbale fexna ba lamiñam ak filimam du ci def mukk agression verbale lamiñam ak filimam fexena ba du ci agresser agression verbale xam nga agression verbale waxna ba tay ni moy indi agression physique buñu xolé leader yi politiciens yi agression verbale ñoko fi gëna man agression verbale ñoko fi gëna man journaliste ci agression filim ñoko fi daq yonent neena julit deug ki gën ci julit ñi moy ki fexé ba mucc ci ñaar yi sa pilim do ci agressé kenn waye sa lamiñ do ci agressé kenn yonent neena koku moy julit pire et dire radiyallahu ta'ala alayhi salatu wassalam motax mom yonent bi sallallahu alayhi wasallam muni kaburat qiyana an tuhaddisa aqaka hadisan wa huwa lak fihi musaddiqun wa anta lahu bihi kathibun aw kama khala alayhi salatu wassalam yonent sallallahu alayhi wasallam neena xawma bakar bu gëna reey xawma ku gëna mëna wor wa jo xamne buy waxtaan ak mbokam buy waxtaan ak xaritam buy waxtaan ak sopem buy waxtaan ak leaderam buy waxtaan ak talibem buy waxtaan ak militant bi defeni ki waxkatu deug la serigne bi defeni ki waxkatu deug la munete ndekete lepp ay fen la neena nit ñi ki ci daqawor moy ko xamni serigne bi da am ci mom confiance ba lum ko wax mu gem ko muna muni muy waxtaan ak serigne bi te ndeke limi wax lepp ay fen la neena xawma ko daqawor ki loolu la yonent wax sallallahu alayhi wasallam dina xawma bakar bu gëna reey loolu yow président de la doylo def la conseil am ci yow confiance te do ko wax deug mukk te mom am na ci yow confiance loko wax mu gëm ko nga abisse ci confiance bobu rek di yak rek di rambaaj rek serigne bi dafa am ci yow confiance
ban loko wax mu gëm ko ngay abisé ci confiance bi la serigne bi jox di rambaaje di yak rek nga xamni confiance bi serigne bi am ci yow taxna kula neex moy am accès ci serigne bi kula neexul du am accès kula neex rek moy am accès ci serigne bi waye kula neexul mom du am accès conscience bi président am ci yow taxna kula neex dong moy am accès ci président waye kula neexul du am accès ci président conscience bi leader bi am ci yow taxna kula neex dong moy jot ci leader bi kula neexul subhanallah ana ragal yalla ana ragal yalla netti lañu ma neena cheikh modoul fadal amna ci mbokki mbuso bem yi ku massa woni ko dama bëgg nga yoral ma sama ciabi buntu nek ñi wax bëkk nek ke man na ko def ay ci kaw condition yi ni waaw mune ko kuy ñew dila laaj ci duma tej buntu bi mbokk mu ñew dila seet ci duma tej buntu bi tayle bi bu jog di siara ci ngir yalla duma tej buntu bi ne seigne fall ni ko bal yegale yow moto bëkk nek kon lol day netti nañ ñu ko waaw lol moy mom duma tiyé ken waaw ñeppay am accès ci yow parce que dañ fay nek pour ñepp ñeppay am accès ci yow ndax yow dañ fay nek pour ñepp lol rek lay firi waaw lol rek lay firi lol rek lay firi bo gisé keur serigne ci légui guer tabbi ci lol moko waral moy nit ki day ñew bëgg am accès ci serigne bi parce que amna luko soxla suko ñor so xamni woor na ko ni li ci serigne bi do nga la mëna fajo wala mom rek moko wara mëna lijeenti mu ñew ñu fatal ko buntu yépp mu lamb pos kay daj ji buntu bu serigne bi defon yaramu neen sax su waji dana gi serigne bi ginaaw lamb na pos bu serigne bi defon yaramu neen sax la gaay dinañ forcer mu gi serigne bi way ay ca dakala jang alcorane fi dakala wax lu bax dakala nek conférencier bëgg gi serigne bi bëgg gi serigne bi baxam no dara ji am problème sax nga dem bëgg gi señ bi dara alcorane ji ak do ngay am problème hay bala nga gi señ bi hay bala nga gi señ bi hay bala nga gi señ bi say na Anas ibn Malik neena yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena bakkar ñett la bakkar bi yalla dul balé abadan ak bakkar bi nga xamne lum graw graw yalla mën nako balé boko tuubé ak bakkar bi nga xamne yoonu yalla neeku ci yoonu yalla neeku ci lolou may lan as-sulmu salasa non la hadith ba tambalé as-sulmu salasa muni bakkar bi nga xamné yalla duko balé mukk mukk mukk moy bakkaru asirku billah bokalé yalla ba xey dé yalla duko pardonné bakkar bi nga xamné yalla man nako balé moy bëpp bakkar bo xamné def nga ko té du bokalé té nga tuup ko yalla man nako bal bob moy bi mi balé bakkar bi nga xamni yonam neeku ci moy digeunte mustapha mbay sam ak modou mbay la xew seen digeunte yalla ni sama yon niwu ci damay xaar ba ngeen ñew rek ngeen layo ko yey ma jox la deug wala ngeen lijeenti ko fi ci adina bala ñeena dem bu fekke mustapha sama togn nako ni modou balma ciowla jeex yalla efacé yonu yalla neeku ci bobu nak mo gëna bari leg bobu gëna bari di tumal asgor di dem rek di whatsapp di dem rek di partage di dem rek leg leg man damay jaxle man leg leg damay laaj waw lu bon luñ ci partage lu bon yow lo wara na daw siexlu ko diko sori mu ñew nga gatt ndoko sa ñaari loxo fexé ba ñepp jot ci subhanallah la khadir allah wala saman subhanallah musabsabina bayna salika la ilaha illa huwa la ilaha illa darajiruk darajiruk dara jëru kon anna mima muy rambaaj jikko la jo xamni na ansu billahi minha ñun ñepp nañ ñaan yalla musul ñu ci nañ ñaan yalla musul ñu ci nañ ñaan yalla musul ñu ci nga xamni febar yépp febaru rambaaj xawma febar bu ko ci gëna graw mo ak febaru jëw waye fen ni leen kay xani len kay anam mima rambaaj kon cancer de foie yiñ doon waxtane mu wara mat fuk tay ñu doon waxtane cancer de foie biñu tudde anam mima nga xani mom day yak xol du ci yam yak yaram du ci yam day yobul nit borom safara qadarullah wala sanan
mandarga yi nak yalla misal nañu ko ci alquran neena mandargam rambaaj bokku na ca kullu alafin wat da koy yomb lol wat wat milim lacc mu ni barki seigne touba barki alhaji malik milim lacc am nga giñ nak ak wat du ben lolou sax giñ la du wat ma xumut wat mom moy billahi la ilaha illahu wala wa rabbul kaaba wala yimel nonu dal wala tek sa loxo ci saxara wuy tak ila akhirih muni du yam ci man ak giñ waye hamas hamas la dafa spécialiste ci man rambaaj ba beut bi bok na ci element yi mi jëfëndiko pour rambaaj lamiñ mi bok na ci element yi mi jëfëndiko pour rambaaj hamas du ci yam de masayin masayin tank bi moy gëna gaaw fu mu tek bi bu fa joge tek fa feden manam kër gum dugural bu gene dem ci jenen koku moy masayin waye lo lepp nak bi mu koy def binamim xam nga bu fekkone ni day dox ngir defare al islaa bayna nas ma muskila fihi waye nak mom binamim doxam bi yep binamim ngeen balma manay lil khair du def lu bax te ku bëgg def lu bax mu tiyé sa lox am moyo ti mi ngay jox sa alal ji ah moy yow de ya ñak fu ngal ah waye man comme birëb la bo xamni ni birëbu yalla la te yalla lañ fay liggéeyle ya alcorane lañ fay jàngalé wala birëb la bo xamni hôpital la dañ fay faj way niw doole ñi lool kay wax deug yalla xana ma def fa sama alal ngir dimbalé way niw doole ñi dara niw ci mune mo xëjërom ñenti wala kaana ku leen bëgg defar ya leen di fukkel de man ko yow de wote ak alcorane wax alcorane neena dedet li waji wax dara du ci deug jurom ñenti wala kaana ku leen defar do leen fukkel ñu lutax yalla ni bo joxe ben bo joxe ben ma multiplier ko jurom ñent tegal la ca kon kay wala kaana wo yow ben do nga joxe ben yalla multiplier jurom ñent tek ci muy fukk mu jox la kon kula gem lo lolu abram baaj ah abram baaj yalla xass ta jafé dé billahi xass bi yu li nga ci daj ba am ko boko joxé da ngay ñak dé mana'in lil khair mana'in lil khair kon señ modou lolou moy mawdu biñ andi won ngir waxtane ko muy cancer de foie dañ koy tuddé ci arab al amradul khulub febaru khol yi wala bok al amradul khalb mufrad bi febaru khol nga xamni julit bu nek war na fu mu tollu di visite xolam diko set diko nemiku bu ko nagé naré duggal ci buntu rambaaj mu daw buntu fen mu moytu daw buntu war yépp dinañ ci ñew inshallah ta'ala ko yalla defal tawfiq motax julit bi ñu bëgg fu mu tollu muy régler bopam sayidina omar neena won radiyallahu ta'ala hasibu anfusakum qabla an tuhasibu de len xol sen tension bala yalla xol sen tension de len xol sen cancer bala ko yalla xol de len regle sen bop di yar sen bakkan bala ko yalla yar hasibu anfusakum qabla an tuhasibu lol la sayidina omar waxon radiyallahu ta'ala kon nak mbir ma ngok ñun ñep ñu and muslu yalla ci rambaaj musul yalla ci febari xol yoyu ci warma yonentam bi alayhi salatu wassalam bi jaay sayyidina shaykhul khadim radhiyallahu anhu sun borom musul nu ci parparlo ndax parparlo da bok ci nga xamni day yaq di talum rew mbir bu ñewé lu metti metti wax ci lay deug te yalla tax wax ci lay deug te yalla tax
la ci dess nak yalla xam nga bayeko yalla bayeko yalla mo xam imam bi la mo xam serigne bi la sa bu jenge jadd yon nagn ko jengar ci Sayyidina Abu Karim Siddiq radiyallahu ta'ala kera bagn ko defé président de la république mom mo sakku won conférence de presse muni yeen peuple bima jité ma ngi len di ñaan waxtuma jengé na ngeen ma jengar ñi ndax gënuma len kat da ngeen ma tek ci seen kanam rek ben way bu fo yoy bu ñak solo bu neew carton ba melni Mustafa Mbaye Sa mo jog roc ci jeesim niko gis nga bo jengé sama jeesi ji la lay jengar ñe duma dem ko wote conférence de presse duma la bind lettre jeesi ji ci la lay jengar ñe Sayyidina Abu Bakar Siddiq dal di tok sant yalla ni alhamdulillahi rabbil alamin bima yalla bolé ak donga bo xamni buma jengé mu jengar ñima bima yalla bolé ak minita bo xamni buma jengé mu jengar ñima alhamdulillahi rabbil alamin bima yalla bolé ak peuple bo xamni buma jengé ñu jengar ñima kon xana yeen leader yi yeen njidi war ngeen ci jëlé comme leçon ba fekk ay julit ngeen waxuma sax kudul julit sax war na ci jëlé leçon waxuma nak en tant que ay julit kon nak mu du waxtan wa ngok ñi ngi leen di ñaanal di sakku ci yeen ñaan di nuyu mbolam diaspora bi di leen ñaanal ci seen taxaway ñom tamit ni di ci nuyu ku melni serigne mor mbeng mom xam ngeen ni momit wëlëre la wo xamni sa bu ñëwé sénégal dina ñëw bu fi ci daara ji and ak rakam di ñu wax serigne ngagn barki dem rek serigne ngagn ak may wo dima jox ab yobante bo xamni serigne mor mom moko jox mu jëm ci man ak ku ñi wax serigne mohammed mbay taxul ma rañé ko nak waye dama gis mu yone ma ay addi ju jëm ci daara ji waye turam rek la xam ni ci mohammed mbay mom tamit ñing koy gëreem diko ndokkel daana faral def rek bu wote ni man la mohammed rek dal di duggal addiyam waye taxagut ba tay rek ma xamé sant wek yoyu ñom dañ ni laqatu di def ngir yalla dal ñeen yalla fayu yiw di nuyu serigne wali fay mom tamit sank rek ma ngi rasuwar addiyam ji muy jox daara ji neenañ ma yone nako jazakumullahu khair jazaahi ak bolam yeen wa diaspora bi ci sen taxaway ci and ak ñun ci emission bi wota bi nemiku gi ñaan yi lo lepp yal nako yalla nangu te bolam ni wo am nañu bari bo consulter Skype bi da nga gis ñu bari dañ ci wote wala ñen ñi di bind message mais mal asaf xam nga Skype bi suma xese déconnecté wu rek ci waxtaan wi duma ko lirat en tant que du dimanche da jotat xeyna wala yu mel nonou parce que bari wu ma luma koy lire parce que xam nga yenen jumtukaay ci dess ay ki ak yoy motax danaka legui nama ko daal utiliser duma ko utiliser nonou lolou ngeen bal mako waye du mukku ak ñak yeb yeen ñep lañ safo yeen ñep lañu faalé am na ño xam dañu amul numéro bi waye ku yalla defal tawfiq du ñak di nga massa dajé ku lako jox ko defé inshallah taala mom du ben sa bo xamni dina ko fay jamono bu nek tayit ku wote inshallah taala dina la jël lum gatt ma jox la ci sama temps bu de lu jëm ci mbirum diine bu de lenen kon yeen ñepp dal ñu leen di ñaanal di sakku ci ñaan di leen ndokkel ci seen taxaway bu baaxa baaxa baax di gëreem di ndokkel ko xamni ni man na ma wax ni sama doomi jitli la mom tamit ñu ndokkel ko ci taxawayam ndax biñu bëgg magal la wote fi nima sa juma joju dama bëgg karo biti gi xam ngeen ni biir gi mom karo won nako ba nopi nima juma ji dama bëgg karo biti bi te kat mom momi sax deug la ma nga bitim rew waye su ko neexon yoy man nako ci baña fekk waye l'islam ñor gum ko ñor te bëggul ku wax turam lool rek moy lima ci jaaxal waye ñi ngui koy gëreem diko sant te diko ñaanal diko ndokkel di ñaan yalla doli wërsegeum te ar ko yeen ñepp kenn ku nekk la ngay somp diko def ci lu jëm ci l'islam la fa dess yalla nako yalla ar yalla bu ci ndok tat bi ak foko mëna duggal nga mo xam daari Mustafa Mbaye Sa mo xam daari Mor Khoudje mo xam juma yi señ Mor Paté foko mëna duggal rek te l'islam tax la fa dess yalla nako yalla ar yalla bu ci ndok tat bi yalla nako yalla doli مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه انبتت سبع سنابل كما القران واخيت يالا داكاي مينتيبلي يالا نكو يالا ديف سبحانه وتعالى
jere ngeen jëf seigne modou nak ma nuyul sama wëllëre seigne mustapha mbay seigne mustapha cham nek fofu ci amerique tay sarak mom tamit ñu koy nuyu di nuyu way juram inshallah taala seen taxaway jazakumullahu khairu jazaihi di ndokel ñepp bayiwuñu kenn yeen ñepp jere ngeen jëf jazakumullahu khairu jazaihi wassalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.

loolu suñ fallu wax radiallahu taala anhu. Suñ fallu nee na aj màkka yoon wu jëkk wi képp képp moo ci tudd aj màkka moo ci aj, nee na yeneen yoon yi ci yëpp tourisme dong la, tourisme dong la du leneen. Ah, loolu la alquran wax de man istata ilayhi sabila, newul subul de sabila la wax, sabila wenn yoon, wenn wenn yoon, wenn yoon. Aj téeméer yoon ak juróom ñaar fukk, te téeméer yoon ak juróom ñaar fukk yépp saa booy aji yaa ngi bàyyi fii daare alxuraan joo xam ni buñ añee duñ reer, buñ reeree duñ nikki, seen néeg yi day senn. Yaa ngi bàyyi fii benn dëkkandoo boo xam ni bu añee du reer, bu reeree du ndékki, amul courant, amul ndox, day rootaani. Bàyyi nga ko fii de, fii nga ko bàyyi. At mu nekk état may la ay quota, yenn ay say talib yi ñoo la koy jox ay billet. Waaw, mënoo mën a wecc ko billet yooyu yi nga def ko xaalis wër sa dëkk maam bii. Carte yi amul ndox nga yóbbu leen fa ndox, carte yi amul courant nga yóbbu leen fa courant. Wallahi da nga am tuyaabay aj ak la ko joxoon. Waaye déedéet da ngay woo, da ngay xool benn comédien bu nekk ci internet bi nga woo ko may ko billet. Wala nga woo ab conférencier boo xam ni la muy wax lépp ay xisa dong la, tëbal ma dal dong la, tëbal ma dal ba poosam fees del, moom nga ko jox ni ko demal aji. Su demee nag di sinab naan morxu jaama indi màkka, loolu dong la ci intéressé, morxu jaama indi màkka rek. Wallahi bàyyi nga fii daari alquran joo xam ni seen néeg yi dañuy senn, bàyyi nga fii daari alquran joo xam ni seen néeg yi dañuy senn. Bàyyi nga fii ci sa dëkk maam bii koo xam ni nii sa maam dong nga tax mu gàddaaye kër maamam ñëw fekk si sa maam ngir yowmal xiyam. Amul courant, amul ndox, bu xëyee taaba taaba ci marché bi topp dëj yi ndeysaan fu ab dëñ mu teg fab siwo, ñu tibal ko ceeb mu dem tàngalaat añ moog waa këram. Laa xawla walaa xuwat, laa xawla walaa xuwat. Waxoon naa ko jenn kilifa ma ñëw fekk ko muy xëccoo sëtub siñ diw sàngam koo xam ne sëñ Touba seexal maamam, moom lay xëccool ab parcelle. Ma ne ko sëñ bi, mu naa ma ne ko xoolal kii maamam fi mu àgg yàlla, waaye ànd ak loolu lépp mu bàyyi ko ñëw yaakaar sa maam ngir sa maam kett li ko yowmal xiyam mu am benn parcelle àddina. Ab sëtub nga bëgg a xañ parcelle àddina mu yuuxu ni ko tabaxal ba tabax lu la neex. Kon nga gis ni gaa yi ba tey bëgg nañoo baax, waaye léeg-léegi ku leen di dimbale ci mbaax mooy xaw a jafe. Ñi leen wër entouré leen, léeg-léeg duñ leen wax dëgg ngir yàlla, dañ leen di jay rek. Waaye bëgg nañ lu baax nag, sérieusement bëgg nañ lu baax. Bëgg nañ lu baax. Yow yàlla dani manistata ku man, ku man. Yow gannaaw mënoo, mënoo ñaata nit nga xam ñoo xam ne jox nañ leen biye màkk ñu dem aji màkk ñu di leen yalwaanal dépasse seen gannaaw. Waa sëñ bi joo googu aj mooy lan? Yow yaa ngi, yow may nañ la biye màkk, sëñ diw may na ma biye màkk, wala politicien may na ma diw ma biye màkk, wala parti sàngam. Sa waa kër dañuy leb dépasse ba keroog ngay ñibbi si, dañ leen di yalwaanal dépasse ba keroog ngay ñibbi si. Doo jël biye màkk bi nga dem jox ko sa waa kër, fayal leen njàng mu baax, jëndal leen lu ñu lekk, moo gën a doon farata sa dem màkk gi. Wallahi moo gën a doon farata sa dem màkk gi. Gannaaw yow biye màkk boo xam ni boo ajiye balaa ngaa ñëw ñi ngi leb dépasse sa gannaaw, yow dépasse dañ la koy lebal sa gannaaw mbaa ñu di la ko yalwaanali. Jëlal biye bi nga jaay ko keneen, te jël xaalis ba fayal sa doom yi école bu baax, yóbbu sa doom yi daari alquran, jël xaalis ba sax jox sëriñ daara boo la nga xaajoo koog moom sax jar na ko, di nga am tuyaabay aj. Waaw, da nga am tuyaabay aj. Waaye naa dem màkka rek, naa dem màkka rek. Suñ borom ku man la wax, boo manee ba nuppi nag te defoo waaw kay.

yow yaa ngi aji màkk, ay sa employé yi li nga leen yoreel ci bor, boo leen ko joxoon ñoom mën nañu dem fukki yoon màkk ñoom. Fukki yoon màkk. Fenn fu ne maye nga fa biyeem màkk, wàññi ko waat di ajiwaat màkk, te sa bor yaa ngi ni gàññi gàññaara, sa employé yi fayoo ci kenn. Kon aj màkk ak wokk ñu yemale foofu liñ doon wax ci wàllu googu, ñu dellu si waat ci farata yi, yi nga xam ne mooy farata yi ki nga xam ne mën na ko ba di ko def. Farata aj ñeent rekk la, ñeent. Yeneen ci des nag ay détails la yu nekk ci biir, waaye ñeent yi boo ko defee mooy aj gi moom wér na. Yeneen ci des nag lu si manqué xëy na am na loo ko mën a jange woor mbaa rayu gàtt mbaa leel juróom-benn fukki miskin. Moom la si Ahmed Bamba tënk ci xasiidaam ga, mu ne faraayidul ajji laddayhim arbaa fa niyatul ula allaa maa yusra'u suma tawaafa lil ifaadati aadudi saaniyatan laxaa bi xayri fanadi wa saxyunaa bayna safa wal marwa saalisatul maadudi duna mirya suma alwuquufu listamex bi arafa raabiatul arbai kun saa maarifa. Sëñ Tuba nee na aj màkk ñeenti ponk yi dong la, ñeent ñeent yi rekk la mooy farata yi. Ba ci dëkk mooy an niya yéene yéene foofu it ba tey mu am njaxas gu fi am, njaxas gu fi am yéene. Mooy da ngay gis ku la tàggu jëm màkka naan maa ngi dem penku. Ban penku? Xanaa li nga dëkkee, li nga dëkkee Sénégal la tax màkk féete la penku. Am na koo xam ne màkk soowu la ko féete. Dëgg la innama ahmalu biniyaati. Xëy na sa yéene mooy maa ngi aji màkk moom nga bëgg a wax. Waaye nag ñu ci bare bari léeg-léegi xuma daal bëgg bëgg bañ ku la xuma génn ñu lañ koy wax, xuma nañ ko mën a waxe daal. Waaye en tout cas bari na ci Sénégalais yi ñoo xam ni loolu lañ lay wax, maa ngi dem penku. Déedéet da nga naan maa ngi aji, na sa làmmi ñu wax ni maa ngi aji, mu tàbbi ci biir yéene ji nga xam ne da ngaa bëgg a aji. Waaye maa ngi dem penku lañuy wax. Nga gis ko xam danaan damaa bëgg a siyaara ji ren, benn mu ni siyaara ji yonent bi nangal. Déedéet déedéet neel damay aji, damaa fas yéene aji ren. Mu leer nañ niya ci la bokk, ci ponk yi la nga fas yéene aji màkk. Bul wax maa ngi siyaara ji, siyaara ji woo da ngay aji. Bul wax maa ngi dem penku, demoo penku da ngay aji. Ndax am na koo xam ne ni màkk féete wu ko penku, soowu la ko féete. Neel damay aji fas naa yéene aji ngir yàlla. Kooku mooy al awal. Ñaareelu faratay aj mooy tawaful ifaada. Bi ngay doog a dem màkk, bi ngay doog a egg màkk, loolu nga doon def kooku la ñuy tuddee tawaful xuddoom. Waaye tawaful ifaada mooy suuru tabaski bi nga xam ni mboolem ko aj si woon màkk da nga ñëw di wër kaaba gi. Tawaaf boobu farata la ci aj gi, farata la. Farata mooy lépp loo xam ne soo ko bàyyee aj gi yàqu définitivement. Boobu mooy ñaareel bi. Ñetteelu faratay aj mooy dox diggante Safa ak Marwa, bayna Safa wal Marwa. Nga jël sa wàll, sa participation ci dox ga nga xam ni moom la haajara doon dox diggante boobu. Haajara bi nga xamee ni Ibrahima alayhi salaam ñëw na ba àllu kertu ndeng boobu mu bàyyi ko fi, mu nekk fekk doom jooju di Ismaïl. Ni ma ko waxee sànq, dem pendant 13 ans doog a dellu si waat wala 12 ans. Bi mu dellu si waatee la leen fa fekk ci ndigalal yàlla, war a tabax kaaba googu. Haajara moomu bi mu fi nekkee doomam jooju te doom ji mar, mu bëgg ndox mu mu naan, muy baagante diggante ñaari montagne yooyu di yëg ci kaw montagne yi di séentu ba xam ndax dana gis am njëgg mu fa jaar, mu ñaan leen ndox. Gis nga ndox ni mu nekkee nécessité, ndox dellu si waat na foofu. Seyna Jibril ba mu ñëwee di ko bënnal sam-sam la jul 5% de. Am nañu wax ne xale bi ci bopp muy Ismaïl fa mu doon dóor tànk yi foofu la sam-sam bal.
kon dox digënté safa ak marwa farata la inna safa wal marwata min sha'iri lala al qur'an wax ñettelu farata wa defina bobu wax moy ñettel bi ndax yene tawaf moy ñaaral bi wa kay kon ñettelu farata moy dox digënté safa ak marwa dox digënté safa ak marwa ñentelu farata bi nak moy taxaw arafa yaronte sallallahu alayhi wasallam neena al hajju arafa gis nga ak lolu way mëna wax arafa mom bu la rawé dewenati rak arafa al hajju arafa la yaronte wax ali sallallahu alayhi wasallam arafa nak lu mëna xew rek moy nala fa jant soye rek arafa gis nga ciow yi ngay deg leg ci yenn worom xam xam yi soko de deglu yow mi xam dara danaka retane dalay xawa japp moy ñi nan bis bi nga xam ni mom la wa makka di taxaw arafa bis bobu moy bisu arafa ku la ko wax da nga nan moy bisu arafa ci gisuk makka seenu wer ñom ku la ko wax moy bisu arafa wa makka ci seen gisuk wer waye ñun wa senegal bu fekke ni sun gisu wer bokku te gisuk wer bu boba lola du sun arafa ñun da arafa ben milier la bu yalla def ci makka lan motax borom xam xam yi biñi bind mbirum arafa ñu xam le ni arafa kat njunte man na ci am man nañu man nga aji makka wa makka gis wer wi defé ni bis bobu ñu japp ni ci la wéri feñ ñu japp ni bis bi moy bisu arafa ndax moy doon fukélu fan ba ndegate wéri feñu na dimbu ndega wéri feñu na dimbu lolu borom xam xam yi bindi nañ ko su baba bo mané aji waat da ngay aji waat parce que bis ba nga xamni mom lañ jappone ni ndekete moy arafa ndekete du arafa ndax feñu feron na feñu na dembu wala bis biñu japp ni ci la wéré feñ wéñu wéru jotul wona feñ kon yoyu danaka jeer sa wax yoyu mom danaka jeer sa wax bay bo nga japp ni dal yow mi ne Sénégal bis bi wa Sénégal depo ci ni tay ji moy ben fan ci wér wi ñom ci lañ ko gis jappal ni ma ngi nan fukelu fan ba jurom ñentelu fan ba jappal ni yow mom ngay wor bis bobu jappal ni yow moy sa bisu koor yow moy sa bisu koor bo mané def nak wén xéer ñaari pitti da worale bis ba wa makka taxaw arafa yi batay ka zalika waye ken munta dogu ci ni bis bi nga xam bu fekke nak ya wa makka yena bokk bis bu ngeen bisu do weri waw kay kon man nga japp ni bis ba wa makka di taxaw arafa moy sa bisu arafa yow moy sa bisu arafa ikhtilaful matalih borom xam xam ni dañ ko wax mu leer nañ ikhtilaful matalih borom xam xam ni dañ ko wax mu leer nañ kon yenn detaay yi mom sonal nit ñi rek la yalla jëfewut nañ baye yalla ak jaamam yi waye bëgg ne fi and ak wa makka ni ku nekkul ci la wa makka nek baxo lolu njumte la ku deful ni wa makka di def baxo njumte la yalla nekkul makka dong kat yalla nga fepp wala fepp nga fa yalla moy tawhid deug waye ci waxinu wala fu jégué yalla nga fepp kon farata la ci taxaw arafa biko seigne touba di way daf ca yok sax ni bok na ci sabab yi moy nga deglu khutba ba imam ba fa wara khutba bi mu wara def waye xam nga boba yit khutba bi yunus sallallahu alaihi wasallam day laal actualité yépp sallallahu alayhi wasallam kéro khutbaam bobu mbolam actualité yépp la laal
nak legi ñun mbokk ni ma yow sa waxtaan dafa bëri fune ngay dugg fune ngay genn mané ko ci yonnati bi lay roy alayhi salatu wassalam yonnati sallallahu alayhi wasallam bu waxtaan fune lay dugg fune lay genn sallallahu ñi nodd kéro khutbaam bobu ci arafa fune laal na fa économie sécurité ñi ñi tour seeni dérat téguñu ko ci yoon injustice bi am fune laal nako fune fune laal nako fune laal nako way légui imam ya fay khutba mom danaka problème adina bi itélu len danaka ñom ñi ngi ci seenu donkas rek problème bi mum dal dakhala kharaja yahni c'est-à-dire jeexna waaw ak tiyalité dara intéressé wu len ci dara naka nonu aj makka bokay defi amna ay miixa yo xamni fa nga wara armalé ñun balma de ñi ngi nodd comme ni mako waxé won سيدنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة وصلاة الخائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة ودرجة رفيعة وفصل الله مقاما معمودا لسي وحتى ربنا ما خلقت حساب باطلا سبحانك فقنا عذاب النار فيغا خني فيغا ورا ارملي يو كيغا خني ياي الحاج بي ولا الحاج مي خلا مو خني موميت دنج لاي wax ni la bo joge barab sangam mi kha sangam moy milier sangam fa nga wara armalé bu fekente ni da nga joge côté sam misra te moy ñi tudé maghrib comme ñun ñi rek ñi nga xamni ñom ñoy bayiko ñen balma côté saw bi yépp jëm makka sen mi kha moy juhfa fofu moy milier bi nga xamni fofu lañ wara armalé ñom juhfa boudé nak ñu melni wa Sénégal nga xamni buñ joggé Sénégal ba la ñoo dem Makka faawu dañuy jaar Madinatul Munawara lolu seen kiwu bop la seen programme bop la ñoñu kon bu boba fele nga xane fa lañ warana armalé muy miixa biñ warana armalé dootu ñu fa armalé muy Juhfa légui fan lañuy armalé moy Birru Ali mom lañ tuddé légui Sul Hulayfa wala bok Sul Hulayfa la tudon ñu diko wax Birru Ali radiyallahu moy kep ko xamni bi ngay aji Makka Madinatul Munawwara ga jëk jaar Birru Ali moy Sul Hulayfa moy don sa bere bu armalu kay fofa nga wara armalé fofa nga wara armalé bude ñi bayiko côté Iraq ñoñu ñi nga armalé fuñu wax Saatul Irq bude ñi nga xamni ñoo bayiko côté Yemen ak ñi nga xamni ñoy bayiko côté Madinatul Munawwara ñom ñepp tay rek ñoo bokku bu baba ñom Sul Hulayfa fofu lañu armalé Sul Hulayfa lañu armalé ñi bayiko Yemen ñi bayiko Senegal ñi ci gëna bari dañuy jaar Madinatul Munawwara so nga dem Makka su boba Sul Hulayfa lañuy armalé ñom armal ñu bëgg mu lekkelo ak julli jaamu yalla bi ñu wax julli bo sango ba nopi bu tombek julli farata jot nga julli farata ba nopi dal di tambalé labay ko bu fekké ni tombi wul ak jamono bi ngay arbal tombi wut ak julli farata bo nopi nga def ñaar rakkay nafila waram xam xam yo xamni la ci gën sa rakka bu jëk nga jang ca wal ya al kafirun benen rakka bi nga jang ca qul huwallahu ahad ñaari rak ñaari sar yu yep li ñi sembulé ci moy kennu yalla gi ak magam gi ak sañ sañam bi ak ciobarem gi mom li ñi sembulisé ñom ñaari ndax bu de qul ya al kafirun da ngay dakk ni man awma ben bur budul yalla qul huwallahu ahad nga yegle ni yalla kep kep kot dong ken rek la rabbi situba jalla jalaluhu khalaqna wa maulana waye fexel dal ba sa armal bo noppé na lekkelo ak julli bo julle ba noppi nak
dal di tambali labbayka allahumma labbayka la sharika lak labbayka innal hamda wan ni'ma lak wal mulka la sharika lak aw kama khala niko yonnabi sallallahu alayhi wasallam dangale donte bari na ay sheikha labbayka allahumma labbayka la sharika lak labbayka innal hamda wan ni'ma lak wal mulku la sharika lak bal yoy limi symboliser moy lan moy yalla wuy sinase wote bi yonnabi neena sa bone yalla wuy sinase wote bi yalla day xol lu andi bala la tontu kuni labbayka allahumma rek yalla wuy na la de waye gis nga bala la tontu day xol lo yor lu la taxa dik sa intention lay xol sa intention am nga def nga acte def nga acte bi mom acte bi moy dag nga biye def nga effort yep pour ñew makka bi nga ñewé ba acte nan ko labbayka allahumma yalla ni xaaral nak ma xol sa intention lu la taxa ñew makka bëgg tur alhaji rek la bu noppé ci intention bi ni xaaral ma xol nak alal ji la fi indi yonent neena sallallahu alayhi wasallam bu gisé ni alal ji la fi indi fepp sarra wo momut mi ngi ci fepp sarra wo momut wala lewut xam nga loolu yalla yitton la labbayka wala sa'adayka man woowuma la fi te gisuma sa taxayumul khiyam bo tuubut neena loolu la yalla yitton la labbayka wala sa'adayka man woowuma la de bi may wo borom alal yi law yi la wo yow woowuma la kat la labbayka wala sa'adayka yonent neena loolu la yalla di tontu yalla wuy sina la man mi la wuy sina dotuma bokka dotuma la bokale ken du ya ko wax yalla joge makka saga ney nit ñepp saga wali wi yalla yep tumal julit ñepp te yow ya waxon yalla niko ginaaw si tay buma joge fi dotuma la bokale ken dotuma fen dotuma wax lu deug la bayka allahumma la bayka la sharika lak la bayka ya ko wax de ndax li nga ma defal ci ay xewal innal hamda wan ni'ama lak wal mulk tiranga yi ma am xamna ni yamako jox ken joxumako xewal yi xamna ni yamako jox ken joxumako motax nga yeyo ma sant la bam jaral ma def effort jël sama alal jinde ko billet pour ñew fi siarasi la kon la sharika lak dotuma la bokale ya ko wax yalla de legi ba nga fa jégué no def nak kon mu ngok aji momit ba tay ginaaw bi yi ma wax jalle ñetti façon aj ño am ñetti façon bu ko ci neex man nako tan bu ko ci neex waye nak bo laaje borom xam xam yep bax de yep bax waxuma ni ben baxul yep bax waye man na la tanal bo xani mo la gëna noppal gëna japp ni ci yow te dula yokkat lo ñetti façon aji amna buñu tuddé ifrat yonent defon nako sallallahu alayhi wasallam yeneen ci dess yonent defuko waye nak dañ ko def ci kanam mu saxal ko te yonent lum saxal mok lum defayam al ifrat ifrat moy lan moy aj makka ba nopi doga umra amna buñu tudde tamattu arrangé na ñi def commerce arrangé na ñi def journalisme non tamattu bo gisé l'islam ad-dinu yusru diine dafa yombal jëfelu mbir yi bay technique ñi luñ mënut kon tamattu arrangé na commerçant bi arrangé na journaliste bi arrangé na visiteur bi moy ki nga xamné day ñëw pour visiter walé mom tamattu da ngay ñëw def sa umra solat la nga solon mel na nga melon niko ajut doxé say soxla ba heureu aj bi jot nga ñew dem armali dal di aj am liñ ci de khiran moy nga bolé aj ak umra ñaar yépp ngay bolé ndu à la fois budé ki def ifrat ray ab gat dana war ci mom xeyna ñu wax ko ci place am manam li ñi tuddé hadiyu ki def tamattu
ki def tamattu la bëgg wax dana ray ab gatt ki def khiran war na ray ab gatt waye ci kaw nak bo dekkul makka lol tamit jar na ci boole bo dekkul makka ne fekke makka nga dekk mom légi nak ñom ñaar ñu nga xamni ray gatt war na leen muy ki def khiran muy ki def tamato bu yalla dogalé amul gatt bi l'islam ni batay possibilité yi jexut man na mayna la benen possibilité moy lan muné ko woral koor gi ni ngi koy def moy da ngay wor makka ñetti fan baye ba delu wat ci rew mu nga joggé won worat yenen juroom ñaari fan doli ci muy fukki fan muy fukki fan kon añ makka deug deug ñitako metil ñitako jafeyal wa yalla mom jafeyelu ci dara jafeyelu ci dara kon fimay jexale moy ci bir ak gi na nga moytandiku bo xese armal ndax waxna ko legi ci armal bo xese armal na nga moytandiku dindeti dara ci saw yaram señitula dag sa we señitula khussa karaw señito dindi dara ci saw yaram ba karaw aj xana lulul darur tax darur moy lor niki sewe dafa damu ah boko dindiwul man na la gañ dang koy dindi waye nak nga fay alaman wala da nga xañu ñu wara wat li wër xañ xañ bi pour man ko fajj buñ ko waté batay dañ lay daan alaman dañ lay daan alaman légui nak yoy mom ñetti xéti alaman la mom tamit ben nga wor ñetti fan muy alaman bi wa ila bu la nexé nga lél juroom ben fukki miskin muy alaman bi wa ila bu la nexé nga ray ab gatt muy alaman bi yoy yo ci def rek jeexna jeexna kon doom adama mom mitil yef yi waye yalla mom mitiluko wa yalla mitiluko kat bon legui nak dess na yi nga xamni mom nga wara sol budé goor budé jigen kenn kuñ lam wara sol yoy xeyna waxtaan nañ ko jëlen waxtaan wa ila bu fekke ni dimanche bi ñew na té yalla may ni possibilité ñu man ci delu ci wat inshallah taala ñu delu ci wat ci kon ñing leen di ñaanal bi sax ci ñaan di leen ndokkel di gërem bu baax ñi nga xamni ño nek ci diaspora bi sérieusement nima ko daan defé ngeureum li du tiagenu alal bi may jox waye safo giñu safo émission bi ittéwo giñ ko ittéwo bam jaral len jamono bu nek ñi di yobante seeni bok fexema gisal Mustapha Mbaye Sam neko nangam nangam wala fexema amal numérom nangam ak nangam lool lepp yegnako yegnako leele ma dem ci jotaay def conférence genn nit damay dogalé sama mbokk ma nek Italy neena mo nangam ak nangam boba tay ma bëgg la gis ila akhira kon nak loolu deug deug wolof njaay neena ku lay yek dang koy safo safo nañ leen ndax xam nañ seen yek yek ci ñun rawati ñi nga xamni sax yemuñu ci safo émission bi rek yemuñu ci safo suñu jëm ji rek waye dañ ci boole sax nak léegi ñu yëkëti seenu ñaq ni defal ñu ci daara ji barki dem rek ma ngi jot men mbokk mu ñuy wax Serigne Afiyou Diop mu yonema ben audio ñaan yam ma ci doon ñaanal danaka sama yaram ndax doon daw tayit mom non la ko def rek wo mbokam fi fexel ba amal ma numéro Mustapha Mbaye Sam ila akhiri ñom Serigne Kossofal ñing leen di nuy ñom suñu xarit lañ ak xaritam ba Serigne Mustapha Sougu mom tamit doon ma wo téléphone dañu dajewon keur Serigne Kossofal mom ngeen xam nga xani wolere ci daara ji di suñu kolere mom tamit kazalika di gëremit ku ci melni Serigne Mbaye Mbaw nga xamni momit at mu nek buñu duggé koor gi rek muni ma sama participation ngi ni am lu mu yëkëti yonne mako te walay yalla rek ka tax mu diko def at mu ne dana ko def kon lolou ma ngi len ci gërem bu baakha baax ndax ak yegle ak saxola yalla ñu yalla boole yiwi ci war may Serigne Touba radiyallahu ta'ala anhu ak ku mel ni Serigne Modou Cissé Serigne Modou Cissé momit non la mel mom sax mom du nang waxtu lam sax même bo la yone audio
du nango wax turam sax day wax rek seigne moustapha mbaye sam adey jango ni assalam turam sax danaka man dama gis rek ci limma yonne ñu bind ci rek seigne modou cissé waye yalla gis na len man buma len xamoutit yalla xam na len suma len gisoutit yalla gis na len te wallahi sun borom tabaaraku ta'ala kuko lebal mu fayla ndax man jaabil hasan la wax yalla na len yalla fay ngeen di fay de gina cheikh muntaqa de cheikh murtada mas nañ ko indil adde ju bari diko wax mbir mi nim deme ni waaw yalla gis nako yalla gis nako way wallahi wax na deug yalla gis nako de jeuf ju bax fuko way jeuf rek yalla gis nako fuko way jeuf rek yalla gis nako ñu ngi nuyu serigne ali gey mom tamit non la mom defena japp na serigne ali gey la tuddu manam ba legi sax xamne mënu ma japp turam deug deug dogu ci ni serigne ali gey la tuddu ma nga dekk fele ci boori ñom re ci njambur yalla dafa dogal bi wajurum genné adina yagna bañu mirage bu mom lam ci am muy nañ mako joxal daari ya wu lo mu di tax lele goni di ko waccel fi kamil alquran yene ko mom ak wajurum wowe amna at mo xamne bimu ñewé dafa indil juma ji ji ma tabax ni ci daara ji dako indil machine bobu nga xamne mokay balé moy mank souf ci nek ci tapi ak yoy donte xalé sax duñ ko utiliser lu bari waye mom moko fi indi won yoy yep rek ay yene ak bëgg lu bax rek yal na len yalla fay yal na len yalla taxawu yal na len yalla sam te samunu te taxawunu te arnu baxu yalla wessu na fofu yal nañ ko yalla defal ñi ngi len di wax rek baat bu yomb te jappandi waye bu reef suñ borom moy jazakumullahu khairu jasa ak ñi ngeen yag degg ma diko tuddu ñep rek ñom ñep rek ñom seigne wali fay nga xamni ñom dañ ko def mu melni seen dépassu keur seen dañ ko def mu melni waru gar wu nek ci seeni mag seen dépassu keur nga xamni bu wër wi déwé wala la gis te joxu ñu lako rek way li yalla rek subhanallah yalla ni len yalla fay yalla ni len yalla aar yalla ni len yalla sam fi ngeen koy duggal yalla bu mu neen alquran yalla bu mu neen rek inshallah ta'ala jazakumullahu khair jazaa kon seigne modou ñu yamane fo waxtane benen yoon ñu ngi leen di sante te di leen gëreem ñu leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan di wax nak bokk auditeur yi nañ may jéggal rek lég légui bu dimanche jotté té déggu ñuma dañu xamné rek été jamono la sarsi bari na mu ngok la yalla xam doyna kon nak ñu diko and ni rek inshallah ta'ala li fi ak ma ngi koy man nima leen ko waxe won dañ koy def ngir jëmmi yalla rek tabaaraku ta'ala yi feek ma ngi koy man rek lepp lo xamni mawduula bu laaj ñu waxtane ko te yalla do ngi tax dañ ko waxtane ni ñu méré ci masamba ni ma demb ni ñu lebal ci diw ni ma demb dañ koy wax rek te yalla tax julit bu bëgg rek jël jariño julit bu bëgg rek jël jariño man loolu moy sama doxim farumak samba farumak demb xam nga kuma faral subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala mi ma faral wasita bi nga xani mo dox sama dig ak mom abdul khadim la tuddu cheikh modou bamba mi ngi fi waye nak ñepp la yene jam ñepp la yene yi ñepp la yi waxtane kuma xam ci yow lu bax ak fo meuna bok nak ndax man duma parlo waye farna nak seigne touba la faral yagna ko wax wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، في ساعة خسر أن لا يمنع أيكم تحية طيبة. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bokk auditeur yi radio Khassindo online, delu sunu wenen yon ci sen emission bi ñuy tuddé Minhajul Abidin ila al-Janna. Te sen mbokk, sen xarit Mustafa Mbaye Sam di len ko defal dimanche bi nek, bu ñent waxtu joté ci Sénégal. Ñu djéggul leen wénen yoon ci dimanche yi wessu té déggul leen nu xam ngeen ni dimanche yi wessu yépp ñu nekkon ci ay ité jamono rek ngeen bal nuko inshallah ta'ala xam ni sarsi mo xawa bari ina bu sante yalla julli ci Mustafa alayhi salatu wassalam xam ngeen ni arab yi ñu fara di wax ni likulli makan maqal bëre bu nak lañ fa wara waxtane lolo taxol ñu bëggona waxtane benn tombo ci bo xamni li ñi tuddé amul jadid al miladiya at mu bes ci wéru wala ci atum miladiya diko data ci juddu yent yalla isa ali salatu wasalam lolo mo taxol ñu bëggona waxtane benn mawdu bo xamni dañ ci waxtane isa ali salatu wasalam ak ay jaar jaaram waye far yalla dogal ñaari dimanche ci ci yep rek la yalla xam doyna waye ci rek inshallah taala nu waxtane man huwa isa alayhi salatu wassalam xam ngeen ni isa alayhi salatu wassalam jaamum yalla la sun borom bind te mom ko def ko nabiyul mursal mu am ci doom adama yi ñuko jappé yalla ñen ñi jappé ko doomi yalla alquran sax di ñuko misal ni yowmal khiyam dana bok ci question bi yalla di jëk laaj yonntu yalla isa alayhi salatu wasalam mo ndax yow isa ya wax sax nit ni len yow yalla nga sa nday yalla yalla yalla mu tontu len tontum lu siiw la way xam ngeen ni bi nga xamé ni nit ñi dañoo commencé di inquiété wu ci isa doomi yalla la ba sax da nañu posé julit ñi question na len way yeen ñi wax ni isa doomi yalla te yeen yeena wax ni isa kalimatullah la loolu luko waral isa ruhullah la loolu luko waral borom tabaaraku ta'ala tontul julit ñi tontul doom adama yi xamalen ni isa mbiram du daralu rek ni nga xamé ni adama ali salatu wasalam mbiram non la démé sun borom wax ci alquran ni inna masala isa inda allahi ka masali adama khalaqahu min turab zuma khalalahu kun fayakun surat ali imran sun borom ni isa mi ngeen di lam lamé doomi yalla ak doomi yalla bu ma len di jox misal ci isa muna muni isa du kenn kul rek comme ni nga xamé ni nima ko bindé moy nima bindé adam ali salam muni adam ali salam man yalla ma ko teun mu nek ban ci bi ci souf daldi euf ci mom ru ni ko nekkal sama jam mu daldi nek sama jam muni isa it non la isa dama ko ni kun abdan lillahi nekkal jam yalla rek mu ñu nek jam yalla bu fekke ni xalaat nañ tuuti dañu gis ni isa ali salatu wasalam juddu am ndey te amul bay adama ko gëna grawle kon kay adama lañ warana jiñ yalla sax bu fekkon tani amna ku ñuy jiñ yalla ku dul yalla ndax adama ali salam mom amul ndey amul bay isa mom lu bon bon amna ndey bay la amul
adama nak mom ali salatu salam mom amul nday amul bay kon xana mom mo gëna graw ki am nday rek te amul bay sun borom ni misal mango inna masala isa indallahi ka masali adama khalaqahu min turab suma khalalahu kun fayakun isa ali salatu salam bok ci jami yalla yi nga xamni sun borom leen tan xam ngeen sun borom rabbistu jalla sa bu namme yëkëti ab jam def ko mu nekk orientation wu aw xétam daf koy préparer mo xam jam bobu yonent la wala waliw la wala borom xam xam la sun borom daf koy wajal tabarak wa taala enti yalla isa sun borom ko tambalé wajal ca mamam jaar ci ndayam maryama alayhi assalam xam nga ni ku ñi wax anata bint fakhud mo jur maryama alayhi assalam mi jur isa alayhi assalam xam nga ni anata bokut ak nak anata mi nga xam ni moy way juru yontu yalla Musa momit xam ngeen ni way juram anata lu tudon dañu faral dañ wax nan ko xam Musa di nga am li mune man da xam na ko tawuma alal yaay Musa alayhi salam anata lu tudon xeyna nak anata mi jur fa ki Maryama xeyna ñu tudde ko anata momé way juru Maryama alayhi salam muy anata nga xani borom kërëm moy Imran bi nga xamné yalla dogal na mu yek ni dafa wone lor la tambalé wadjal domam joji ni yow sun borom rabbi sattu jalla man jigen la jo xamni yek nani wone na lor te jigen bu wone lor responsabilité am dafa engagé wu ndax man na jur ku ne man na jur yonent man na jur waliw man na jur borom xam xam waye man na jul bandi bu mel li firawna la qadar allah wala saman comme jigen bu xese eum rek responsabilité am engagé wona man sama responsabilité engagé wona ci kima eum kon nak ma ngi lay ñaan nga defale mako ni yow yalla subhanahu wa ta'ala motax mu wax mom anata ni sun borom ci alquran biñu ko netti iskhalat imraatu imran rabbi inni nasartu lakka ma fi batni muharrara fataqabal minni innaka anta samiun alim ali imran yow sun borom yegnani wonana lor waye dom ji ma eumbu sama oxystif ci mom sama yene ci mom sama xalat ci mom sama beug beug ci mom moy dama beug bu ñewé jamono duma dox digam ak boromam biko bindute mom ko duma dox digam ak yalla dama koy jox hurriyatum hurriya moy libertém digam ak boromam dama ko koy jox libertém digam ak boromam moy budé jigen sudé mourou duma dox digam ak mourou mukk duma ko ni dang fi gat nga tenji duma ko ni dangay wote ak ibadurrahman duma ko ni mouray ko ko def dangay gat fan dedet dama koy jox hurriyatum suko nexé na mourou ba ca tioncha la suko nexé na mourou ba ca ndeggu tank ba ma fi batni muharrara dama koy jox liberté ci digam ak boromam bu don julli ba melni julli kata duma ko ni goné guy jamm yalla da ngay gawa dé duma ko ko wax mukk dama koy jox liberté muy jamm yalla niko ko yalla santé duma dox digam ak jamm yalla comme niko sun jigen ni jamono di défé nga am so dom ju jigen mu jang l'islam xam l'islam fas yene jëfé l'islam bu muro nga ni ay di buri sara bune duma tek grafas ngane ko kon de do gaaw am jeuker bu julli ngane ko da ngay gad nga nangam anata bint fakhut neena domam ji wara ñu jamono bude goora bude jigeena du dox digam ak boromam daf koy baye ak boromam tabarak wa taala liko boromam sant lepp mu diko jefe ñin ñepp jang nañ ci tere seigne touba yi mu ne kep ko xamni dox na sa dig ak sa borom moy sa setané
ku dox sa dig ak sax ak xam xam te xam ngeen ni xam xam ku ko amul do meuna xam sa borom muy misal ñariñal xam xam dañi kep ku dox sa dig ak sako ji xam xam wona la ci bida bu bon te koku mo representer setan ci yow nay nday nay bay nay nijaay nay bajjen koka dox sa dig ak sa borom te moy sa setané koku mo representer ci yow maryam nak alayha salam bi nga xamé ni ndayam ji amunako di anata binti fakhut mu xamal ko niko bu tiddo dama koy jox hurriyatom dama koy jox liberté ci sa dig ak boromam duma dox digam ak boromam mukk tabarak wa taala bam ñaané loolu bu neppi dana suñ borom li nak pour ma atane ko pour ma man ko fa taqabal minni ndax innaka samiun alim yow yaay aji dig ji yaay aji xam ji kon nangul ma sama ñaan gi ndax lay lay nga gis wajur wo xamni domam dafa jog daw jëm ci l'islam mu and ci ak mom mom nday ji jox ko hurriyam jox ko liberté ci digam ak boromam muy muru di jaamu yalla ni ko yalla sante di sakku xam xam waye gis nga bokki ndaw sa ay bajjenam ay nijaayam ay sœuram ay frèram ñoy ñew seufal nday ji ba nday ji dootu attan liñ ko seufal mu wagniko seufal xale bi waxna len a 2005 defena buma djumul bi may jangale ci Dakar ben xale bu jigen bu tambali won di muru te bobu dama ko dafa dal lakhdari rek dafa wacc alquran ma dalal ko alakhdari muy jang ba aksi ci fisun borom di wax bi fi yannabi sallallahu alaihi wasallam di wax nan al mar'atu kullaha awra ila wajhaha wa kafayha jigen leppam awra la bam dess xarkanam ba ak tenqiya xale ba ñibbi tambale muru ndayam ni ko du fi dalé bima gesto ba tax nday ji téré ko hurriyam ci muru lu ko waral ndekete nday ji da am ben way bu nek amerique bu ko deg ni dina tak xale bi da na ko jox boyet or ak 500000 maniko su boxul mala boyet or ak 500000 jarna diiné boyet or ak 500000 jarna diiné lool rek tax ndayam bëgg dox digam ak jaamu yalla waye xale ba xam ngeen fu mujjé dañ ko mujjé ëmbël ta ndayam ak ko yobbé dañ ko mujjé ëmbël ta ndayam ak ko yobbé gis nga rek anata bintu fakhut mom dañi sama dom ji duma dox digam ak dara ci yalla duma dox digam ak boromam mukk gis nga bimu amé xalaat bi nak yalla wërsegal ko dom ji juddu muy maryama mi alayha salam mu daldi jël maryama jox ko libertém digam ak boromam maryama di mur aw yaramam daldi dem ci temple ba moy fañuy jaamo yalla bu doon sun jamono ngi ni da dem legi fété wo jumaaja ci jumaaja la fété diko balé diko ciuray di jaamu yalla guddé ak beccëk mom maryama alayha salam moy li ñu tuddé huslatu ci arab moy wét di méditer di xalaat ba yalla dogal comme bu ndoxam jéxé day dem ci dex ndox mu naan benn bis ndoxam jeex mu dem fa di wuti ndox fa la dajé jibril mi ko indil ruhullahi fekk na boba sun borom begele nako ni yow maryama bisa nga ñew dana la may dom ju tedd ju mag ju ñi wax isa alayhi salatu wassalam nga sun borom ko tuddé isa mun alquran di misal ni isqalatil malaikatu ya maryama inna allaha yubashshiruki bi kalimatin minhu ismuhu almasih isa ibn maryama waj'an fi dunya wal akhirah wa min almuqarrabin aw kama qala allah tabaaraka wa ta'ala fi kitab alhasis malaakai dañu ñew ni maryama alayha salam fofu muy jaamo yalla am liberté am digam ak boromam di jox yalla akam falako malaakai fekk niko yow maryama sa borom neena mi ngi lay deggal bisa ngi ñew dana la may kalimatullahi moy ruhu yalla te moy kun rek mu daldi nek fayakunu kun rek fayakunu mu ne ko gis nga nak kalimatullahi gogu bis bu la dikale turam moy isa mi nga xamni foko fek al masih moy kan moy ko xane ni lu febar graw bu ko laale mu wer
nay silmaha nay siti nay ngana nay tank bu dam nay ku de bu koy laal muy deki koku moy masih bu koy laal rek muy deki muné koku nak bu ñëwé du yalla dé lutax muné ibnu maryama doomi maryama dé doomi maryama lay doon dé waye du yalla man yalla ëmu soxna ba maryama di ma jural doom maryama du sama soxna kon nak ibnu maryama doomi maryama waye nak kalimatun minhu kalimatun minhu

nit lay doon ko xamni bu dikké ko orienté wu lay doon digëm ak boromam deggmal al-akhira won gannaaw adina waye minal muqarrabina ci ñima gëna jégé man yalla ci lay bok sa doom joju ma lay dik su ñëwé ci ñimay gëna jégé ci lay bok jaam ñima gëna jégé ci lay bok alayhi salatu wassalam maryama alayha salam ki yonte yalla isa alayhi salam bi lolu amé maryama dem ci dex gi di wut ndox mu mu naan bi mu ñëwé xam ngeen ni nekkon na faak ben way buñ wax yusuf an-najar ben ministre won momit dafa daan jaamu yalla bo gisé yahoud yu bon yi di tumal maryama njaalo la qadra lahu wala saman yusuf an-najar mom lañ ci tumal ñu ni mom la maryama alayhi salam bi mu ñëwé ci dex gi daf ni na xous ndax dex gi ba fa gëna tay lolu moko yobbe mu dal di wok robbu bi mu solon bim ko wogé ba nga xamni ay yélam mi ngi feñ te yél xam ngeen ni ci jigen awra la fofu la sayyidina jibril alayhi salam profiter rek dal di koy euf ruhu yonti yalla isa alayhi salam mu dal di dugg ci poche maryama ci misal maryama dal di eumbu alayhi salatu wassalam bi nga xamé ni wasin nako ba lew dom ji dekk bi commencé jokk jolaté dom ji amul bay biñu accé ci maryama alayhi salam wa maryama li num la dalé li foko jëlé mu joxuñ goné gi ni laaj leen goné gi xam ngeen ni ñetti lire rek la yalla may ñu wax ci berso te da ci seen berso ba nopi di wax yonntu yalla isa mi ci la bok ak kan ak kharuna bon mu bon mi ñub lang bi kharuna nga xamé ni yonntu yalla musa la jamonon tel te musa alayhi salatu wassalam don wax ni dañuy genné asaka di diglé lu bax di téré lu ban kharuna méré ko ci lolu dal di koy complo gassal ko pax wo jenn jigen bi yo xamni wasin bes la dox ko alal ju bari diko busuba Musa dana ñew fi di waré yi def ak mbaxanam momo kalam gi waye bu ñewé bay waré rek ba gaay tamalé daanu jël ak ay yuxo ñewal taxaw ni ko cim mbasmala yow day xuma yaay kan ndax li ma yor ya ko jur ndaw si momit dal di bayyi ba yentu yalla Musa tok ci fotoy bi di waré ndaw si xust bi mbolam bi aksi niko tejeul ci gemign yow koy war li ma yor yaay bayam la qadarullah wala saman ay wajile yentu yalla isa ali salatu salam xol xamul num wara def mu ñaan yalla yalla tegil ma tuuma sun borom niko laajal lire bi yentu yalla musa dal di ñew door lire bi ne ko man abuka kuy sa bay mu ni diw sangam moy sama bay moy sam ba don samal diw mo fekk sama yaay ci gannaaw dekk ba def ak mom nangam ak nangam ci la juddo wala mepp ni tisseur ñu japp ndaw si yalla musa ne ko duma la ray waye dama bëgg nga wax ma rek lu duggal ci li ni ko neexul ba neexul waju ñi wax kharona moma jox alal ju bari ni na la tuumal kharona la ci la yentu yalla mere sayidina kharona ba ñaan yalla ni ko na suuf wan kharona suuf di wan kharona di jeglu suuf di ko wan ba ci baat bi muy jeglu yentu yalla musa jeglu ko suuf di ko wan bam ni meng am ca mbolo mu ñaan ah da ko añane alal ji rek bëgg jël alal ji do nga tax muy na ko suuf wan acca non yentu yalla musa ne gess alali kharona ni suuf wanal alal ji suuf dal di wan alal jepp ñettelu lire bi moy lire bi nga xamni yalla dafa dogal jamono bo xamni bour bo fa nek dafa deung gas kambuk safara kep ku gem yalla rek kep ku ni rabbuna allah yalla mom rek mu sanni la ci kambu safara mu diko def nak ba am sen su ndaw so xamni dafa yere won dom gi ndaw waye mom gem na yalla mom ak ay domam mu jël dom yi di sanni ci kambu safara gi nan ko weddil ndaw si taxul mu weddi

bimu accé ci lire bu ndaw bi nga xamni moy nam ndax da bëgg lak doon bañ jeex mu doga lak seen nday bimu accé ci xalal bu ndaw bobu nak nday ji xolum njurelam dal di yëngutu tax mu bëgg wax liñ koy wax loté moy wedd yalla lire bi niko sama nday ya ne ci deug bul wedd yalla mukk de genn rek la te fi buñ fi deeyé tamit aljana lañuy déké ji nday ji ngeumam gëna dëgëraat ñett ñooñu ño ma sa wax ci berso ki leen ñettel moy yonntu yalla isa mi alayhi salam yonntu yalla isa bi nga xamé ni maryam alayha salam neena gañi ay ci wax leen ak lire bi ñu ne ko way yow bu ñu jaaxal goné gu juddogul numuy waxé yonntu yalla ni jébet di wax isa alayhi salam ci la waxé ni alquran ni ñu ko misal khala inni abdullah atani alkitaba wa ja'alani nabiyyan mubarakan aynama kuntu wa awsani bi salati wa shakati ma dumtu hayya muni a yene wax ndax munuma wax kay len wax len inni abdullah duma domi yalla jam yalla dong la njamus yalla la inni abdullah njamus yalla la duma domam atani alkitaba joxnama tere joxnama ay enseignement yo xamni yeen la ko wara jox yeen la wara orienter ngeen jaar ci wa usani bi salati wa shakati digal na ma fuma toll nay taxawal julli jurom nay julli di joxe asaka ci buma amé alal lu ko mat ma dumtu hayya li feek ma ngi dund li feek ma ngi dund rek digal na ma may julli di joxe asaka wa bar bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiya def na ma hit kat digal na ma fuma toll li feek ma ngi dund may def ñek jëme ci sama wajuru jigen ni neewul walidayhi neewul walidayni walidati lutax mom wenn wajuru dong la muy jigen mune li feek ma ngi dund yalla digal na ma def ñek jëme ci sama wajuru jigen wo wa barabi walidati yalla mom wala mi alni jabbaran shaqiya yalla dogal na ci man duma massa nek bandi yalla dogal na ci man duma massa nek boy disco yalla dogal na ci man duma massa chris coros muy ndax yalla dama dogal da dogal te dogalam ni man ma ngi bok ci way taxeñu duma massa taxé di motax duma def bakkar ent yalla isa ali salam bimu waxé li ba nopi nak mu xamni yalla niko señ touba waxé luko sop def fihlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha sitadbara yalla luko sop def te do xam nam koy defé mu xamni sun borom ku sewi mbir la ku mana wal beuti mbir la luko sop def kat na mak señ señam ci la talal yalla loxo niko yalla li nak ginaaw bima ko waxe bu noppi jam ya ko am kuko am ya ko may mucci kuko def ya ko musal kon nak mang lay ñaan jam ak mucci wa salamun alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma uhbasu ayya salik isa ibn maryam la ci yalla tek mu neew sun borom mang lay ñaan salamun alayya yawma wulidtu bis bima ñew jamono ni bis bima ñew jamono lay doon bis bo xamne jamm ju ni beyi lay doon ci man kenn duma ray kenn duma fexel duma doye di musul ma rek wa yawma amatu bis bu may genn adina it kat na doon bis bo xamne bisub jamm lay doon shaytané du man ci man dara musul ma ci sukuratu sunde musul ma ci jaxla genn adina wa yawma amatu bisa nga ñew wa yawma yuhasu ayya bisub dekki ba nak ma fa yone jamm xolal yont yalla isa alayhi salam ñetti situation yi mu ñaan yalla moy situation yi gëna critique ci doom adama situation yi gëna critique ci doom adama moy buy ñew jamono buy genn adina buñ ne suba lañuy dekki moy situation yi gëna critique mu ne ko situation yoyu buñ ci agge man nak ma defal jamm ju ni beyi yalla nañ ko yalla defal ñu nit yalla nañ ko yalla defal ñetti situation yoyu buñ ta tolo defal ma jamm juni bey yalla nañ ko yalla defal subhanahu wa ta'ala rabbi sitti wa jalla jalaluhu khalaqana wa maulana ñent yalla ni sun borom ni xana li firnde la ci ni isa du yalla bu don yalla li du ko soxla nga diko ñaan salika isa ibn maryama qawlul haqq allasi fihi yamturun mu ni deg leen wax ju deug ji mu wax rek yen ñi warante ci naan isa doomi yalla la ak doomi yalla mu ni deg leen ji wax rek wax ji ku ko deg xamni ab jaamay wax
yalla da soxlal kenn dara bay ñaan mucc yalla da soxlal kenn dara bay wut ci kenn len kon li mo leen di tekkal ni isa jaamu yalla la du doomi yalla jaamu yalla li ab yonentam salika isa ibn maryama qawlul haqq li moy wax ji deggu li moy li wer li ngeen di werante yeb mu ne li moy li ci wer moy isa du doomi yalla jaamu yalla la du doomi yalla jaamu yalla la isa mom ali salam nak sun borom def ko mu nek ko xamni dafa ñew ngir orienter aw xetam tek leen ci alal kitab wa sunna waaw sun borom neena li kulli khawmin hadin mbolo mo gis bolé na lé kulen orienter dana am ñu nangu am ñu bañ ñi nangu la nañ dem aljana ñi bañ dem safara waye li kulli khawmin hadin generation bo gis bolé na lé na guide generation bo gis bolé na lé na kulen di orienter ben nga nangu rek bok ci way taxani mba nga weddi bok ci way taxé di ñi generation yonante yi da ngay gis ñu taxaw lankal leen generation walli wi nga gis ñu taxaw lankal leen generation ndax walli mom mo ci gëna gara gis nga walli walli lu mu am am daraja lu mu jégué jégué yalla lu mu bax bax bax mënu la xettali te gëmoko mom walli mënu la xettali te gëmoko ñi nga xamé ni walli lu mu naqari naqari dara lum tang tang bop munula alak te toñoko kessale kayit lumu bax bax bax munula jariñ te gëmoko samé munula jariñ te gëmoko mom walliw aisha yallante na ngay soxnam yallante na ngay soxnam yallante na ngay domam waye gëmoko dang ko jappé comme sa bop rek al insanul basir nitu kessé rek la comme yow aisha dula massa jariñ mom la seigne touba di junji ci masalikul jinan bimu ne isil asud laysa sa intifahi bi fadl man asara bi tibahi cheikh bamba neena ki yalla dogal mu nek orient muy orienter ñim wara orienter mo xam ay talibem la mo xam mbolo la mo xam ñim jamonontel xam xamam dal mi ngi koy orienter nit ñi mu ne du sa jarignu ñu ne ko kan mu ne boromu kañaan du sa massa jariñu amna ko xam dana ah ki nga xane barki dem la juddu ci sa kanam tay mu ne fi dima xali ñam xali lañ koy wax barki dem do nga la juddu ci sa kanam kat tay mu nan wa moy xana du doomi diw je moy yeen ki man dama am aycha do massa jariñu de ndax innal fadl bi yadillahi yutihi man yasha amo ki nga xani mak mom ño bok ndey ak bay wala ki nga xani sama frère la wala ki nga xani sama mune aïcha lum ci meuna don isil asud laysa sa intifahi bi fadli man asara bi tibahi yent yalla isa nak sun borom daf ko yoni ngir mu nek orienter ñim jamonontel ni nga xamé ni sa bo jamonontek ay nit di len orienter ñalay weddi duñ yam ci weddi la waye dañ ci boole dila fexel buñ la mané ray ray la buñ la mané écraser écraser la buñ mané yaq sa adina yaq ko buñ yamone rek ci bañ la top yam rek ci bañ la diglu yam rek ci bañ la waye dedet dañuy def loola bu nuppi nak wagniku kuñ xam dañan jema dox sa dig ak mom yaqal la sa dig ak mom buñ mënul loola ñu wess lolou jëm la ray motax yent yalla isa ali sallallahu alayhi wasallam bimu wote ñam jamonontel ñako ci weddi lañ dal di jël beeno moy fasku yene ray rek te xamu nek ñu def ko pour ray ko ba benn bis ñu dal di koy tecc ci benn neek fasku yene ray rawatina al yahud ndax boba mi ngi waré di xamal yahudi ni len ni ngeen bëggé alal ni ngeen gëmé alal wallahi ma ngi len di watal ni du ngeen dem aljana mukk mukk mukk mukk li fi ak gëlem jaarul ci bën bënu pousso te yalla du yak li bën bën du wañi gëlem
aljana du ngeen ko mus li fi ak geleem jaru ci ban banu kusso ndax li len yalla sante seen alal yi defulen ko defulen ci dara ñi nak legi waji xatal nañu ciowli bari na mu nek fi di nu war rek aka ciow rek yef yi dafa doy yef yi doy na ñi kon nañ ko sakal pexé ñi ñi def ñi nañ ko ray ñu daldi organiser duggu ci ben nek ñu tej ko fa daldi wo ben way buñu wax sidat buñu wax ben way buñu wax sidat ñu waye sidat fay ko alal ju bari niko legi dañu bëggoon nga dal ñu rayal yonte yalla isa alayhi salatu wassalam nga xamé ni duggu na ci neeg bi wara ray isa borom soppi xarkanam ba mel yonte yalla isa alayhi salatu wassalam mom lañu alquran di misal wa qawlihim inna qatalna almasih isa ibn maryam rasulullah wama qataluhu wama salabuhu walakin subbiha lahum xam ngeen bi nga xamé ni japp nañu ci daat momu ba ray ko ñu ko rayé ndax bimu duggé bëgg ray isa fekk suñu borom yëkëti na yonte yalla isa yubbu ko faga sopp ci daat bimu duggusé suñu borom soppi kanamam ba melni yonte yalla isa mu bëgg génné informé yahudi ñi leen man kat ki ngeen ma doon raylo fekk muy ko ci biir mu génné di leen ko informé ñu ne ko yow yaay isa da ñoo bëgg nax rek dal di koy ray mom ci bopam mom lañu ray bu ñu salap ko moy lu ñu gis ñu def ñom chrétien diko def moy tandar ko laaj ko nonu le mom sidat mom lañ ko def waye defuñu ko yont yalla isa sun borom weddi ci alquran ni yeen day ne ngeen ray ngeen isa waye isa mom wama qataluhu wama salabuhu walakin subbiha lahum man yalla ma soppi waja bam niro yeen niro mom mom ngeen ray mu niro isa ci yeen dafa niro isa ci yeen mom ngeen ray waye reyu len isa alayhi salatu wassalam sun borom yekati ko yobbu ko ko sopp lol la wala ndjay di wax xana nan yene neeg la boroma cey fanan motax sun borom wax ci alquran ni bal rafa'u allah ilayhi wa kana allah azizan hakima suratu nisa li fi nek ba nek moy isa ken reyu ko yalla ko yekati yobbu ko fa ko sopp muni man yalla nak may hasis ba numa def nona la waye may hakim ba luma def ken duko meuna lijeenti ci xereñ lay defé ci sañ sañ lay defé muni nak ci mom ken munu ko dindi ko waram rek lay jefandiko rabbi sitwa jalla jalaluhu khalaqana mawlana kon borom bobu tabaaraku ta'ala imbinde isa def ko munib jamam ngeen balma ñi nga xamne dañ ko bëggona faagaagal tax daf leen di orienter li ma xon legi ni kullu khawmin hadin ñu bañal ko loola tax ñu bëgg ko ray dañu gis cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu muy wax naan bi muy defal bi muy defal sayyidina maryama xamal ko ni ko sa dom ji nga yaakar dañ ko ray kenn reyu ko ca lay waxe naan ya ummu ruhil maliki ya ummu jalil aliki ابنك لا بهالك عند الحال الممسك او كما قال في قصيدته من يو ياي ينت يالا ميغا خاني موي روح الله ميغا خاني ياي نديم يا ام روح المالك يا ويجرو روحك سن بروم غيت موي عيسى عليه الصلاه والسلام نيك يا ام جال الحالك يوم ميغا خامني yaay nday ki nga xamni dafa ñew fekk adina bi tax lendeum tax xeyñ bakkar yu bari mu ñew nak dindi bakkar yoyu feñal deug orient ni ci alal kitabu sunna yow mi nga xamni yaay nday koku yow lay waxal ibnu kila bi halik sa dom ji dara jutuko ken reeyuko sa dom ji dara jutuko ken reeyuko awaw buñ ko reey anam mu ni indal halil mumassaki ma nga fa yalla subhanahu wa ta'ala yalla ko jël yobbu ko fa ko sopp rabbi sitwa jalla jalaluhu khalaqana wa mawlana yent yalla isa kon dafa ñew ngir orienter ñiko yalla yoni ci ñoom te xam ngeen ni mi ngi ko yoni won ci ban israël ci lako yalla yoni won mom isa ni mi yoni won musa ci ban israël isa it ci ban israël lako yalla yoni
lolou benen waxtaan la xeyna buñ doon waxtaane ni yonent yi seen mission nekk ben man na am ñu ag ci lola kon yent yalla Musa yi nga xamé ni anata fa préparer ndayam ji di Maryama Maryama non la préparer domum ji di Isa alayhi salatu wassalam amna hadith bo xamni Bukhari moko netti ak muslim ñom ñaar ñep netti nañ ko ñun yaronte sallallahu alayhi wasallam neena ma min mawludin yuladu ila wa shaytan yamsuhu ina yuladu aw kama khalafa al hadith hadith bu xaw gudd tuti la yaronte yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam daf ni amul ben lire buy dik jamono lul bam ne put rek shaytan ñew na niko aw xet ñaaf amul ben lire bo xamni bam jane adina rek lul ni shaytan dina ñew niko aw xet ñaaf muni ila maryama wabnuha bam dess maryama ak domam ja mo yent yalla isa bam dess maryama ak domam xam ngeen ni waxna ni nday maryama muy anata dafa ñaanon yalla musul ko ci shaytané nako non it non la maryama mucc ci shaytané bu nepp nak musul ci isa mi nga xani moy domam motax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam amul kenn kuy gané adina lul ni bam ne put rek shaytané dina ñew niko aw xet ñaaf mu dal di yoxu fayasta'ila sariqan mu dal di yoxu fasas rek lutax mu ne xana min masy shaytan xet yu ko shaytané xet mom lay yoxu mu ne ila maryama wabnuha bam dess maryama ak domam alayhi assalam xeyna kon xamna bo demé sage femme yi nga xamni ñoy rew li jigen ñi fofu lañ ko jëlé ci bu lire juddo te joyut ñu diko xet xet yu metti yoyu waye lool du ci dara lool seytane koy def joy yoyu seytane ko koy def lo pour ñom nak suñ ko deful du dundu akay lool jotté wut ak dundu dara fekk seytane moy xet xalel bi yuxu leena gis xale bo xamne xeyna bu juddo ci batine man nam bo demé yalla ko mussel ci xetu seytane xeyna mu baña joy legi nak sa fami dañ koy daldi xet pour mu joy sen sa pa xoma luñ ci djublu waye yaronte sallallahu alayhi wasallam ci hadith bo xamni bukhari moko solo ak muslim neena amul ben lire buy gane adina lul ni seytane dana ko xet mu yoxo bam dess maryama alayha salam ak dom ja yaronte yalla isa alayhi assalam motax ñu bëgg yow mi jang l'islam dañu bëgg fekke ni jigen ji la jang na diine mu jang nodd jang liqam xam nga jigen noddu waru ko liqam du sunna ci mom dañ ko sopp rek bu ko defé dara neeku ci bu fekke ni fam koy defé du yëkëti batam ba kaddom di jotté ci goor ñi xeyna waye jigen ji ak goor gi ñom ñep war nañuy jang dodd ak liqam ba nga xamni mom ndaw si nga xamni bu xale bi juddo ci ay tankam lay jëkërot mu daldi noddu ci nopp nday jor bi liqam ci nopp chamoñ bu ko defé rek day daldi mucc ci seytane waye gis nga bu fekké ni xale bi judduna té noddo ci nopp nday jor bi liqam ci noddu chamoñ bi fessasé seytane day daldi ñew dugg ci xol bi bof daldi fay profiter nen fa ay nenam légui nak bala ay bisbe delu ci muy juroom ñaarel fan biñ ko wara tudd nga xamne ci lañuy nodd ci nopp nday jor liqam ci nodd ci nopp chamoñ bi bala boba fekk lolu mu fa nenon tostanna su ko defé bu imam bi koy tudd ci ñëwé wala borom xam xam bi koy tudd ci wala kilifa diiné gi koy tudd ci bu ñëwé nodd ci nopp nday jor bi liqam ci nopp chamoñ bi shaytané yi dañuy daw genn waye nak sori wuñu dañoo isélo wone rek taxaw di xaar buñu noppé rek mu delu ci waat buñ noppé rek mu delu ci waat lolu motax serigne si daan jox seeni talibé tour yalla yi ñi sikkar ndax shaytané man leena bayyi ndax shaytané tour yalla donc ko mëna dakk ndax fimne bo dé noddu shaytané bu ko déggé day samp xelu bakanam di foraxal ndax baatu yalla bi nga yëkëti muy foraxal ba déggatu la taxaw waye nak bu sa noddu gi daano xam nga julli mo gëna for noddu fop waye gis nga bu sa noddu gi daano ba nga kabar di julli shaytané délu ci waat ni ba xaan ci sa biir xol bi tambalé dila jax jaxlo bo mo moytu sax doto xam ñaata rakka nga julli won wala sax sa xel ma nga Paris ba nga France ba nga Angleterre ma nga fekk boba shaytané la te bi ngay noddu kat dañi wakk daw bala fi yaronte sallallahu alayhi wasallam amul kenn kuy ñew jamono lool ni seytane dina ko xet mune bam dess maryam ak dom ja motax seigne touba ni
ya umma khayra muhsinin mahsumatan min saraki yow nday ki nga xamni yaay koku moy ki nga xamni muna yalla ci bopam moko sécuriser yalla ko ar musta bokale shaytané musuko laal shaytané musuko jek ma'sumatan min saraki ku yalla musul la ku yalla ar la deug la sax yonent mom ali sallallahu alayhi wasallam naka jek mahsum lay don waye amna geneen karange ba nga xamni iblis dula jemel sax waxuma di la fexel xam ngeen ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam iblis mas nako feñu ben waxtu fajar mu julli suba mu yore melaw mus mom iblis ñew ni ciap ci kanamam yonent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam niko yot bokko ko naj ko bam xereñiku ba melni kuy waja de yonent bi sanniko musam pukhilu bakkanam ba seenatu ko seigne touba yit iblis feñu nako ci tundu jewal de ngeen lam wax ayasir minillahi inda jewali iblis isna deetu biawali ak bimne kataftu fil bahri anni shaytana ila akhir kon shaytané mom jamono bu nek danay fexal nit yalla bi jog dem ci mom xam ngeen yent yalla ki sayidina Abdul Khadir Jilani radiyallahu ta'ala anhu shaytané mas nako feñu momit ci bi mu nekké ci négam di tuddu turu yalla di sikar ba yagg shaytané sét duggu ci négg bi don ak lèr gu daj kap négg bi niko ya Abdul Khadir Jilani anna rabbuka may sa borom luma la dagalonol aramal daganal na la ko be ci Abdul Khadir ni beurep niko kasabta la'natullahi alayka muni sifet don nit yore mel do adama niko waw no def ba xamni man kacior bi muni ko gis nga bi ngi mané ya Cheikh Abdul Khadir Jilani sama nobbi do nga mo lay deg son bi nobbi rek koy deg muni ci sina kaddu yalla yaramu dom adamay degando son yep nobbi du ko jëk deg karaw bop du ko jëk deg wewu tank ñepp koy degando sun borom bu ne ya abdi sa yaram wepp koy degando yep tank ya loxo yek lepp tank loxo nok bakkan bat bet gemign ñepp koy degando muniko nak bi nga mané ya Cheikh Abdou Khadir Jilani muna muni sa son bi ci genn wet lama joggé ci sama ben nobbi do nga la tok motax ma xamni yow shaytané muniko ah wallahi ponkal nga dé bari na gaño xamni biñ accé fi la len neurmel faq li ñu daanu ma romb len jall yonent yalla Musa ki Isa alayhis salam kon yonent yalla la bo xamni du doomi yalla ab yonentam la waye nak sun borom jox ko mu'jisa comme nim ko joxe yenen natou ko yonenti xam ngeen ni leg bo gisee yonent bi sallallahu alayhi wasallam fi mu mané yenen yonenti alayhi wasallam ci mu'jisat yim don def du won nit ñi lo upp seenum xel muy waliw mu yonent bu la yagge won lo upp sam xel rek bo muy tour nga considérer ko yalla so muy tour considérer ko yalla bo gisee Isa alayhi wasallam ñu considéré ko yalla moy lim leen won dafa upp seenum xel wali bi bu la dé won lopp sam xel budé muhammad sallallahu alayhi wasallam nak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mom dafa wacce bopam ba tolok nit ñi yoré melaw nit di bok ak ñom di dankando ci ciéb bi di bok ak ñom di naan soow di and ak ñom di war ci mbam and di daanu won len ni man nit la comme yeen waye nak neke moy sangu sang yi de alayhi salatu wassalam yent yalla isa alayhi salatu wassalam da bokon ay mujisam nima ko wax won lum lal rek budon de sax deki bu de won sax deki defa na net won na len ci genn gamu waxtan wo xamni bi nga xamanteni isa ki mi ngi don voyager té mu dab ben way du sante jaxaté wala touré wala sam mbassi ci yoon wi koku nak diko xamni mom dafa dal xir ci aw ñam dal bëgg lek la dal ñin balma sambeen yek sisé yek ñu sante jaxaté mu nekk bëgg lek mi nga amé ñaari mburu yent yalla Isa wenn mburu la am bim ko dabé ci yoon laaj ko fo jëm mu ni dëkk sangam da yow dé ma yow ñoo bokku fuñu jëm comme ño bokku di tukki and nañ boole sun bop boole sunum yobbal waji d'accord ni daldi boole sunum yobbal
kon legi ñetti mburu la ñu xamé né dox nañ ba ag ci ab dëkk ñu wara fanan waajal di rocc ku dem lek wenn mburu ki sant jaxate da rocc ku dem lek wenn mburum bayyi fa wenn nga xani dal bu ko esané ay ci ñu rër kon kenn ku ni aw mburu lay jël waye day bañ rër jot comme jaxate la sant ah esané ay ci ñu rër mu genn yetti mburu yi mu jël wenn genn wal mu esa jël wenn genn wal taxna dal mu rocc ku mom dem neub lek wenn mburu wa comme yent yalla esa mom ab yonent la xamna ni waji li mu def bu ko jubantiwul yar ko delosiko adina man nako fuk xamal ko ni ko ñam wo xamni ni bokay lek rek lay saf xoram dir bu gatt mu soppiku don lenen nga yobbu ko ci gannaaw keur ga jirul gore di jirul wana yenn yi lol tax na yentiyalla isa ali sallatu wasalam bi reer jotey mu ni waji indil sunu yobbal ba lu reer waji dem genn ñaari mburu yentiyalla isa ne ko ah saway non na affaire bi ñetti mburu leewon nu ni dedet ñaar dong la yentiyalla isa ne ko dit da mel yow ñaari mburu ga amon di mu ni ko dedet man wenn mburu reklame wenn reklame yentiyalla isa ni kon baxna ni dal di lek kenn ku ni aw mburum ba ñu xeye di dox di dox di dox suñu luñu lek xif nga xani xif nañu waji ni isa man di deug deug dama xif ba meunatuma dox isa ni ko jappal nak wele ñu ray ko mu dal di japp aw nak buñ seené nak ñu japp nak wi dal di koy ray ñu raye nak wi ñu dag ci di lek di dag li lek ba sour mu ni nak jaxata jaxata bi yow fexel ba bul dam yax yax bo lek tegal ne rek waye bul dam biñu lekke ba sour ante yalla isa dal li jël yax yep dajale wat ko ci mbusu nak wi dal li jël yat bi mu yoron niko kucc nak wi niko jogal bi isnillahi nak wani ñokket jog dem wadi ni aja ban kimtan dekkal lu de ali do ina war ñu dal di and dem ni stoti ñu dajek ben lafañ isa ali salam wajang koy yim ci mu'jisa bi mu def waji ngir mu delo ci ko na xamna ni ki adina fekk nako ba meunta bok adina fekk nako ba doylu wut mu diko war pour delo ci ko yalla isa ni ko wa yow yow yibra jaxata yow sa digeuntek sa borom ci war may ki nga xamni mo dekkal na wude wi ci deug deug ñaata mburu nga yoral mu ne ho man yenn mburu rek la ma sa yor nañ dem ñu dox tuti yam ci ben la fañ yalla esani la xagn bi wayo ndax buma la ñaanale yalla ngay wër dang ko gëm waaw waaw sidina esa jël yat wi ni kucc la fañ bi ni ko jogal dox ci ndigal yalla la fañ bi ni ñokket waade ni kaw tief dox lo am la fañ biñu di do tuti won gannaaw la fañ bi esa ali salam ni waji fa ci dig ak sa borom nak ak war may ki nga xani mo dox lo la fañ bi yaw yow ñaata mburu nga amon nak sa way mu ni ko wallahi wenn mburu rek la yor ñu waxu ni stuti ag nañ ci dex gi ñi ngi deggmal dekk bi ñu jëm dex gi dox seen digënté ak dekk bi gaal gi ñu waroon gaal gi wacc na manam gaal gi doon roñ nit ñi di jallalé wacc na ci na isaaniya li day mom kiman la tay di fi lañ na rafanan ndax amun luñ jallalé waji sant jaxata ni ko ah xana kiman la ci kan xana du ci yow de yow du kiman ci yow ñaanal ki nga xamni moy sa xarit bobu nga xamni mo dekkal nak wa doxlo la fañ bi mu jéggiloñu am ci alay sané ko kon baxna légui gëmal mu gëm isa jël mbubam dox ko niko tiyel fi mu tiyé mu niko bal xépi nak waxul top sama gannaaw rek waji dal di waxul dox top ci gannaaw isa mu jaar ci dex gi ba jall di dox ci kaw dex gi ba jall biñu gesso gis dex gi ci seen gannaaw am ci yalla isa ni waw saway ci war may ki ñu jaarlo ci dex gi ba tiyel nuko banu yalla te lebunu ñaata mburu nga amé won mune ko ay isa yow dal man wenn mburu la am ñu ag ci dëkk bi ñu agge ci dëkk bi fanan fa mu dalal leen waji tudd ba guddi yatu yent yalla isa wi nga xamni ci lay defé mu'jisa yi mu sacc ko dal di daw ci guddi gi bi isa yewoo gisul yatt bi mu xamni waji ko sacc mu top tank waji waji daw ag ci benn dëkk fekk boba amna bur bu fa nek bu febar waye nak bur bi cepp kune man nako fajj bu la ënde boko mën ta fajj dalay ray do dem di wéjé fébaram ah nga xamni waji ñëw na
duggu ci dëkk bi mom jaxata jaxata bi saccion yatu yon ci Allah Isa yu duggu ci dëkk bi dal ñey wayeen ndax kenn fébaru fi mu fay ko ñu né ah sa way defal ndang dëkk bi da am bur bu fi fébar de te bur bi kep ko way fajj te mëno ko fajj da lay ray de mu ñu dañ leen dem ma fajj ko mu ni ko sa way te nga bañu duggu ci loolu bur boko mën ta fajj da lay ray mu ñu way bu ñi ag ma koy fajj ñu dal li waxu dem kër bur bi ñu dikko alal ji bari mu ni ay jëñu andi bur bi ñu andi bur bi comme da gissone esa mom yatam yu bune kucci ni jugal rek waja jog mu dal di jël yat wi ni kucci bur bi ni ko jugal ci ndigalal yalla kucci jugal ci ndigalal yalla ba muy ñett yoon bur ba gëna febar dag yi dal di koy japp ni kon dañ koy ray yo xamé ni yew nañ ko ba war ko ray yent yalla esa top tank bi ba aksi ci mom tan ni ay wajile bayi len ki sama xarita ki no andon mak mum aw yon bu len ko ray ñu na ki ka da doon jema faj bur bi te mënu ko te bur bi kep ko ray faj te mënu ko faj dañ lay ray mu na waye bu ma faje bur bi ngeen bayiko du ngeen ko ray ñu ne ko waaw ñun bur bi wër rek lañ bëgg boko faje rek ñu bayiko yent yalla isa dal di jël yat wi waxu dem ci bur ba niko kucci niko jogal ci ndigalal yalla bur ba ni ñoket ñu dal di koy bayyi ñu ko baye ñu and ñom ñaar dox ba genn dekk bi isa ali sallallahu alayhi wasallam niko waaw yow yibra jaxate waaw nak deug deug nak sa digeunte ak sa borom ci war may sa borom bi xani mo dox sa digeunte ak deegu wex gi tal nga narana de wa deug deug nak ñaata mburu nga amon mu niko wallahi isa man noxuma la yenn mburu rek la am ñu waxu ñu genné dekk bi tabbi ci ab gent li wala dox gent paté buñu aggé ci gent ba ay mbam all ñew nañ fa di gëss xeyna gerté ya fa ba gent ba bayyi ak yoy ba sulli ñetti biri ji or esa moko jëk gis tani ah li de or la waji ni la illa ñun kay sun affaire baxna alal deug deug ni ni nak ñu yalla esa ni ko bako fi te ñu ñu dem xana xamul li ku nara alku dong koy am ku nara alku rek tekkiwul ni ku nara alku rek ay am or waye daf ko bëgga jangal rek ak yar ko muni ko li ku nara alku dong koy am muni ha muni wa muni ko bako fi ñu dem mu yëkëti yëkëti mënta dindi mu dal di dem esa mo ma ngay waxuy dem rek bëggu ta tekkale ko yent yalla esa ndax esa musul nako ci deegu wex tal tayit kim tan yi muy def melna ni neex nako mujisadi mu daldi daw dabi isa bayyi fa alal ja bimu tawé sempu xelam dem ci isa rek nistuti am ñaari gaay yu aksi yam ci alal ji ñomit dal ni ah li de alal la daldi tambali diko gas nistuti am ku ñew ñettel leen bi leen waji ñettelé ñi gas ba yag ñaar ñi fi jëk daldi waxtaan ci seen biir dal ni nañ yoni waji mu jëw mu dem ci dëkk ba jëndal ñu aw ñam ak mbam mo xamni ci lañuy seuf birigi or yi ndax lu lool duñ ko attan ñu ni d'accord ñu daldi jël alal jox waajoju ni ko demal nga dëkk ba nga jëndal ñu mbam mo xamni ni mom lañuy seufé sun alal ji ak ñamu ñu lek ndax xif nañ waaji daldi départ dem di jëndi loola ñaar ñi fi mu jëk ñew daldi diiso ci seen biir tan ni saway chaahan baxut gis nga diiw sangam male ñoko fi jëk ñun ño gis affaire bi da ñew fekkunu fi dong légui nak ma ngay dem di ñu jëndeli aw ñam ak mbam bu dikke nañ ko complot rek yollu ngar ko dal di koy ray bu ko defé ñun ñaar rek monsieur do ñett birigi or yi muni waaw baxna waaje momit ah tan ni man dal deug deug deug dal comme gaay yu neñ mo ñam te ñett birigi or fa nek limay def moy damay posséder ñam wi suma démé jox leen ko ñu lek ko dé ma jël ñett birigi or yi te dem momit dal di posséder ñam wa bi nga xamé ni ñew na mom waji ba aksi daldi jox ñam wi gaay daldi biñ daata lek ñam wi ñu profiter mom ray ko biñ ko raye bu nopi nak daldi waw kay legi ñun ñew mom alal bi daldi sukku nak lek ñam wi ñom tamit daldi dé yent yalla isa ni ko xolal gaaye luma la waxon neewon na la li ku nara alku rek koy amé waji ni waw isa xamna lolu sax waye yow nak xaritub yalla nga kon ngir yalla may ma ci donte ben birigu or sax ma yubaliko ben rek isa ni ko acca nañ dem ñu daldi waxu ñew tim or bi mu nek ñett biri isa ne ko dañ koy seddelé nak dama koy seddelé ci manut ak yalla mu ne ko nokoy seddelé mu ne ko bi yow bi man bi ci dess ka lekkon mburwo waji nit teul ni ko way ma lekkon mburwo man mi la nga gis ni kon alal fi mu yobbu nit musta nangu ni mo lekk mburwo wan nañ ko nak buñu dekkal musuko nangu ñu wan ko lafañ buñu doxlo musuko nangu ñu wan ko jaar ci ndoxum geej dal musuko nangu ñu wan ko dekkal wéral bur bu tawaton musta nangu waye gis nga bi alal téwé rek mu dal di nangu
nonu nak dafa am ci nit ñu no xamni non lañ mel buñ doon doonan doomi yonante mba ñi doomi wali wit alal man na leena geuf alal man na leena ger bëgg alal man na tax ñu sosal nit bëgg alal man na tax ñu créer ay audio bëgg alal man na tax ñu man na tax ñu man na tax ñu ndax bëgg alal rek amna ño xamni donte doomi wali lañ alal jaral na leen lu ne jaral na leen sank seen diine jaral na leen jaay seen ngor jaral na leen jaay seen juddu ndax alal rek mo xam alal janat keur lay doon auto buñuy war lay doon suuf lay doon ko par lay doon waye alal jaral na leen amna ño xamni non la adina fekke seenum xel ba alal jaral na leen lool sosal asgor ngir alal rek tuumal asgor ngir alal rek jaral na leen ko jaral na leen ko buñu tollo fofu nak adina yakuna adina yakuna xam ngeen ni dina koy faral di wax man bokk jigen ni dañoo bokk ci nga xamni dañ ma ité lool ndax ñom ñoy jur doom yi ñom ñi jur doom yi ño wara préparer ndax ñoy ndab li def ñam wi xam ngeen ni ndab bu setul nga def taw ñam na la wër ni boko lekket lek jarasim jarasim defena microbe lako tubab di wax microbe lako tubab di wax jigen ñi buñu gor gor lu won ba dara xasseen ndap bañu set bala ñu ci def ñam ñam moy lan moy ruugogu dom joju ñu wara eub an la leen suñu borom wax ñom jigen ñi yalla da leena digal ni leen ku bëgg am dom ji baax muna mu ni fi ngay tambale yow muhammad waxal mako jigen ñepp qul lil mu'minati yaqdudna min absarihinna wa yahfasna furujahunna wa la yabdina sinatahunna ila ma sha'ara minha waxal ma jigen ñi leen ku ci bëgg am doomi waliw ku ci bëgg am doomi borom xam xam muni nañ dam seenu gis nañ dam seenu gis qul lil mu'minati yaqdudna min absarihinna mo ndax moy seen gis bi ñuy xol ni rek seen bëd yi seen nagu bëd wi dedet moy say mebet nagat bula adina fekk bula alal yobbu bula alal yobbu amna ño xamni tay bëgg alal tax na ñu jaay seen ngor gor gi la tak dacc yow lu nekk wutal le kayit finance ci xaalif bu nekk lu ni mu dacc ko ci yow ba nga ñew ci rewma alal tax nga ne ko fa yel banding seti geneen gor gu ko ëppele subhanallah subhanallah tani da nga bëgg jur doomi borom xam xam nga ni da nga bëgg jur doomi wali foy jaar foy jaar lu ndaj nako ci yow lu ne alal juni jox na lako bu fekkon tani jafé jafé aduna yu dox seen digënté ngeen dem ba ñaka mëna def yonentou sallallahu alayhi wasallam neena li yalla daganal lepp te gëna haram moy passé lolu mënta ñak parce que dafa bok ci yenn ci solution yi nga xani dana dox digënt nit ak soxna ci waye nak na fekk li jur passé mi bëgg alal indi wuko su boba rek difo leer alquran wax alquran dani sajjileen seeni xif ci bëgg alal sajjileen seeni xif ci bëgg alal yow say moromi jek nga fa nekkal say moromi jek bo demé ñom basar dinañ seenu sey bu yag ba ne ci seen bop yow ñu jëlé la fi indi la nga commencé lijeent ñu di la lijeent ay kayit ba nga am ko rek aha ñu commencé la influencer wala sa bok yi nga bayyi fi wallahi wa rabbul ka'ba li man mako deg man ma gis ndaw suñuy maye so xamne kañ ko doon may dañi bëggumako xam nga luma bëgg mu yob ma bitim rew rek bu may dem di nangam tan sey bi mako deg ci sa nopp bi yag na ay 2000 video yu xuma 2009 japp nonu waye bako waji degge falako ba falako ba de falako ba ab sey def ci duggé bëgg dem Italie mba France mba Amérique mba Angleterre dedet ab sey dañ ci dugg ngir Yalla fastiyena am jabot gu bax qul lil mu'minu qul lil mu'minati yaqdudna min absarihinna wa hal ma jigen ñi ni len nañ dam seeni xif ci bëgg alal waye lo dir yank rek xep ko lo dir yank rek xep ko di batere rek gor gu ñew may la 500000 rek subhanallah
subhanallah muni way xassna furojahunna neelen nañ tak seen kumba ci bam deugar buñ ko tassal genn goor gudul seen borom keur buñ bëgge doom ji baax gis nga maryama mi alayha salam bi yalla di joxe prof yi tax mu jox ko doomi yonent bi ko yalla di wax lum wax ahsanat farjaha fa nafakhna fihi min ruhina neena da takup sirem ma jox ko doomi yonent yalla neena maryama da takup sirem ma jox ko doomi yonent xamone nek goor gu tekul tubayam sax limay bon mutta tisli wallahi nek jigen ju tekus askumba mako raw ndax goor mom man na bon te du te ndaw seen dom ju bax waye li jafé moy jigen ju bon bu nopi goor gi bax ñu am dom munta nek ju bax munta nek kon xamnañ responsabilité bi li ci ëpp jigen ji la goor lum bax bax xana bax ñi doon ci do yem ci doon yonantu yent yalla no ak yent yalla lut xana bax fa la mëna yem waye gis nga ba seen soxna ye nekké ñu safano munu ñu fexé ba am dara ci gantax gu bax munu ñu ko waye xolal fir'auna ni mu boné biko yalla wërsegalé jigen ju bax xam nga jigen ja lu ko yalla fayé niko xamna ni goor gi nga nekkon ko bon la ko xew la ko doy war la waye xam nga luma la ci fayé muna mu ne ko yawmal khiyam ki gën ci nit ñi la lay may moy doon sa borom kër moy muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam muni tay tayam gi taxna sax buguma ngeen am dom yalla niko tay tayu sa jeuker ji sax taxna buguma ngeen am dom legi muhammad sallallahu alaihi wasallam sax la lay farmay nak kon wayahfasna furujahunna sun borom dolli ci ni wala yabdina sinatahunna sinu tar bu len ko won wa daayira bi sinu tar muna muni bu len ko yobbu daayira ba de wala yabdina sinatahunna di dem daayira ba makiyasu bu melni jinne ji jombalé langal grafas ba ci ndig tak lu yëngutu bolé ca subhanallah mon tay xef rof ngay yutal ni wéy gaynde fo jëm daayira ba xam nga ni demo daayira de sun borom néna wala yabdina sinatuhunna sen tar bu len ko won wa daayira ba ndax légui tay nga demone ko wa daayira ba ab jaxata jaxati bo xamni ni nama yalla bal munta sen munta tak sen tiram top la jaral nako dem ci bukhaba bune funi mu telephone fa pour ñu bukhaba la ba li nga bëgg lim bëgg mu am ko motax yalla ni bu fa yobbu subtar ba yobbu su furi faram ngeen bal ma ci bad wala ibdina sinatuhunna daayira bu fa yobbu subtar mun a ila ma sa'ara minha lu li nga xamni yalla lako binde mo meunta ñak da nga netal non lako yalla binde lola mom yalla meun na ci bañu fitnal kenn ila ma sa'ara minha waye di dem daayira ba soppi sa bop ko romb mu deg lu yeng ko romb ak nga top ko nga ni daayira ba nga jëm motax sun borom ni wal yadribna bi khumurihinna ala jiyubihinna ne len buñuy dem daayira nañ muru ba seen xarkanam bi do nga ci dess ne len buñuy dem magal ga nañ muru ba seen xarkanam mi do nga ci dess ne len buñuy genn ci mbedd mi buñuy liggéey nañ muru ba seen xarkanam yi do nga ci dess wal yadribna bi khumurihinna ala jiyubihinna muni mom borom bi tabaaraku ta'ala wala yabdina sinatahunna ila li buhulatihinna sabtar bala feñ na sa jëkkeer tew yeen ñaar dong ila buhulatihinna sa jëkkeer rek mo wara gis sabtar ila buhulatihinna tar du wan koko yi nga tak mu yëngu baye koko moko mom yoyu mom dong nga ko sañe won kesse yoy da bok ci maye jigen ju bax ak dom ju bax bo gisee hadith bi nga xamni sayyiduna aisha moko netti radhiyallahu anhu muni yarhamullah nisaul muhajiratil awwalin aw awali ñune ko lutax muni kérok bi ay alquran bi wacce daf ni yalna yalla yeureum jigeni muhajiruna yi muhajirati yalna len yalla yeureum ñune ko lutax muni gis nga kérok bi alquran di wacc nan wal yadribna bi qumurihin ala jiyubihinna bu ngeen de genn ci mbedd mi muru len muni aya ba ca ten ba lañu fek ñu def sun bop yi neen
mune waye gis nga bi ay bi roté bi ben sahabi ñëw fekk ñu téen ba taxaw jang ay bi kenn ku ne semal fa nga xoti muuro ko ñun ndax ñun digalal yalla jëfé rek lañ ci xam neena fa saasa lañ xoti kenn ku ne xoti sub sir daldi muuru fi saasa neew ñu sax nañ xaar ba ëllëg ak muuray yalla santane ko muuray aaday nar lak mu ñi dédé ñun fa saasa lañ muuru ñun ñun bañ déggé ay ba rek wa tax suñu borom ni afatu minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd mo ndax yalla da len di wax li bax na ngeen ni ay ca d'accord ndax da depok sen banex yalla ni li bax na bayi len top len ko ngeen ni dedet mo ni dedet gem len li wacc li ci dess gem len li bayi li ci dess kon nak bo beugé dom ju bax da ngay jaar yoon wala koy may ngay jaar yoon wala koy may suñu mbokk jigen ni ñu bax lañ ñu bëgg lu bax lañ yalla xam nako seen alal bo woté ci yalla seen alal du ko féké wayé nak ndax am nañ ku leen mëna orienter kuy tax ñu mëna am lu bax li ñuy wut buñ la déggé ngay wax ci l'islam sax aïcha dañ lay bëgg ba duñ la gëmé ndax bëgg diiné lélay nak nga dajé ci kacior bo xamni mum kenn xamul moy kan ko xamni ni dalay wax ci l'islam ba nga gëm ko ngir l'islam ben mu di la triyané di lek sa alal ba sax bo moytu mu fexé ba tékkala lak sa jëkkeur takla wala sax man na la baña tak jadd ak yow yoon la qadarullah wala saman yoyep nak faaw jigen ji day wajal bopam so wajalé sa bop rek ndëgg sërax yoyep man nga ci baña tabbi ndëgg sërax yoyep man nga ci baña tabbi ko meuna don serigne bo meuna don lax ma ngi len koy wax jigen ni serigne bu meuna don ak wilaya gu meuna wote ak lu meuna wax ci adina boko seenon muy dox ci kaw ndox mi la wax de muy dox ci kaw ndox mi bis bu la laaje sa bop te du sa borom keur shaytané ngok shaytané la amul sama serigne borom keur la amul da ko rous amul sa borom keur ma yoni ci mom yu xoko la wax yu xoko ngen balma tudde ko taxawalu kat sax bu dagonon tudde ko lum la mana khali khali waxul deug khali ngen koy wax de khali moy lum la war war waxul deug bu la ni won man na la jox tayabi agene buñ pare waxul deug waxul deug mala wax li ma la wax ni ma yalla dongula lu bon mom lu bon rek la yalla permettre ko yonentou yalla permettre ko malaka yalla permettre ko waliw waxuma nak koy serigne serigne lu koy serigne serigne permettre ko kenn kenn ko yalla sak ku la ko wax day tiaxan ku la ko wax day tiaxan kon ma ngi len di denk sama bop ngeen delo ci seen xel ndax ni ngeen beugé lu bax budé daire ba yena ci man daari alcorane yena ci man lepp lu ñu wota ci l'islam yene ci man yalla xam nako yalla xam nako waye nak bu ngeen fexé won nak ba jox l'islam seen bop ci ndigal yek téré yi ay kon kon day seen gannaaw bandang adina ku leen fa jitu li leena jëk faatu nakoy faral di wax nakoy faral di wax lu bari mani japp na ni li ñu wax ñeño ñi ñu wax ay ñeño yowmal khiyam te bok ci yoonu mourid yowmal khiyam man geewuma ni kenn dana len jitu aljana amana dal luñuy dacc aw mitit bo muytul bammel la yem japp na lolu lu ko waral moy seen alal bu serign bi soxla atan nañ ko ko jox te dem majjali yalwani seen alal waye nak yañ ci toftal moy dañu bëgg lool xéssal ñu bëgg lool poukéré adina waye gis nga yoy buñ ko ci génné won ay nitu adina la leen di woyé yalla xam nako fimna tay sëriñ bu la upp taranga rek xamal ni da la upp talibé ñeñu mo wax leen ko tay sëriñ bu la upp talibé ñeñu rek mo la upp taranga ndax ñom lu ne atal nañ la ko jox ngir sëriñ bi waye fofu do nga la seen afatu nek moy seen galankor moy bëgg nañ lool adina mom meesu ba ci digginaaw ga xessal ba melni tubab budé jigen ña budé goor ñi ngay takilam cene guy pèse 1 kg 500 etc etc aka neexon sëriñ si ngeen di jox seen addi téré leen ko aka neexon ñu téré leen ko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam day masna tok
ben way ñew ci sahabi yu nuyu ko ñene ñi ab lam la takkon ñene ñi ñaari jaaro way yonent bi da ko ni wekkat sanni te kat or la bi yonent bi joge dem am ko koy deyni ko ginaaw yonent bi dem na farat ko nak bo demé sax nga may ko sub jigen mune lu muhammad sanni ma diko lalati abadan xolal ma yoy gaay muhammad lum sanni tere ko ba sanni ko ma diko lalati abadan wotu dugg sama loxo dootu dugg sama loxo xana net won na len ko fi wa jo xamni ni dama dem julli ji aljuma ci juma ji ño dend kasa mas la joge lak kat la sosé la mu ñew yendok serignam kërëm ba julli juma jot mu and ak serign bi julli ci juma ji mi nga and ak bayam bayam nak mom du mourid mom mo djeblu te serign bi mu djeblu ba nga djeblo ci bitim rew bi mu ñewé sénégal nak mu and ak bayam ñew di siar ci serign bi mu djeblu da xam nga lakkat yi toujours ñom dañuy sincère dañuy wax seen wajuri li am koko and ak mom mu ñew biñu ñewé touba diko siaré ci ba julli jot mu and ak serign bi ñew julli ci juma ji yalla dogal man man la dendal sappé ma nga gis mu tak lamu loxo ak kien buñu selmalé may def samay lawrat mu bëgg jog ma bëss ko mu tok bima noppé ndeké ci wétam bayama maniko fo bayiko munima kasamas maniko mba xam nga ni li ci sa loxo bi seigne touba mi ñu jakkar lol da koy téré mba xam nga ni li ci sa baat bi seigne touba mi ñu togal da koy téré munima ha munima waaw wallahi wa rabbul kaaba bay bi ci bopam mo ni ñokk jog taxaw bima jëre jëf pourtant dem mak serignam ño bokk yendu kim ni ci la jéblu ño bokk yendu ba and julli ci juma ji ma nga né waye waxu nuko de li ngeen wax di waxu nuko fi saasa la bay bi tekki lam bi ci sama kanam ak cien gi def duggal ci posal wallahi yalla xamnako kon nit ñi bañu ño def lu bax dañ leen ko waxut seigne modou waxtani bu mako topé dana guddé bay bo ñu yamale ko fofu rek te yeex nañu tambali ah jéglu nak mbolém auditeur yi nga xamni déggu ñu ñi dimanche yi wessu yépp waaw mom bo baye bo rek ngeen di ñu baye xel xamni sarsi mom mo bari leg legi duma fi fekk leg legi fekk bala ma ñew waxtu yi passé etc ko defé dal mu ngi non rek ñi top jotaay bi rek sa buñ diké ñu non légui légui ni rek bima seigne modou di wo amna keneen ko xamni mi ngi may wo pour bëgg ma waxtaan ak mom ci walu mbirum accident yi xew ak manam xalé yek nit ñek seen ñak yar gi mané ko fimne ma ngi émission bo xamni mënu mako bañ def té koko kilifa la mi ngi yëngu ci benen média aussi mané ko bay bo jéggel ma rek tay mom ñëmewuma lay sama auditeur yi kon li rek mo sama bon inshallah taala ñu ñew ni dañu def waxtaan ci lu mel nonu waye discipline bi nga xamni mom mo am Senegal mom man ubna sa bop de yalla xam nako ubna sa bop de te discipline bi mag ñe gone ñepp ci and ñepp ci yam danaka rek bo xolé sax mag ñi ñoo gëna discipliné ke sax xalé yi waliyasubillah ken mënu lako wax ken mënu lako wax kon jere ngeen jëf no ngi sante ñepp te leen ndokkel di nuyu ku ci melni Serigne Maissa Diop ndaysan mom tamit barki dem rek ñew na fi ci daara ji defena delu ci wat na bitim rew sax ndax ma ngi jot message sam bu yone ni delu ci na mu dem wax ni ma at yu yag rek ma bëgg nu may def ba ñew fi waye ren mom duma genn Senegal te ñewuma ci daara ji ndaysan bimu fi ñewé yëkëti ay addi am jox ma soxnaam si nga xamni moy soxna Jaynaba Mbouj mom tamit bi muy ñew mu yobante ko addi ni ko rek way bo gisee Moustapha Mbaye Sam joxal mako li lolépp ñu jox mako ma defal leen ko ci daara ji donc kon ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen ndokkel diko xamal ni lam ma jox bokk na ci lam ko ci jëndal ci sadaqatu jaari ndax bu leen fatani xalé yi jang fi xam xam yépp ak alcorane ji lepp téré yi makoy jënd makoy jënd lay leen nit jox ma dara ñima defal ma ci daara ji ma dem jënd koy téré indi mu nek sadaqa jaayam li fek xale ba nga jang ci tere bi yalla dina bindal tiyaba bu fekke ni dafa laaj fuñu wara defarat ma dal di jënd sima ak wala fer nangam ci yoy dal lay delu ak luy jappale goné ci seenu dund ak seen ya ci aju kon nak wax deug yalla munu ñu dul sant leen gërem leen surtout nak nima koy waxe soxna yu jigen yi nga xamni ñu bëgg lu bax lañ donte seen loxo jotut seen gannaaw waye da ngay gis rek ni ni len émission bi itélé ba kenn ku ci nek
day jema influence borom kërëm pour mu japp ci liggéey bi japp ci daara ji lolu ngeen balma sant nañ leen ci gërëm leen ci kon ñi ngi ni bax serigne maysa diop momu taxawayam ak soxnaam soosu nga xamni moy soxna jay ne bo mbooj ma ngi koy xamal ni lim joxon borom kërëm joxna mako jazakum allah khair jaza ci melni serigne wali fay mom tamit non la mel ak soxnaam soxna jayna basar mom tamit ben bis rek lama wo jot ma telephone danaka xawna xam nima xaarama jox la sama borom keur sa numéro bi mang ko jele ci ko ñi wax mama jong xam ngeen ni momit kenn la ci yaay daara ji fi gën

0: أهل الكرام في ساعتي خسيدة أونلاين نعيكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام. بك أريتيري راديو خسيدة أونلاين من أبي مسانة يالله جلي كي مصطفى عليه الصلاة والسلام جلي سنين من اليوم في سين إميسون أبيني تدي من حاج العابدين إلى الجنة té seen bokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di len ko defal ci dimanche ju nek ñu ndokel len ñaanal len sakk ci yeen ñaan xam ngeen ni émission yi wessu mawdu yépp mi ngi jëmon ci magal gi ak lu aju ci magal gi yalla defal na tawfiq magal gogu ñu doon sentu borom indi ko ci jamm ñu sant le borom tabaarak wa ta'ala si ahmad bambara di allah ta'ala anhu suñu kemtu la yu katan ci nam ko bëgge won ci ñun yalla na depp ak nam bëgge ñu li kon inshallah ta'ala suñu mawdu tay bu len nexé ñu tuddé ko ahamiyatu sukur importance sant wala ñu tuddé ko natijatu sukur lan moy natija lan moy resultatu santa kon sant katu yalla lan moy natija bi lan moy resultat bi cheikh bambara di allah ta'ala daf no wowon ci ñu sant le ko yalla ma waxon ni alquran mo nu sant bu ñu déggé bu woté ñu sétantal woté ba buñu ko sétantale ba gis ni wote bi yalla rek la ak yonentam ñu jog wuy ji te sun borom wax ko tabarak wa taala ci suratul anfal ni ya ayyuhal ladhina amanu astajibu lillahi walir rasuli iza da'akum lima yuhyikum firiwnaako bi jarmu ci delu ci wat bi nga xamene yalla digal nañu ni bu ngeen deggete wote bu ngeen sétantale ba gis ni wote bi man yalla rek ma tax ñu wote ko saab yonent rek tax ñu wote ko na ngeen jog wuy ji mo am ben wote kat mo xamni wote kat yaangi tol ni tulle ak malle ci côté spirituel ak côté temporel lambi golala waye ci biir wote kat yi yalla ni na ngeen set kata wote ngir man kata wote ngir sama yonent bu ngeen di wuy ji ngeen wuy ji koka Seigne Touba xamal ni ni mom bok na ci way wote kat yi waye kan la wotel yent yalla muhammad lay wotel kan la wotel sun borom tabaarak wa ta'ala lay wotel motax mu waxon niko lakin unadi kullal ibadi lakin unadi kullal ibadi ila ibadi bila jala li am ba moy man dina wote ndax bu len fatani ñi wote ngir yalla dañu am ndigalal seen borom sallallahu alaihi wasallam la sun borom jikko wax niko wotel ma fasda bima tu umar Seigne Touba ni man bok na ci ni yalla jox ndigal ngir nu wote lakin unadi kullal ibadi jox nga ma ndigal mo wote dina wo sa jam ñep waye duma len wo ci sama ndariñal bop duma len wo ci sama interpersonnel fo len wo jeme xana ila imadi bila jala yow yalla ci yow lay sukkandiku wo ñi may wo ci sab yonent lay sukkandiku wo ñi may wo duma len téwéri duma len indil ay discours yo xamné discours téwéri rek la sans pratique dédit ben choono bi ndax ñi xamné woté wu ngir yalla choono bi ñi dacc ci woté buñ la ko waxon dañ nan dédit ndax amna ci ño xamné danañu guer ay nit sax pour ñu uyu ci len Seigne Touba nak ni man bila jala damay wote rek ku deg wote bi ñew falil alhamdu ku tok sa affaire la ñu ni ko lutax muy ndax man yalla ko yonentum lay wotel ya ahla barri ya ahla bahri wujulil barri bahri saqa man ki may wotel moy borom geejju tab gi ki may wotel dafa tabé so ñewé sa ndariñal kessé mom ngay jël ci wote bi sa intérêt personnel rek mo nek ci wote bi sa intérêt rek wujulil barri bahri saqa man ki may wotel dafa tabé bo ñëwé do ñibé loxé kessé sa ru dana bëgg yalla sa ru dana ci xamé yalla sa xol dana ci dundé sa ru dana ci dundé man koku lay wotel ñu ni batay ki ngay jundikal la muni koku dal moy ki nga xamni fi ka unadi kullal biladi dana ko wotel wote bi ci mom lay sukkandiku ay waxam lay wax ay jëfum lay jëf ba ñepp xamni mako fi nekkal fi ka unadi kullal biladi rew yépp de rew mu ci ne dina fa wacc sama tank dina fa yonne sama kaddu dina fa yonne sama message ngir ñi ñew wuy ci kan xana lisil ibadi borom jamni lisil ibadi borom jamni la len di wol ngeen wuy ci lolou la yalla santone sunu mam ibrahima alayhi salatu wassalam sunu mam ibrahima sun borom dane ko wotel ma wa'athin fi an-nas bil 'ajji ya'tuka rijalan wa ala kulli da'imin ya'tina min kulli fajjin 'amiq wotel ma ibrahima alayhi salam ni waw sun borom man sama kaddu yesul sama yow tank nu ma lay wotele sun borom ni ko yow wax rek la war message bi man makoy wi kele yow sa yon neeku ci wotel ma rek dama la wotelo wotel ma rek wa sin fi nas bil ajr rek so wote ni yalla sax ndox mu neex ñeppay ñew ni yalla sax ndox mu neex ñeppay ñew ya tuka rijalan ko yalla saf ndox mu neex rek dina dik ndax man yalla ma ngi fep nga fi man te may jot li message bi seigne touba yi ni yalla mom nga xane mi ngi fep nga fa mom yalla momi ci mom lay sukkandiku wotel yantu yalla muhammad alayhi salatu wassalam fika unadi kul al bilad motax wotem bi daj na legi adina bi yep mom seigne touba adina bi yep wote bi daj nako ni wote bi rahima dajé adina ndax ci ndigalal yalla lako tek non la wote seigne touba dajé adina ndax ci ndigalal yalla lako tek ahamitu sukuru wala natije bi importance sante yalla wala bok njariñ li moy nima ko waxé njariñ li du moy bop manam dereti bop la du moy mbagum borom njariñal sante yalla dereti bop la du moy mbagum borom la in sakartum la asidannakum wala in kafartum in azabi la sadid yalla neena sante yalla dereti bop la du may mbagum borom sante yalla dereti bop la du may mbagum borom lolou la sun borom wax ci alquran la in takartum la asidannakum waye nak wala in kafartum in azabi la sadid ko xamni yaangi teweri ci nit ñi ngir ñu baña dem fu ñuy sante yalla mune xam nga koku lu koy xaar inna azabi la sadid ñi nga xamni ñi ngi jema teweri seen nit ñi ngir ñu baña sante ji yalla muna mune sama mbugal mu tarang leen di xaar sama mbugal mu tar mi ngi leen di xaar waaw ndax sante yalla dañu wax ni ridallahi ta'ala mu'allaqun bi shukrihi ku bëgg ngeureumal yalla yalla ngeureumam mi ngi ko acc ci nga sante ko ku bëgg ngeureumal yalla rek del sante yalla nekkal ab santa kon rek legi tay bu sante gi yalla rek taxé le nga am ngeureumal yalla mu'allaqun bi shukrihi ridallahi ta'ala mu'allaqun bi shukrihi ngeureumal yalla sun borom neena tabaaraku ta'ala mang ko acc ci nga di ma sante lola tax ñun balma ñun ci yalla Musa alayhi salatu wassalam sun borom daf nako misal ci alquran sun borom dani la khal da arsalna Musa bi ayatina an akhrij qaumaka min adh-dhulumati ila an-nur wa dhakkirhum bi ayami llah inna fi dhalika al-ayatin li kulli dhabbarin sakur nga sorti Ibrahim sun borom ne ma yoni yonent bi ñu xam Musa digal ko niko yow Musa alayhi salatu wassalam na nga créer ben bia ben bia ben environnement na nga créer ben mausim mausim moy événement créer ben événement bo xamni sama jam ñi nga xamni dañoo wara taxé te deggu te deggal créer ben mausim ben événement bo xamni ci nga leen di génné ci bakkar yi ñu nekkon musiba yi nekkon fatte giñ fatte won yalla nga delo ci leen ci yalla akub yonentam min sulumat ila nur an akhrij min sulumat min nur an akhrij khawmaka min sulumat ila nur lol la sun borom sant yonent yalla musa na nga créer ben bia ben environnement bo xamne yow musa bia bobu environnement bobu li tax ma créer lolako moy dama bëgg nga wo ci ay nit yo xamni buñu diké xam nga luy doon seen liggéey mu na amuni mu nak sant yalla sabar sakul muy ndax man yalla ci digënté muñ ak sant yalla lay xett lé sama jam génné ko ci ay lëndëm yobbu ko ci ay lèr mu ni ko kon nak créer bia bo xamni yow Musa alayhi salatu salam sama jam ñi da nga leen fay dajalé ñu dajé fa di sant seen borom ndax bu boba ma man leena génné ci ay lëndëm duggal leen ci lèr an akhrij qawmaka min dhulumati ila nur min dhulumati ila nur mune bul dañ mukk nak di len ko fatali wa zakirum bi ayamillah fo tolu na nga len di fatali evenement bobu le evenement bobu fo tolu na nga len koy fatali yow yont yalla Musa alayhi salatu wassalam mané yalla li la santon Musa niko na nga wo sama jammi dama la yoni ngir nga genné sama jammi ci ay lendem lendem yobul len ci ay lèr mune ta lolu mënoko def lulul ni wa zakirhum bi ayamillah da nga len di fatali bisi yalla yi sun borom tabaaraku ta'ala dafa am ay bis yo xamni ci lay denc mbotam secretam ci lay texela ñu muy texel ma misalon ko ci ni ñi nga xamni jamono bu nek rawati na commission yi nga xamni ñu yore magal yi bu ñuy bind baatu magal dal di bind makal makal mané ngeen di ni makal sanni fele tay bind magal makal seigne touba waxu len ko won te seigne touba gënu len ko deg arab gënu len ko deg wolof ba muy wax baat bi magal la wax neewul makal lutax ngeen fi dindi kef gi difa duggal ak qayin bindi len magal buñu arab bi laaje ni ñu ma mana magal ñu leral len ko ndax seigne touba mbotum bisi yalla yi la jël lemes ko ci bir baatu magal mim gi moy mbotum magal ak touba kef gi moy mbotum gam lam gi moy mbotum laylatul qadar ñetti bis yi nga xani ñoo gën ci adina mom la seigne touba dexeñ ci bir baatu magal ngeen ñew di ñu bindal ay makal lan moy makal bindi len magal buñu arabiy laaje lan mo magal ñu leralal leen ko bam duggu seen bop ñu xamal leen ni magal mbot la mu seigne touba genné ci lakk wolof tuddé ko bisam bu tedd bi jël secret laylatu khadar ni nga xamé ni mbotum wirdu ci abdou khadir jilani ma mbolam wirdu wirdu wo gis baat bay yobbu jambi ci yalla ben secret la bu yalla def ci ben baat ci bir wirdu wa la wirdu way bari bari ci ben baat la ko yalla dexe mbotum wirdu wa nekkon ci wirdu cheikh abdou khadir jilani mbotum wirdu wa nekkon ci wirdu cheikh ahmed tidiani mom la yalla bolé jox seigne touba mu bolé ko mbotum wirdul mahfous mom la jilat fi dugal ko ci bir mbotum magal mbotum laylatul khadar mbotum gamu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mu dugal ko ci bir mbotum magal motax seigne touba ni bo jappé wirdul mahfous yaangi melni ko japp wirdu cheikh ahmadou tidiani ak wirdu cheikh abdou khadir jilani lutax mbot ma nekkon fofa yalla dako bolé jox ko mu dexeñalé ko ci bir wirdul maqous ndax lutax neena len nguruk sun borom gi état la continuité la continuité la continuité la signature ba nga xamni mo doon doxal nguruk abdou diouf ak signature ba doon doxal nguruk ablay wad ak signature ba doon doxal nguruk président senghor signature yoyep la yalla boole dexeñ tek ko ci loxab signature Macky Sall ñetti signature yep la yalla boole dexeñ ko ci signature Macky Sall lum signal lolay dok mais bu fi joge continuité la kenen ku ñew ah légui rek du cheikh ahmed tidiani joge cheikh abdou khadir jilani joge fi seigne touba ñew indi wirdam yalla niko légui nguur gi état bi continuité la mbollem la nekkon ci mbouti wirdu yoya def nako ci sa bir wirdu wi laylatul khadar dem
1: gamu dem seigne touba ñew indi magal yalla niko boole na mbootum magal ak mbootum gamu duggal ko ci sa bir magal gi mune tudde len bis bi magal lolou seigne touba ko waxal bopam seigne touba lum wax mo gën lum waxut lum laal mo gën lum laalut mo wax lum xol mo gën lum xolul lu ngeen di soppé ci waxam bay bind baatu makal bindal len nu magal yeleen bind magal ci seen papier yi ak seen publicité yi ngeen ñi jox ci dindi fi baatu makal sun borom ne ma yoni Musa alayhi salatu wassalam ngir mu créer ben environnement bo xamni mawsim lay doon événement lay doon bo xamni dañ fay dajé dima sant man yalla sant kat yalla yi dañ fay dajé wala qad arsalna Musa bi ayatina an akhrij ghawmaka min adh-dhulumati ila an-nur wa dhakkirhum bi ayami la inna fi salika la ayatin li kulli sabarin shakur ab muña kon foko fek rek santa ko yalla la fo fek meuna muñ watal ni sant kat yalla la yalla ko wax sabar shakur fo fek abdan sabur baye bona la worni abdan shakur la wa fek muñ kat rek jamu kat sant katu yalla la xam ngeen ni iblis ba yalla wote sant ba yalla wote cham ba yalla xole daraaje ji nek ci sant waxna sank ni ngeureumal yalla mi ngi gëna gaawé ci sant ba yalla wote cham ni da bëgg jaam ñi diko sant iblis da ko lancer défi ni ko dina fexé ba meur parti ba kenn dula sant yow yalla kenn lutax muné ko adama ki sutul motax nga genné ma ci aljina ji ma nekkon xewal yi ma nekkon sa yermane ji ma nekkon sa tiranga ji ma newon adama ki sutul dong tax nga genné ma ci batay nga tejj ma punition buñ wax safara définitivement nga tejj ma safara définitivement muna ma ñoo ñu duma leen sétane li tax ñu am sa ngeureum li tax ñu texé dana leen ko xagn moy sant yalla wa lutax iblis ba muy défié yalla niwuko dana dox sa digënté jamm ñi ak julli niwuko dana dox sa digënté jamm ñi ak wor niwuko dana dox sa digënté jamm ñi ak jang alquran waye xam nga lu ko wax dana dox sa digënté jamm ñi ak sant yalla subhanallah xolal julle ngi fi de wora ngi fi de aj makka ngi fi de jang alquran ngi fi waye niwuko ben ci yoy dana dox sa digënté ak mom ak jamm ñi waye li tax sa jamm ñi am ngeureum te moy sa ngeureum yow yalla te ngeureumal yalla mo dakk duggu aljana mune ko li tax sa jamm ñi am ko dana dox sa digënté ak ñom ngeureum sant dana fexé ba sa ben jamm dula sant mom lañu alquran di misal ne zumala atyanhum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an simailihim wala tajidu aktharuhum sakirin lila iblis waxon yalla sa jamm ñi dana leen dikke nday jor pour terroriser leen ba duñ la sante dana leen dikke chamoñ di leen terroriser ba duñ la sante ma di leen dikke ci seen kanam pour terroriser leen ba duñ la sante dana leen dikke seen gannaaw di leen terroriser ba duñ la sante mune ko maangi wat ci yalla ni yow yalla ci sa maggi lay wat ni li gëna bari ci say jamm yow bo dikke do leen fekk ñu nek ay santa kon li gëna bari ci say jamm duñ la sante mukk motax ñu nekkon ci réseaux sociaux yi di terroriser nit ñi ngir bañ ñu magal ci di sante la yalla seigne touba ñoñu ikhwanu shaytan lañ ikhwanu shaytan lañ ñoñoy bokki shaytané kuy wut bokki shaytané jappal ñoñu ñi nekkon ci réseaux sociaux yi di terroriser nit ñi ak di wone négatif yi touba di wone ay négatifam te positif yi nafi ngir rek bëgg magal kat yi décorasé ba baña magal ci ikhwanu shaytan lañ ñoy ñoy bokki seytane ndax seytane waxon yalla li yalla dañu won yalla dina fexé ba terroriser sa jamm ñi ba kenn du magali di sant yalla wuton na ay ndawam nak tek leen ci réseaux yi ñuy terroriser waye ñi bëggoon yalla ko yonent mom xoos nañ ci biir ndox mi xoos ci biir jafé jafé yi ñew sant la yalla seigne touba am ngeureumal yalla delu faatu dem aljana iblis ko waxon sumale atyanhum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'ilihim waye nak wala tajidu aktharuhum sakirin dana len dikke point bu ne dana len dikke wet bu ne dana len indil misal mu ne dana len yone video bu negatif bu ne pour bagn ñu dajé magal gari la sante man yalla lolou dana ko def iblis ko waxon de iblis ko waxon yalla niko mom dana def lolou ba kenn duko sante wala li upp ci nit ñi duñ sante duñ kala sante Seigne Touba ni Iblis man dana la fenlo man dana fexé bañu upp ci ñi Yalla sak di sante Yalla ren luñ wax nenañ 6 millions yu moye touti ñoo ñew di sante la Yalla Seigne Touba 6 millions yu moye touti ñoo ñew ren di sante la Yalla Seigne Touba wa legi ñi nek ci yeneen rew nak europe ak afrique ak asie ñeneen ñafa nek te jotu ñoo ñew di sant la yalla seigne touba fofu nak ñoom kon li yalla waxon li iblis waxan yalla niko dina fexé ba li upp luñ la sant seigne touba mo ñew liggeel yalla fen lo iblis niko man yalla dana fexé ba ñi upp di la sant man kon seigne touba moy anti iblis moy anti iblis seigne touba moy anti iblis iblis mom dañe dana fexé ba kenn du sant seigne touba man dana fexé ba ñepp sant radiyallahu ta'ala anhu yalla nañ ko yalla fayal yalla nañ ko yalla seigne touba da fekk lepp lu bax te sori won rek mu xëc ko jégelal ñuko ay bisub seigne touba bi amul won kon da nga gis mouride bu dund ba dé du sant yalla bisub seigne touba bi bu amul won da nga gis mouride bu dund ba dé du massa sant yalla yalla xam nako motax gatché ngalama mom gatché ngalama mom néna len man seigne touba bima sétantalé limako gëmé wallahi du sant yi wallahi du sant yi ndax sant yi yag na fi te teki wul dara nama yalla bal lima gëmé seigne touba bam gënal ma lu yalla bind non benen affaire lool buma ci duggé émission bi day yaq nañ ko bayi fé xam nga dafa am ño xam dañu yaakar ni seigne touba dañ ko top rek ci fanatisme ni dedet am na ño xamné ay woromi xel lañ setantal nañ jang nañ histoire nit ku ne jaar na fi gis nañ ay jaar jaram gis nañ fuñ mujjé am na ño xamné biñ daatan doon nit yalla shaytané jekku na leen def lo leen lum leen bëgg def manipuler no leen def leen lo lum bëgg ñu soga rëcc nak ñew nekk nit yalla seigne touba mu musu ca jaar mani kudul yonent bi do seigne touba lani do seigne touba lani bur ba nga dajel jamono manipuler na la bam neex ko nga doga rit ci loxom delu ci yalla yalla waye seigne touba dafa ñew nit bañ ko ne irkan muni lan irkan muni subhanallah musal tuti ci nguruk buri musal tuti ci nguruk buri muni subhanallah ñu ne ko way xana xamoni nguur gi ñoo yore passeport diplomatique ak cey bi magal mune lepp man nako am te duma jaxaso ak bur lool lepp man nako am te duma jaxaso ak bur ñu ne ko nokay amé mune buru buri lay waxal buru buri yakay joxe allah jalla jalaluhu koku lay waxal khalo li yarkan li abwabis salatini ta us jawais tukhni kull ma aini seigne touba ne fakhultu asbiya man bokuma ci baye len mak yalla dañ koy defal ni ñepp mbolam ko fi massa jaar tay borom xam xam jaxaso nga ak bur yi ba am li nga bëgg soga beddiku seigne touba ni man duma bok ci ñooñ man buru buri lay def direct man ñar dañ ñuko way ñaral soow mi ku fi massa jaar ñar na soow muni man muna muni sam soow duma ko ñar man soow pir lay naan soow pir lay naan motax ku yalla defal tawfiq nga xam batinu seigne touba mëno ko yamale ak dara xawma nak ku xamul tous di lambut waye ku xam batinu seigne touba mëno ko yamale ak dara suma ci duggé rek day yakku cheikhou bamba radhiyallahu ta'ala anhu sun borom tabaaraku ta'ala sakku ko wacc ko ci kaw dindi bi ngir lan mu nek xettali wa ko nu ummatu muhammad sallallahu alaihi wasallam xettu yonent bi alayhi salatu wasalam sallallahu alaihi wasallam neena atahdisu bi ni'ma zukrun wa tarkuha kufrun sallallahu alaihi wasallam neena waxtane xewali yalla yi xewal yi la yalla defal nga diko waxtane neena lool rek sant yalla la mune gis nga nak ñaka waxtane xewal yi la yalla defal neena lool wedd yalla la kufru la jangeen ci alquran wa amma bi ni'mat rabbika fa hadis yalla nako yonent bi waxon yow muhammad wa amma bi ni'mat rabbika fa hadis lima la defal ci xewal de ko waxtane motax leleg buñ waxe yenn yi ragal nit ñi yaakar ni dañuy jimaamu wala yaakar ni nit ñi yaakar dañuy ngistal motax yenn yi duñ ci nango yegg waye wallahi ni'matun minallahi boko bëgge xam deug moy seigne touba ni'matun minallah lolu yalla waxon julit ñi ni len xewale na len xewal gu magga mag ñu ne ko xewal go gan la muni muhammad mi ma feñal ci seen biir waye seigne touba momit subhanallah kon dañu gis ni yonntu yalla Musa alayhi salatu wassalam yalla digal nako mu créer ben mawsim ben événement bo xamni événement wu sante yalla lay doon événement wu sante yalla sabur sakur fa fek abdun sabur rek abdun sakur la foko fek rek motax sun borom waxnu ci alquran ni إن إبراهيم كان أمة خانتا لله عنيفا ولم يكن من المشركين ذاكرا لأن أمه اتباه وأداه إلى صراط مستقيم ولقد آتينا في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين مجلو واتي سنت يالا خولال لي يالا واخ في رك ستنتال كوغا خول يالا داني من يالا إبراهيم عليه الصلاة والسلام بوك تي أولو الأسمي man yalla mako tan def ko mu nek namo se manam mu nek numu nuñ ko waxe ci nuñ ko meuna waxe exa manam dedet échantillon wa kay échantillon yalla neena tabaaraku ta'ala man yalla ma tan ibrahima def ko mu nek échantillon umma bi mo nek échantillon bi ci mom lañuy royé lepp ci mom lañuy xolé lepp mo taxone mu wax muhammad limuy bax bax ne ko watabbi millat ibrahima anifa Ibrahima la jël muy échantillon ci tawhid ci wétal yalla ci sante yalla muni tanana Ibrahima def ko mu nek échantillon inna Ibrahima kana umma umma moy kan moy imama moy kan moy échantillon muy ndax lutax muy mom day borom tawhid di jaamu katu yalla bo xamni anif la anif anif moy ko xamni muso jeng jëm ci dara lulul yalla ko moy anif moy ko xamni muso jeng jëm ci dara lulul yalla mun ibrahim mom walam yakum minal musyrikin ibrahim alayhi salam mustasak jëf walam yakum minal musyrikin mustasak jëf ibrahim mustatrayir min wa ibrahim kon lan la won mun xana sakiran li al ummi ibrahim ab santa kon lawon ibrahim dawul sak jeuf ab santa kon lawon sakiran li al ummi da dan sant boromam foko fek ab santa kon la muni bama xole ibrahim nak ak limako tek ci ay jafé jafé ak fimu jaar digam ak namrous lak nañ ko ci safara san nañ ko ci kamba safara luni jemal nañ ko ko wa ibrahim nek santa kon rek neena ba lolo amé rek ittabahu ma tan ko nak legi def ko mu nek na mosse ma tan ko def ko mu nek échantillon gis nga ibrahim kon ci mana sant la ko yalla jilé def ko mu nek échantillon mbolam lu yalla bind te gem yalla te nara dem aljina ëlëk mu nek sa échantillon mom ibrahim alayhi salam sakiran li an ummi xewali ko yalla don defal limuy touti touti ci la don sant mom ci lay sant ba yalla gërem ko neena bima ko gëreme ci cant ga rek ittabahu ma da di koy tan yemuma ci tan ga wa addahu ila siratul mustaqim mo orienté ko tek ko ci yoon mi nga xamni ku ci jaar do essé ma orienté ko tek ko ci yoon mi nga xamni ku ci jaar do essé te moy siratul mustaqim wa daynahu ila siratul mustaqim ma orienté ko tek ko ci yoon mi nga xamni ku ci jaar do essé ci la yent yalla muhammad jaar essé gul ci la seigne touba jaar essé gul ci la sayyid alhadji malik jaar ba essé gul neena yoon wo nga xamni ku ci massa jaar do essé ci la tek ibrahima mako orienté tek ko ci jalayam dedet ibrahima jelewul lol dong ci mana sant de xam nga lum ci bolé wa atayna fi dunya hasana neena ma regle adina ma defar adina wa atayna fi dunya hasana ci sant yalla la yalla joggi ba ibrahima alayhi salatu wassalam adina am jak wa atayna fi dunya hasana ma jagal adina ma defar adina ma possibilité adina dunya hasana moy adina bo xamni daf la ko faciliter legi faciliter la ci adina ba lepp luy taxa dem safara yow doto ko jégué bu yakar ni facilitation adina moy alal ju bari dedet xaruna fi eppone alal te adina facilitul ci mom yent yalla muhammad bu agné du rer te gis nga ni adina faciliter mom nim faciliter ci mom adina dafa faciliter trop ci yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam luka waral xeyna no waxtane ko yalla neena ma faciliter adina ibrahima fan la sukkandiko ba faciliter ko adinam muné xana azzukru sakiran li al ummi wa kala yam ak mom muné dédé dess na menen maqama wa innahu fil akhirati lamina salihin yawmal khiyam dama koy bolé ci ñu baxña ibrahima yawmal khiyam ci gañu baxña la koy bolé yawmal khiyam nak ko yalla bolé ci gañu baxñi sa affaire baxna sa affaire baxna kon ibrahima adinam baxna al-akhiram baxna fan la ko jëlé sakiran li an ummi nek ab santa kon nek ab santa kon wa ndax ibrahima mi ci sante gi mu don sante yalla ba yalla defal ko daraja ju tol ni yalla tan nako def ko ab yonent yalla orienter nako tek ko ci yoon waxani dotu esek yalla tan nako defar mbirum adinam yalla tan ko defar mbirum alakhiram ñenti daraje yep fan lako ibrahima jele yemu ci sun borom neena inni ja'iluka linas imama ma tan la def la nga nek échantillon monde bi wa fan lako yalla jele ibrahima sant wa gan cant nak legi gan cant moy maye li wa kay fofu la mbir mi nek mo ndax moy ni ma gis gaay di santé moy ni ma gis gaay di santé accam yor sa alal bo demé alal ji nga jëndé gëlem gi bo demé alal ji nga jëndé gëlem gi bu ci bori jambur yi gennon bu ci bori jambur yi gennon do am sax ñeegu xar waxuma gëlem gëlem yi nga yew wo sa xariti cameraman yépp ñu ñëw di filmé ngay togg di wacc di wajji tek say table yu rafet bu ci aqi sa ouvri yi ngay liggéelo gennon do am ñeegu xar ah loloy sant nax nga sa bop de nax nga sa bop de sa ciaku pariru or bi ngay titero wo sa xariti ko cameraman yépp ñu ñëw di la filmé ngay titero ciaki pri ciaki or yo xamni bu ci aqi sa employé borom kër gennon waxuma la ciaku pariru or waye dama ni bo moytuul sax jara jara jaray pemé sax do ko am ñeegu jaray pemé ta taq pariru or bi ngay titero ni da ngay sante ni ngay da nga ñew di sante le Seigne Touba am nga ni sante le Seigne Touba de yow kay xana bo moytu iblis ngay dimbele ah bu fekke ni nak haqi sa employé jëkër yépp genn na nga dé sa pariru or ay ca lool kay dara neeku ci ay sa pariru or bi ngay titero bo démé mbolam ñakki sa aqi employé jëkër ji motax nga mëna am parir bobu ay bu ko ci yalla genné mu yawul xiyamé do déssé sax jara do ko déssé jara sax do ko déssé mo ndax ni ñuy santé loloy santé le Seigne Touba yalla wo say cameraman wo say xarit ngeen da seeni tama di yolol le mbadantaan ah loloy santé le yalla Seigne Touba ay ca rekene dañ ni Seigne Touba bernde la wote ba tax nga dem jënd sa ponkali gëlem yo xamni aqi employé yépp nga ci Seigne Touba bëggut yalla bëggut yonent bi bëggut nga wër sa xarité cameraman yépp kenn ku ne nga jox ko 10 metti mbassé wala ben ambulo 100,000 wala 200,000 ñu ñëw di la filmé ndax cameraman yoyu gis nga leen kër Modou Mbaye Thiam ñukay camara gis nga ko fa cameraman yi de man fima len di seen moy borom wetchet yi rek borom poste yi di si rek fofa nga len di seen animateur yi ci television yi ñoñu rek lañuy invité de keur ga yoy rek nga len di seen la animateur yi di met mbasse yi ñu la jox motax nga dem wanel ko yapam muñ wajji wek wañamu taru wak soxnam su meuna tak parir ba motax nga dem wanel ko ko ay wa bismillah bu fekke lolay sante yalla fekke lolay sante ay ca Seigne Touba woti wut lol de ba Seigne Touba raye gatam ba sante ci yalla digal nuñu def ko akay nam bernde ci sante la bok waye diglu len Seigne Touba mako defon mom bam ko defé ñetti sam lako def ni bi nañ mako joxal wa kër gi ñu togg xiwlo li ci dess nañ mako joxal diw sangam la ci dess sarxé len ko jox len ko julit ñi jariño yow nak ya ak say xarit rek ñeen wajj seen ilim taaj ko ci kaw tabal ji ngañe ko bam soob leen amatu leen ci pexé ngeen ko ngeen door ko jël di sédélé wa mbéd mi cim wowo dess ngeen bal ma ngeen bal sant yalla nit ñaari parti la yaram ak ru kon man nañu berndel yaram wi waye nañu berndel ruugi lu koy berndel moy jang alquran jang khaside mo ndax ni ngeen di jang khaside non lañuy sante amna jankatu khaside bo xamni amna daire bu ko invité mo war leena jangal khaside bu fa demone jang mam fay jang yalla do ngay tax te jang ma dana tege ci yoon waye dedet amna benn millionnaire benn milliardaire bu ko wo ci koñ bi bo xamni ni yone nako ambulo 500,000 fofa gëna doon mu ñew tok ci salle bi di xatu xaru ñen ña ngay mbëk di joylu fek rek ñu vidéo def ci TikTok bi lañ ci jublu moy ay wo yene ma gëna xam waaw niko xalé yi waxe yene ma gëna xam ngok duma ci yegg wa yalla mo muni suko nax subhanahu wa ta'ala rabbi sirra jalla jalaluhu khalaqana maulana motax muni ibrahim alayhis salam ci sante yalla ak manam muñ banex adina yi ci lako yalla defale tawfiq mu am daraje yi adina am jak alakhiram jak mu bok ci ñu bax ñu ëlëk yalla def ko mu nekk échantillon wu monde bi radiyallahu ta'ala anhu señ touba ni kon buma len woyé ngeen sante le ma yalla subhanahu wa ta'ala dama bëgg nu and santé ni nga xamni ni non la Ibrahim alayhi salatu wasalam doon santé ba am daraaje joju non la Musa alayhi salatu wasalam doon santé ba am daraaje joju mu wo ñun wa geej wo ñun wa jeeri ci ñu santé le ko yalla muni ya ahla barri ya ahla bahri wujulil barri bahri saqa ndax man ki may santlu moy geejuk tabe moy la geejuk tabe te buy joxe du jeexal mukk te moy sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala mu jaare ko ci yonent bi nga xani moy wasitam alayhi salatu wasalam moy wasitu bi dox digam ak boromam tabarak wa taala mani kon man limay wax ci seigne touba waxumako ngir fanatisme donte fanatisme lu bax la ko gis ku ne sax fanatisme la waye dama bëgg wax ni limay wax ci cheikh ahmadou bamba radhiyallahu anhu dama ko tek ci ay acte yo xamni wala bok ci ay preuve yu leer yo xamni ni rek daanu jël wala wax lo xamul wala bëgg nangam wala bëgg dedet li xalé yi tuddé bëgg bëss sallallahu alayhi wasallam da waxon ni man arafa nafsa arafa rabba ku fexé ba xam yaay kan rek xam sa borom man musafa mbay sam dama xam may kan lool la yalla dogal wallahi alhasib lool la yalla dogal balil insan basira ala nafsi bali insan ala nafsi basira astaghfirullah bali insan ala nafsi basira yalla neena nit bu gesto bopam ba xam bopam nit bu gesto bopam rek xam bopam motax ba mbok mané waw diou sangam limuy wax doko tontu mané jërut tontu di ñuna man xamna sa bop mu bune lecc ci sikimam bu wex di katch ba adina ñepp xamne day katch kay wa adina ba ngoy tontu xamne day katch koku da jarate tontu jeeruko li len naqari te guma len ko dogalu sun borom la sun borom ko def rabbi situ jalla jalaluhu khalaqana wa maulana motax señ touba ni mom mi ngi sante yalla di wo ko ko sante le yalla amna fum waxe ci ben khasida am neena ahmaduhu ala intihai sayri lahu ma al ma'i wa yabghi mayri aw yabghi mayri muni mom señ touba ahmaduhu ala intihai sayri mi ngi sante boromam ci terminer gi mu terminer ab tukem jeexal gi yalla jeexal ab tukem muni and ak lol lepp kat bimay tukki bani tukki bi di jeexé mangi and ak muhammad ibn abdullah alayhi salatu wasalam mi nga xamni moy fara ko ni yefeur moy far ci ab xol kefeur la o mal mai muné jamono bobu lama yalla defal tawfiq ma am tiranga jo xamni dotu jeex wayubqi mayri yalla defal ma tiranga jo xamni dotu jeex baqala ba faw may ndax dako am ci waji geleem
0: dedet
1: ndax dako am ci wo say teug kat ñu dila teugal yolo limba dantan dedet deglu li seigne touba wax ni moko may ngeureumal yalla deglu li seigne touba ni moko may ak taxé deglu li seigne touba ni moko may mbollem lu yalla bind te nga xam dara ci yalla nangul nga ko muy abrar yi neena yow mal khiyam mbollem ku yalla bind te ngay ko am solo may jitu nga top ci man wala an yal abrar lu wax fi ukhraya bis penci ba ku yalla bind te ngay ko am solo rek ci sama gannaaw ngay nek man seigne touba ni ibrahima nekke representant umma bi muni yowmal khiyam mbollem ko am solo may nek representant ci kanamu yalla may nek representant koku ci kanamu yalla ko am solo ku ne muni ndax nak dama tudon di nelaw bu am lolou muni dedet nabahtukum ma'an ala kadin bada li qabla an ara ridan mu'abada lolou bima ko datan am dajnalu mburu dajul ciftal nabahtukum ma'an ala kadin bada ma ngi len di ye ma ngi len di xamal ni man seigne touba li ma am kuma ko añane tuddi nelaw mayumako kat bu ngeen mako añane tuddi nelaw mayumako kenn ko ni def sa audio kenn ko nek di def sa TikTok diko añane seigne touba muni man tuddi nelaw mayumako de bu ngeen mako añane yalla defal namako nepp waye nelaw mayumako nak nabahtukum ma'an ala kadin bada dama daj lu mburu dajul ci tal dor ko am muni bima datan deg jerejeef yalla man seigne touba bima datan deg jerejeef yalla mina muni dajna lu mburu dajul ci tal de nabahtukum ma'an ala kadin bada li qabla an ara ridan mu'abada radiyallahu ta'ala anhu wala xnjay neena ku bëgg ci li ñepp bëgg da ngay def li ñepp def doga mëna am ci li ñepp am ku bëgg ci li ñepp bëgg da ngay def li ñepp def doga mëna am ci li ñepp am ñi nga xam dañu yoré réseaux sociaux yi nan waaw kuñ japp sa talibé té mëno ci dara ah yowmal khiyam bu lako diggé nangam seen wax yu doye di yoyu seen wax yu doye yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam waxnako miraran yent yalla muhammad japp nañ ab talibem teur ko jël paka tek ci putam war ko rendi xam nga fi talib bi man nam sax gisu serigne bi fe nak talib baangi ni jakarlok serigne muy muhammad muné eh ya muhammad muné ko labay ko muné ko xola paka bi ci sama bat bi dañ ma nal rendi ngir yaw muné ko joxna la rendi aljana joxna la rendi yowmal khiyam lay waji bu amul ngam est ce dañ way yowmal khiyam moy lan yowmal khiyam da ñewugul yow do ma xet li fi ci adina nga affaire yowmal khiyam waye dedet da gem ni liko muhammad wax deugul wallahi da gem ni fatu rek ko tay dem aljana dajje yent yalla muhammad te ñing ko teur de jël paka tek ci putam xana lolo gëna metti tej kasso paka lañ jël tek ci putam muhammad romb ko di ab serignam muniko ye ya sheikh yow sama serign muniko labayka muniko xolal paka bi ci put gi muniko joxna la randiw yowmal khiyam mawdihukumul janna joxna la randi yowmal khiyam da di koy rombu dem xam nga ni koku bu don taribe legi da nan ki kay meunaluma dara yowmal khiyam waye nopi len tufu dara xamul len ko ab serigne dañ ko doye lol rek ab serigne dañ ko doye rek ñu tej la kasso mu ñew genn la kasso luy kasso kasso nga xamni len la ci mbugali adina yi ñak solo yi budé sama classe gi seen duggu kasso moy seen yëkëti ko dara ja yowmal khiyam ci lañ joggé tim seeni morom ba faaw ci lañ joggé tim seeni morom ba faaw raw len ci yalla raw len ci yonenti bi raw len ci seigne touba raw len adina raw len al-akhirah ci dugg kasso lañ ko jëlé natto di kerkerani awliya ku weddi li laj ko khairul anbiya ngir yalla kat kharit balay musibal ngir dara jaal ko mbata muy kuni bal li kasso lan amna ño xadi mom ndaysan dañu rouss sax ñu di len tuddi kasso mané cim fa xamni tej nañ fa sa serigne lo fay baña demé yow fexel bu la fa togn yobbu rek lool rek am jariñ fexel ba bu la fa togn yobbu rek lool do ngay li am solo bu la fa togn yobbu mukk yalla dana fa duggal nit ngir bëgg yëkëti dara jaam ngir bëgg yëkëti maqamam fexel bu la fa togn yobbu rek bu la fa togn yobbo nak mom ñaar rek manam yalla foot la fa nga set bakkar bi set waye nak mom meuno genné walé daraaje nak meuno genné walé it maqama nak mom daraaje ji rek mom bakkar bi rek la yalla di foot xeyna nga tuub delu ñi nga xamni sacc leen fa yobbu ñi violé leen fa yobbu ñi nangam nangam lolu mom waxunuko lolu waxunuko moy tuuma juñ tek ci sa kaw te dara du ci deug ku weddi nga laaj li ma lay wax demal nga ye yusuf nga laaj ko ko alayhi salam demal ci yusuf nga laaj ko niko ñu tuumal la viol duggal la kasso te fekk defo bo fa genné noy mel yusuf da genn rek doon yonent da genn rek doon yonent alayhi salatu wassalam da genn rek doon yonent du señ tuba biñ ko yobbu dañ ko tuumal tuuma ji ñak amatax mu ñew indale daraja ndale daraja motax bul sun borom tabaaraku ta'ala bu namme mbir dakoy jaarale ci ay sabab li kulli sayyin asbab mbir mo gis yalla dana ko wutal ay sabab sabab yoyu nak li ci sun borom djiblu bu neexal sun borom mu tawte du xin waye lutax yalla di xin da beug gaay préparé wu denc ci seeni bagage lo bañ mu toy nga denc ko kon li yalla di jaarale ak jaamam ci yenn yi daf ca djiblu rek ay sabab la yo xamni moy escalier yi muy jaar ci ñooñu pour dem fim bëgga dem fekk nak ñooñu yalla daf leena na la yobbu safara ki yalla jaarale motax bu ñaan yalla mukk tuuma jaar ci sa loxo bu ñaan yalla mukk tuuma jaar ci sa loxo gis nga tuuma saabu jaar ci sa loxo tege ci kawu jam jam bobu yalla nam ci mom yëkëti dara jaam ak maqamam yow mi tuuma ji jaar ci sa loxo suñu borom da la na la yobbu safara lolu ñun ñepp ko jang ci digeenté husayru ak buxtu nasar husayru kera bam ne sun borom gaña ngi ni tumal ma boxtu nasara ngi ni tumal ma ba tej ma kasso luy def namako sun borom ni koy après muniko rayal mako ndax mom waliw la bu ñane yalla man nako nang muniko après rayal mako sun borom ni koy waye ndaw ya neex muniko boxtu nasara lolu mo la def man mako ci xir bi tuma jim la tek ni mako ci xir xam nga lutax ma xir ko ci munama dama ko na rafet ci les safara ëlëk yow num tumal xam nga luma djublu ci yow muna manako dama bëgg say daraaji yëkëti ko ëlëk yow mal khiyam xolal ma li motax señ tuba ni fihlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha sitadbara sun borom ni muy defé ay mbiram tay leen ci xel mu ñaw munu ko sétantal ba xam nu muy démé tay leen ci ñu neew la ko yalla di xamal ki yalla may xam xam ilmu la dunya lu yalla dogal lu ne bu ko sétantalé dana xam hikma bi ci yalla nam waye du ci man dara dara la ci dun man ni yalla may ilmu la dunya do nga ñoo mëna xam li yalla di xewal lutax mu di ko xewal hikma bi ci nek ñom rek la koy xamal te ñom mom la seigne fallu mbacke daan wax radiyallahu anhu ci lima deg gisuma fu mu ko bind waye neñ seigne fallu daan wax ni ak wilayatu danaka mom mu ngok rek danaka du dara ñu ne mu ne ak wilayatu dara lu rek xam lu yalla nam na ra def te do ci man tous da ngay gënt yalla ni la suba damay ray sa soxna si wala damay ray sa dom wala nangam dana xew dara do ko ci man xana sakki sara xawi ken xamut waye tous bu ko yalla namé tous te yalla won na la ko bëpp lo ci man ni nga xamé ni wali yi am na ci ñom ño xane bala ño faatu semaine biñu wara faatu li leen yalla di xamal mais bis biñu faatu yalla du leen ko xamal mukk amna wali yo xane wër wi rek la leen yalla xamal wër wi do ko genn amna wali yo xamni at mi la leen yalla xamal amna wali yo xane yalla de leen di xamal bis bi ak waxtu bi ak heure bi nga xam dañ koy waajal dañ koy wajal cheikh salim mbake bimu waré génné adina wona nit mu tok ci wétam radiyallahu ta'ala anhu wona nit mu tok ci wétam bimu démé ba ak ruham wara dem néna jeeyi loxo jox ko pour bëkk ko tiyé sédélo ko ni mangi dem barsaqul muhammadiyya koku dawalé loxom mu délo ci loxo bi dal di dem Cheikh Abdullah Mbacke bi muy genn adina da wolu ki nga xamni moko mo wara jëk ci mom tok loko fi barap niko sa bo dege sonori bi na nga ñew dal di teud teudin wu jek tek limuy tek ci kawam jël loxom mom ci bopam Allahu akbar mo jël loxom tek ci sonori bi bëss roogi doga dem ki nga xamni deg na sonori bi bimu ñewé muy bëkk neek bobu bimu ñewé mi ngi fekk loxom ci sonori bi way xana ki kay way ku xamul dara wala mëno dara neel man xawma neel mënuma waye ken xamul ken mënu lolo dul deug lolo dul deug kon bu ko defé waxtanu tay lolo rek lañ ko doon indi diko sof ci magal gi lolo lañ doon indi ko sof ci magal gi ah di delu wat di ñaanal nak ñi nga xamni yalla dogal na ñu faatu ci yoon wi sun borom yeeram leen tabarak wa taala ci yermane bi yaatu ju magga ja ndax lele nga degge ñi nga xamni ñoy jabulisi nit ñi naan dem magal dia fa dem magal nangam dia ci yoni parsi parla bo demul magay da ngay de demom du jass kullu nafsi sa'iqatul maut li am solo kay moy bi ngay genn sa keur lula taxona jog alquran lum wax alquran dani waman yakhruj min baytihi mu'ajiran ila allahi wa rasulihi suma yudrikuhu almaut faqad waqa'a ajru allahi wa kana lahu khafur ra'ima kep ko ma nga suratul nisaa kep ko xamni da nga xey genn sa keur te bi ngay genn sa keur yalla la taxa genn bi ngay genn magali dong la taxa jog santale seigne touba yalla dong la taxa jog sun borom neena santale yalla ak seigne touba sa borom mo la taxa jog far nga faatu ci yoon wa neena sa yene man yalla duma ci dessal dara lepp lay motali faqad waqa'a ajru ala allah wa kana la waqafu ra lepp lay matal dara du ci dess dana matal lepp kon li am solo moy ki don ñew accident ci yoon yi lu ko taxona juk mu ndax da jogon di santale ci yalla seigne touba ngir yalla wala bok jaay ay portable mako taxona juk mom xamna ni événement bobu événement jaay portable la amna ko xamni bi muy ñew di magal ci touba ci turu ni ma ngi magali xam nga ko taxa joga ndawam so xamni ni amul occasion wet ak mom ndaw sa tag na ko ni day magali momit day magal ci ndaw se ko taxa ñu koku jotté wut ak seigne touba da yermane yalla nak yaatu na yalla len ci yalla duggal waye ku faatu ci yima la wax moy da nga juk ngir commerce do nga la taxa juk koku la juk pour commerce ji rek waye ki juk ngir santale ji yalla seigne touba ndax lolu meuna and man nga bolé santale yalla seigne touba ak def sa commerce ñaar yépp meuna am ndax alcorane ko sante man nga bolé aj makka ak def tijara ci di nga am yool aj makka di nga am manam mosu yu balé lolu meuna né kon yina ji lañuy sét motax sayyidina omar waxon ci hadith yonnatu bi sallallahu alayhi wasallam ni sallallahu alayhi wasallam néna innamal ahmalu binniyati wa innamal kulli imrin ma nawa faman kanat ijratuhu ila allahi wa rasulihi kep ko xamni sallallahu alayhi wasallam def ni ci hadith bo xamni omar ko netti mun yonent bi neena jef yep manam mbir yep yalla ko tek ci intention yi manam yalla bala set acte intention lay set muni sun borom mi ngi set mbir yi ci intention yi intention moy lan moy yene yalla yene lay jikko set bala set jef ji muni kep ko xamni gaday na ngir yalla ko yonentam moy sa intention yalla dogal nga de ci yoon wa sun borom neena tabaarak wa ta'ala sak pay duma ci dessal dara rabbi situ wa jalla sak pay dara du ci dess lepp la lay fay ba mat dara du ci dess waye deglul benen ba la sun borom wax la yaronata sallallahu alaihi wasallam wax ndax bam ne innama ahmalu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa dani faman kana ijratuhu ila allahi wa rasulihi wayna waman kana ijratuhu li dunya yusibha aw imra'ata yatasawwaju biha ngin balma su baba sun borom lol rek la lay fay rabbi situ jalla sallallahu alaihi wasallam neena amna ño xali bañi gadaye makka dima fek ci madinatul munawwara yalla taxut ñin len lutax mune xana commerce bu dox commerce bu dox ña daan jënd ak jaay joggé nañ makka ñi ngi madina commerce bu dox motax ñu joggé makka fekk ma madina waye yalla taxut mu ni ñooñu commerce bu dox dong la ñam mu ni amna ko xamni jigen di rafet jimu bëggona tak jigen ja gaday ñew madina su mu nawara mu gaday top ci jigen di bëkk ko tak mu ni koko yalla taxut ay bima jang legi muy waman yakhru min bayti mu ajira illahi wa rasulihi bo demé ci ulama wa tafsir ku ci melni abu yulha ak ku ci melni ibnu abi atim ñom ñaar ñepp

Damrata ibnu jundub mo doon gadaaye makka jëm ci madinatul munawwara ay bokkam nangul lepp lu mu am ba amul benn moye bu ko indi makka ñen ñi ni dafa faatu ci yoon wi en tout cas lu mëna xew yalla neena wa man yakhruj min bayti muajiran ila llahi wa rasulihi suma yudrikul maut faqad waqa ajru allahi wa kana waqafur rahiman suratul nisa kep ko xamni ba ngay juk upp sa buntu kër taal sa auto départ jëm touba dara dul sa yene lulul dem sant la ji yalla ak yonentibe ak seigne touba seen borom neena bo faato ci yoon wa man yalla ken mënta téma fay la fay gu mat kon ñi faatu ci yoon wi yalla ñu leen yalla jéggel yalla ñu leen yalla yërem yalla na yalla def seenu faatu di seen noof lay suñu borom man nako def gi duko wañi dara waye kep ko xamni gëmlo na la ni la bo demul won Touba ci magal gi lolou dal danaka diina téréti nako ay yoon yoon gaay yi dañ ko daan wax ñi daan and ak yoonante bi di jihati seen mbokk yi dañ leen da buñ fa dié seen mbokk yi dañ leen di wax naan ah wallahi bu ngeen dimul won du ngeen dié waaw bu ngeen bayeen Muhammad dem ngeen baña dem du ngeen dié lolay li xew rek waaw bo magal wu won do dié ci lako wax da gëmul dogalub yalla xana kon nak nañu ñaan yalla mucc ci accident waye tamit bu accident amé dogali sun borom tabaaraku ta'ala ci ay dogalam la moko dogal ci ciobarem ñata jota faatu yalla neen yalla yeerum te jéggal leen te taxel leen ñi nga xamni dund nañ situation yu critique ci walu magal gi ñoñu tamit na leen woor ni critique situation critique buñ mëna dund borom magal gi dund na lu ko gëna graw te da ko muñoon ba yalla jéxal ko bi ci dess moy ñi nga xamni ño wara solutionner mbir yoyu war nañu def effort ndax moy dajena pour ñu solutionner mbir yi nañ ko solutionner waye nak jambat mom woruko seigne touba mom wote wul jambat sante la wote ñi nga xamni nak ñom bi ñewé négatif yi touba rek lañ doon xol di filmer di vidéo ay ca nañ xol ba xam ren ba dewen lan la leen di jariñ xana da leen di wañ rek waye du leen jariñ tous kon nañ nangu dogal bi te gërem lo yalla subhanahu wa ta'ala sante nañ ñepp gërem ñepp di dolli di sante di gërem di ndokkel suñu xarit suñu wëllere mbolam ñi nga xamni ñepp rek yalla dogal na ñu and ak ñun jotaay magal gi depuis magal ga ak tay wala mani depuis sax ba wéru téro ak légui ñu and ak ñun ci di jangalante ak jang moy alcorane diñ fi doon jangale ci aju yépp rek gërem nañ dong yépp sant leen ci 28 kamil yi ñu déppelé ko Arafi Touba waye non lañ gërëmé tamit wëlëré daara ji ñima ci xam ak ñima xamul ñepp nga xamni ni par téléphone dong lañuy dégg kenn ku nekk di duggal loxom ci daara ji rawati na bi yoru magal yu téro ku ci melni Serigne Khadim Gueye di jarbaat ci Serigne Atou Gueye Serigne Atou mi nekkon responsable moral bu isbu tarqiya mi Serigne Atou Diagne dal nako yalla doli ñeegal momit te doli koy leer ndax bis bi bu massaani ñew effort bu nekk da nako ci def ngir téral gani Serigne Touba yi ak taxawulen yalla nako yalla jéggal te doli ko yermane te wonale ko Serigne Touba te gëna doli ay darajam ci liggey bo mudon liggey Serigne Touba waxtu wi xamni ni magal gi delu sina sun borom man nako am nako te def gi duko wañi dara xuma kess di liggeyal di perte way du Serigne Touba Serigne Touba won kuko liggeyal bam la musul liggey sa adina baxna sa alakhirah baxna lolu mom sikki newu ci ndax da liggeyal yonnata bi sallallahu alaihi wasallam ba adina am bax alakhirah bax ñi gërëm nak ñarbaatam bobu nga xani ma nga falé ci Gambi ñi di wax Serigne Khadim Gueye ni ma leen ko waxe musuma gis waye ku taxawla di ma jappalé ci mbirum daara ji ci digënté sa bu événement wu magal joté wala événement wu koor lolu gërëm nañ ko ci sant ko ci ku ci melni Serigne Moustapha Thiam di rak ci Serigne Modou Mbaye Thiam mi nga xamni mo yara radio bi mom tamit rakam ju jigen wala magam ju jigen wona ma jox mu ab yobantim bu jëm ci mbirum daara ji ak magal gi ñing leen di wax jasakumullahu khairu jasaihi ñom Serigne Modou Bey ñom ñepp wax deug yalla ak Serigne Wali Fayak ku ci melni Cheikh Ahmadou Badiane momu do ma ngi fi ci daara ji mom ak soxnam soxna Abi Sek Serigne Kossafal soxna Daba Djum ak ku ci melni Mama Diongu Njoba Thioun soxna Njoba Thioun ñom ñepp sant leen gërem leen ñi wax ñepp ñu ci gëna bari ñi ngi ci bitim rew amna ñom ñu xani musu ñu ma gis dañ may dégg rek wala ñu jokk ak man téléphone ñen ñi seeni bokk lañuy yabal ni li

ko yóbbul ba ca sëñ Moustapha Mbaye Sall nga joxal mag ko. Yàlla xam na ko, yàlla ma leen yàlla fayal. Ni ma leen ko yàgg waxee rek, baat bi nga xam ne daal jàpp naa ni su ma ko waxee suñ borom tabaraka taala nam ko na ko sëñ tu waxee woon sëñ Malla bin Diop dagana muy jasaakumullahu xayra jasa, maa ngi leen koy wax. Juma tibe ci sama xol nag maa ngi leen di wax jasaakumullahu xayra jasaayihi al jasaaul ihsan ila al ihsan. Al quran ko wax, yàlla nee na ah wallahi jëf ju rafet munuma koo fayalul lu rafet, kon yàlla na ma leen yàlla fayal subhanahu wa taala. Noonu lay gërëmee yaay daara yeeg soxnay daara yi, ku ci mel ni Mama Diong nga xam ne depuis bi daara ji doog a tàmbali laa ko doon wooye yaay daara ji, waaye mën nañoo toog daanaka mën naa wax ni xanaa lu ëpp ñaari at ak nii yoo xam ni dégguma ko wala at ak nangam, waaye tëriwul rek xolam a ngi ci daara ji ba rakam bu jigéen bu ne fii lay yónni ila axiri ila axiri. Ñoom ñëpp daal sant nañ leen, ngërëm leen, di sant soxna yi nga xam ni tamit ñoo ne ci daara ji nga xam ne ñoom it ci ñiy laabiire dong yi ak di événement bi ñuy togg di leen jox xeeti bernde yooyu yëpp sant nañ leen ci, gërëm leen ci daal, bàyyiwuñu kenn. Di gërëm suñu Modou Mbaye Thiam ci taxawaayam ci émission bi, moom tamit di ko ci ndokkeel di ko ci ñaanal yàlla nga xam ni moom émission bi bu jotee balaa am jàmm rek dafa am passepartout la koy def. Fi may waxe yéen nii ci émission bi ma nga fële ca defe naa Daru Muxti, waaye terewul rek fa la nekk di def émission bi nii di wax jasaakumullah. Ñu ngi nuyu waa Daru Muxti yépp, rawatina sunu xarit ya sunu wëllëre ya ku ci mel ni Cheikh Mahamadan Mbacke ak suñ Moudou Rakam ak waa kër suñ Abdourahmaan yi, ñoom ñëpp suñuy wëllëre lañ. Ñu ngi leen di sant di leen gërëm, ak suñ Ahmadou Mbacke sama xarit sama wëllëre ñëw ci daara ji jasaakumullahu xayra jasa. Ñu ngi leen di ndokkeel ñoom ñëpp di leen gërëm, mooy suñ Ahmadou Mbacke boobu di def conférence yi. Jasaakumullahu xayra jasa yi wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh. Képp koo xam ne tudduma la it sama xel mu ak bu teere te comme binduma dara, waaye yàlla seede na ni ngeen ñëpp maa ngi leen di sant di leen gërëm. Ñoom sëñ Cheikh Dior nag nekk foofu ci Amérique ak sëñ Cheikh Mbacke ak nekk noonu sëñ Cheikh Diouf, ñoom moom daal ñëpp rek bàyyiwuma kenn. Jasaakumullahu xayra jasaayihi alhamdulilahi nasibi ni'mati tatimu salihat wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحاج الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيها الحاضرون والحاضرات، نؤييكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وكي جلدي وكي طالبي وكي نبقى الإسلام ملين دي ñu diiné ñu l'islam li ndokkel ci wéru tadd bu mag bi ñu nek ci shahru rajab al mubarak ci bis bu tadd bu mag bi ñu genn di bis bu cheikh mohammed al fadal al makki di nuyu suñu way bu ñu ci suñu wet suñu xarit suñu walere cheikh mohammed al fadal mbay ñu genn ko min ci bay fablu mbay ni mi mbolam dawa yi fi nek yeb di len ñaanal sakku ci ñaan mu melni mawdu bi ñu sakku won sax mo waxtaan ci moy melokanu man ñu top won cheikh ahmadou bamba way xam nga mu gëna bari ñun ci suñu conférence leg leg duñu top conférence yi nga xamni wala bo ñi sakku ñu conférence leg leg duñu len top ci seen bëgg ndax nit dana bëgg te fekk lim bëgg am na lu ko ëpp njariñ ci moom moo tax li gën a bari damay topp rek waax ay ndax araam li ñuy léegu ni li kulli makkaan maqaal jamono bu nekk am na ay actualité yuñ ca war a wax rawatina ci suñu jamono bii ñu toll moo taxoon ma ni démb ci ngoon daal xaaral ma xool benn mawdu bu ñuy tuddee wujubu taa wali ul amr waru topp ndigalul sa kilifa muy lu am ahamiya waaye rawatina nag waaxi ay yii nga xam ni ci la ñu toll ni ñu sabantale kilifteef ni ñu sabantale topp ndigal borom rabbi sitwa jalla jalaluhu da wax ci téré mu tedd bu mag gani ya ayyuha alladhina amanu at'u allaha wa at'u ar-rasula wa ulul amri minkum fa in tanasahtum fi shay'in farudduhu ila allahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika ghayrun wa a'dhamu ta'wila min suratul nisa sun borom gani yéen ñi nga xam ni gëm ngeen yàlla bu fekkee ni seen ngëm dëgg la topp leen orientation yi leen suñu borom jox ak orientation yi nga xam ni moom leen suñu yonantu jox seenu yonantu jox waaye bu ngeen noppee ci loolu na ngeen topp orientation seen kilifa yi ñi nga xam ne ñooy seeni kilifa liñ leen di digal na ngeen koy def liñ leen di tere na ngeen koy bàyyi wa ulil amri minkum wulul amri minkum mi ngi tàmbalee ci biir kër gi li bàyyi di digle njabootu waa kër gi war cee topp wulul amri minkum chef de quartier bi wulul amri minkum chef de village bi wulul amri minkum gouverneur bi wulul amri minkum préfet bi wulul amri minkum ba ngay dem ci président ba ngay dem ci khalifa général ba ngay dem wulul amri minkum su borom ni fa in tanasahtum fi shay fa rudduhu ila allahi wa rasul waxtu jamono lejee lëndëm te tëx ba ak réeroo am masala mi xew-xew bi delloo si leen ko ci yàlla ak yonantam seet leen lu ci yàlla ak yonantam wax ngeen doxale noona mune ni dem moy deggin wi gëna rafet ñeneen deggin mu leen way mëna indil deggin wu ñaaw la waye li moy deggin wu rafet ñeneen deggin mu leen way mëna indil ak fu ko mëna jëlé rek neena wowo deggin wu ñaaw la waye deggin wu rafet moy li sun borom del wax ci alquran ni wa ati wallahi wa ati rasula fa in tawaytum fa inna ala rasulina albalaghul mubin top leen ni leen yalla bu yonen san orientation yi ñeen jox muni ku ci saggan wala mu wex bok wala mu top tere di jamono ba won gannaaw ndigeel yalla ak yonen tam ba te ko top ay ndigeel yi kilifa mu ñam ni ñoom seen jaan wacc na li leen waram def nañ ko joxe sama mission rek la leen santone def nañ ko budé kilifa ji joxe na mission bi sant na la bañ nga budé yonent bi la budé khalifa bi la budé mu delu xatni ma ala rasuli ila al balagh ma ala rasuli ila al balagh kilifa dara waru ko wax li mu wara wax ma ala rasuli ila al balagh kilifa dara waru ko rek wax li mu wara wax borom xam xam bi dara waru ko wax li mu wara wax cheikh de quartier bi dara waru ko jot li mu wara jot li khalifa general bi dara waru ko wax li mu wara wax waye li ci sun borom tek wallahu ya'lam ma tubduna wa ma taktumun man yalla mangi jakarlo ñi nga xamni buñu déggé ndigal jëfé ko ci lu neub ak ci lu feñ mu ne waye ñi nga xamne buñu joté ndigal kitu walé ko wané ni ñom dégg nañ ndigal ñi ngi jëfé ndigal waye ca safan ba ca suuf ña ngay def ak safan bu seen khalifa joxé ndigal ñi ne ah kay naam señ bi lañ andal lim wax waye nak ña ngay ron ca suuf sun borom ne xamé na gaay kenn ci ñoom untu ma man yuti ar rasul faqad ata allah ku top sa kilifa yaangi melni ku top sun borom lool la alquran wax man yuti ar rasul faqad ata allah ndax buñ ne ar rasul ñan ñoo fi doon yenen ci alayhi wassalam ñan ñoo wootu yalla ak ak yenen tam ci jaan ñi kenn ku nekk sa kilifa mo wootu yalla ak ak yenen tam ci yow kenn ku nek sa kilifa mo wutu yalla ak yonentam ci yow ñu yegg ci jamono ba ben irhadiyuna men mbolom terroriste ñoo xamni ñoo accaparé réseaux sociaux yi waxtu wo waxé lu contraire ak sino gisino liñu tuddé hurriyatu tahbir mayatuñ ko kenn amutul droit am hurriyatu tahbir moy wax li nga xalat ak li nga gëm ak li nga jangi won dedet kun ma'i aw tiddu da ngay and ak man ba sama non nga kun ma'i aw tiddu andal ak man rek ba sama non nga ma sacrifier la mu am ay terroriste yo xamni dañu nekk ci réseaux sociaux yi di terroriser nit ñi ba dootu ñu wax seen xalaat dootu ñu wax liñ gëm dañu xol sa pensée buñ gisul dara lañ la mëna taxal ay ci ñu jël ay sos tek ci sa taw fami dañ ko wax ci kanam sun borom neena bama yitte allah wa rasula أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين gañ nga xamni top nañ yalla ak yonentam alayhi salatu wassalam sun borom ne yoy gaay ëlëk luma leen di angalé ñi nango top ku ndigalal yalla ak yonentam alayhi salatu wassalam xam nga luma leen di angalé moy dama leen di fang boole leen ci tiranga yi nga xamni ñoy yonent yi alayhi wassalam moy siddiqone yi ñu sincère ña nga xamni biñu wax yalla tax duñ ci fay biñ ci leblé su ada ni jël seen dérèt jox ko yalla wa salihina jëfkati yu bax ya sun borom neene ñi lay boole ëlëk fang len dugal len aljana sun borom ni wa sunna ulaika rafiqa way ndaw anando yu bax muni musuma gis anando yu gëna bax yi anando anando yo xamni ay yonent lañ ay sidiquna lañ ay suada aw lañ ay saliuna lañ sun borom bo len fang tembal len ci xewolu barke jeme len aljana sun borom ni gisuma anando yu gëna rafet yi anando waye la ci sun borom tek nak moy salika fadl min allah wa kafa billahi alima sun borom ni lolou du ko neex am ko de ñene deug diko wax ngir yalla ba ëlëk nga mëna and ak yonenti fu mu dekké nga dekké fa ah lolou mom salika fadl min allah nimbalu yalla lay doon rek terroriste yi ma wax ci internet bi terroriste nañu borom xam xam yépp ba kenn ñi ñu tul wax dëgg te yonentu sallallahu alayhi wasallam neena as-sakit an al-haq shaytan akhras sallallahu alayhi wasallam neena ku gis dëgg nopi ca shaytan su mooma nga kenn ñi yalla musul ci doon shaytan su mooma ku gis dëgg nopi ca shaytan su mooma nga sallallahu alayhi wasallam moko wax jere nañ ci sayyidina abi urayra radiyallahu ta'ala anhu ni sallallahu alayhi wasallam neena man atani faqad ata allah wa man ata amir faqad ata ami wa man asani faqad asha allah wa man asha amir faqad asani aw kama khala ani sallallahu alayhi wasallam neena kuma top yalla nga top kuma moy yalla nga moy kuma top mel nga ni ko top sa kilifa waye kuma moy mel nga ni ko moy sa kilifa ko moy sa kilifa mel nga ni man nga moy lan la yalla sallallahu alaihi wasallam wax generation bi tollu ci buntu jamono dañe demone bu tax te la dem pendant 20 ans ma ngi waxtane internet akum ñabotam pendant 20 ans ci ginaaw bobu yi xew yep xewakul pendant 20 ans ma ngi wax internet bu ñew ak yi doonam pendant 20 ans del liñ ci conférence yaag yi kon li may wax du luma lambut wax kat benena ko yalla wax lo nga wax bo demé ci fuqaha wi bi ñi fi hadith yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ñom dañ ni ñi nga xamni ñom la yaronte djublu ci ñooñu ci kilifa yoyu moy ulul fiqh fi din borom xam xami diine ya borom xam xami fiqh ya ñoon la yonentu djublu ci anir bobu le moy kilifa bobu nga xam nga ko wara top soko moye mel nga ni ko moy yonentu bi sallallahu alayhi wasallam ñen ñi ni dedet al fuqaha wal ulama ñen ñi ni al fuqaha wal ulama la ci yonentu djublu alayhi salatu wassalam waye tout pour dal moy sa digalal kilifa yonentu neena kep ko moy sa digalal kilifa mel nga ni man nga moy alayhi salatu wassalam yonent bi sallallahu alayhi wasallam ko moy ëlëk yow man xiyam gis mu la mbaaw de sunu kilifa yi ñu war leena top top seeni digal li fi ak ñing ni digal ak top yalla wax ni ak moy yalla neeku ci da am ben way kat arab waxon na innal muhibba liman yuhibbu muti'a budé ñun fi ko wax mu ne bëgg na señ Touba gëm na señ Touba mu ni nak nit soko bëggé té gëm ko da ngay top ay ndigalam di bayyi ay téréem alquran ni qul in kuntum tuhibuna allaha fatabi'uni yuhibbukum allah wa yaghfir lakum sunubukum wa allahu ghafurur rahim bu fekké ni bëgg di ñu wax bëgg muhammad sallallahu alayhi wasallam dëgg la ci yeen top leen digalal yoon sallallahu alayhi wasallam ko top rek man yalla mu bëgg la duma ci yam dama lay faral say bakkar alayhi salatu wassalam dafa ma sa tok ak sahabatul kiram ba yag mu ne leen kullu ummatin yadkhuluna aljanna ila man aba khalu ya rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa man ya aba فخال علي صلى الله عليه وسلم من أتاني دخل الجنة ومن أشاني فقد أبى صلى الله عليه وسلم رفتو بيا دوني سما خير بني بيدي باجر كم دو دس mu ne ah xana ba mu des ko bañ ko lank ñu ne ah yow ki yàlla yónni ak yenaan ni mu neexee kuñ naan kaay ci dem kaay dem ci nga lank mu ne ku nangoo topp sama ndigal yaay di nar a dem àjjana ku lank sama ndigal koo kaa lank bañ a dem àjjana saxar la jëm yonent boobu alayhi salaatu wasalaam moo ñu jox ndigal ñu topp ndigali suñu kilifa ak lu ndigal la wex wex wex bu waxoon ba mel ni kaanik sadam asan wala mu wex ba mel ni daqaar wala mu wex ba mel ni salaahu alayhi wa sallam yéen a topp leen abdoulaye ibnu omar nee na salaahu alayhi wa sallam dafa toog ba yàgg hadithul marfu mu ne salaahu alayhi wa sallam dafa toog ba yàgg mu ne alal mar'il muslim shama wa ta'a fi ma ahaba wa kuri'a ila an yu'mara bi mahsiyati fa in amara fi bi mahsiyati fala sam'a wa la ta'a wa kama khala sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam daf ni war na ci julit bu gëm yalla mu top ndigalal kilifam sam'a wa ta'a sami'na wa ata'na deg na li nga wax fas na ko yene def mu ni moo xam li mu la digal da nga koo bëgg moom gën a la loo mën a am wala li mu la digal moom nga gën a bañ ci kaw suuf mu ne bu mu ci ñaar yi rek jëfee digal moo xam li mu la digal neex na la moo xam naqari na la waaye da nga jëfee digal li mu ne xanaa lu dul ni ak digal ji da laa digal ak ma yàlla kilifa bu mat kilifa du digle mooy yàlla mu moo tax mu ne xanaa loolu rek mu digal la ak ma yàlla boo demee ci hadithu abi hurayra radiallahu taala mu ni ataatul im mu ne ataatul imam xaqun ala al mar'il muslim ma lam yamur bi masiyatillah sayidina abi hurayra nee na salallahu alayhi wa sallam daf ni taatul imam xaqun topp ndigalal kilifa xaq la ju yàlla gàll ci sa loos nga war koo jëfe taatul imam xaqun àqam la moo ko moom jox ko ko bu la digalee da ngaa war a def bu la teree da ngaa war a ba comme mooy sa kilifa ñu toll si jamono boo xam ne ndaw mi bari dañoo rocc ko ci buumu kilifteef mu teg ca ni li fiyeeg digalu la mooy sa borom Cheikh Amadou Bamba nee na wastami lazi alayhi dallaka mubadiran walaw abadtu nafsaka sëñ Touba nee na kilifa gu mat kilifa bu la digalee na nga topp ndigalam doonte neexu la doonte bëggoo lim la digal mu dellu ci hadis bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax léegi doonte sax lim la digal bëggoo ko walaw abadtu nafsaka doonte neexu la mu ni pratiquer jëfeel bu ngeen jàngee mu lay yi mu sujjuur sëñ Touba nee na juróom-ñeent ñi nga xam ni du ñu dem àjjana du ñu dem safara laxraax la ñu jëm dañ caa boole kuy mooy ndigalal kilifaam rawatina ñaari waay juróom moo tax mu ne man xaafal ilaa rabbuna walam yakun li waalidayhi muxsina waa joo xam ni jaamukatu yàlla la day julli ba julli mel ni julli kaata dana woor ba mel ni cunkóoru fas waaye rafetal jëme ci ñaari waajuram nangoo topp seen ndigal araam nee na jaamu yàlla day fekk safara doo dem safara de waaye doo dem àjjana de ndax mooy gi nga mooy ndigalal sa kilifa yi foo jëm laxraax suñ Touba moo ko wax ci mu la yin wa xanaa rabbuka ala taxbudu ila iyahu wa bilwalidayni ihsana lu alquran la su mborom nee na bu ngeen ma joxee sama xaq man yàlla ma nopi lu ngeen defati lu topp ndigalal seen kilifa yi aw ma ca soxla bugguma ko soxlawuma ko lu ngeen defati lu lool rek man yàlla aw ma ca soxla bugguma ñu àgg ci jamono foo xam ne dañoo dégg ay gars yi ñu ni bu leen déglu ndigalal kilifa yi buñ ne genn len tak bu len deglu nday bu len deglu bay buñ ne genn len tal bu len deglu nday bu len deglu bay wa ñoom seen wax ñu fuñ ko tek yalla ñu la bindi mom la ñu la deglu nday deglu bay ben way bi nga fele ñu la bul deglu nday bul deglu bay man sama fu ci politique politique mok politique nooma musuma wota jamm yalla bindi ci kaw suuf xawma sax kuy politique waye deggu yalla gi dana ko wax ngir yalla fi sabilillahi ta'ala dana ko wax ngir yalla fi sabilillahi ta'ala sama fu ci politique yaron tibbi sallallahu alayhi wasallam ibnu abbas hadis bo xani moko netti mun ali sallallahu alayhi wasallam man ra'a min amirihi shay'an yakrahuhu falyasbir alayhi ibn abbas ne sallallahu alayhi wasallam ne kep ko xamne da nga am kilifa moy dox doxin wala neexut muna muni bum yag ba nga tire ci ko falyasbir alayhi bay bu muñ rek xamne natu yalla ibn abbas moko netti de jele ko ci yaron sallallahu alayhi wasallam donte ci kilifa gi ni mi doxe neexul ak yag mom bokulen xalat waye li fiek mi ngi ci sa kanam doon sa kilifa muna am ne baye bu rek fa nas dir ali waxna ko ci khutba yi ba tay kilifa ñaar la kilifa gayne ak kilifa mut kilifa mut bu lako yalla natto baye bu mu mun moy li hadith di wax kilifa mut moy ko xamni boko jito mun yaangi lek sama gumoy nga tollu gannaawam mun yaangi joggi sama diam nga tollu ak mom muy dag ma dir mag legi foy mucce muñ rek ndax muno doon muno teemu doon sa kilifa bu fekke yaangi dundu l'islam la wax de muñ rek fa seus kilifa gayne moy kan moy kilifa bu melni sun kilifa gi di si ahmad ibn bamba radhiyallahu ta'ala nga xamni mom lu ngay bëgg fat mu fat ko lo fat mu baye la lu mu fat jox la moy seigne touba koku moy kilifa gayne kilifa bu mel non di ko am di ko foyé wala ay nit di la ko tiaxane ba nga nar ko foyé kilifa gayne day def lo fadd mu bayel lu mu fadd jox la lu lay bëgg fadd mu fadd ko moy sun waji cheikh mohammed bamba radhiyallahu ta'ala koku lañ ñu bëgg soxantal koku lañ ñu bëgg foyel ñiko fi le présenter moy ñan moy ay khalifa am damay dégg ay baat yu no soxé parce que da ngay dégg ñu naan bu fekkenté ni nangam ak nangam xamna ni señ bi dañ ko manipuler bu ñu démé ba yaakar ni khalifa señ touba dañ koy manipuler ba jurotu ñu diko top khalifa seigne touba buñ démé bañ jott ni buñ mëna pilier baye bo jërëtu ñi diko top parce que khalifa seigne touba man lima gëm orientation ci seigne touba la koy jëlé direct cheikh mohammed cheikh ahmadou cheikh abdul ahad radiyallahu ta'ala anhu lu mu waxon néna bima nekkul khalifa duguna xalwa dukuluna xalwa ngir bëgg ci cheikh ahmadou bamba hayanan munta nekk mune waye kérok buñu denc ci cheikh amadou fadal mbacke bima jëllu ci mang ko fekk mu tok dima xaar koko ay ahmad koko ab khalifa am nek fi ñu naan dañ koy manipuler kon baye bo ñu wuti benen seri bu fekke ni seigne touba ku fi nek dula orienter kon jëlatu ko ñu top ay dof yo kenn ma xamul fu ñu joge bëgg no sabantal sun seri ci te ñom seen amir yi top dañ leena gëm luñu leen digal lañ neex luñu leen tara lañ yi bayyi ni ñi joxe adiyen non non lañuy joxe participation bu ñu bëgg ñoo sabantal su adiyen ñi ñu xey rek dégg ay termes yu kenn xamul lan la kalimatu dahwa ma mana kalimatu dahwa ñu ni moy jël ab jaam ci muy jaam morom nitam yobbu ko mu jaamu ji yalla la hawla wala quwwata senegal xam ngeen fi muy jaamu nit fi ma ngi leen koy laaj wax leen seen aqullahi ta'ala ndax kenn ci yeen ñi mbolo ni gis na koy jaamu nit morom nitam fi ci kaw suuf bu ko fi gis fi senegal wax leen tek te yalla tax ñom nan lañ déggé jaamu nit ku jaamu nit nan lañ ko déggé nan lañ ko firé moy nit ko xamni da ñew may la sañ sañ ci bopam ni la ma Moussa bok ñu ni wa mu ni may na la sañ sañ ci sama bop aslamtu nafsi ilayka loma digal dana ko def loma tere dana ko bayyi bis ni ki tay maynala sañ sañ sama bop sama ñatt lu may ñatt yalla tax luma ci am dina la ko jox ak dia maynala sañ sañ sama bop fo wote liggey ma wuyu ci def li da lañ tuddé jaamu nit yu jaamu nit li li lañ fi ré nit yu jaamu nit sun señ nga neen ahmadou bamba radiyallahu ta'ala wa kun labda sayyikhika mayti wudia bayna yaday khasilihi tantafiha neena bu fekke ni may nga sa bokku serigne bi may nga ko ci sañ sañ lu nga digal nga def ba melni am niir bu tok ci kanamu kikoy sang muna amul yow di nga jarignu kumu kudul jarignu waye mu di nga jarignu legi non lañu gaay fiile kalimatu dahwa moy nit ki jaaw nit degg na ay borom xam xam yu wax ci ron lal nan baat bi bon wala problème parce que baat bi yaa mi ngi ci alcorane ne gagn mom baat bi waye lu fi indi baatu dahwa nar ba day jaay do waxtu ak ñop nar ba di ut ay buntam bëgg añi dam ya kat ya ni ko nar loy tecc ci sa bitik bi ñun duñ ay sacc mu ni lu fi indi baat bi bu fi sacc amul baat bi lu ko fi indi legi baatu dakh wa ko lu ko fi indi bu fekke ni du procès legi dakh wa lu ko fi indi kon laj na leen ginaaw dakh wa bi djublu wuñ ci lool djublu wuñ ci tekkale serigne sek seeni talibi muta sañu foone yi legi dañ ñu wax baat bi luñ ci djublu kan sallallahu alaihi wasallam ni ku yalla natto kilifa sax mel nam wara mel muni muñal muñal muy ndax waxtu wo tekkali ko sa kilifa gogu lu tan ni sem xam ngeen sem rene moy digeenti ñaari baram ni neena digeenti bobu rek bo ci tekkalo sa kilifa nga joyo ci ak mom yalla dogal nga de ci yonent neena ya nga de ci ak jahili yow sallallahu alaihi wasallam hadith bi abi urayra ko solo ci abdullah ibn abbas mako solo radiyallahu ta'ala anhu mako solo bu ngeen dé politique dem leen ngeen politique yi waye bu leen foyé suñu ñigalal kilifa yi bu leen foyé suñu kilifa yi té rewul kenn ko politique waye nak nañ ñu fi baal suñu kilifa yi man sama fu ci politique waxna ko miraram muy man rek kenn du fam man gëwuma lay ci amna hadith bo xamni ku ñu wax hiyat ibnu khanima moko net bi muné sallallahu alayhi wasallam neena man arada an yansa allasi sultan bi amri fala yubdalahu ala niyya hiya neena sallallahu alayhi wasallam neena waxtu bu yalla dogale nga am njit lo xamni dafa joom wala nga yaakar nim defé duni muna muné bo demé ba diko laye bir sax bu ko wax ci bir mboro ni ngay def mu ne jappal ci loxom nga wéte mom ci am neek wax ko ko ni ni waw ni ni boko ko waxe bu fekke ni jeffe na fay la ilhamdu bu jeffe wul bay wo tok te mun ni ci resu sosu yi lañu tok ni ni dañuy laye bir suñu kilifa yi ci resu sosu yi nenañu dañuy laye bi suñu kilifa yi ci resu sosu yi d'accord ak dinu an nasi'a waye yonent neen sallallahu alayhi wasallam ci hadith bi nga xamne hi ad moko net ni neena wetal ak mom bo amé la koy wax wetal ak mom ñu xagn wala bok ñu bëgg no xagn pour yetu tahdir wax sa xalaat ñu kenn suñu ko fi bo ko fi def rek am nañ mbolo mo xamni ñoy dal ci sa kaw wax la lo xamni wéñ mu ci dal dé ay lolu kum taxal nopi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dañ ko saga bam simbo ay saga yag ni yaronte seigne touba ngi ni barki dem lañ ko saga bam toy xep yag ni seigne touba wa cheikh muntaha mi ko fi nekkal nak yag ni man damay fa wax ni kenn ku ne war nga am xalaatu sax xeyna moy ndigal waye bam dess ko jamono tek seigne muntaha man koko yaakar nay dal warna russe moy ndigal ci kanamu cheikh muntaha ndax cheikh muntaha mu top ay bayam gën ja baye topin bañ gërem ko mu boole gëremal yalla ay bayam duggé fi mu top ay rakam bañ gërem ko yalla gërem ko koku top tay bu né ben ñu fukk ñaar li waral sun digal mom bu ne da xol ko ñu ne ko ciur bu ne da ñun ñu ne ko bukk bu ne da wex ñu ne ko tal mais contraire bi lañ def ñi ko def ñi ngi ci biir dekk bi ñi ngi ci biir dekk bi sallallahu alayhi wasallam ci hadith bo xamni Abi Bakar moko net li mo ni sallallahu alayhi wasallam neena as-sultan sillullah fil ard faman akramahu akramahu Allah waman ahanahu ahanahu Allah sallallahu alayhi wasallam def ni ci hadith bo xamni Abi Bakar moko net li mo ni sallallahu alayhi wasallam neena kilifa taxaway yalla la taxaw ci kaw suuf bu yalla amon tak der kilifa moy tak deru yalla ci kaw suuf muni kuko war mal yalla war mal la kuko doye dal yalla doye dal sallallahu alaihi wasallam moko wax kilifa tak deru yalla la ci kaw suuf bu yalla am tak der kuko war mal yalla war mal la waye kuko doye dal yalla doye dal la ñi nga xamni ñom lañuy tuddé as-salafiyin salafiyé tuma bi wax salafiste ben kurel la ci kurel l'islam yi dañu am li ñuy tuddé di déwélo ci bo xamni mom lañuy véhiculé ci alamul islamiyya ñu ko créé nga départ ci réwi naar yi réwi naar yi amone dictature ray nañ ay borom xam xam yu bari ñoo nak di révéler di révéler di révéler di révéler manam di révéler ci wu di révéler ci wu di révéler ci wu ba xey lay xew xew fa fawda anarchie bo xamni kenn xamul kañ la jëm lolu di rogalat ba aksi fi musna ma tok tal internet gis mbok mu nek bitim rew ben mi ngi bok ci assatisi yi def daxo fi ci senegal ci ben television mo deg mu wax ni rew mo deg mu developé rew mo me dara ta ko soxat rew mo doga developé lolu xalatu salafist la comme man damay def émission ci radio bu nek bitim rew ma tontu wat ko ci fofu ni ko bam def senegal sepp ci senegal senegal mom liko nebal li nga xamne motax mu développer wu moy révolution pacifique kan moko def ahmadou bambou tuddi fi la dekk révolution pacifique mo avancer lo senegal révolution pacifique motax senegal exi fi mu aksi mais pas révolution bo xamne day tour deret Seigne Touba bi ñëwé gis ni tour dérèt mën ta indi solution la créer révolution pacifique parce que xamna ni tour dérèt mën ta safara dara depuis yarant yi jusqu'à présent safara wul dara mu indi révolution pacifique kalaayam dédit bi mu démé ba réussir ko xam nga lu mu wax ijal wujuhi ila khawmi sahadatana fal takfina yahna yow sun morom dama sacrifier sama bop pour sama peuple mucc pour sama peuple taxé waye bu ci yam ak man ci lolu xam nga luma bëgg dama bëgg buma délo muy seen réussir na nek seen bonheur ijal rujuh ila qawmi shahadatuna na nek sen bonheur buma delo sama delo na nek bonheur sama peuple man sen touba te bim ne bari dañ ko ne kay no andi der muni dede tok len ma sacrifier sama bop yeen ngeen jariñu leader non lay mel leader day sacrifier bopam pour peuple am jariñu waye leader du sacrifier peuple am pour jariñu kuma di demal fi nga lacc na Nelson Mandela Afrique du Sud dafa sacrifier bopam pour peuple am jariñu pendant 20 ans et quelques de pétition ku bobulam jeriñ rek te yaronte bi loolu la wax ci hadith bi sallallahu alayhi wasallam neena ahabbuhum ila allahi anfa'uhum li iyalihi ki gënal yalla ci nit ñi moy ki sacrifier bopam pour nit ñi jeriñoko
1: mana ñi ñi jox nit ci jamono yi nga xam mana kon ku ñu di reey ci kenn wax kenn du nga loolu bu ñu muju
0: ngiss ni kon liko mana solution moy am jiddu xiyar jiddu bu lay orienter rek bu lay tek ci ndigal rek nga bañe demé sa passion bop cheikh muntakha mo xamni jamono yi mag ñi ba tay mi ngi fi experience bu ne waye rawatina sax lima ci gëna marqué moy mom da jang fu dara ikul xam nga doob jey mom da jang ba téré yi jeex mu laq téré yi fele di wut señ touba ba def ko ci posam yëmu ci lool mu top ay bayam ba def lim ci posam waye ki dinañ ko jënde keneen xolal salafisti yi ma leen wax gis nga biñ leen laajee kan mooy salafiste asalafu saalih man huwa ñum doon xam nga nañ tontu parparlo taxasub xam nga sénégal loolu ko yàq parparlo taxasub ñoom loolu lañ tontu dañ ni salafiste daal mooy koo xam ni daa teg tànkam ci alal kitaabu sunna ñu leen man hu ñu ne al mutaqaddimuna gaa ñu jëkk ñaan ñu ne ne mu ci nag mu ni wal mutaaxirina alasina saara ala tariqi sahaaba hum min ulama wa salaf mu ni ñu mujj yi nag am na ay benn mooy ñi nga xam ne ñoo teg seen tànk fa ba sahaaba yi tegoon ñu ne waaw ba léegi nag ñu commencé lim seeni sëriñ ñoom nee nañ seeni sëriñ ci ñooñu lañ bokk ci salafu saahi lañ bokk tudd nañ ci ku ñu wax ahmad ambali imamu shafii abu hanifa wa ana malik mi borom ngir mi fii seen sénégal ana mu tudd ñu ko fenn ana imamu malik koo xam ni bu masaan di waaraate mbaa muy jàngale day yëkkati loxoom ba teg ca rawdu rasulillahi naan borom rawdu bi nee na kasaa wa kasaa kooku lañ teg fee nee nañ moom bu

wala mbacke mu jangal ko alquran alkarim fukki atam ci la mokal alquran mi mokal alquran ci fukki at dal di tambali di jang al fiqh al islamiyya moy loi l'islam jang na alquran legi mi ngi jang loi l'islam yi mu jangé loi l'islam yi ba nopi dal di commencer nak pratique bi moy lan moy as-suluk ila Allah tabaarak wa ta'ala legi nak sobu dem ci yalla ci dess am ngeureumal yalla legi mo ci dess am ngeureumal yalla ci dess waxtanena ay wajurum serigne bu sobe mi nga xani moy wajurum ci goor ak soxna astawala waxna digeunte soxna astawala ak ñi sante mbay ni ñu bokke jenn maam ak soxna jaarullahi maryamu buso ndax modi ku ñi wax ndumbe daado mom ak ku ñi wax binta daado ñom ñaar ñoo bokk wenn wayjur ke dem sey mbacke am fa soxna astawala manam binta daado mo dem sey mbacke am fa astawala midjul soxna jaarullahi maryamu buso mom ndumbe daado la bëgg wax ndumbe daado mo dem mbacke sey fa am fa soxna astawala binta daado dem sey mbeyen am fa ñi li ni muhammad mbay wala mor mbay mi nga xani mo meññi dal ahlu mbeyen motax fofu la wa mbeyen dajek soxna jaara ci men maam ñu nek ay sharif soxna jaar lay maryam bu sun ak bi mu jange xam xamu droit islamique ba maîtriser ko ci la def suluk jëm ci boromam suluk buñ ko wax moy lan moy tasawuf moy al ikhlas am ngeen nak suluk dafa am ay darajat wala dafa am ay marahil ay jaar yu bari ay marhala yu bari mom suluk jaar yoyu jurom ñaari nufus la biko ulama wu tasawuf lijeunte ba tek ko jurom ñaari nufus way jurom ñaari bakkan yo xamni di nga ci jaar doga am liñe tuddé al wusul bakkan bu jëk ba moy an-nafsul amaratu bisu bakkan bo xamni moy bakkan diglé wa ko no lu bon an-nafsul amaratu bisu mbaram neena ci alquran inna an-nafsa la'amaratu bisu' ah bakkan mo meuna diglelu bonte ñaaw mom bakkan ban nafsul amaratu bisu' ana miraran ni bakkan bi buñ ko day waxtane tay jëmele ko ci mbirum jigen dañu ko gis ci rol bi nga xamni jigen amna ko ci bir kër ay gis ñaari jigen yo xamni ñoo bokk ben borom kër te duñ xajonté dé ñu gis ñom ñu tuddé ko défanté ñaari wujju yo xamné lañ tuddé seenu kujjé moy défanté ah xana yeen jëlu leen leçon ci soxna jaarullahi maryamu buso soxna jaarullahi maryamu buso di mom bam ñëw kër seigne mohamed sali ñam fa fekk bu muy ñëw andali wul défanté waye défalanté la indi défalanté lan al amalu al hasana husnul muamala la indi mom moy défalanté lu rafet mom loolu la fa indi bu yewo do xaar wu jëm ci mo wara duy ndale mo wara duy bari gobi baba ay bari go ki nda mo am bu yewo rek ro nda yeb setu sa wu je ayatay setu sa wu je ayewul bu yewo balé ëttu kër gi yeb setu sa wu je ay setu sa wu je lutax da xex ak bakkan bi may wax moy an-nafsul amaratu bisu ndax nafsul amaratu bisu mo lay digël wu je mo lay digël defante nafsul amaratu bisu mom defante rek la lay digël waaw mo sa borom keur ayé feulé
nafsul amar bisu mo lay digal sa bo xamne sa borom keur dem na fele ba ñew mu delu ci waté nga laaj ko dara rek ma nga sant ko rek ma nga ni ko nangam jeex na ci keur gi rek mu la xaaral bama lijeentiku nga ni aha lu dund doon jariñati waaw man la ko baña defal waye woor na man mang koy def fam demone par ci par la yow noppego ci nafsul amar ci bisu de yow sa bakkan bobu meuna goko de noto goko de bay bo nga xam yow defaro go de yow defaro go sa borom keur ni la defal man nangam muna xana mom man li man rek la koy sant man rek la koy sant xana defaro go defaro go demal nga jangi soxna jaar lay maryam buso kero bako borom keurem ne dama ami gan te beug ñu teral leen legi yalla ji tawna bu simit mat yep toyna te xam ngeen ni boba matay togu mu xalat xalat num wara def bu don sun jamono ji dañ nan armwalam ba nga xamni mom lañ ko wutalon wala armwal bako ay way juroom wutalon armwal bobu la jël tojate ko def ko mat xambe ko ñam wa legi gasa am gasa am ngani sa soxna baye bam bam naaj wala bam guddi wala nangam dal ci yenn situation yi ngani ko tangalal ma café donc muy bëgga toj tangalal ma café donc xaar bu heure bi nga may doga tangal lo café yow noppego ci amaru bi soude yow defaro go bo defaron ba melni soxna jaara bu don minuy ci guddi xaju guddi nga nelaw bu yut sa blex ñin la pëkk pëkk ñu la jogal defaral ma café sokay def aw xil nga seul mu sax bo mu tuddo ci jaari aha bu boba sa bakkan defaruna anasul amartu bisu mom ngay xexal beuteur ko rendi waye ñaari way wujje yo xamni defante rek defante ca xew wa ngay defante yena ku ne ya ngay wane lu ma sol lu gëna rafet wala ma sol li gëna seer na bu ngeen di defante bu xey jakarlo ak yalla anasul amartu bisu nga nek ci rewma yow tukki kat bi am fofa soxna am ko fi ci senegal ki ci senegal ma ngay dir mbag ka ci rewma ma ngay dosé ki ci senegal ma ngay dir mbag ka ci rewma ngay dosé ak jaay affaire ki ci senegal yeen defaro gu len de yeen roy len ci soxna jaara de yeen melagu len ni soxna jaara de bay bo ngeen defaru ji anasul amartu bisu mi ngi ci yeen ba legi legi nak bu xexé ak nafsu bobu muy nafsul amartu bisu ba not ko nak ba mom ko ba nga xam legi dutu ko def lo dara lu ñaaw dutu ko def lo defante dutu ko ko digal dutu wane mukk borom kërëm ni ko da nga beral loxuma samba bayima demba legi defaruna wessuna bakkan bobu day dal di jëm nak ci nafsul lawama moy bakkan bi nga xam ni mom mo koy éduquer moy éduquer soxna ci leg soxna ci xolam laaj comme niko xalé yi waxe xolam laaj te moy japp na ni borom kërëm da ko sagane wala da ko soufel wala da ko ba xolam laaj bam bëgg réagir nafsul lawama moy ñew niko yow do jombu li xana xamoni man amila salen fali nafs lu way def ci lu bax sa bop yow fexela def lu bax rek lu way def ci lu bax sa bop man amila salen fali nafs yow do jombu defante ak sa borom keur ah do jombu top sa njort yi nan bo demé par ci par la do ko jombalé sa bop nafs lawama dula bayyi dila éduquer dila yar bu mujjii yow doto am dara lula déranger dara dotu la naqare ci dara buñ la né defal nga def buñ la né bal nga ba dotu defante légui nafsu la wa ma ngok mo la éduquer ba nga yegg ci daraja joju amna soxna ci yonnabi bi sallallahu alayhi wasallam so xamni yeggon na ci daraja joju mom pour mom
fu muhammad nek moko wara topoto agna ci joju daraja fu muhammad nek rek mo wara lol taxna muhammad sallallahu alaihi wasallam aye nek sayyidatuna aisha bam fa aye mu defaral ko wenn ñam yonni ko mbindanam liko demal joxal bako muhammad ma nga nek aisha bi mbindan mi ñewé jox ko yent yalla muhammad aisha tu nafsu al-amaratu bisu digal ko mu dal di fil ñam bi bu don kafé la nga ni kaas yi toj yanantu bi sallallahu alayhi wasallam waxu dara ni ciel rek diko xol gis nga biko soxna sele mbindan bi ñewé ba net liko soxna sele ko ah aisha tu day gone rek lolou di dara aisha day gone rek ya aisha day gone rek da day gone rek way lolou du dara ah lolou grawul bu don keneena ko xamni ci defante la tollu day dem defante ji waye deng lim ko tontu ah aisha day gone rek lolou grawul yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ci mandu tem moy mu dekk neek soxna soosu nga xani mo am waye won ñam wi mu tok neegam ayefa aisha def la même chose mon tammi nak tangal kafem ñew jox mbindanam pour mu andil ko yonante sallallahu alayhi wasallam fek ko nek soxna sos bim ñewé yonante bi ni ko ah aïssa dé mo yonni li ndax do fayu lam la lebalon jogal toj kaas bi tour café ji soxna sé ni ko ah dédét nak ya rasulullah sallallahu alayhi wasallam aïssa di goné ah aïssa dé man duma ko top ci yoyu aha an-nafsu lawama ngok an-nafsu lawama ah aïssa di goné ah aïssa dé man duma ko top ci yoyu nak mom fofu la xelam tollu rek gis nga éducation bobu nga xamni nafsu lawama moko ci yobbu day réfléchir bala def day réfléchir bala def lélé jigen lolou dana ko def ci firangem duko tay yow mi nga xamni nak yow yar nga sa bakkan yow doko top ci lolou mom firangem moko yobbu ci lolou bakkan bi ñi tudde nafsu lawama nafsu al-amaratu bisu moko yobbu ci lolou légui boko ca topé yena yam mu roy fariñ yena yam taneto ko yena yam de mu roy fariñ waye boko ci ñaké top nak ba nit won ko niko topuma la ci aha yow man nga dem sax ba yarale ko yow man nga dem ba yarale ko an-nafsu lawama motax sun borom ni wala uqsimu bi nafsi lawama wallahi man duma ci giñant sax nafsu lawama bobu duma ci giñant sax ndax ni mané éduquer nit ba bayyi loko ab safan yobbu ko ci benen marhala genen daraja ba nga xani mom dootu defante dootu topante nafsu lawama alquran neena balil insan ala nafsihi basira neena nit bu xame bopam ken gënatu ko xam yalla balil insan ala nafsihi basira nit bu xame bopam ken gënatu ko xam yalla motax yonnante sallallahu alaihi wasallam ni man arafa nafsa arafa rabba ko xam sa bop xam sa borom ko xam yaay kan rek xam sa borom motax c'est très important nit fexé ba xam moy kan nit bu xamé bopam day am yu bari yo xam da koy jombalé bopam dana ko mëna def dana am lum ko défé muni waye jombuna ko mo xam digëm ak borom kërëm la mo xam digëm ak ay wujjem la mo xam digëm ak ay frèram la mo xam ay digë waaw kay muni jombuna ko jombuna ko bo joggé ci nafsu lawama nga dem ci nafsu mulhima mom bakkan la bo xani bo xasse éduquer sa bop ba jombalé sa bop yu soufé yi yu doyé di yu naccio di ki bakkan bobu légui mo lay tungom bu la tungomé da lay yobbu ci pays ba ngay jener yi xew bo gisé jigen ju bax di teud guddi leg muy gënt di am doomi yonent lélé mu gënt am doomi wallim lélé mu gënt am doomi borom xam lélé mu gënt am do yoy muy gënt wala muy gënt di gis yonent yi wala muy gënt di gis ñom sayyidatuna khadija jigen ñu bax nya lolu boko gisé nafsul mulhim mo koy tungom muy yër pays ba di jener la fay xew budé ci bayima yi hayawan yi ñom bakkan bobu nature la ci ñom
hayawani mom soxla wuñu nafsul amatu bi su soxla wuñu nafsul lawama ndax ñom yalla dafa leena bind ci ben bakkan bo xani natir la ci ñom moy nafsul mulhima moy hayawani moy jamaadadi bima ko waxe moy lepp lo xamni ni amul xel dundul dal dundul bonu ko amul xel ni ke montagne yek garab yek yep dafa bok ci haya ki jamaadadi lo tax ngay romb garab ngelaw uppu xob yi jonjante nga deg li xob yi wax nga deg li xob yi ni sabbalé seen borom nga diko deg nafsul mulhima budé bayima yi nature la lo tax ngay gis bayima niki saw fas wala mbam mi wala xarmi wala bay mi seen borom rek xamé ko dal di nixal xarmi seen boromum rek xamé ko dal di mem dañu wéssu fofu ñom ci seen nafsul mulhima ñom bayima yi lay lay xarmi du gis sax jëm ji waye kaddu gi lay dégg rek xamni kaddu gi may dégg kaddu mu du may ci am la nga dégg mu commencé joy nga dégg fas yu mu dégg kaddu borom rek dal di nixal luko ko wan luko ko xamal kuko xamal ni koku mor xuja moy nafsul mulhima moko xamal nafsul mulhima ci le bayima yi di xamé ni jang nafsu ilmu nafsu ni ko jang buñu démé ci Allah bi dañuy setantal hayawan yi amna réaction bo xani bu ko hayawan défé rek té nga xam ilmu nafsu rek yow di nga xam réaction bi lum ci djublu ñu xewon na ci misal bu fekente ni da nga dem ci all bi nawel asaman ci di taw di xiin di deñu leg nga daw laqatu ci taatu garab mo xam guuy la mo xam garab bu meena doon nga laqatu ci del bayyi xel taatu garab bi de ko xol gis nga bu fekke ni deñu da nara daanu ci garab gi bu ci ci ndax nekkon da ngay gis mu wacc daw dem ci geneen garab bu ci jaan nekkon da ngay gis mu wacc daw dem ci geneen garab yek fa bu ci picci nekkon da ngay gis mu dal di ne furnaaw même bu fekke ni picci mu don nen la mba mu don am fa ay dom da ngay gis mu ne furnaaw dem lolou boko gisse te xam liñu tuddé ilmu nafs jang bakkan biñu tuddé nafsul mulhima baye bo nga daw sori garab ga ndax bala mat ay quelques minutes rek deuna daanu ci garab gi wa luko xamal ci ndax bi bam wacc lan mo xamal ci ndax bi niko avant 22 minutes 25 minutes deuna daanu ci garab bi luko xamal nafsul mulhima moko xamal lol nak bu ci nit ki tolo rawati na budé jigen yoy muy gënt diko gis day jeexital ci mom lo tax sun borom tabaaraku ta'ala bu namme indi xetti la ko no binde fi ci kaw suuf da koy tanal jigen ji muy jaar walli wi yonent yi bala ñu ñew jamono dañuy sepp jigen ñu wa jamono xol ba xam jan jigen mo leen wara jur jan jigen leen wara jur du n'importe quel jigen rek dedet bu don lolo kay kon gor gor lu du am jariñ waye walli wi yonent yi bala ñu dik jamono dañuy sét jan jigéena leen di jur ba paré yalla may na leen lool yalla day teub seen ru katan ñu ñew sepp jigéen ñi amna nak luñuy vérifier ci mom dañu vérifier ci mom ndax jigéen ji amna tawhid moy doylo na yalla te woluko ben ci ñi jëk sét ci la bok dañu bok la ci yeen sét dañu xol ba xam ndax jigéen ji mom ku mur awram la imam khassayi gis na fu bind wax ni jigen bu sagane sagan ba tiagantem yobbu ko ci muy xol ba aw weñ dal ci wenam rek ndax tiagantem neena bo muytuul dootu jur waliw weñ la wax weñ yi di naw rek nga baña mur sa wen ba bi genn ci biti ba weñ yi di ci tong bu xole ci mom mur awram xol ci mom tawhid doylo boromam wakirlu amna benen bu muy set moy mbadu fat waxtu ci tayef ak bopam nga xani ni amul dara lu ko impacé te mu fat waxtu ci tayefam gis nga ñett yi bu ko walli bi xolé ci jigen ji ba gis ko ci day jaar ci mom ñew jamono ci mom lay jaar ñew jamono gis nga bu ñewé jamono lepp lu mu fi travaillé lepp lu mu fi liggéey ci lu baax yow man xiyam bu ci ëppalé tiyaba lu toll ni dédéwu soxna ci ko ëmbon ba imbi ko du ko ci ëppalé dara loko yalla fay yow ma xam dana ko fay soxna ci ko ëmbon bu indi
sun borom dana ko fay rabbi suba jalla motax alquran ni dom adama man yalla mako defal ñaari bakkan bakkan yo xamni da fay xamé lu bax fu bax jëm fu bax ak bakkan bo xamni contraire bi la mom safan rek sun borom neena wa nafsin wama sawaha falhamaha fujuraha wa taqwaha del waxane qad afla man sakaha ñaari bakkan yu ko fexé ba defar ben bi muna mun yow taxé nga sa affaire baxna qad afla man sakaha mbaram neena kuma bindu ko ne xamal na la lu bax xamal na la lu lusit xamal na la lu baxut mun yaay tan wa nafsin wama sawaha falhamaha fujuraha wa taqwaha xamal na la ñuñ wa gauche xamal na la ñuñ wa droite xamal na ko bakkan bi bakkan be tan rek ashabu simal wa ashabul yamin ashabul yamin wa ashabul simal yalla neena lolu mom bi fi juk lay jor ak chamoñ rek fi ne isbullahi wa isbu shaytan yalla neena lolu du fi juk kurelum yalla bi tan jan and ak yalla ak kurelum shaytané bi tan and ak shaytané xessal ba mel nit tubab mesu ba ci digginaaw defante ndayalante et cetera et cetera yalla ni ay ci ya tan wawu yon ya tan wawu yon mun way na qad afla man sakaha taxay ñel na jigen ji yar bakkanam bani ndayela da aram bokuma ba donte na ma ñepp méré waye man duma ndayele man waxuma nak jël sa dom ndayele ko nit ndayele bi xew la moy bajjen xujja wala bajjen aminta kenn ci am dom ñu andil dom waru gar mu jël jinni jox bajjen xujja te nan ko yow la ndayele sama dom ji legi jinni bi ma la jox nak boy ñew fukki jinni nga ma indal haram aram aram ba yowmal khiyam aram jinni bi ma la jox boy ñew fukki jinni nga ma indil mune aram nga ni man bokuma lutax mune qad afla man sakaha yarna sama bakkan bam terema yarna sama bakkan bam terema na tal sa television gis ndaw sa tek gra face bu gudd bop ba ci nit ginaaw rafet jek nga dakk ko ko jind fop upp ko moyen fop li way man jomb na ko nak ñu waaw lutax nga ni khad afla am man sakaha dama yar sama bakkan ba yalla téré mako ndax man maangi bok ci isbullahi bokuma ci isbu shaytan kon duma tek grafas duma mesu duma tek grafas ñu ni lutax pourtant am nga moyen bi de mu ni waaw waye nak yalla ma gënal moyen lutax qad afla man sakaha dama yar sa bakkan bam tere ma mes yarna sa bakkan bam tere ma tek grafas yarna sa bakkan bam tere ma bopum nen yarna sa bakkan bam tere ma bopum nen wadugo ci nafsul mulhima dal di dem ci nafsul mutmainna moy nak legi bakkan bi terbiye ngoko ci nangulum warona bañ terbiye ngako ba dootu defante terbiye ngako ba dootu fayonte terbiye ngako ba dootu wujjek sa borom keur terbiye ngako ba legi lepp lu neex yalla neex nako nafsul mutmaina ngok legi da ngay am da ngay equilibre legi da ngay am equilibre dara munutu la déranger boko moy nafsul mutmaina da nga dem ba dara munu la déranger sa wujji bu la daban xep la ndox sax do gestu ag nga ci nafsul mutmaina ag nga ci sa borom keur bala don xagn sax ay sax diko jox sa wujju dula déranger yaangi tok diko xaar ag nga ci nafsul mutmaina kérok bam la xagne la nga bëgg kérok nga ko gëna téral kérok nga ko gëna nangul kérok nga gëna and ak mom ag nga ci nafsul mutmaina gis nga nafsu bo ci éggé bu asamaan ak suuf jaxaso won sun borom soppi lepp petrol tal ko muy tak du wañi dara ci sa ngeum ak fa nga tek yalla ak ni nga wolo sa borom tabaaraku taala dara du ci wañi ko nafsul mutmainna ngok motax alquran ni ya ayatu an-nafsul mutmainna irjihi ila rabbika radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati yow bakkan bi yaron yow mi yaron sa bakkan ba yegg ci nafsul mutmainna muna muni bis niki tay yonu aljana ngi ni demal and ak sama yonante yi tabbi aljana
ni lu tax muy ndax ka yow geureum na la sant na la irjihi ila rabbiki radiyatan mardiya delul ci sa borom d'accord nak yow sa borom geureum na la bis bo fanane baqiya di nga xamni wallahi nafsul mutmaina lu jara sakula kero biñ la dugale baqiya rek yow ngay tambale jot sa aljana yow di wetliko yonanti bañ ñu suba lañuy dem sa aljana sun borom ni fadkhul fi ibadi demal nga dugg ci sama jam ñi nga xamni ma leen tanon yoni leen mi di ay yonent di ay waliw demal nga dugg ci ñom wa bu mu fa duggé nak ba nopi muni wadkhuli jannati nga dem and ak ñom dem sama aljana ja koku moy nafsul mutmaina joge ci bakkan bobu batay ma ngi waxtane soxna jaara de bakkan yi yep daf ci jaar bu ci nek mom soxna jaara daf ko dundu mom soxna jaara da agon ci nafsul mutmaina ba dara diransetuko dara naqretuko lolo tax bako borom keureum ne takal say bagage ci xare bala jëm te yow lay andal teggu ci baat mu takki bagasam lolo ko bayyi poroxan tay deg ndigalal borom keur moko yobu poroxan motax ma faral di wax ni yeen jigen ñi dem poroxan ah bayyi bo ngeen bayyi xel lol de fi dem poroxan nga yobale sa ndigalal borom keur de ndax soxna jaara de yobu ndigalugo fa ba ye bu ndigal ko fa ba de borom keurit na fexé melni seigne mo antou seli bul téré lo wurtu téré del diglé lo wara diglé loy téré lu ni nang ko tek ci alal kitab wa sunna ndax sa bo téré sa soxna lo xamni wouté nak alal kitab wa sunna da bëggono def lu bax nga dox digëm ak def lu bax lolu té dara taxul nga def ko lul parlo wala top sa bakkan wala bëgg lu la neex yow mal xiyam lam ci warna am ci tuyaaba ci sa jaamu yalla ci say tuyaaba lako yalla di dindi fay ko ko kon nak yey batay buñ la taggo lo xamni lu am jariñ la lu bax la hakay hakay ma son na fi tontu mbokk mu doon laaj as soxna la nekkon fofu bitim rew invité na ma ci émission batay xam ngeen ko yoron na émission ci radio bi mas nama laaj ni waaw ndax jigen señ na am borom keur bu nopi am señ wala sax bo amagul borom keur señ na am jigen wa señ na am borom ak señ maneko waaw dedet lolou moy tontu bi waaw dedet moy amna ay condition yo xamni bu revenire akay dagan ni jigen wuti ab señ dagan na bu fekke ni condition yi dajewul nak dañ ko wax ni ko dedet waye nak nangam moy jigen bu amé borom keur te borom keur bi meuna lu ko dara yowmal khiyam amna droit taggo ko niko dama beggon nga may mandigal ma djeblu ci diw moma doy borom keur ba bu ko koko doye ci lim ko wax muniko may na la ndigal yow borom keur bi saxit nak da nga warna and ak mom outil serigne ni mom ginaaw yow meuna lo ko dara yowmal khiyam da ngay na wara and outil serigne su lolu amul bu la taggo te fam djem diko doy akay jox ko ndigal mu dem ñene nak jigen ji bu fekke ni sa borom keur joxula ndigal amulo sañ sañu dem jebuli ci koko waye nak l'islam mayna la sa alal buñ ko defé ñetti xaj benn ba sañ nga ja def lula neex te do taggu sa borom keur ñaar ye nak sañu ca def dara ta taggu sa borom keur don tiya ko mom yow jigen sa alal ak nu meuna toll buñ ko xajoon ñetti xaj ñaari xaj ya sañu ca def dara te taggu wu sa borom keur parce que fimu nek ni jigen bu faatu won te bayiwul dom genn walu alalam borom keur mako mom su baye dom rubu rek la ci am mo xam dom ji nak jëkkeer ji nekkal moko jul wala jeneen jëkkeer ko jul su boba nak day tuxu ci nisful ci nisful mal muy genn walu alal ñew ci rubu lo tax l'islam niko sa soxna amul droit ci alalam buñ ko xajoon ñetti parti ñaari parti señu ci def dara te tagula benen parti bi nak lu ko ci neex señ nako def ñu nak bu baba yow ndaw si nga xamne sa borom keur daf la téré ni dama bëgguna jébulu ci señ diiw mën la dédé légui señ nga kon sa alal joju nga xamne señ nga ca def loolu benn parti bi nga di ca jël di yonne señ bobu addiya te diko xamal niko ah addiya ji ma la jox day dama la yaakar ëlëk yow mal xiyam ngaramuma nga xett lima kam na nak buma fuqaw yi diggeete lu ni lañ mako wax waye wallahi lu am la nit do xaar ba yow mal xiyam nga diko xettali nit boko beugé xettali fi nga koy tambalé ci adina
yalla jéggalal diw ba yalla ni la jéggal nako yalla balal diw bam ni la bal nako way do xaar ba yowmal xiyam ngay doga keur keur nan maram mu jidiw fay jaar da ngay tal sa bop sax waji nga andal départ fi ngay jëndal ko billet avion jox ko réservation de hôtelam koku bu la jito France wala Amérique ndax dana tum ranké bu la fa jito dana tum ranké dédé parce que préparé won nga ko ba paré day dem rek dugg joxe numéro rek ñu jox ko hôtelam mu dugg tok tra nga ji di ñew do xaar ba ñew France nak do nga dem di lijeenti ay hôtel dédé du démé non ñu démé non lool taxuma ju wa lool taxuma ju nañ baye joj wax mané kon soxna jaara radiyallahu ta'ala anha nafsul mutmainna bob bim ci tollo ci la yegg ci daraaje dara dootu ko nakareti luko señ mor ant sali def lo rek mu def ko tangalal ma kafe xaju gudi mu jop dama ami gan mu jop jaral ko yett armwalam xambuko armwal xambuko ndax lan yegg na ci nafsul mutmainna ngeureumal yalla ak ngeureumal borom kërëm moko gënal adina ak li ci biiram motax bimu yeggé fofu lako yalla yegge ci daraaje nafsu radiya moy bakkan bo xamni legi yalla geureum nuko geureum ba xolatul daram leppam yalla nangunako ay julleem ay woram ay sarxem ay nangam lepp yalla nangunako motax sun borom ni radiyallahu anhu waradu anhu salika liman khashiya rabba boba nak ci ngay yegg nak ci nafsu bi ñu tuddé nafsul kamil ku ci ak ci foy tollu nafsul kamil ki tollu ci marhala bobu moy ko xamni dootu jaamu yalla ngir bëgg aljana dootu def lu baax ngir bëgg aljana dootu jaamu yalla ngir ragal safara dootu def lu baax ngir ragal safara lu muy defati yalla tax yoonam ci safara yoonam ci aljana egg nga ci nafsul kamil amna jigen ju baax di ñu wax rabi'atul adawiyya tollu won na ci Rabi'atul Adawiyya ab jam la won sangam biko mom daf ko dan waylo kole dara mu nek centre di way mu récupérer khalis bi di faj ay soxlam Rabi'a ben bis mu dem kole dara way bay ñibbi traverse ben juma wala ben jakka deg noddu kat ba nodd ba ak ci di daniel la ilaha illa allah son bobu dal di koy frapper mu capté ko dem kërëm bamuy tangal dekk ma nga nan la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah radiyallahu ta'ala anha baat bobu saf ko sap ndox mu neex mom rabi'a Rabi'atul Adawiyya bat bi saf ko sap ndox mu neex mu diko répéter ba ngon jot sangam ni ko ayja defarul ñu dem kole dara ba mu ni ko dé kole dara bis ñu tay jeexna sangam bi ni xana da ngay kaf mu ni kafilan kole dara jeexna bat bi dootu den ci salam minuy soxlatuma tuddu dara lu bat bi way yalla téré sangam bi dur Rabi'a gé dootu way mom dul batu la ilaha illallah rek moy genn ci lambi ñam bi radiyallahu ta'ala anha sang bi sonu bayiko mujji mu jaay ko kam ko jaay libéré ko gorel ko mom Rabi'a delu ci boromam gis nga 4 ans rek lañ def Rabi'a yegg ci yalla 4 ans ñenti at en tant que jigen ni goor ñi nga xamni seenu goor dañ leen yobbu ci yalla ci ñenti at jigen ngi ni kon batay day delu wat ci équité ak égalité ci lu bax goor ak jigen ci yam ko def yalla fay la Rabi'atul Adawiyya ñu gorel ko même pas ñenti at mu yegg ci yalla rabbi sitwa jalla jalaluhu khalaqana wa maulana gis nga bi mu jaare ci nufus yoyu ma doon tudde te soxna jaar ci muy bakkan yoyu bimu ci jaare ba jalla ba ak sa nafsul kamil ci la doon wax waxam ju siiw ji ni yow sun borom in kuntu ahbuduka khawfan minan nar fa arrakhani biha wa in kuntu ahbuduka hubban minal janna fa aramani biha ay deggal ma ji wax ji ku tollu ci nafsul kamil rek ku ag ci nafsul mutmainna rek moko man mun yow sun borom man Rabi'atul Adawiyya bu fekke ni jaamu gi malay jaamu ragal sa wara do nga tax yowmal khiyam lak ma ca man jaamotuma la pour ragal safara de
ñu bari fi ne dañuy jaam pour ragal safara am ñoo xani bu ñoon yalla farna safara